0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity.
10: Umbang Maranao.
9: The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
10: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
9: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
11: Colab. Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
11: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Di papahuli
17: sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: 738.
2: Sports Radio.
21: 918.
22: Radyo Magazine.
23: 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
25: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
29: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho. Benepisyo. Career. At iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
30: Radyo Pilipinas is on Viber.
31: Viber.
30: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
31: Receive credible news and information.
30: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
31: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
30: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
29: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Lye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid ka bond!
17: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab Magazine.
17: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang tagintig ng FM
17: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
17: mas maraming mararating
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
17: at serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
29: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
31: Ipapahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: 738.
17: Sports Radio. 918.
31: Radyo Magazine. 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
31: Sports Radio.
29: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
17: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
30: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
31: Bangon.
0: Bangon.
31: Bayang mahal.
0: Bangon. Bayang mahal.
31: Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 738 AM.
20: Bing-anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
3: Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Napapanood pa rin tayo mga kababayan at napapakinggan sa atin pong Facebook page at sa atin pong YouTube channel. Ayun po, ay pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Makailan kung inyong matatandaan, mga kababayan. Ipinahayag ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagkabahala sa mga serye ng karahasan sa atin pong mga paaralan. Matapos mga kababayan yung sunod-sunod na mga balita kung saan mga menor de edad ang gumagawa ng mga krimen at ang mga nagiging biktima rin ay mga kapwa rin nila menor de edad. Ito po pumapasok ang responsibilidad hindi lamang po ng ating mga government agencies concerned para sa pangangalaga po sa ating mga kabataan, kung hindi ng ating pong mga paaralan at ng ating pong, most especially mga kababayan, sa ating pong mga magulang. Ngunit upang pag-usapan, ano ba ang bahagi ng ating pong pamahalaan sa pangangalaga sa ating pong mga kabataan? Nakasama natin ngayong umagang ito ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales. Undersecretary Tapales, sir, magandang umaga po.
5: Isang makabatang umaga po, Kuya Al, at sa lahat po lang nakikinig at nanonood ng inyong programa po. Salamat sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children po.
3: Opo, isang makabatang umaga po, and it's always a pleasure to have you on our program, Yusek Tapales, sir. Ano po ang mga pangunahing safety concerns ng mga bata sa loob at labas ng mga paaralanan sa kasalukuyan, na kasalukuyang tinututukan po ng CWC o ng Council for the Welfare of Children?
5: Opo, Kuya Al, alam po natin marami talagang problema ang mga bata at kabataan ngayon. Ano? At pangunahin na po dito, siyempre yung mga nawi-witness po natin at nababalita ang karahasan, whether it's physical violence, kasama na po dyan yung bullying at cyberbullying, yung sexual abuse and exploitation of children, whether this is offline or online po, yan ay binabantayan pa rin ng pamahalaan. Pero lately, nakafocus din po tayo lahat dun sa mental and emotional well-being ng mga bata. No? Kasi pag ang mga bata po ay may mga mental and psychological, psychosocial issues or concerns, whether nagmumula po yan sa tahanan or sa eskwelahan, ay maaring magbunsod po yan ng ibang ano po no ng ibang hindi natin ng ibang hindi kanais-nais na mga pangyayari no katulad po ng mga nabalitaan natin Kuya Al no syempre lately there has been some incidents of stabbing and shootings in some schools ano kaya po yan ay tinututukan ng pamahalaan hindi lang physically safe dapat ang bata pero of course we also address the mental and emotional aspect or yung safety or well-being po ng mga bata.
3: Opo, at dito sa mga nabanggit nga po natin na mga insidente at ng karahasan sa atin po mga paaralan, from the side of the CWC, ano po ang assessment natin ngayon sa kasalukuyang sitwasyon ng school violence sa ating bansa? And I take it na nakakalungkot po itong mga balita na ito. Naalala po natin na ang storya ng school violence, kadalasan naririnig lang natin, nababalitaan lang natin yan internationally or overseas. Pero ngayon, nandito na po sa ating bansa. Ano po ang assessment natin sa kasalukuyang sitwasyon na ito?
5: Opo, Kuya Al, maganda pong tanong yan. Ano? Actually, ang gusto pong iparating ng Council for the Welfare of Children, dahil alam ko po marami po nag-aalala ang mga magulang, mga nakikinig po sa atin, yung school safety or yung safety ng mga kabataan po, ang opinion po namin dyan ay hindi to, it's not only about guards, it's not only about lock gates or security checks. Ano? Mas malalim po to na usapin at kasama po dyan siyempre yung prevention saka yung emotional safety and well-being ng mga bata. Ano? Siniseryoso po natin ang mga incidenting ito po, yung mga nakikita natin sa balita. Although siyempre, just to give context Kuya Al, ano, under this administration po starting 2022, yung bilang po ng violence against children po natin or yung children in conflict with the law, yung pagkakasangkot ng mga bata natin sa kriminalidad, yan po ay talagang bumaba.

0: sila dapat nakakapanakit ng ibang bata po, no? So kasama po dyan ang paggabay at pagdidisiplina rin po sa ating mga sariling anak po.
1: Opo, at napaka-importante po ng inyong sinabi dahil ang pangangalaga po sa ating mga kabataan is this is not only between the parent and the child, not only between the school and the parent, pero sabi nga nila, no, it takes a village to raise a child. Sa atin pong bahagi from the CWC, kamusta po ang pakikipagtulungan naman natin sa ating Department of Education, sa ating pong local government units, and of course, sa ating pong mga paaralan at sa ating mga magulang at sa community at large para po mas palakasin ang usapin po ng child safety.
0: Opo, Kuya Al, very important yung aspeto na yan, ano? Being the focal and apex interagency body of the government for children, talagang kami ay default kailangan makipagtulungan sa lahat, ano? Siguro just to give our listeners an update po, yung ugnayan po namin sa DepEd, kunyari po yung Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children ay partner po at nakakonekta dito sa DepEd naman na hotline, ano, para po talagang may sumbungan ang ating mga bata po, no, whether gusto nilang tumawag sa DepEd or kunyari sa Council for the Welfare of Children po naman, yung 1383 po namin, 24/7 po yan. Dun sa DILG naman po, soon we will sign an MOU with the DILG to connect the 1383 helpline to the emergency 911 helpline. Ano? So ang bata at mga magulang, maligaw man ang tawag sa 911, pwede pong ma-refer sa amin, or kung yung pang 911 naman maligaw sa amin, pwede namin i-refer sa DILG, ano? So yung mga LGUs naman po, of course, ang government, meron child-friendly local governance audit po tayo, Kuya Al. Pataas ng pataas ang mga LGUs natin nagiging child-friendly, nasa 1,100 plus na po tayo out of 1,600 LGUs. Pero we have a long way to go, hindi po natin yan sinusukuan at 2 years pa naman natin bubunuin yan para talagang mas tumaas pa po. No? So Kuya Al, again, nabanggit mong it takes a village to raise a child. Tama po yan, but siguro just to add, our village has drastically increased or has expanded in the sense that we include that cyber village po now, ano, yung internet. So yan po ay binabantayan din po ng pamahalaan.
1: Opo, at talagang maraming salamat po, no, sa efforts na ginagawa ng CWC para mapangalagaan po yung ating mga kabataan. Again, not just sa paligid po natin, ano, sa ating mga lugar, sa ating mga barangay, but also yung binabanggit niyo po kanina, yung ating cyber village. Sa atin po mga pagbabantay, ano po ang nakikita nating karaniwang dahilan, o di kaya naman mga risk factors ng mga insidente ng karahasan sa loob at paligid po ng ating mga paaralan?
0: Opo, Kuya Al, siguro, no, relating to dun sa cyber village na pinag-uusapan natin, siguro i-discuss ko na briefly, quickly ang risk po dyan. Ano? May risk po na maimpluwensahan ang ating mga anak ng masasamang tao. Ano? Kumbaga, galing dyan sa cyber village na pinag-uusapan natin or yung cyberspace or yung internet. Ano? That's why the government, actually kahapon po, we are at the House of Representatives, meeting with the Presidential Legislative Liaison Office, ang PLLO po natin, na pinangungunahan po ni Secretary Joey Salceda, na andyan po si Yusek Mix Nograles kahapon po, para plansahin yung Children's Social Media Safety Act or yung Digital Safety Act para po safe ang mga bata sa cyberspace. Meron pong panukalang batas po kasi sa House of Representatives, meron sa Senado. So nire-reconcile po namin kahapon dahil po ito ay priority legislative agenda ng ating pamahalaan. Ano? Kasi ang Kuya lang gusto natin mangyari dyan, safe ang mga platforms for children. May accountability ang platforms. Ang masasamang tao na magtuturo ng kunyari violence, sexual abuse, pati yung NVE na pinag-uusapan, Kuya Al, nihilistic violence, extremist mga tendencies, influences na ganyan, ay mababantayan po natin. Ano? So abangan po natin ang batas po na yan, yan po ay minamadali po ng pamahalaan.
1: Napaka ganda po, and actually, may mga ilan kasi tayong mga personalities na nagko-comment sa issue na ito na hindi nila nako-consider yung NVEs, yung mga tendency ng ating mga kabataan na mag-adopt ng medyo extremist point of view na nakukuha lamang nila sa internet. Very malleable ang isip ng ating mga kabataan. At madali silang makakuha ng ganitong klaseng mga grupo para maturuan or ma-indoctrinate yung mga kabataan. Maraming salamat po dahil nakita ng CWC ang kahalagahan na magkaroon po tayo ng ganitong klaseng batas.

0: Sa huling bahagi na lamang po, ano po mensahe natin? Napakahalaga po sa side ng ating mga magulang at ng ating mga guro, lalong-lalo na sila ang tumatayong ikalawang magulang ng mga kabataan sa ating pong mga paaralan. Ano po ang paalala ng CWC sa mga guardians o sa ating mga magulang na nagbabantay sa kanilang mga anak? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Apo, thank you, Kuya. No? Siguro po, para sa Council for the Welfare of Children, ang pinakamahalagang mensahe namin ay number one, makinig po tayo sa mga bata. No? Kapag nagsasabi po ang mga bata na sila'y natatakot, binubuli, or may problema po sila sa bahay man, no? sa paaralan, huwag po nating itong ipagwalang baliwalain or hindi bigyan ng pansina. No? Ang mga parents po at teachers tayo, mga magulang po at mga guro, ay nasa first line of protection para po sa mga bata, no? So we should listen, we should observe, and we should report kung meron pong kailangan tulong ang mga bata, no? At syempre, Kuya, ligid sa lahat, turuan po natin din ng disiplina at respeto at empathy ang mga bata, no? Para po sila talaga ay merong peaceful way matuto, no? Matuto sila ng peaceful ways to resolve conflict, hindi rin po sila makapanakit, at lagi po silang safe. Kasi po naniniwala tayo, ang tunay na ligtas na bahay man o pamahalaan, papaaralan, ay hindi yung mahigpit sa security o mahigpit po yung tatay kunyari o nanay. Ano? Pero ito ay isang bahay o paaralan na talaga nakikinig po sa bata, talagang minamahal at niyayaka pa ang ating mga bata po.
0: Opo, and Yusek, pahabol na lamang po, no? Nagkaroon pala ng ASEAN High Level Forum on Child Care Reform na may temang Strengthening Family Care and Child Protection Systems. Tayo po ba ay nakabahagi nito? At kung tayo po ay nakabahagi, ay ano po yung ilan sa mga napag-usapan dito po sa High Level Forum na ito?
1: Opo, Kuya Al, tama po. No? Last week po yan, I think nangyari po ito noong Friday, yung ASEAN High Level Forum on Child Care. Ito yung pinangunahan ng aming parent agency, ang DSWD, saka yung aming sister agency, the National Authority on Child Care. Pinangungunahan po yan ni Yusek Attorney Gabby Concepcion. Hindi po yung artista, pero si Yusek Attorney Gabby po ay napakagaling na abogado po niyan. So ang ginawa po natin dyan, ano, ay diniscuss natin with ASEAN partners kung paano pinapalakas ng Pilipinas yung administrative adoption saka yung alternative childcare sa Pilipinas. Kasi Kuya Al, ang idea ng government is dapat talagang huling resort na natanggalin ang bata sa kanyang pamilya. No? Hindi dapat nahihiwalay ang bata sa pamilya. Ngunit kunyari po, wala nang pamilya ang bata or may pang-aabuso, meron pong dapat tayo mahahanap na pangalawang pamilya na magmamahal dyan. Ano? So dyan papasok ang foster care, ibig sabihin mga strangers yan, pero tatanggapin ang bata bilang pangalawang pamilya. No? Tapos may family care din. And kung walang ganyan, siyempre may administrative adoption po tayo, no? Na napakabilis, inexpensive at talagang hindi komplikado. Anybody could avail ngayon ng adoption. At talagang yan po ay pet project ng ating pamahalaan. Ano? So in not so many words, ang batang Pilipino ay dapat hindi hinihiwalay sa pamilya, ayaw natin silang ilagay sa institusyon at naghahanap lagi ang pamahalaan ng second family po na magmamahal sa kanila. So yan po ang pinagtutuunan namin dito sa ASEAN forum po na nabanggit niyo po.
0: And with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin, Yusek Angelo Tapale, sir. And as always, sir, it's been a pleasure to have you here in this in our program. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa napakalawak, napaka-komprehensibong effort ng CWC para po sa ating mga kabataan. Mabuhay po kayo, sir, at ang ating mga kasamahan from the CWC.
1: Maraming salamat, Kuya Al. Mabuhay po kayo. Sa ulitin, thank you.
0: Thank you po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mga kababayan, yan po ang ating panayam sa Executive Director po ng Council for the Welfare of Children, Yusek Angelo Tapales. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya. kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At 45 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, mula po sa CWC, ang atin naman pong makakapanayam. Mula po sa Mega Manila Consortium. Ilang Mega Manila Consortium po ay nagpasalamat sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po sa kanyang approval ng tinatawag nating fair hike. Joining us this morning, ang tagapagsalita po ng Mega Manila Consortium, Ma'am Juliet De Jesus. Ma'am Juliet, ma'am, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po sa inyo, sir.
0: Po, ma'am, salamat po no, sa pagpapaunlak niyo sa amin ngayong umagang ito. Sa inyo pong bahagi, gaano po kalaki ang tulong sa pamamagitan po ng pag-aproba ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa fare increase, ano? Gaano po matutulungan yung ating mga kababayang drivers and operators dito po sa fare increase na ito? At ano po ang inyong mensahe sa atin pong Pangulo dahil sa kanyang pag-aproba dito sa fare adjustment na ito?
11: Malaking bagay po yung nangyari na pumayag na po ang ating Pangulo na ipatupad na po yung naudlot naming fare increase na that was applied March of 2025 pa ko. Kaya ang nangyari po, pinag-aralan po yata ng ating mga departamento such as DOTR, LTFRB yung effect po nito sa ano, dahil meron pa pong sweldong taas na nagiging double whammy po, mag-increase ka na ng sweldo tapos mahal pa yung fuel, kaya po kami nagpadala ng open letter para maramdaman po ng ating mga concerned government agencies ano na po ang kinalalagyan po ng mag-operate po ng bus sa city and provincial po.
0: Opo, sa inyo pong pananaw, paano po ito makakatulong din naman sa mga sa kabuhayan po ng ating mga drivers and operators?
11: Ay, malaki pong tulong yan kasi nung araw po na hindi pa ito pinapatupad, ay nagre-relievo po ang mga driver namin just to accommodate lahat sila kasi yung pong dating dinidispatch namin, sample po, halimbawa 50 yan noon, ha? Tapos nagbawas po kami para yung aming negative operation ay mabawasan din. Pero nung nakuha na po namin itong aming fare increase, magiging regular na po ang dispatching namin, lahat po ng mga schedule ng driver, andyan na po, para bumalik po kami sa regular na operations.
0: Opo. Ma'am Juliet, paano po ninyo nakikita itong fare increase bilang hakbang upang mapanatili at mapabuti ang serbisyo ng ating mga public transportation dito sa Metro Manila? Makakatulong po ba ito?
11: Ay makikipuntulong. Yan po yung aming commitment. Sabi nga namin, fare increase is a responsibility sa ating mananakay at sa ating mga driver. Kasi po, kaya namin sinabing public responsibility, we will see to it na yung aming operation will be safety, convenience, and security ng lahat ng mananakay.
0: Opo. Ano naman po ang ating mensahe sa atin pong mga drivers, operators na nasa inyo pong supervision na matagal na pong umaasa dito sa fare adjustment na dagdag tulong para po sa kanilang mga kabuhayan? At yun na rin po sa ibang ating mga kapatid sa hanap buhay. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
11: Napakalaking tulong po talaga ito dahil kasi para pong may effect po sa lahat ng bagay sa pamumuhay ng ating mga mananakay, sa mga operator, at yung industriya na aming kinasasakupan. Ang maganda po rito, maaayos po namin uli ang aming operation. Although, yung pong binigay sa amin, hindi naman po namin sinabing napakalaki para sa amin. Sapat-sapat lang po na makapagbalik kami dun sa regular operation namin para hindi naman po maapektuhan ang ating mananakay.
0: Opo, sa mga sabahagi naman po ng ating mga commuters, ano po ang ating mensahe at ano po ang ating pangako sa ating mga commuters na patuloy po nating pagseserbisyuhan yung ating mga commuters sa kabila po ng ating fare adjustment?
11: Asahan po ng ating mga commuters na kami po ay ready at nandyan po uli at available sa anuman pong pangangailangan nila sa iba-ibang ruta po sa city operation.
0: Opo. And of course, ma'am, maraming salamat po no sa pagpapaunlak nyo sa amin ngayong umagang ito. Naiintindihan po natin na bagamat kailangan nating balansehin, yung hindi tayo pwedeng masyadong magtaas ng fare hike at sana i-improve yung buhay ng ating mga drivers and operators. Pero kailangan din natin tignan naman yung kakayanan ng ating mga commuters na i-sustain yung ganong level ng pamasahe. Sa kabila nun, ma'am, maraming salamat po dahil naiintindihan natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan and of course, ng ating mga drivers and operators. Mabuhay po kayo, ma'am, at ang ating pong mga kasamahan from the Mega Manila Consortium.
11: Ay, maraming salamat din po sa pagkakataon na ibinigay nyo na ma-share namin yung aming damdamin sa nangyayari po ngayon. Harinawa po ang aming pong panalangin. Sana maging maayos na po ang presyo ng ating fuel para nakatutok na lang po kami sa magandang operasyon ng aming hanap buhay.
0: Apo, ma'am, kami dito po sa ating palatuntunan, ikaisa nyo doon sa pananalangin na yan. Ano? Huling daan ko sa gas station kanina, parang ang sakit sa mata, 100 pesos ang diesel, lalo bumapatak, mga 90 to 100. In any case, maraming salamat, ma'am, at magandang umaga po.
11: Magandang umaga rin po. Maraming salamat din po.
0: Salamat po, ma'am.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Mga kababayan ng ating pong nakapanayam, ang tagapagsalita po ng Mega Manila Consortium, ginang Juliet De Jesus. Mantala, tanggapin muna natin ang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Petisyon para sa pagtaas ng personal economic relief allowance inihain ni House Speaker Faustino D. III. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Isinimito sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III ang isang petisyon na nilagdaan na 1,000 kawani ng pamahalaan para itulak ang dagdag na personal economic relief allowance o pera ng mga civilian government workers. Pinangunahan ni Acting Chair Party List Representative Antonio Tino at ng Alliance of Concerned Teachers ang paghahain ng petisyon na may mahigit 320,000 na lagda na nananawagan na itasang kasalukuyan 2,000 pesos na pera kada buwan sa 5,000 pesos. Ayon kay Tino, panahon na upang dagdagan ng allowance sa mga kawaning ng gobyerno dahil hindi na sapat yung kasalukuyang halaga na itinakda pa noong 2009. Sabi niya meron na kalaan na pondo sa ilalim ng panukalan 2027 national budget para sa pera, ngunit ang nakapaloob dito ay katumbas lamang ng 5,000 pesos na dagdag. Gate ni Tino, kayang pondohan ng pamahalaan ang mas malaking halaga, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mabilihin at serbiso. Ipinapakitaan niya ng hakbang na ito ang malinaw na panawagan ng mga kawaning ng gobyerno na magkaroon ng mas makabuluhang ayuda bilang tugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: USWD World Food Program, palalakasin ang paghahanda sa El Nino. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Aiigtingin ng Department of Social Welfare and Development at ng World Food Program ang mga posibleng hakbang at interventions para mapalakas ang paghahanda at pagtugon sa tagtuyot na dulot ng El Nino. Tinalaka ito sa isinagawang high-level discussion nitong September 29 sa DSWD Central Office kung saan pinag-usapan ng mga posibleng pagtutulungan at technical assistance para mapalakas ang adaptive at shock-responsive programs ng DSWD. Pinunahan ni WFP Deputy Country Director Regis Champman ang delegasyon ng World Food Program kasama na ang mga official management representatives mula naman sa iba't ibang tanggapan ng DSWD. Kabilang sa mga tinalakay ang anticipatory action, early response at mga intervention para matulungan ang mga komunidad na makapaghanda at makatugon sa epekto ng El Niño-induced drought. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng patuloy na koordinasyon sa World Food Program para mapalakas ang disaster preparedness at mas maagang pagtugon sa mga panganib na dulot ng tagtuyot. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Epidemiological investigation at mosquito surveillance isinagawa ng Provincial Health Office, Legazpi City. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsagawa ang Field Epidemiology Training Program, a fellow sa Talbay Provincial Health Office ng Epidemiological Investigation at Survey kaugnay ng dengue sa mga piling lugar, kabilang ang Barangay Taysan sa Legazpi City. Pinangunahan ni FETP Fellows Dr. Alexander Leandro de la Fuente at John Edmund Dominic Bailon, katuwang ang Legazpi City Health Office, Human Resource for Health at mga barangay health worker. Bago ang field activity, sinagawa ang orientation hinggil sa wastong paggamit ng survey tool. Kasunod nito, nagsagawa sila ng pangangalap ng impormasyon upang matukoy ang mga salik na maaaring nakatutulong sa pagkalat ng dengue sa komunidad. Nagsagawa rin ang Albay Provincial Health Office wash team ng mosquito vector surveillance kabilang ang pangangalap ng larvae at pupa mula sa mga kabahayan at posibleng breeding sites. Naglagay rin ng dengue information material sa mga estratehikong lugar upang mapalawak ang kaalaman ng publiko at mahikayat ang maagang pagpapakonsulta. Ayon sa Provincial Health Office, layunin ng mga isinagawang aktibidad na palakasin ang epidemiological at vector surveillance, matukoy ang mga posibleng pinamumugaran ng lamok at masuportahan ang angkop ng mga hakbang para sa pag-iwas at pagkontrol sa dengue sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas Catanduanes, binigyan ng parangal sa isinagawang Tourism Media Partnership Award ng nasabing probinsya. Ang ulat na yan mula kay Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kinilala ang Radyo Pilipinas Catanduanes ang bagnito sa pagsusulong at pagpapalaganap ng turismo sa lalawigan. Tumanggap ang Radyo Pilipinas ng Tourism Media Partnership Award mula sa Provincial Government of Catanduanes sa ginanap na Catanduanes Tourism Recognition for Enterprises and Stakeholders o CATRES kahapon. Tinanggap ni Acting Broadcast Production Supervisor Juris de la Rosa ang parangal bilang kinatawan ni Broadcast Station Manager Arlene Bagadjong. Iginawad ng pakilala bilang pagpapalaga sa ambag ng Radyo Pilipinas sa pagpapalaganap ng impormasyon at mga kwento tungkol sa mga destinasyon, kaganapan, kultura at mamamayan ng Catanduanes. Sa pamamagitan ng pagbabalita at pagbibigay ng impormasyon, nakatutulong ang himpilan sa pagpapalawak ng kamalayan at pagpapalaga sa mga natatanging yaman at atraksyon ng lalawigan. Patuloy namang susuportahan ng Radyo Pilipinas ang mga inisyatiba para sa turismo at kultura ng Catanduanes bilang bahagi ng tungkulin itong maghatid ng makabuluhan at kapaki-pakinabang na impormasyon sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: DNR, Ilocos Region, DOJ at PNP nagsanay puwersa laban sa environmental crimes. Ang ulat na yan mula kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, Tayug.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Tinaig din ng DENR Region 1 ang pakikipagtulungan nito sa Department of Justice at Philippine National Police para sa mas maayos na paghawak at pagsasampa ng kaso kaugnay ng mga krimen laban sa kalikasan. Ito ang layunin ng Conference on the Case Build-up and Prosecution of Environmental Crimes na pinangunahan ng DENR Region 1 kasama ang DOJ at PNP. Binigyan din ni DENR Region 1 Regional Executive Director Attorney Ronel Supso na prinsipyong one environment, one responsibility, one team bilang pagpapakita ng sama-samang pananagutan sa pangangalaga at konserbasyon ng kapaligiran at likas na yaman. Ayon kay Supsop, hindi lamang isang tanggapan, ahensya o individual ang may responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan. Layunin din ng komperensya na magkaroon ng mas koordinado at pare-parehong pamamaraan sa paghawak ng environmental cases na nakabatay sa due diligence, fairness at accountability. Dumalo sa aktibidad ng mga provincial prosecutor mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kasama ang DOJ at PNP. Para sa Bagong Pilipinas, Marinildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Farmers Field Day at Harvest Festival idinaos sa Dolores Eastern Samar bilang bahagi ng 2026 Rice Derby Season 2026. Ang ulat niyan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Idinaos ang Farmers Field Day and Harvest Festival sa Barangay Gapang, Dolores Eastern Samar bilang bahagi ng 2026 Rice Derby Season 5 na layong mapalakas ang produksyon ng palay sa lalawigan. Pinanguna ni Board Member Attorney PJ Ivardoni bilang kinatuwa ni Governor RV Ivardoni ang aktibidad na dinaluhan ng mga magsasaka, kinatuwa ng pamahalaan, agricultural stakeholders, pribadong kumpanya at partner agencies. May temang enhancing strategy towards expanding productivity in rice farming in Eastern Samar ang dalawang araw na aktibidad na isinagawa mula kahapon hanggang ngayong araw sa Barangay Gapang Gym. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng motorcade patungo sa mga rice field na kalahok sa Rice Derby sa Barangay Gapang at Barangay Hikuntol kung saan isinagawa ang field inspection at pag-monitor sa kondisyon ng mga pananim. Kabilang sa mga tampok na programa, ang presentasyon ng Eastern Samar Situational and Baseline Data. Binigyan din naman ni DA Regional Field Office 8 o IC Regional Executive Director Representative Francis Rosaroso ang kalagahan ng Rice Derby bilang hakbang upang mapataas ang produktibidad ng palay na maring makinabang hindi lamang ang Dolores kundi ang buong Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: 4.3% na paglago sa ekonomiya ng Pangasinan na itala nitong 2025. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipid ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ilumago ng 4.3% ang ekonomiya ng Pangasinan noong 2025 kung saan umabot sa 408.45 bilyong piso ang tinatayang gross domestic product o GDP ng lalawigan. Batay sa provincial product accounts na ibinigay ibinahagi ni Philippine Statistics Authority Pangasinan Supervising Statistical Specialist at OIC Verna M. Palsimon, bahagyang mas mababa ito kumpara sa 4.4% economic growth na naitala ng Pangasinan noong 2024. Sa mga industriya, pinakamabilis ang naging paglago ng human health and social work activities na umabot sa 13.6%. Sinusundan ito ng public administration and defense, compulsory social security na may 8.9% na paglago at transportation and storage na may 8.3%. Samantala, nakapagtala ng pagbaba sa growth rate ng industriya ng information and communication, gayon din ang agriculture, forestry at fishing ng lalawigan. Samantala, nananatiling pinakamalaking ekonomiya sa Ilocos Region ng Pangasinan noong 2025 na may kontribusyon na 53.1% sa kabuuang gross regional domestic product na tinatayang 768.63 bilyong piso. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Tantala, tanggapin natin ang ulat mula kay AJ Ignacio, Department of Energy, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-abruba sa pagsuspende ng excise tax sa LPG at kerosene. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, kinakapatid na yan. Magandang umaga. Nagpasalamat nga, no? Ang pinuno ng kagawaran ng enerhiya na sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-aprobanga ng pagsuspende ng excise tax sa LPG at kerosene. Sa isang statement, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na mahalaga ang bawat hakbang na ginawa ng ating Pangulo na makakatulong sa bawat pamilya, maliliit na negosyo at mga komunidad na umaansa sa LPG at kerosene para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dagdag pa nga ni Secretary Garin na ito ay naging matagumpay dahil na rin sa konsultasyon ng DOE sa DBCC upang magbigay ng certification at rekomendasyon mula sa Pangulo na tanggalin na nga ang excise tax. Umaasa naman ng kagawaran ng enerhiya na malaki na ang magiging impact ng LPG at kerosene sa pagbabawas ng excise tax sa pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat mamamayang Pilipino. Mula pa rin dito, kinakapatid na yan sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, Philippine Red Cross tumanggap ng pagkilala sa DOH dahil sa maagap na pagtugon nito sa leptospirosis. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Tumanggap na ng rekomendasyon at pagkilala ang Philippine Red Cross mula sa Department of Health dahil sa pagiging katuwang nito. Sa maagap na sa mga kaso ng leptospirosis, nitong nakalipas ng mga buwan kung saan sunod-sunod ang mga pag-ulan-dala ng hangin habagat at ng mga bagyo. Sa liham na itinadala ni Health Secretary Edwin Mercado kay PRC Chairman Richard Gordon, nagpasalamat ito sa humanitarian organization dahil sa pagpapadala ng mga tao na nakararanas ng pagbigat ng tabaod, bunso na rin at pagdagsa ng mga pasyente na mga apektado ng leptospirosis at iba pa may sakit na may kaugnayan sa pagbanga, particular na sa San Lazaro Hospital. Naging malaking tulong anya ito para mapagaan ang trabaho ng mga medical personnel na naglaan ng sobra-sobrang oras sa kanilang pagtatrabaho, mapagservisyon lang ang mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Sa kanyang panig, sinabi naman ni PRC Chairman at si Richard Gordon na kukuli nila bilang isang humanitarian organization na tulungan ang mga kababayang nangangailangan, lalo na sa panahon ng higit na, o sa panahon ng krisis, gaya na lamang ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Para sa Bagong Pilipinas, si May Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Boss J. Mark Dagala, at sa pamamagitan po ng ulat niya, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. And of course, sa ating po mga nakapanayam kanina, Executive Director ng CWC, Yusek Angelo Tapales, and of course, ang tagapagsalita po ng Mega Manila Consortium, Ma'am Juliet De Jesus. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side. Joe Marie Farial, Marianne Melos at Arnel Villamor. And of course, sa ating mga executive producers, Christopher Tirambolo, Tess Ramirez at Miss Ellen Buena. Antabayanan po ang mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Pelutin mula sa PBS News Division at pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga kababaihang pinuno ng ASEAN na iporsige ang equality para sa mga kababaihan sa rehiyon. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Isang leader na makapilipino na ang puso ay para sa Pilipinas. Ito ang pinagdarasal ng palasyo na sana'y maging susunod na mamumuno sa bansa at poprotekta sa interes ng Pilipinas at hindi sa interes ng ibang nasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro, una nang nagsalita si Pangulong Marcos hinggil sa kagustuhan sana niyang maipagpatuloy ng kanyang successor ang kanyang mga nasimulan. Kabilang dito ani Castro ang pagprotekta sa interes ng Pilipinas kasama na ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Una dito ay nagpahayag ng pangamba si Defense Secretary Gilbert Tidoro na baka magkaroon ng epekto sa momentum ng efforts ng Marcos administration pagkatapos ng 2028 elections. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Motion na alisin si dating DPWHF Secretary Bunoan sa graft case, ibinasura ng Sandigan Bayan. May ulat si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng prosecution na alisin si dating DPWHF Secretary Manuel Bunoan bilang akusado sa graft case kaugnay pa rin.
24: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
24: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
24: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
24: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
24: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
25: Pagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Sison. Sa ating master control, si Mr. Milo Junela. Sa ating wirecast, of course, si Mr. JP Lumuntad. ang ating pong mga programa dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service, pwede po nyo masubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. I-type nyo lamang po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Siyempre, hindi ho magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, iPhone man yan or Android phone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraanan para kami masubaybayan, mapanood at mapakinggan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Para po sa edisyong ito ng programang Global na Tayo, marami rin po tayong pag-uusapan. Unang-una, alamin ho natin ang mga hakbang na ginagawa ngayon ng gobyerno, partikular ng National Food Authority, dito sa epekto o yung maaring malawak ang epekto ng El Nino. Sabi nga po ng ibang mga weather specialists, lalo na sa labas ng bansa, ito raw isang maituturing na isang super El Nino, matindi mararanasan nating El Nino o tag-init, especially on the later part of this year going through next year 2027. So ano na ang ginagawang mga hakbang ngayon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, particular yung mga ahensyang may kinalaman po sa produksyon ng pagkain, especially ng National Food Authority sa ilalim ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, at iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman para sa seguridad ng pagkain ng sambayan ng Pilipino sa mga panahong mararanasan natin ang El Nino. So makakasama po natin hopefully later on ng ating National Food Authority sa panguna ni NFA Administrator Attorney Larry Lacson. Sa ikalawang o sa susunod naman na bahagi, ganap na alas 9:15 ng umaga, makakasama naman natin ang ating Department of Migrant Workers. Ito naman ay makakapanayam natin si Undersecretary Bernard Olalia. Ito naman ay may kinalaman para sa ating mga overseas Filipino workers. Magandang balita ito sapagkat nagkaroon ng bilateral meeting sa pagitan ng Philippine Ambassador, Kuwait Philippine Ambassador to the Philippines, at ang ating DMW. Isa na ho doon si Yusek Bernard Olalia at si Yusek Tutay. Napag-usapan po dito yung mas pinalakas na proteksyon para sa ating mga OFWs, particularly sa Kuwait. So aalamin po natin yung mga strengthening ng mga migrant workers' rights sa Kuwait at marami pang iba. Ganap naman na alas 9:30 ng umaga, hopefully makakasama rin po natin ang ating Philippine Embassy sa Thailand sa panguna naman po ng ating Ambassador, Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Bakit natin siya kakausapin? Sapagkat kukuha lang po tayo ng update at mga karagdagang impormasyon sa kalalagayan po ngayon sa Thailand, lalo na sa Bangkok, dahil nito pong mga nakalipas na araw, laman po ng balita sa international news na matinding pagbaha ang inabot po ng Thailand, particular sa Kapitolyo nito sa Bangkok. Matinding pagbaha sapagkat sunod-sunod din ang araw ng pag-ulan doon. At mukhang ngayon lang daw po nakaranas 300 millimeters of rain ang dinanas po ng Bangkok o ng Thailand dito sa mga sunod-sunod na araw na pag-ulan. At kung di ko nagkakamali, 8 na po ang naitalang namatay. 8 po ang, we have to confirm that. Pero yung pong 8 na yan, those are Thailand nationals. So paalamin natin kung meron bang nadagdag o meron ba tayong mga kababayang OFWs na nasawi o nasaktan dahil po dyan sa malawakang pagbaha na yan sa Thailand. At kamusta ang kabuuan ng OFW community? Alright. And of course, meron po silang ang Thailand kasi magsasagawa, ang Philippine Embassy sa Thailand, magsasagawa sila ng consular service sa darating na October 3 sa Suket, Thailand. Alamin din po natin kung ano yung mga consular services na yan na ipagkakaloob ng ating embahada o ng ating pasuguan sa Thailand. Alright, sige po. And yan po ang laman ng ating episode for today. Pero hopefully makuha rin natin ang Philippine Coast Guard later on sa ating programa. Ito naman ay hinggil dito sa presensya ng mahigit ng 40 Chinese vessels dyan sa may, Kalayaan Group of Islands na itinaboy ng ating Philippine Coast Guard. Okay? Alamin din po natin ang detalye tungkol dyan. Ano po? So lahat pong yan sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito sa Global na Tayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Katuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, kasama na po natin ang ating Department of Migrant Workers sa pangunap naman po ngayon ni Undersecretary Bernard Olalia. At ito pong ating pakikipagpanayam kay Yusek Olalia ay hinggil dito sa naging meeting o bilateral meeting sa pagitan ng Kuwaiti Ambassador to the Philippines at nakipagpulong siya kay Yusek Bernard Olalia kasama na rin si Yusek Tutay. Ano po? Pero ang pag-uusapan natin dito ay yung pong mas pinalakas na migrant protection, no, para sa ating mga overseas Filipino workers. So alamin po natin kung ano yung kabuuan ng kanilang naging pag-uusap. Magandang umaga po, Yusek Bernard Olalia, at welcome back po sa programang Global na Tayo.
26: Magandang umaga po, Sir Red. Magandang umaga po sa mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa.
25: Once again, maraming salamat po, Yusek, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa sa Radyo Pilipinas World Service. So nagkaroon po kayo ng pagkakataon, I think a few days ago, nagtungo ang Ambassador ng Kuwait sa inyo, nakipag-usap sa inyo, ringhingil po dito sa pagpapalakas o strengthening ng mga migrant protection sa Kuwait, lalo na sa ating mga OFWs. May we know yung kabuuan ng naging pag-uusap ninyo with the Kuwaiti Ambassador to the Philippines, Yusek Olalia?
26: Opo.
25: Yusek Olalia? Okay, medyo nagkakaroon ng problema dito sa signal natin, ano? Tingnan lang natin. Okay, sige. Alright, balikan lang natin si Yusek Olalia. Alright, and okay, sige. Tingnan natin at makabalik tayo kay Yusek Olalia dahil itong pagpapalakas ng ano, ng Kuwait sa migrant protection para sa ating mga overseas Filipino workers. Sorry, nagbabalik na si Yusek Olalia. Yusek, maganda umaga pong muli.
26: Yes, good morning po ulit, Sir Ray. Opo, opo. Tulad po ng binanggit ko kanina, kahapon po yun pagpupulong between the Kuwait Embassy officials, si Ambassador po, at saka mga officials ng DMW, no, patungkol po ito sa Kuwait. ito po yung ating palaging fina-follow up, yung tungkol sa kalagayan ng ating mga domestic workers at iba pa nating mga workers sa bansang Kuwait, lalong-lalo na sa ganito mga sigalot. At patuloy po nating minomonitor yung kanilang kalagayan at inaalam po natin sa embassy kung ano pa ba ang mga dapat na maitulong at magawa po natin para agaran po natin may bigay yung mga pangangailangan ng pangunahing pangangailangan ganito mga panahon ng sigalot sa Gitnang Silangan.
25: Alright. Any specific areas of concern, Yusek Olalia, ang nabanggit ng ng Kuwaiti Ambassador to the Philippines for the strengthening of migrant workers protection?
26: Yes, unang-una po dito yung continuous monitoring natin. Ito ay responsibilidad ng mga ahensya, ng mga deploying agencies, lalong-lalo na kapag nakarating na sa kanilang mga employers, yung ating mga workers, at kinakailangan malaman kung ano ang kalagayan. Kaya atin pong sinusulong yung Kumusta Kabayan programa. Kinukumusta po natin sila, pinagbigay alam po natin sa Embahada ng Kuwait na meron tayong ganung programa para kung ano man yung problema ay agaran po nating maibibigay yung lunas sa ating mga workers.
25: So, Kumusta Kabayan. Ito pong Kumusta Kabayan, paano po ito ma-access ng ating kababayang OFW na particularly nasa Kuwait?
26: Yung Kumusta Kabayan po ay nasa e-gov yun, ano? Yung e-gov app ay meron pong DMW app yun, tapos pupunta po sila doon, makikita po nila, i-click nila yung DMW, makikita po nila isa sa programa doon, yung Kumusta Kabayan, at ilalagin lang po nila yung kanilang pangalan, yung kanilang mga identity, no? At pwede na po silang magbigay ng kwan, ng sagot doon sa aming mga katanungan. May mga katanungan po kami doon. Ang pangunahing katanungan namin, kumusta po ang kalagayan ninyo dyan? Ano po ba, kung may mga problema po ba kayong hinaharap, ano po ang may tutulong natin, ano po mga pangangailangan? Ganun po yung mga normal na katanungan doon sa Kumusta Kabayan program.
25: Alright. Pag nasagot po nila yun, Yusek Olalia, yun sa mga questions sa Kumusta Kabayan, how will this be processed at saan pupunta ang informasyon na ito?
26: Yun, napakagandang katanungan po, Sir Ray. Ano, meron po kaming database dyan at yung opisina po namin, may focal office po kami, yung welfare na tinatawag. No? Nakamonitor po yan at lahat po ng kasagutan, kapag okay at walang problema, nakacheck po yun sa aming database. Ngayon, kung may problema, kahit kaunting problema yan, priority po ang gagawin po natin. Pinagbibigay alam natin sa ahensya, pinagbibigay alam natin doon sa OFW na nakausap na natin yung kanilang ahensya at bibigyan na kaagad ng agarang tulong.
25: Ayun. And this is not only, of course, available sa Kuwait. Sa lahat po ng bansa ito kung saan meron tayong mga OFWs. Ano po, Yusek Olalia?
26: Ay, tama po, Sir Ray. No? Yung programang Kumusta Kabayan na yan ay para po sa lahat yan. Ang instruction po ng aming mahal na secretary ay agaran po may bigay yung kaukulang tulong. No? Lalong-lalo na sa mga panahon ng gipit. Halimbawa, no? Yung baha sa Thailand, no? O kaya yung mga problema sa iba't ibang lugar, no? Pag kayo nangangailangan ng tulong, agad lamang kayong kumontak sa DMW dito sa Kumusta Kabayan at makakarating po sa amin yung inyong mga komento, yung inyong mga problema at kami po ay agad.
25: Alright. Sige. Okay. Medyo nagchachapi lang yung signal ni Yusek Olalia. Alright. Okay, with that, Yusek, maraming salamat po. Medyo nagchachapi yung signal ni Yusek. Thank you very much po, Yusek Olalia.
26: Opo, Sir Ray, maraming salamat din po at sa mga OFWs natin, maraming salamat.
25: Alright, ang ating pong Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Magandang ano po yun, ikang pagkikipag-ugnayan ng DMW kasama ang ikang Kuwait Ambassador to the Philippines, okay? Kung saan mas pinalakas pa, mas palalakasin pa ang migrant workers protection para sa mga Pilipino. Palagi ko hindi lamang para sa mga overseas Filipino workers, pero para na rin sa lahat ng mga migrant workers sa Kuwait. Dahil alam naman po natin, patuloy pa rin ang nangyayaring kaguluhan sa Gitnang Silangan, sa Middle East, sa pagitan ng US at Iran. At ito ay lumalawak pa, ano po, dahil pati Saudi Arabia kasama na, nadadamay na. Yemen, dun sa mga Houthi rebels, ito na, lumalawak na siya. So ang problema ngayon kasi, hindi lang concentrated between Iran and US, lumalawak po yung sigalot, yung problema, including yung bottleneck. Kasi noon ang bottleneck lang ay Strait of Hormuz. Ngayon mukhang pati itong Red Sea nagkakaroon na rin ng problema dahil sa mga rebelding Houthis. Okay? At hindi pa kasama diyan yung Black Sea sa pagitan naman ng Ukraine at ng Russia. Alright? So napakahalagang mapalakas ng gobyerno ng DMW at ng ating mga embahada ang ugnayan sa host country kung saan naroroon ang ating mga OFWs sa gitnang silangan para masiguro yung continuous na monitoring sa kanilang kalagayan at kung paano makakatulong on real time ang DMW, ang OWA, ang Migrant Workers Office, ang embahada at ang iba pang mga ahensya na nakatutok sa kanila para tumugon kaagad sa kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan nitong pagpapalakas ng mga bilateral meetings na ito o bilateral agreements na ito para sa mga migrant workers protection. Kasama na po dyan yung sinasabi nga ni Yusek Olalia na kamusta kabayan. Yan. So, kung kayo po ay nakikinig sa akin ngayon, yung mga ating mga overseas Filipino workers sa Kuwait, i-access nyo po yung kamusta kabayan. Nasa website lang daw po yan ng DMW. Okay, at subukan po ninyong tignan kung may panahon kayo, yung mga kababayan natin sa Kuwait, tignan nyo, nasa website lang po yan ng DMW ayon kay Yusek Olalia, i-access nyo po yan at tignan ninyo, i-browse ninyo, i-explore ninyo. Okay, hindi naman, pwede naman yung sagutin yan. Pag tinanong kayo, kamusta ka kabayan? Di, kung sabi mo, okay lang po ako, di, okay lang, pero ibig sabihin, that's good. Pero tulad nito, mamaya makakausap natin ng Philippine Embassy natin sa Thailand sa pangunguna ni Ambassador Cruz Paredes. Pwede rin gamitin ito, yung kamusta kabayan. Pwede yung mga kababayan natin sa Thailand, na yung mga OFWs natin sa Thailand, yung mga teachers natin sa Thailand, yung mga highly skilled personnel natin sa Pilipino sa Thailand na nagtatrabaho. Pwede rin po nyo i-access yan, yung kamusta kabayan. Ano? App na yan, pero nasa DMW para malaman din ng pasuguan at ng DMW sa pamamagitan ng mga migrant workers officer ang kalalagayan po ninyo dyan. So, naantabayanan po nyo yan. Alas 9:30 na umaga ngayon ang ating magiging panayam naman kay Philippine Ambassador to Thailand, Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Sa pagbabalik po ng ating programa makalipas ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
9: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Tuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Sa puntong ito, alamin naman natin ang mga hakbang na ginagawa ngayon ng pribadong sektor hinggil dito sa napipintong malawakang epekto ng El Nino sa bansa. Sa pagkakataong ito, makakasama natin ang MWSS, ano, Manila Water and Sewage System, sa panguna po ng MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon. Magandang umaga po, Engineer Dizon. Sir Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
11: Hi Sir Ray, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig po sa atin. Magandang umaga po.
25: Good morning po Engineer Dizon. Engineer Dizon, ano po ang mga measures at mga efforts na planong gawin o ginagawa na ngayon ng MWSS in preparation for the ikang epekto nitong Super El Nino?

0: kasi ang gatdam po no ay dito natin kinukuha yung 90% po no na pangangailangan po natin dito sa Metro Manila na sinusupply po natin sa Maynila at Manila Water. At ang gatdam ay nakadepende po tayo dito sa dam na to, kaya binabantayan po natin lalo po no, kasi based from the historical po survey po no, ay kapag na-hit po natin yung 160 meters po ay nagkakaroon na po tayo ng interruption. Pero sa nangyari po ngayon po no, ngayong taon nung July ay hindi pa din po tayo nakagawin po ng mga matinding interruption, even though we hit yung ating pong lowest elevation historic low level na 150 meters kasi po ay napaghandaan po natin ito. Since last year pa po, sa day po no, ay naghahanda po na, napaghandaan na po ng MWSS kasama po ang ating pong mga konsesyonaryo, ang Maynilet at Manila Water, yung epekto po ng El Nino.
1: Okay, so sa ngayon, are we confident enough to make the assurance na hindi makakaapekto o mamimitigate ng MWSS ang anumang sabihin na nating kabawasan sa i-allocate na water volume sa inyo sa MWSS o doon sa mga pagkukunan, engineer?
0: Actually, sir, ay ang nababanggit nga po ng PAGASA po, no, every month po, no, ay nag-meet po yung ANGGAT Technical Working Group po, no, kasama po dito ang National Water Resources Board, Maynila, Manila Water, MWSS, ang ating pong National Power Corporation, ang National Irrigation, at ang PAGASA po, no. Ayon po kay PAGASA po kasi, sir, ay unprecedented po yung mangyayaring strong El Nino po, no? So hindi po natin alam kung anong magiging epekto. Kaya kami po sa NWSS ay talaga pong nagpe-prepare po, no, na hindi po magkaroon po ng matinding epekto itong ating pong El Nino. Kaya ang ginagawa po natin, since 2019 po ay nagkaroon na po tayo ng construction po, no, ng mga new water sources, kasi nga po nabanggit ko nga kanina ay 90% ng ating pong supply ay nanggagaling sa ANGGAT Dam, kaya gusto natin po no na mabawasan po yung dependencies po natin sa ANGGAT Dam, kaya po tayo nag-implement ng additional sources outside the ANGGAT Dam. Kaya po meron na po tayong mga planta po no na tinayo dito sa Laguna Lake. Meron na po tayong limang planta po no na kumukuha po ng tubig dito sa Laguna Lake, at meron na din po tayong kasama po yung ating pong private na partners po no, yung Wawa JV ko, na kung saan ay tinayo na po yung bagong dam dito sa Mayrizal. Ito po yung tinatawag po nating Upper Wawa Dam po no, ay nakakakuha na po tayo dito ng around 418 million liters per day. Kaya kami po sa MWSS, kasama po yung ating concessionaires, ay nagtatayo na rin po ng mga bagong treatment plants dito sa may Rizal saka Laguna Lake, na kung saan po no ay may i-implement or ma-operate po natin this year, end of this year, para po pagdating po ng epekto ng El Nino next year ay may magamit po tayo.
1: Alright. Sa pag-aaral po ng MWSS, gaano kalaki ang maaring maapektuhan na negosyo or sabihin natin residential area kung sakaling maapektuhan man tayo talaga ng water shortages? Engineer Dizon.
0: Tulad nga po na nabanggit ko po kanina, sir, po, no, ay unprecedented po ito, so hindi po natin alam yung hindi po no, nung epekto ng El Nino. Pero nabanggit ko nga din po kanina, even the lowest elevation po ng ANGGAT Dam, hindi po tayo nagkaroon ng interruption. Kaya yun po yung pinaghahandaan po natin. As much as possible po, no, ayaw po natin na mawalan po ng tubig yung ating pong mga customer pagdating po ng matinding epekto. Kaya po ang ginagawa po natin ngayon ay talaga pong tinitipid po natin yung nire-release po natin sa ANGGAT Dam as much as possible po for this year po, no. Kung nasa 208 meters po yung ating pong level ng ating ANGGAT Dam, ay gusto po natin pataasin po, no, hanggang 214 meters kung saan po ay dun po ay ang projection po namin ay hindi po tayo magkakaroon po ng matinding epekto kasi po ay nakapag-ipon po tayo ng tubig sa ating pong reserva. So kung tatanungin niyo po kami, survey regarding sa epekto po ng ating pong mga customer, ang in-assure naman po natin sa ating pong mga customer ay tulad po ng nangyari po this year po noon na lowest elevation ay hindi naman po tayo nagkaroon ng interruption.
1: Alright. Okay. So kasi sa inyo, ano to eh, lalo na doon sa dalawang water concessionaires na Maynilad at Manila Water.

0: Paano masisiguro naman ng MWSS na itong mga facilities ng Maynila at Manila Water eh, in line dito sa ikang mga efforts ng MWSS para masiguro na magpatuloy ang daloy ng tubig sa mga tahanan?
1: Yun po yung kagandahan po nung partnership po no, ng public sa private partnership po no, na nangyari pa po nung 1997. So 27 years na po kami partnership po natin with them. So na-experience na din po natin sa day kung naalala mo nung 2019 yung matinding shortage po no. So natuto na din po kami doon, kaya po ang ginagawa po natin ngayon ay ang pag-implement po natin ng mga mitigating measures and contingency measures para hindi po natin ma-experience po yung ating pong tinatawag na epekto po ng El Nino. Kaya ang puspusan po no, ang ginagawa po ng MWSS kasama po yung ating pong regulatory office po no, para mabantayan po yung pinangako po ng ating pong mga concessionaires po no, sa kanila pong business plan. Kasi every 5 years po yan ay nagsasubmit po sila sa MWSS ng kanilang mga plano for the next 5 years. So yun po yung binabantayan po ng MWSS at ini-insure po natin na ginagawa po talaga nila yung kanila pong pinangako.
0: So masasabi natin ano po, Engineer Dison, na lessons learned from the past, we can apply now, ngayon, dito sa paparating.
1: Yun naman po yung apo, so Ray, yun naman po yung naging epekto sa amin po noong 2019 ay natuto na po tayo.
0: Kasi ayaw natin makita muli yung maranasan muli yung water rationing, ano, Engineer Dison, na talagang halos
1: na possible po, Ray, ayaw po natin na magkaroon po ng nagpumipila po sa ating pong daan para lamang po makukuha po ng tubig. Kaya po ini-ensure po natin na sa ngayon pa lang po, Sir Ray, ay titikirin na po natin yung tubig para hindi po tayo magkaroon ng matinding epekto next year.
0: Buti na lang nabanggit mo yun, Engineer, no? Kasi bagamat maghahanda tayo sa mga infrastructure, sa facility, sa pakikipag-coordinate with you know, water concessionaires including including Maynila then Manila Water at iba pa, eh napakalaking role ng komunidad, ng individual para masiguro na may sapat tayong tubig para yun sa tinatawag na water conservation, Engineer Dison. Mahalaga yung participation ng community doon.
1: Actually, yan nga po yung pinapanawagan po natin po no, sa ating pong mga kababayan. Hindi lamang po ito whole of the government approach po, no, kundi whole of the nation approach na po yung kailangan po natin para malagpasan po natin yung El Nino. Kaya all throughout the year naman po, Sir Ray, ay ang panawagan po natin sa ating pong mga customers ay yung wise na use po ng tubig po natin. Kasi hindi po natin maramdaman yung matinding epekto. Kaya sa ngayon pa lang po ay dapat wise na po tayo sa paggamit ng tubig.
0: Alright. With that, Engineer Dison, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you so much for your time at sa mga efforts po na ginagawa ng MWSS. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po, Sir Ray, sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon po sa MWSS. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Magandang umaga po. Ang ating Department Manager ng MWSS Corporate Office, walang iba kundi si Engineer Patrick Dison. Yan. At ngayon, ang tabayan na po ninyo ang ating panayam naman with our Philippine Embassy sa Thailand. Makakalipas lamang ang ilang paalala.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
0: Ang pinuputol ang isang paalala na yan mula sa ating himpilan upang bigyang daan agad itong panayam natin. Isang mahalagang panayam sa ating Philippine Embassy sa Thailand sa pangunguna ni Ambassador Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Magandang umaga po, Your Excellency Paredes. Si Ray Sampangpuito sa programang Global na tayo.
4: Magandang umaga po, Mr. Ray Sampang. At nagagalak po akong makapiling ulit kayo dito. Opo. Sa inyong programa.
0: Once again, makakapanayam natin si Ambassador Cruz Paredes. Ma'am, Ambassador, Your Excellency, napatawag po kami unang-una sa lahat. Gusto muna naming malaman ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Thailand, particular sa Bangkok, makalipas itong mga sunod-sunod na araw na malakas na pag-ulan na naging sanhiri na malawak ang pagbaha sa Thailand, particular sa Bangkok. Kamusta na po ba ang sitwasyon ngayon?
4: Correct. So ngayon, medyo maaraw na ngayon.
0: Mm-hmm.
4: But let me give a brief background muna kung ano bang nangyari dito talaga sa Bangkok. So last September 26, dahil sa malakas na pag-ulan, saka hindi na humihintong pag-ulan, si Bangkok Governor Chatcher Sitipan placed all 50 districts of Bangkok under a state of disaster.
0: Mm-hmm.
4: Kasi hindi na nga humihinto ang pag-ulan. So malakas na pag-ulan over the weekend, maraming naapektuhan. According to the Thailand's Department of Disaster Prevention and Mitigation, ay ang affected sa Bangkok floods would be around 329,000 households. So roughly 700,000 people yan.
0: Mm-hmm.
4: At maraming tao ang stranded. Hanggang ngayon, may mga pockets pa of Bangkok ang hindi pa bumababa ang ulan kahit medyo hindi na umulan kahapon. Tapos ngayong umaga ay malakas ang sikat ng araw.
0: Mm-hmm.
4: But marami pa rin stranded. So at the height of that flooding, ang Bangkok ay nagbukas ng around 233 temporary shelters.
0: Mm-hmm.
4: At some of those shelters ay mga public schools din nila, parang tayo din, hindi ba?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: At so yun ang naging problema. Tapos nagkaroon ng panic buying, so nagkaroon ng temporary shortage of food.
0: Oy,
4: so ngayon,
0: okay.
4: May mga pockets pa rin of may mga corners pa rin ang Bangkok na I understand ay hindi pa rin bumabalik ang normal food supply.
0: Mm-hmm.
4: So kasi nag-hoard ang mga tao, parang nagpanik sila. So hindi dahil kulang ang pagkain, kundi biglang nagkaroon ng
0: panic buying.
4: Oo, spike in demand.
0: Mm-hmm.
4: An abnormal spike in demand. Kasi nga nung umaakit na ang baha, then nagkaroon ng panic buying.
0: Alright. So sa ngayon, as we speak, Your Excellency, maaraw na sa Thailand. It stopped raining na already.
4: It has stopped raining, correct. Pero nung Monday at saka Tuesday ay nag-declare ang Bangkok Metropolitan Authority ng holiday to allow them to assess the damage and to allow them to also continue the operations kasi nga may mga mangilang-ilang pockets pa of the Bangkok Metropolitan area ay may hanggang ngayon, hanggang kagabi, ay meron pang places na lubog sa baha hanggang I was told shoulder length na baha. Hindi man lang chest deep, kundi shoulder deep.
0: Shoulder.
4: So,
0: may mga areas pa rin na hanggang ngayon ganong kataas ang tubig baha, Ambassador? Wow.
4: As of yesterday, yes. May mga ganong ulat.
0: Mm-hmm. Alright.
4: Na ganun ka.
0: So how
4: pero siguro ngayon baka maghuhupa na ngayon kung hindi uulan maghapon.
0: Alright. So kamusta po yung ating Filipino community na may mga naapektuhan na sa pagmo-monitor po ba ng ating pasuguan, Your Excellency?
4: Mm-hmm. Okay, so ang Filipinos in Thailand is estimated to be around 41,000, and in the Bangkok metropolitan area, there are around 9,000 Filipinos. Mm-hmm. So, nung nag-umpisa ang baha, ay nakatanggap kami ng mga request for assistance.
0: Mm-hmm.
4: Around ang natanggap ng embahada ay around 167 requests for assistance.
0: Mm-hmm.
4: And as of yesterday, kasi activate agad namin yung crisis management team ng Bangkok Philippine Embassy. So ito ay of course different it's composed of different departments sa ating kumbaga sa ating mga agencies.
0: Mm-hmm.
4: Including of course kami na taga DFA, ang MWO, Migrant Workers Office, na nagbukas last year lang, so malaking tulong sila na naandito na sila. Of course, yung ating DTI Commercial Counselor,
0: mm-hmm.
4: siya naman ang naging susi natin kasi kami rin, we had to source itong kung paano natin tutulungan. So we had to source food.
0: Mm-hmm.
4: At napakahirap mag-source ng food itong mga nakarang araw,
0: yes.
4: because of panic buying.
0: Mm-hmm.
4: And then of course, naandyan din yung ating agriculture attaché, and then ang ating defense attaché and police attaché. So lahat mm-hmm. kami nagtulong-tulong. Ito ang composition ng aming Philippine Embassy Crisis Management Team.
0: Yes.
4: At as of yesterday, nakapag-dala kami ng tulong sa around 50 people
0: mm-hmm.
4: from four areas. Doon nga sa sinasabi kong area na ang tawag ay Bangkapi, na hanggang mm-hmm. ngayon ay lubog pa sa baha.
0: Mm-hmm.
4: Safe naman ang mga Pilipino, pero hindi sila makababa dahil sa kanilang mga tinitirhan dahil mm-hmm. mataas pa ang tubig. Mm-hmm. So, sila ang dinalha ng pagkain at tubig at medisina.
0: And of course, wala naman na italang nasawing Pilipino dyan, ano po?
4: Wala naman, naman po. Sa kabutihan palad, wala naman po.
0: Mm-hmm.
4: I understand may dalawang namatay sa Bangkok,
0: mm-hmm.
4: pero wala pong Pilipino ang,
0: yes.
4: ang nadamay.
0: Alright. Pero, Your Excellency, sa kabila nitong pagbaha na ito sa Bangkok, Thailand, meron pa rin kayong consular services na naka-line up come October 3. Is this true? Tama po ba yon? Confirm ba yon?
4: Correct. On October 3, yan yung aming consular service na dinadala namin sa probinsya.
0: Mm-hmm.
4: Kasi hindi lamang kami nakabukas yung aming consular service dito sa Bangkok. But during weekends, ay dadalhin namin ang mga ang aming consular service sa mga probinsya. So for the year, pinipili na namin kung alin bang mga probinsya ang kailangang dalhan ng consular service. And on October 3, naka-schedule kami pumunta sa Sisaket province.
0: Sisaket province. Pero does this pose a challenge sa inyo sa kabila po ng epekto pa rin nung pagbaha? Hindi naman po ito makaka-apekto sa consular service natin.
4: Well, we are hoping na by October 3 ay bumalik na lahat sa normal. At saka kami naman dito sa embassy, hindi naman kami masyadong affected. Although a handful of our personnel ay affected din ng baha. May mga hindi nakapasok sa aming personnel dahil hindi sila makatawid or makaalis dun sa kanilang kinaroroonan. So, but still, even if may mga personnel na hindi nakapasok, then we still continue to do our consular service. As a matter of fact, at the height of that pandemic, we were also, not pandemic, but the flooding, we were also hosting a regional retooling seminar for our, yung mga aming property officers and finance officers na nakatalaga sa mga embahada ng Pilipinas at sa mga consulate general ng Pilipinas dito sa Asia Pacific region. Because yan ay it's a regular thing of the DFA na patuloy na i-arm ang ating mga personnel, DFA personnel ng bagong kaalaman, ng at ng bagong training. So at the height of the flooding, andito rin ang mga personnel ng iba-ibang embahada at consulates natin in the Asia Pacific region.
0: All right.
4: So hindi nagsasara ang embahada. Kami ay laging bukas sa mga nangangailangan ng tulong ng mga Pilipino dito. At
0: So Ambassador, I will give you the floor kasi for you to invite or call the attention of our kababayan sa OFWs dun sa lugar na pupuntahan ninyo sa October 3 to conduct your consular service. Go ahead po, Your Excellency, and make that announcement and invite them to participate dito sa consular service na ito come October 3.
4: Correct. Ito pong consular service na ito sa Sisaket Province, kami po ay nag-reach out na actually sa Philcom leader, sa Filipino community leader dyan sa Sisaket. Mayroon po tayong pre-registration. Makikita niyo yan sa aming website. At lahat po kasi ng mga Pilipinong gustong mag-avail ng consular service ay kailangan mag-register para alam namin kung ilan ang magkukuha ng consular service at ano ang mga kailangan nila para handa rin kami pagpunta namin doon. So please visit our website, which is bangkokpe.dfa.gov.ph. Diyan po naka-announce at diyan po nakalagay yung QR code namin para makapag register yung mga Pilipino sa Sisaket Province and also the surrounding the neighboring provinces. At yan din po ang aking pagkakataon na ma-meet ang Filipino community. I will be having a parang town hall meeting. And at the same time, I will be calling on the governor of Sisaket Province para din unang-una pinagmamalaki ko parate ang ating mga Filipino workers sa kanilang mga probinsya dahil alam ko malaki ang contribution ng ating Filipino workers dyan sa mga probinsyang yan. So lagi kong pinagmamalaki yan sa mga governors na whenever I call on them. And at the same time, I also thank the governor and the province for taking care of our Filipino workers in their
0: talaga
4: jurisdiction.
0: Naman. Okay, talaga naman. So, sa kabila ng flooding, sa kabila ng mga challenges na can be posed by the flooding nito mga nakalipas na araw, hindi tumitigil itong si Ambassador Cruz Paredes, pati ang buong staff ng ating Philippine Embassy sa Thailand sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayang OFWs. Maraming salamat po, Ambassador. Thank you so much for your service, for your dedication and professionalism. Ganyan na rin po sa lahat ng ating mga kasamahan sa ating pasuguan dyan sa
4: maraming
0: Thailand.
4: Maraming salamat po sa pagkakataong ito. At again, gusto ko lang pong ipaalam na dun sa website na binigay ko, nandun din po ang ating Assistance to Nationals hotline. At ganun din po ang hotline ng Migrant Workers Office. Nakalagay dun po, meron din po kaming QR code dyan kung saan na makaka-register ang mga Pilipino na gustong, na nangangailangan ng tulong para maabot namin kayo.
0: With that, thank you very much po, Your Excellency. Thank you so much for again joining us sa Radyo Pilipinas World Service.
4: All the time po. Maraming salamat po, Mr. Ray. At ingat po kayo dyan.
0: Thank you. Same to you. Ingat din po, Your Excellency. Ambassador Millicent Cruz Paredes. Maraming salamat po. And of course, sa ating mga iba pang opisyal at staff, empleyado ng ating Philippine Embassy sa Kuwait, sa Thailand, mag-ingat po kayo and more power po sa inyo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paaral, pero ito ha, meron akong ano sa inyo, teaser. Makakausap natin ang ambassador ng Israel to the Philippines, Her Excellency Dana Kurtz, sa pagbabalik ng ating Global na tayo.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Patuloy po kayong sumusubaybay dito sa ating programang Global na tayo dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. And inantabayanan lang po natin ano po yung ating panayam kay Ambassador Dana Kurtz ng ng Israeli ambassador to the Philippines para makasama natin siya via Zoom. Ayan. So inantabayanan lamang po natin ano po ang ating Israeli ambassador to the Philippines, Her Excellency Dana Kurtz. Kasi ito pong pag-uusapan natin kukunin po kasi natin ang reaksyon dito ng Israeli Embassy to the Philippines hinggil po dito sa naging aksyon o naging pag-walk out. Remember, nagkaroon po kasi ng United Nations General Assembly, okay, nitong mga nakalipas na linggo, at isa po ang Philippine delegation na nag-walk out ng nasabing assembly bago magsalita si Israeli Prime Minister Netanyahu, Benjamin Netanyahu. So, bago magsalita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nag-walk out yung malaking bahagi ng mga delegates mula sa iba't ibang mga bansa sa United Nations General Assembly. Kabilang na po dyan ang delegation mula sa Pilipinas. Okay? So, kukunin natin yan. Pero alam kasi naman natin kung gaano kaigting, ka-close ang diplomatic relations ng Pilipinas sa Israel. Okay? So, gusto natin makuha ang reaction dito ng ng Israeli embassy sa pangunguna ng kanilang ambassador to the Philippines, Her Excellency Dana Kirsch. And makaka-apekto ba ito kung meron man sa diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Israel? Remember, napakarami nating mga kababayan nagtatrabaho, mga overseas Filipino workers, karamihan mga caregivers, some nurses sa Israel. So dapat malaman natin ang reaction dito. All right, nasa linya na po natin ang ating butihing ambassador ng Israel to the Philippines. Let us please welcome our ambassador of Israel to the Philippines, Her Excellency Dana Kirsch. Your Excellency, Shalom and welcome to the program Global na Tayo.
7: Mabuhay. Shalom and magandang umaga.
0: Thank you. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much, Your Excellency Dana Kirsch, for indulging us in our program today. First of all, we would like to get your reaction on the latest United Nations General Assembly, which was conducted a few weeks ago, or a few days ago, but particularly on the walkout of some delegates prior to Prime Minister Netanyahu's speech, including the walkout of the Philippine delegation. Any reaction on this, Your Excellency?
7: Thank you for asking this question and having this discussion on this morning. It is Global na Tayo. We have to discuss those things. And first, let me state it very clearly. We have a very fruitful and constructive partnership with the Philippine leadership and people. Mm. And we are conducting dialogue on various issues, and not just dialogue. We are doing things on the grounds together, where there is agriculture, cybersecurity, and so on and so forth. So this is very, very important. And of course, we respect the leadership of the Philippines' perspective, even if we disagree on occasion. Mm-hmm. And that is very valid. When it comes to the walking out of a few delegations before Prime Minister Netanyahu's speech in the UN General Assembly, I think that it's unfortunate. Mm-hmm. Because I think the rationale of building the UN what is to have a place of dialogue, mm-hmm. especially when there is a disagreement, to interact with mm-hmm. one another. Mm-hmm. You have a terminology in Tagalog, which is pakik. Bag dialogo. Mm-hmm. And I think that it's an important, it's the essence. The mm-hmm. essence is to sit and to, especially if there's a disagreement, mm-hmm. to sit and hear different approaches and listen to one another. Mm-hmm. And this is what is done in the UN. Mm-hmm. And the fact that some of the delegations chose to leave, especially that, whether it's saying that it's out of solidarity, I think that it's basically the solidarity would have been to sit, to stay in the hall, mm-hmm. to listen, and to continue disagreeing and exchanging views, which is valid. Mm-hmm. It's not just Israel is right and others are wrong, mm-hmm. but we need to continue on the dialogue. It is crucial to have dialogue, especially when there's a disagreement, in order to reach peace and understanding. So this is our approach on this issue.
0: All right. But will there be any, let's say, diplomatic, I hope there's none, diplomatic strain between the Philippines and Israel because of this walkout?
7: There is none. That's we will good. Continue on building our partnership and friendship with the Filipino leadership and people. I just last week had done an event to celebrate hospitality together and to launch the direct flights between Israel and the Philippines.
0: Yes.
7: There are going to be an Israeli airline called Arkia that will start direct flights since 3rd of January 2027. Once a week, direct mm-hmm. flight back and forth from Tel Aviv to Manila. Mm-hmm. And I think that symbolizes everything. It's a very, it's a direct bridge between our nations that will hopefully will increase the partnership and the friendship between our people and leadership. I do hope that there will be a few secretaries that will join the first flights mm-hmm. and we will continue on the dialogue. We see dialogue as crucial and we see action as crucial to to do constructive acts to have a better world. And the friendship and between the Philippines and Israel is an important one for Israelis, and I do believe also for Filipinos.
0: And of course, last September 24, Your Excellency, I think you had this event called Sukkot, right? Am I correct?
7: Yes. Yes, you're exactly right.
0: Sukkot. Can you tell us? Can you tell us something about this Sukkot?
7: Gladly. Sukkot is a Jewish holiday celebrated in by Israelis, by Jewish Israelis, and by Jews around the globe. When you go to a tent, to a kubo, and celebrate 1 week hospitality in that kubo. Mm-hmm. Just yesterday, I went to a restaurant here in the heart of BGC. To a Jewish Israeli restaurant, and I sat in the sukkah, I sat in the kubo, and I had my lunch there to celebrate this holiday. And it's a holiday that comes from the Bible time that we, you know, when we left Egypt, we stayed 40 years in the desert, and we were living in kubo, and we were living in temporary tents, and to remember that time, this is the reason of the celebration. But there is a much more meaningful reason that we celebrated together last week on the 24th. We celebrate hospitality, which is a value that cherished also by Israelis and Filipinos alike.
0: Yes.
7: And the sister of the tourism ministry came and celebrate with us. And what she celebrates is that opening the door by President Quezon in the 30s, that he enabled Jews to come and find asylum here from the persecution of the Nazi regime in Europe. So it was open the door back then, and we do hope to continue this open door, also having an open door of a PAKIC-PAG dialogue in the UN and here with the leadership of the Philippines.
0: One last question, Your Excellency. I could not resist to ask this question, especially when you mentioned Sukkot is a, you know, during the time when the Israeli people were wandering in the desert, living in the desert, living in kubos. Okay, one thing that stands out to me during Prime Minister Benjamin Netanyahu's speech in the United Nations General Assembly is his reiteration of this phrase. He says, for so many times, he says, we have no choice but to win. Does Israel believe this so, Ambassador?
7: Yes, we do. What Prime Minister Netanyahu says represents what every Israeli feels. We are surrounded by, unfortunately, enemies. We had been able to reach peace with Jordan and Egypt, and now it was declared in the UN Assembly also that we are upgrading our partnership with Morocco. But unfortunately, for many years, since the inception of the rebirth of the State of Israel, we have been encountering wars against us. Since October 7th, 2023, we have been inflicted by Hamas terrorist, Palestinian terrorist organization, who massacred 1,200 Jews in the holiday of Sukkot, in this holiday specifically. And since then, we have seven fronts against us. So we don't have any other option but winning, because if we are not going, if we are going to lose, it means that there is no Israel on the face of earth. Iran has been declaring once and again, the Iranian leadership, not the people, that they want to wipe Israel from the map. And we need to do everything in our power to continue on defending our people. And that is what our leadership, led by Prime Minister Netanyahu, is doing. Defending Israel to continue on living in peace and coexistence with our neighbors in the Middle East.
0: With that, Ambassador, Your Excellency, thank you. Thank you so much for your time, for indulging us in this interview. Thank you so much, Your Excellency.
7: Maraming salamat po. Thank you for having me, and as we say in Hebrew, toda rabah.
0: You just heard our Israel ambassador to the Philippines, Her Excellency Dana Kirsch, here on the program Global na Tayo. And of course, sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang episode ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng Global na Tayo production team, mula po sa ating executive producer, si Ms. Jam Season, sa ating master control, si Mr. Milo Junela, si JP Lumuntad na nag-nosebleed sa ating Warcast operation. Magandang umaga sa iyo. At and of course, antabayanan po ang susunod na mga programa ng ating English Service Program for English Service Program Dateline Malacañang. Makakasama niyo naman si Mr. Erwin Peñan. Again, ako po yung lingkod Ray Sampang. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
8: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na. Ang Dagdling Kaalaman.
9: Ang fasting o pag-aayuno ay hindi lang uso ngayon. Isa itong sinaunang gawain na may mahaba at makulay na kasaysayan. Libo-libong taon na itong isinasagawa ng iba't ibang kultura at relihiyon. Mula sa mga Griego, Ehipto at mga sinaunang Pilipino hanggang sa mga Kristiyano, Muslim at Budista. Noon, ito ay ginagawa bilang pagsasanay ng disiplina, paglilinis ng katawan, at paglapit sa Diyos. Ngayon naman, ginagamit din ito sa kalusugan tulad ng intermittent fasting na layong mapabuti ang metabolismo at kalagayan ng katawan. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-aayuno ay paalala na minsan, sa pagpipigil, mas matatagpuan natin ang balanse at mas matatag na kalusugan.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: The public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Alagang Amusuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amusuk. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
18: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
19: Psst! Miss, maganda boses mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
20: Salamat po. Japan?
19: Oo, Japan! Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
20: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
19: Sa halagang 50 mil, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
21: Bam, peke po ang mga papeles niyo.
22: Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service.
23: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
24: Nagkalat sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
26: What they are doing is...
14: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
13: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
13: Radyo Pilipinas World Service.
14: Nagsisilbing... Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
13: Anytime, anywhere.
14: From Manila, Philippines. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
13: Anytime, anywhere.
14: From Manila, Philippines.
27: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Plano ng Asian Development Bank o ADB na maglaan pa ng karagdagang 3 bilyong dolyar para sa tourism projects sa Southeast Asia sa susunod na 3 taon. Kasunod ito ng mahigit $3.7 billion na inilaan ng ADB para sa turismo sa rehiyon mula 2015 hanggang 2025. Ayon kay ADB Philippines Country Director Andrew Jeffries, kailangang palakasin ang paghahanda para sa pamumuhunan sa turismo dahil lilikha ito ng maraming trabaho at susuporta sa local business. Giit pa ni Jeffries, makakatulong ang public financing, technical assistance at concessional resources para mabawasan ang mga panganib at makahikayat ng private capital. Kabilang sa mga tinukoy na hamon ang undercapitalized secondary cities at tourism micro, small and medium enterprises. Gayun din ang gap sa koordinasyon ng mga lugar. Inaasahan ng ADB na aabot sa $685 billion pagsapit ng 2036 ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng rehiyon.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senador Erwin Tulfo, isinusulong na gawing permanente ang tourism slogan ng bansa. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nais ni Senador Erwin Tulfo na gawing permanente at institutionalized ang tourism campaign slogan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang panukalang batas. Inihain ni Tulfo ang Senate Bill 2511 o ang Philippine Tourism Campaign Slogan Act na naglalayong itakda ang official tourism campaign slogan ng Pilipinas ng hindi bababa sa 15 years. Ayon kay Tulfo, layunin itong maiwasan na madalas sa pagpapalit ng tourism slogan kada administrasyon mula sa Wow Philippines, It's More Fun in the Philippines hanggang sa kasalukuyang Love the Philippines. Sinabi ng senador na nakakalito ito sa mga foreign traveler na nakakaapekto sa pagkakaroon ng consistent na national tourism identity ng bansa. Sa ilalim ng panukala, gagamitin ang official tourism slogan sa national at local development plans at ipagbabawal ang paggamit ng supplementary campaign messages. Suportado naman ni DOT Secretary Dita Matay ang panukala at sinabing mainam na magkaroon ng permanenteng slogan ng bansa gaya ng Love the Philippines na anya ay sumasalamin sa init, malasakit at hospitality ng mga Pilipino. Ayon kay Tulfo, kailangan ding palakasin ang mga tourism-related initiative para makahikayat ng mas maraming turista at makalikha ng dagdag na kita para sa ekonomiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Portal na maaaring maka-access ang publiko sa pondo, gastusin at implementasyon ng government projects, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa gitna ng pagsusulong ng administrasyon ukol sa transparency at accountability sa pera ng taong bayan, ay isang executive order ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan ng EO-126 na pinirmahan nitong lockdown sa Setyembre 28, ay pinagtibay ang pagkakaroon ng centralized open monitoring platform for appropriations and spending statistics o COMPAS. Ang COMPAS ay isang centralized platform para masundan kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan, paano ito ginugugol at upang masubaybayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat lang na maging malinaw kapag ang pinag-uusapan ay pera ng mamamayan. Dapat ni Recto ay hindi mahirap alamin kung magkano ang inilaan, saan ginastos at ano ang naging resulta ng government funds na mula sa binabayad na buwis. Itinatakda rin ng EO-126 na magsumite. Ang national government agencies kasama ang GOCC at government financial institutions ng kanilang regular update at ipublish sa mga kinauukulang impormasyon sa COMPAS portal. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Budget and Management o DBM COMPAS portal, permanente na para sa transparency ng paggamit ng pondo ng bayan. Ang sa detalye, mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Ginawang permanenteng government-wide transparency platform ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DBM COMPAS portal para sa mas madaling masundan ng publiko ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Tilal ng Executive Order number 126, inaatasan ng mga national government agencies, government-owned or controlled corporations at government financial institutions na magsumite at regular na mag-update ng budget, procurement, project implementation at iba pang financial data sa COMPAS. Pananagutan ng bawat ahensya ang pagiging tama, kumpleto at napapanahon ng kailangang impormasyon habang maaaring patawan ng administrative order o administrative o disciplinary sanctions ang mga hindi susunod. Ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon, layunin ng Compass na ipakita ang buong daloy ng pondo mula appropriation at fund release hanggang procurement, implementation at completion ng mga proyekto. Iuugnay rin ang Compass sa iba pang government systems gaya ng PhilGEPS o Budget and Treasury Management System o yung at eGovPH app. Lilikha rin ang EO126 ng Compass Council na pamumunuan naman ng DBM katuwang ang Department of Information Communication Technology o DICT para bantayan ang compliance at disclosure standards ng mga ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin in Pilipinas, 11:16 ng umaga. Pilipinas, pinaigding ang renewable energy sa gitna ng global fuel disruption ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Pinaigding pa ng Pilipinas ang paggamit ng renewable energy at electrification sa gitna ng patuloy na kaguluhan at pagbabago ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Regional Analytics ng Zero Carbon Analysis o ZCA, pinakamataas sa 6 na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia ang bilang ng mga hakbang ng Pilipinas para sa renewable energy at electrification sa unang 6 na buwan ng geopolitical conflict sa gitnang silangan. Mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31 ngayong taon, 13 renewable energy at electrification measures na ang naitala ng Pilipinas. Samantala, nasa 22 energy policy measures naman ang kabuang naitala ng Pilipinas. Pinakamataas ito kumpara sa Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore at Vietnam. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garim, mahalagang pabilisin ang pagpapaunlad ng mga renewable at indigenous energy resources para mabawasan ang epekto ng pagtaas at pagbago ng presyo ng supply ng petrolyo mula sa ibang bansa. Kabilang sa mga hakbang na sinusulong ng Pilipinas ang pagpapabilis ng solar projects, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Sa kabuuan, sinabi ng CCA na mas nakatuon na ngayon ang mga pangmatagalang energy policy ng mga bansa sa Southeast Asia sa renewable energy at electrification at target ng Pilipinas na umabot sa 35% ang renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman pagsapit ng 2040. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinakailangan nang magsumite ng monthly report sa mga kumpanya ng langis tungkol sa mga nagastos sa LPG at kerosene bilang bahagi ng pag-usuri ng sa excise tax suspension. Ayon sa Department of Energy o DOE, ito'y para matukoy ng gobyerno kung ipagpapatuloy, babaguhin o ititigil ang suspensyon na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong September 25. Gayun ni Energy Secretary Sharon Garin, bahagi ng buwan ng budget ng maraming pamilya ang LPG at kerosene. Kaya't prioridad niya na agad makita ang tax relief sa presyo sa merkado para mabilis na pakinabangan ng pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order 125, sinuspinde ang excise tax sa LPG maliban kung ginagamit bilang raw material para sa petrochemical production o bilang motive power. Suspendido rin ang excise tax sa kerosene maliban kung ginagamit bilang aviation fuel. Naglabas naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng Memorandum Circular para ipagpatuloy ang suspensyon ng mga nasabing excise tax.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Plano ng gobyerno na humiram ng 892 billion pesos mula sa domestic market sa ika-apat na quarter ng taon dahil sa geopolitical tensions. Pinaghahati-hati ng gobyerno ang pangungutang dahil sa kasalukuyang sitwasyon at epekto ng giyera sa Iran. Ayon sa Bureau of Treasury, hihiramin ang 892 billion pesos mula Oktubre hanggang Disyembre sa pamamagitan ng short-term treasury bills at long-term treasury bonds. Ang 892 billion pesos ay binubuo ng hanggang 430 billion pesos sa treasury bonds at 462 billion pesos sa T-bills. Inaasahang makakatulong ang paghahati ng issuance para makakuha ang gobyerno ng mas mababang interest rate kung magkakaroon ng pagbaba sa rates.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Palalakasin ang Pilipinas sa Pakistan ang kooperasyon sa agrikultura, turismo, people-to-people exchanges at inter-parliamentary relations. Una ng pinulo ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Robin Padilla ang Pakistani delegation sa pangunguna ni na Senators Muhammad Abdul Kadir at Shed Wakar Medi para sa kauna-unang Intergovernmental Fiscal Institutions Meeting. Pinasalamatan ni Gatchalian ang Pakistan sa pagiging tagapamagitan nito sa Estados Unidos at Iran, lalo't nakakaapekto ang tensyon sa global oil prices at energy supplies. Sa kabilang dako, binati ni Kadir ang Pilipinas sa pagiging 2026 ASEAN Chair at inaasahan ng Pakistan bilang ASEAN Dialogue Partner ang paglahok sa malalaking regional meeting. Hihilingin naman ni Gatchalian kay Padilla na pamunuan ng delegasyon ng Pilipinas bilang pangulo ng bagong tatag na Philippines-Pakistan Parliamentary Friendship sa Senado.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Handang suportahan ng Canada ang pagpapalakas ng maritime transport sector ng Pilipinas. Ito pong sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez makaraang makausap si Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman tungkol sa posibleng areas of cooperation ng dalawang bansa. Nangyari ang pulong matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR na palawakin ang pagtutulungan sa ibang bansa para suportahan ang pagpapaunlad at modernisasyon ng transportation system ng Pilipinas. Aniya, interesado ang Canada na suportahan ang maritime sector ng Pilipinas at ang Philippine Coast Guard o PCG, partikular ang maritime domain awareness, port modernization at disaster resilience. Tinukoy ni Lopez ang kahalagahan ng international partnership sa gitna ng pagsisikap ng Pilipinas na i-modernize ang transportation networks at pagbutihin ang connectivity.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinayuhan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang maliliit na negosyante na maaari silang humiling ng exemption mula sa taas sahod. Ayon sa kagawaran, ang maliliit na retail or service establishment na hindi lalagpas sa 10 empleyado o mga apektado ng natural calamities o mga human-induced disasters ay maaaring mag-apply ng wage hike exemption. Meron silang 75 araw ang mga employer na mag-apply mula nang maging epektibo ang wage order. Marapat-anya itong ipasa sa regional wage boards sa regional offices ng DOLE. Habang mga registered barangay microbusiness enterprises o may total na assets na 3 milyong piso pababa ay hindi sakop ng minimum wage law

0: fees. Kasabay ito ng pagpapahayag niya ng pagkadismaya sa 42 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Central Visayas. Ayon kay Mendoza, hindi sapat ang naturang wage hike para matugunan yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Sa ilalim ng bagong wage order na sa 582 pesos, ang minimum wage sa Class A o expanded Metro Cebu area, habang 542 pesos naman sa Class B na kinabibilangan ng Bohol, Siquijor at Negros Oriental. Kinwestiyon din ni Mendoza ang 40 pesos na agwat sa minimum wage sa pagitan ng Cebu at iba pang lugar sa Central Visayas. Diin niya, mas mababa rin ang 42 pesos na dagdag sahod kumpara sa 60 pesos na wage increase na ipinagkaloob sa Metro Manila. Dahil dito, giit niya na panahon na magkaroon ng pagbabago sa wage setting system at maipatupad ang 200 pesos na dagdag na minimum wage sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naging mapayapa at manageable sa kabuuan ang naging assessment ng Philippine National Police, National Capital Region Police Office o PNP-NCRPO sa dalawang araw na transport strike sa buong Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naitalang anumang untoward incident sa nangyaring tigil pasada. Pagdating naman sa libreng sakay ng PNP, nakapag-deploy sila ng nasa 144 na sasakyan kung saan higit sa 600 pasahero ang natulungan at naserbisyohan ng libreng sakay. Naging maigpit rin ang pag-abantay ng PNP sa mga kolorum na sasakyan na nagsasakay ng mga pasahero kahit wala sila sa kanilang linya.
3: Sama po sa ating tungkulin na hulihin po kasi kinukonsidered po natin na kolorum niya mga nagtutik up po na yan na kung halimbawa po out of line po sila. So meron po tayong mga PNP personnel na designated po or inauthorized po ng ating LP o ganun din po ng ating LTFRB para mag-issue po ng mga citation tickets or mga violation receipts kung sakali man po na malaman po nila lalo yung ating mga HPG na meron pong paglabag doon sa ginagawa po nilang pagbiyahe.
2: Si PNP-NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinakilos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng regional offices nito na alalayan ang mga PUV operator at driver na makakuha ng fare guides para maipatupad sa buong bansa ang aprobadong taas pasahe. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang driver na nag-aatubiling maningil ng dagdag na pamasahe dahil wala pang matrix. Ayon kay Acting LTFRB Chair Greg Pua Jr., hindi pa naman kailangan sa kasalukuyan ang fare matrix para ipatupad ang dagdag pasahe. Ang kailangan aniya ay fare guide na mabilis na madadownload mula sa LTFRB website. Valid ang temporary fare guide hanggang December 31, 2026. Simula naman January 1, 2027 ay required ang PUV operators na kumuha at maglagay ng official fare guide o matrix na ilalabas ng LTFRB.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Lubos ang pasasalamat ng mga pampaserong bus sa Administrasyong Marcos kasunod ng inaprubahang taas pasahe sa mga papublikong sasakyan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Mega Manila Consortium spokesperson Juliet De Jesus, bukod kasi anya sa dagdag kita ay balik na rin ngayon ang kanilang operasyon. Dati kasi ay nagiging alternate o relyebuhan ang kanilang deployment para maiwasang lalong mabawasan ang kanilang kita, ngunit ngayon aprobado na ang dagdag pasahe ay balik normal na rin ang kanilang dispatching.
5: Fare increase is a responsibility sa ating mananakay at sa ating mga driver. Kasi po kaya namin sinabing public responsibility, we will see to it na yung aming operation will be safety, convenience, and security ng lahat ng mananakay.
2: Yan ang pahayag ni Mega Manila Consortium spokesperson Juliet De Jesus.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Oras po natin, alas 11:27 ng umaga. Sa lagay ng ating panahon, isa na ang tropical depression ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa PAGASA, hindi inaasahang papasok ang bagyo sa bansa at wala itong direktang epekto. Samantala, inaasahan namang magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw habang inaasahan ang pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Abiso naman sa publiko, tatagal hanggang Sabado ang water service interruptions ng Manila Water at Maynilad sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Bulacan. Ito sa gitna ng maintenance at improvement works

0: ng dalawang kumpanya. Kabilang sa mga apektadong lugar para sa Manila water users ay Marikina, Pasig, Taguig, Quezon City, Antipolo, Rodriguez at Taytay, Rizal. Para naman sa mga Maynilad user, apektado ang mga residente sa Makati, Maynila, Pasay, Malabon, Navotas, Quezon City at Ubando, Bulacan. Pinapayuhan ang mga apektadong residente na mag-imbak ng tubig habang tiniyak na may naka-standby na water tankers.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasado na ang mga paghahanda ng Climate Change Commission o CCC para sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa. Sa panayam ng PTV kay Climate Change Commission, Commissioner Albert de la Cruz sinabi niyang pinaalalahanan na ng CCC ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang Climate Action Plan para lubos na mapagandaan ang matinding tagtuyot. Napakahalaga rin aniya ng magkakatuwang na pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga local government unit para maiwasan ang mas malaking pinsala ng El Nino, partikular sa agri-sector na direktang makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Isa naman sa mga dapat mas matutukan ng gagawing whole-of-nation approach sa epekto ng El Nino ang pagkakaroon ng localized water resource management para maging mas epesyente ang paggamit sa supply ng tubig.
3: Dahil matindi ang banta, kailangan din matindi ang preparasyon. Ang preparasyon po, kapag meron tayong magandang preparasyon at meron tayong tamang implementasyon ng mga pulisya, nagkaroon po ng kooperasyon ang ating mga mamamayan, hindi po magkakaroon ng malaking problema dito sa darating na El Nino.
2: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert de la Cruz.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ng University of the Philippines Los Baños o UPLB ang agri-stakeholders na makipag-ugnayan sa Department of Science and Technology o DOST kung paano sila o papaano nila magagamit ang Climate Resilient Project sa agrikultura na Project Sarai. Ang Project Sarai o Smarter Approach to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines ay isang proyekto upang maihanda ang sektor ng agrikultura sa banta ng climate change, partikular sa matinding ulan at tagtuyot. Sa panayam ng usapang agrikultura kay UPLB School of Environmental Science and Management Dean Dr. Decibel Eslava, maaring ma-access sa nasabing proyekto sa lahat ng rehiyon at malaking tulong ito upang makaiwas sa pinsala ang tanima ng mga mag-asaka at iba pang agri-stakeholders.
4: Yung mga servisyo pong ito kasama yung daily weather advisory, so malalaman po dun sa mga iba't ibang lugar kung saan po may mga monitoring stations ng Sarai, malalaman po yung forecast ng ano ba ang magiging temperatura today, ano ba ang magiging amount ng ulan ngayong araw at sa susunod na anim pang araw. Meron din po tayong forecast para sa ulan para sa next 5 months, so medyo mahaba ito, magagamit siya para sa planning ng pagtatanim at pag-aalaga ng ating mga sakahan. Meron din po tayong inilalabas na mga agricultural bulletin para sa ilang crops.
0: Si UPLB School of Environmental Science and Management Dean Dr. Decibel Eslava.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, puspusan na ang isinasagawang paghahanda ng Department of Health o DOH para sa inaasahang pagdami ng heat-related illnesses bunsod ng inaasahang matinding El Nino. Lumabas kasi sa monitoring ng University of Chicago Climate Impact Lab na pumalo na sa 451,000 ang naitalang heat-related death, kung saan 6,500 na kaso rito ay mula sa Pilipinas. Ayon kay DOH Director 3 Dr. Ronald Lau, inaasahan na nila ang pagsipa ng bilang ng mga heat-related diseases tulad ng heat cramps at heat stroke, diarrhea, food poisoning, waterborne diseases at dengue. Gayun din, inihahanda na ng DOH ang kanilang mga health facility para tumanggap ng mga pasyenteng makakaranas ng mga heat-related illnesses.
5: We have to anticipate, I think that's the word. Kasi it will come and we have to lessen yung number. Kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang naman gamutin yung mga sakit na yun. Kaya lang pag medyo bumungso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility.
2: Yan po ang pahayag ni DOH Director 3 Dr. Ronald Lau.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:33 oras po natin Pilipinas. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, buo ang kumpiyansa ng Bureau of Customs o BOC na maabot nila ang 1 trillion pesos na target revenue collection bago matapos ang taon. Sa ngayon kasi, pumalo na sa 664 billion pesos ang revenue collection ng BOC mula Enero hanggang Agosto 2026, mas mataas ng 43 billion pesos kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Naniniwala si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na naabot na ng BOC ang tinatawag na collection efficiency, kung saan mas mahigpit na sila sa proseso ng revenue collection. Kakibat ito ang mas pinaigting na kampanya ng BOC sa paglilinis ng kanilang hanay para matiyak na walang tiwaling customs officials ang nananatili sa kanilang hanay.
9: Naniniwala ako na naaabot na natin tinatawag na collection efficiency. Ibig sabihin, mas mahigpit tayo ngayon. Hindi lang sa Subic, hanggang dito sa central office pag kinakailangan. Ang panuntunan natin, dalawa, kapag ikaw ay nagkamali, gumawa ka ng mali, mananagot ka. One year, digital, wala ka dapat kausap mga taga-customs. Kung relevant na isupit, sino yung gusto mo ito, mabalik ka usap. Wala na ganun. Pero you wouldn't know, mag-alad siya, walang pangalan doon. You wouldn't know who to corrupt.
2: Yan po ang pahayag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinansela ng Senate Impeachment Court ang trial session ngayong araw. Ginawang anunsyo sa isang post sa Facebook page ni Impeachment Spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Kinumpirma naman ng Impeachment Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang kasirasyon, gayon din ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri. Muli ipagpapatuloy ang trial sa Webes October 1, alas 10 ng umaga. Sa naturang petsa rin, magsisimula ang whole day trials. Paliwanag ni Tonggol, ang pagkansela ng trial ngayong Miyerkules ay deliberate strategic procedural pause kung saan paghahandaan ng dalawang panel ang whole day marathon session sa tatagal hanggang October 15. Nilinaw naman ang opisyal na walang delay sa paglilitis, bagkus mas maaga pa nga ito sa itinakdang schedule.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pantay na patakaran sa sub judice rule hiniling ng prosecution sa impeachment court. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bigyan si prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na dapat ding ipatupad ng mahigpit ang sub judice o Rule 18 sa respondent na si Vice President Sara Duterte, lalo na at mas mabigat at mas malawak ang kanyang mga pahayag laban sa korte. Ito ay matapos ibunyag ni Tolosa sa media na inadmonish siya o pinagsabihan siya ng Senate Impeachment Court na maging mas maingat at magpakita ng iba yung pagpipigil o pagbibigay ng mga pampublikong pahayag na maaaring makaapekto sa merito ng kaso. Bagamat iginagalang ang pasyal ng hukuman, idiniit ng prosecution na hihilingin nila ang pantay na ipatupad ang naturang patakaran sa panig din ni ng pangalawang pangulo at ng mga tagapagsalita nito na ayon sa kanila ay mas damaging sa integridad ng korte. Ipinaalala ni Tolosa na tinukoy kamakailan ng Vice Presidente ang impeachment court bilang isang sarzuela at lukuhan. Binigyan din ni Tolosa na ang tanging hinihingi lamang ng kanilang panig ay ang patas at pantay na aplikasyon ng mga patakaran sa magkabilang kampo. Narito ang pahayag ni legal spokesperson J. Tolosa Jr.
11: Request that considering this somewhat strict application of the rules, the strict application of the rule be also applied with respect to the statements of the vice president or spokesperson, which are by more damaging. Number four statements attacked the individual to court, and it's clear that their statements did exactly that.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na muling sasalang sa polygraph o lie detector test ang dating pulis at security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, muling sa ilalim kay Gracioso Jr. sa lie detector test ay si sentro ang pag-usuri sa kanyang mga aligasyon kaugnay ng paghahatid umano ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Idinetalye din ni Matibag na noong unang polygraph test kay Gracioso Jr. noong Hunyo ay tungkol lamang sa kanya at ang relasyon niya sa dating House Speaker na kanyang binanggit sa kanyang affidavit. Pagtiyak pa ni ng NBI na sasailalim pa rin sa masinsinan at na masuring masusing pag-usuri ang mga binigay na sinumpaang salaysay, larawan at video ni Gracioso Jr.
12: Yung first lie detector test na kung nung pumunta siya dito is based on questions on his personality and relationship kay former speaker. Mga specific questions yun na saka-based doon sa mga general na binanggit na kwento. So kung siya yung mangyari, kung continue na lie detector test based doon sa abilidad na isinumitin niya, nilabas na publicly, nilabas sa media. So doon magiging tanong, mas tedious, mas specific. Tingnan natin kung doon ay papasarin siya doon sa lie detector test na gagawin.
0: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Itong dating opisyal ng DPWH Bulacan naghain ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Si Mary Ann Bastasa para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpasok ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang pitong dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ito'y kaugnay na arraignment ng umano'y 77 million ghost fraud control project sa Balagtas, Bulacan. Kabilang sa mga nag-not guilty plea, sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Juanito Mendoza, RJ Dumasig, Ninyo Morales, Floraline Simbulan at Cristina Pineda. Ang graft case ay isinampalaban sa kanila at kay dating Acobicol Representative Zaldico kaugnay ng mga proyekto para sa riverbank protection structure sa Balagtas River na ayon sa ombudsman ay idineklara ng 100% kumpleto ngunit natuklasang walang struktura sa lugar. Samantala binigyan ng 10 araw ng Sandigan Bayan ng 4 na opisyal na nasa floating status para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat isailalim sa preventive suspension. Si Ko ay nananatili namang at large at naharap din sa hiwalay ng mga kaso kaugnay na iba pang flood control projects. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyan din ni Public Works Secretary Vince Dizo na kailanman hindi siya gagawa ng anumang cover-up kasunod ng mga batiko sa kanya hinggil sa umano'y pagtatakip sa mga maanumalyang proyekto sa Tagig na iniuugnay kay Senador Alan Peter Cayetano. Anya, walang sasantuhin at sisinuhin ang pamahalaan upang sawatain ang mga anomalya at ghost projects sa pamahalaan. Ani Dizon, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na walang dapat palagpasin sa kampanya ng pamahalaan kontra katiwalian, kaanak man o kaibigan. Bagamat wala pang conclusive finding hinggil sa itinuturong ghost flood control projects sa Taguig City, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil dito.
14: Tama si Senator Ping na totoo namang may criminal liability basta may cover-up. Totoo yun. Pero hindi natin gagawin. Hindi ko papayagan yun. No way. No way tayo magko-cover-up kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. No, it's as simple as that. Kung ang Pangulo mismo pinanindigan na yun, kahit ang sarili niyang pinsan, eh ngayon nakakulong. Kailangan follow the leader tayo sa ating Pangulo. At hindi ko papayagan yun. Kahit kamag-anak, kaibigan, it doesn't matter. No, kung saan papunta ang ebidensya, doon tayo. Pero may proseso yan. No, may proseso yan. At paulit-ulit ko nga sinasabi, ongoing tayo sa prosesong yun ngayon with the ombudsman.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra sa krimen ginawang moderno ng Philippine National Police. Si J. Mark Dagala para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Report.
15: May nalalakas pa ng Philippine National Police ang dinasyon nito sa pagitan ng mga
16: pamahalaan sa pagitan ng mas malawak sa paggamit ng teknolohiya na nakatuon sa pagpapalitan ng
2: J-Mark? Babalikan natin ang ulat maya-maya ni J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng Embahada ng Germany sa Pilipinas ang pagtutok sa pagtulong ng German government sa mga Pilipino at pamilya nilang naapektuhan sa bus crash sa Bavaria sa pagdiriwang ng Oktoberfest. Ayon kay German Ambassador to the Philippines, Andreas Pfaffer-Noschke, handa silang umasiste sa pagpapagamot at sa travel request ng ilang kaanak ng mga Pilipinong nasugatan upang makapunta sa Germany. Nagpaabot na rin ang pakikiramay at pakikisimpatiya ang German government sa pamamagitan ng kanilang embahada sa pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi sa bus crash. Sa ngayon, patuloy ang ugnayan ng German authorities sa Philippine counterparts ito upang matulungan ang mga Pilipino, habang ang German embassy naman sa Pilipinas ang umaasikaso sa travel request ng mga kaanak.
17: I'm really very sad. My heart is filled with relief, with grief and sense to see that. As far as I see, cooperation between German authorities and the Philippine embassy in Berlin and the consulate general in Frankfurt is working very, very well. So we do everything to help the families. We help everybody who is going to travel to Germany now in order to see the victims, to visit the people who have died in this terrible accident.
0: Si German Ambassador to the Philippines, Andreas Pfaffer-Noschke.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra sa krimen ginawang moderno ng Philippine National Police. Muling magbabalita si J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pinalalakas nga ng Philippine National Police ang koordinasyon sa pamagitan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pasmalawak na paggamit ng teknolohiya. Ito nakatuon sa pagpapalitan ng impormasyon na tumutulong naman sa pamapabilis sa pagpapatupad ng batas laban sa mga grupong gumagawa ng krimen at iba pang illegal na aktibidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melecio Natates Jr., dahil sa makabagong teknolohiya, mas mabilis at epesyente na makapagpapalitan ng mahalagang impormasyon ang mga unit ng pulisya at iba pang ahensya nagpapatupad na ng batas. Alinsunod naman ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin pa ang mga hakbang upang mapigilan ang krimen sa pamagitan ng pinag-isang pamamaraan sa pagpapatupad ng batas. Binigyan din pa ng PNP Chief na nananatiling mahalagang bahagi ng mga operasyon sa pagpapatupad ng batas ang napapanahong pagpapalitan ng impormasyon. Anya, kailangan mapanatili ng mga unit ng pulisya ang mahigpit na koordinasyon sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis at magkakaugnay na pagtugon sa mga kriminal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, magbabalik aksyon ngayong araw si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam, katapat ang Kazakh world champion Mahmoud Sabirkan para sa boxing men's 55kg semifinal sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Arian Malyare.
18: Ibabandera ni Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam ang kampanya ng Philippine ABAC boxing team sa semifinal round ng men's 55kg division sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Si Paalam, ang huling Filipino boxer na natitira sa Asia, ay makikipaglaban para sa pwesto sa gold medal match kontra kay world champion Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. Rematch ito para kina Paalam at Sabirkan matapos ang kanilang huling pagharap sa 2022 ASBC Asian Elite Boxing Championships Bantamweight Final, kung saan itinakas ni Paalam ang gintong medalya. Kapag magwagi, aabante si Paalam sa championship round at magkakaroon ng pagkakataong wakasan ang 16-year gold medal drought ng Philippine boxing sa Asian Games mula nang magkampiyon si Ray Saludar noong 2010 sa Guangzhou, China. Samantala, automatikong bronze medal ang mapapasakmay ni Paalam sakaling hindi pala rin sa semifinal, na siya na rin magsisilbing pagtatapos ang kampanya ng Philippine boxing team sa Asiad. Nakatakda ang semifinal showdown ni Paalam at Sabirkan alauna imedya ngayong hapon sa Nisho Gymnasium sa Japan. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Arjen Malyare, Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:48 po ang ating oras. Sa puntong ito, ihatid natin ang Palace Press Briefing. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
19: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong umaga.
20: Nakakatulong din ang nasabing sistema na pabilisin ang processing ng mga eligible travelers sa nadaraan sa immigration e-gates. Sa tulong ng automated immigration process, ilang sandali lang ang kailangan para makakuha ng clearance sa e-gates at matapos ang buong proseso. Dahil sa patuloy na napapaganda ang ating immigration services, ngayong buwan ay kinilala ng International Border Management and Technologies Association ang APIS implementation ng bansa. Itinampok din ang APIS Operations Center sa International User Community on UN Go Travel Meeting na idinaos sa Moldova noong September 23-24, kung saan nagbahagi ang Pilipinas ng mga karanasan nito sa pagpapalawak ng airline connectivity. Dahil sa bagong Pilipinas, mas maayos ang serbisyo, mas ligtas at maginhawa ang biyahe ng mga pasahero.

Pagdating ng Super El Nino at mga epekto nito, puspusang pinaghahandaan ng pamahalaan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa concerned government agencies na gawin ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang kakulangan sa tubig at malubhang tagtuyot sa buong bansa. Bilang tugon, naglatag ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng parating na tag-init sa mga lupang sakahan. Ayon sa plano, gagamitin ng ahensya ang groundwater maps ng Mines and Geosciences Bureau upang tukuyin ang mga posibleng groundwater sources para suportahan ang solar-powered pump irrigation systems. Paiiktingin din ng NIA ang inventory at maintenance ng solar-powered pump irrigation systems at ang repair and rehabilitation ng mga lumang pump irrigation systems para masiguro na tuloy-tuloy lang ang operasyon ng mga ito. Magdideploy naman ng mobile solar pumps ang NIA sa drought-prone and water-stressed areas para sa mabilisang pagtugon sa tagtuyot lalo na sa vulnerable farming communities. Magsasagawa rin ng desilting and clearing operations ang ahensya sa irrigation canals para ayusin ang daloy ng tubig, pataasin ang water carrying capacity ng mga ito at tiyakin na maayos ang irrigasyon sa kabila ng inaasahang mas manipis na supply ng tubig.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonarinos.
2: Good morning po, Yusek. Former Finance Secretary Gary Teves says the Maharlika Fund hasn't been effective in generating value because its initial capital could have stayed with government banks to generate interest earnings and support domestic borrowers like our MSMEs. Para po sa palasyo, effective po ba yung Maharlika Fund?
0: Of course, definitely effective siya. Pero ang binabanggit po kasi sa iyong nabanggit na katanungan ay ang Land Bank, ang DBP, ang Field Guarantee and Small Business Corporation ay equipped, sila yung equipped to provide financing to MSMEs, no, bilang parte ng kanilang developmental mandates. At ang Maharlika Investment Fund naman ay meron siyang sariling mandato. Ito ay, and I quote, to make strategic and profitable investments that contribute to socio-economic development while preserving and growing the fund's value and generating sustainable returns. It is intended to mobilize and leverage government capital for long-term investments in strategic sectors and development projects. So yun po talaga ang dahilan at ang purpose ng Maharlika Investment Fund.
1: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
3: Yusek, hingi lang po kami ng additional details dun sa pamamahagi ng bigas ni First Lady Liza Marcos kahapon. Intentional po ba yon dahil sa serye ng transport strike? Or nagkataon lang po? Kasi humirit din siya kay doon sa leader ng grupong Manibela na wag na mag-strike, na positibo naman po yung naging tugon sa kanya.
0: Alam naman po natin yung pagbibigay at pamamahagi ng bigas, lalo-lalo na sa mga sa miyembro ng transport sector, ay hindi naman kahapon lang ginawa. Pati sa ibang mga local government units, ay nakikita po natin ang First Lady, Liza Marcos, na siya ang namamahagi at nagpapamahagi ng mga bigas. Kung ito ay nagkataon or sinadya, hindi po natin masasabi dahil talaga pong ang First Lady ay tumutugon sa gitong mga klase ng mga activities. Pero maganda na rin po ang nangyaring pagkakataon na nagkataon dahil nakita sila mismo ng personal ni Manibela President? Chairman. Naging maganda ang tugon dahil minsan mas maganda talaga pag nagkikita ng personal, mas nararamdaman ang sincerity at mas nararamdaman din ng mga taong nagkakaroon ng agam-agam. Pag nagkaroon ka ng agam-agam at naramdaman mo na yung katao mo ay yung tao na kausap mo ay may sincerity, naiibsan yung takot at yung fear. So yun yung nakita natin na naramdaman ni Manibela Chair at nung nakita niya na sincero ang pagganap ni First Lady at paghikayat sa kanya na iwasan na sana ang strike dahil mas marami namang maitutulong. Although sabi nga ng ating First Lady ay hindi ito sapat, hindi ito yung kabuuang tulong. Pero sa ganitong klaseng pamamaraan, makikita po natin na handa ang gobyerno na maibsan ang nararamdamang hirap, agam-agam ng ating mga tsuper, ng mga operators dito sa transport sector.
1: So, doon na tanong mula kay Ann Soberano Bombo Radio.
4: Yusek, good morning po. Yusek, hingi lang po ulit ako ng reaction, kung may reaction po yung Malacanang. Kasi nga kahapon, sa ika-31st day ng impeachment, humarap po si Mayor Baste Duterte at siya po ay naging testigo. Pero may sinabi po siya, habang siya ay sinasalang, sinabi niya na hindi niya alam ang financial interest ni BP Sara sa kumpanyang GenCorp. Sa tingin niyo po ba, wala talaga siyang alam na may financial interest ang kanyang kapatid sa nasasa kumpanya?
0: May mga kapatid na maaaring nagsasabi ng totoo o na magsisinungaling para pagtapad at para ipagtanggol ang sariling kapatid. May kapatid din naman na nagsisinungaling para siraan ang sariling kapatid. So, sa ganyang kaganapan, hindi natin masasabi dahil yun ay nasa kanyang puso, nasa kanyang isip, kung siya ba'y nagsisinungaling o hindi. Pero ang isang mayor or kahit sino mang leader or pinuno, kapag ikaw ay may sakop sa isang ahensya o sa isang organisasyon, masabi na natin pati mga areas or mga bansa mismo, hindi po maaaring basta masabi na walang alam, hindi inaalam, o walang pakialam. Maaari sa start, sa umpisa, in good faith, pero, definitely, oo, dahil nag-i-start lang yan. Pero pag may nakikita ka na ng mga kakaiba, pwede magtulog-tulugan.
5: Madalas.
0: Sa umpisa, yes. Katulad ng binabanggit ni Senator Lacson tungkol sa Arias versus Sandigan Bayan. Pero ang sinasabi sa Arias versus Sandigan Bayan, maaari mong gamitin ang doktrina dito kung ito ay hindi madalas. Kung nagkataon na ikaw talaga ay in good faith dahil sa paniniwala mo, pero kung nakikita mong may mga anomalya na at meron ka na nakikitang alingas-ngas, hindi mo na pwedeng gamitin ang Arias versus Sandigan Bayan para pagtakpan ang iyong kahinaan o pag

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito ng bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. 25 coconut farmers sa Bolinao, Pangasinan, hinasa sa pagbuon ng negosyong nakabatay sa niyog. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan.
4: 25 ang dumaralos na niyog, yan ang lapod Bolinao, Pangasinan, sunanggawa na sari proposal, yan negosyo, yabase at niyog, bilang sakay akurang pian napalaknab, so anapanda manlalapod pa nagtanam. Sa inisiyatiba at kabiyangan na 20 agaw, ya programa na Farm Business School, ya ginawa, ya Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1 o ang ATIRTC 1, dyan pangkakasakay, ya Philippine Coconut Authority o PCA Northern Luzon, sa Modern Skills Technical Training and Assessment Center.
5: Nan umpisa so panagpasal nun Hulyo 23 sa Sari Mibibiyang at Binangatan Jad Market Survey, hands-on activities, tanfield activities, pian naamtan no panon so panamaalagay na sari negosyo. Jad sa may 10 aktibidad in presenta ya sari dumaralos so pano kalang negosyo ran manlalapod niyog at sari representante ya sari partner agencies tan lokal a gobyerno. Sa kaya opisyal ya lokal a gobyerno so ang ibalikan na suporta tan insipan sutulong at pamaaligwas tan pangipaaksab na saray panukalang negosyo. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan, ayas si Ricky Kasipit para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc. Gross domestic product ng Mountain Province tumaas ng 4.6% ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
6: Ninmato ti gross domestic product ti Mountain Province iti 4.6%. Base iti 17.18 billion nga gross domestic product iti Mountain Province para iti taong na 2025. Komparamat iti na ito 16.2 billion pesos nga gross domestic product para iti 2024. Dahito itin baka mo ni Mr. Jerry Santos, iti Chief Statistics Specialist, iti Mountain Province nga iti tawen nga 2024 ka 3.5% lang iti growth rate. Kabayatan iti dahito Philippine Statistics Authority Dissemination Forum nga naangay sa Jai Murnas Hall, Samuki, Bontoc, Mountain Province, September 29, 2026. Nagaputi growth rate iti wholesale, ken retail trade, repair dagiti motor vehicles, ken motorcycles, agricultura, forestry, ken paragkalap, ken karaman pa iti public administration, defense, ken compulsory security. Dumakdakkel met ti industriya ti edukasyon, human health ken social work activities. Sigun met iti provincial planning and development officer, babaan ken ni Madam Lorna islaw ti turismo ti tutok da nga ada ti tagline na nga Feel Mountain Province. Para iti World Service. Apulo Padaan, Radyo Pilipinas, Bontok.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontok. Tunguhin naman natin ang Tabuk City Veterinarian Dr. Carmen Juanas ng LGU Tabuk na nawagan patungkol sa maagang pag-uulat sa mga kaso ng African Swine Fever o ASF. Narito si Renzi Joaquin para sa report.
7: Dinawat ti City Veterinary Office ti LGU Tabuk ti dagos nga panag-report no da kaso iti ASF when African Swine Fever dito isyudad iti Tabuk. Inbaga ni City Veterinarian Dr. Carmen Juanas ti City Veterinary Services Office nga address dito ay kadagiti barangay officials, hog raisers, manalon kan miyembro iti komunidad. Kunana nga dan iti 108 nga barangay dito isyudad iti Tabuk nga nag-report kat adda iti surveillance kan validation. Dagito iti barangay Agbanawag, Nambaran, Malalaw, Bulo, Bulanaw, Kalana, New Tanglag, Gugob, Masablang, San Juan, Kasigayan, Dilag, Laya West, Apas, Kudal, Kandaduma, nga apektado a lugar. Sigunbay kiniwanas, agaruple magasut, 80 dagiti baboy ang nadalapos ti sakit nga ASF. Nun nasapa iti panag-report, sigun kenkwana, katdagos damatlang ipatungpal iti field investigation, rapid testing, kan blood sampling. Manipo DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Punta naman natin ang Lucena. Bagong pasilidad sa Imus City, Cavite, inaasahang maghahatid ng Standardized Practical Driving Examination ayon yan sa Land Transportation Office Region 4A. Ang detalye na balita ihahatid naman sa atin ni Carmi Isles.
8: Inaasahang maghahatid ng Standardized Examination ng bagong Practical Driving Examination Center o PDEC sa Imus, Cavite ayon sa LTO Calabarzon. Ang naturang pasilidad ay pinatatakbo ng ABC Center OPC at tinukoy bilang PDEC Imus na magsisilbing pasilidad para sa Practical Driving Examination ng mga aplikante ng driver's license. Isinailalim ang PDEC Imus sa 90-day pilot testing period na nagsimula noong September 21. Sa pamamagitan nito, susuriin ang kahandaan ng pasilidad at ang kakayahan nitong magsagawa ng practical driving examinations alinsunod sa mga itinakdang pamantayan ng LTO. Bilang bahagi ng pilot implementation ng practical driving examinations na dating isinasagawa sa LTO Imus District Office ay isasagawa na sa PDEC Imus alinsunod sa scheduling at examination procedures. Patuloy namang magsasagawa ang LTO Calabarzon ng monitoring, inspection, validation at evaluation upang matiyak na maayos ang operasyon ng pasilidad na susunod ang mga kinakailangang pamantayan at ang pananatili ang kaligtasan at integridad ng practical driving examination. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles mula sa Lucena. Dadakoy naman natin ang Palawan, mangrove planting at gift-giving activities sa Nara, Palawan, pinangunahan ng mga kawanin ng Philippine Coast Guard. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Lizel Pilapil.
9: Alcatenery mangrove planting activity igpapantawi ang mga regalo sa Barangay Aramay 1, Nara, Palawan ang mga tawa ni ang Coast Guard District Palawan paagi sa Civil Relations Group Palawan at Coast Guard Substation Nara kabangkya ang Philippine Coast Guard Auxiliary 410th ig 403rd Auxiliary Squadron. Igbuwat dia balang parte ang mga aktibidad para sa anibersaryo ang Philippine Coast Guard igpagsilibra ang ikatlong anibersaryo e ang pagkapundaya ang 410th Auxiliary. Katabit sa mga pasakip sa aktibidad ng Philippine Coast Guard, mga sinakipani ang PCGA, mga opisyal ang barangay, mga lokal nga manigpangisda, mga voluntad sa komunidad, ig iba pang mga sektor, mga kabangkiya para isulong ang pag-asikaso ating mga palibot, ig tamang pagtratar sa mga baybayin paagi sa pagtaranimen ang mga bakaw. Tingitigi ay akarisibira mga regalo ang magsobra magkurang sa sangka gatos ka mga aga-aradal na kindergarten, ig elementarya ig ang Aramaywan Elementary School. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Tunguhin naman natin ang Kalbayog at ang rehiyon ng Kabisayaan, Samar State University Top 1 sa Eastern Visayas sa UI Green Metric Ranking. Narito si Suzette Pretensio para sa report.
10: Nakuha sa Samar State University o SSU ang unang puwesto sa Eastern Visayas sa 2026 edition sa UI Green Metric Sustainable University Rankings. Nagrangguliwat ang SSU ng ikalima sa Pilipinas, ika-150 sa Asia, ng ika-270 sa bugos ng kalibutan. Mas itaas ini kumpara sa ranggo sa universidad sa tuntuig 2025, kundiin ikaduha ang SSU sa Eastern Visayas, ikawalo sa Pilipinas, ika-202 sa Asia, ng ika-361 sa World Ranking. Sumalas ang SSU, nagpapakita ang pagkilala san padayon nga mga inisyatibo san universidad para sa sustainability ng pagproteher san kalibungan. Ang UI Green Metric Sustainable University Rankings nagkikilala liwat san mga higher education institution base sa era mga programa ng practice nga may kalabutan sa environmental sustainability ng sustainable development. Para sa SSU, nagpapakita ang mas itaas nga ranggo sini nga tuig san padayon nga paningkamot nga mapauswag ang mga programa para sa mas sustainable nga campus ng komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Bureau of Fire Protection o BFP Tandag City Fire Station muling nagpaalala sa publiko na maging maingat upang maiwasan ang sunog. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Raymond Aplaya.
11: Nagpadayon sa pagpahinumdom ang Bureau of Fire Protection o BFP Tandag City Fire Station ngadto sa publiko nga mabinantayon kanunay aron malikayan ang sunog. Kini human na itala na usab ang usa ka sunog dinhi sa Dakbayan niya atong Setyembre 27 sa Puroka JDN Barangay Mabua. Sumala kang Senior Fire Officer 3 Eric Masangkay ang Chief Operation sa Tandag City Fire Station nga nadawat nila ang fire call bandang alauna 45 ang takna sa hapon din ang nasunog nga establishmento nagabaligya og LPG. Tungod niini, daling giisa ang first alarm og nahimong igmat sa pagpalong sa kalayo. Sa pagkakaroon, nagparayon pang ilang imbisigasyon aron mahibal-an ang hinungdan sa sunog nga gibanabanang mukabat sa 200,000 pesos ang gibanabanang danyos. Subay niini, subling nagpahinumdom si SFO3 Masangkay sa publiko nga siguruhon nga naka-off o nakatangtang sa saksakan ang mga appliances sa una mibiya sa ilang balay o sa opisina tungod kay ang electrical failure o sa samang hinungdan sa sunog. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Puntahan naman natin ang Hulo, National Peace Consciousness Month, Itinampok sa 2026 service caravan sa Indanan, Sulu. Ang kabuuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
12: Lamud habi ang 2026 service caravan ha Indanan di harupa subin pagsabuhan National Peace Consciousness Month. Amun maksud pa ko sa hunin ingat panghati at panglamuriha mga kauman iban pagpasung sin kahanungan. Piyaon ni pakarajaan ng municipal grounds in Indanan amin piaguhanan sin Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ito OPAPRO. Lamud na yung Government of the Philippines ito GPH iban Moro National Liberation Front ito MNLF Peace Implementing Committees. Siyag dirante sa binisin mga wajil ng Hana Marinta, local government units, security forces sa Manilef, iban kayo ng peace partners. Nawiling kapag takitaki sin halgahanungan, naghato day sa participating agencies sin mga pagsangsa. Iban tabang ha mga rayat bilang bahagi sin caravan. Piyaon na inidura iban sin pagsabo ay kakatluan anniversary sin pagsign ang 1996 final peace agreement. Deng ha RP Holo, Nurida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po muli ang inyong lingkod Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
2: Balita mula sa lalawigan sa
0: ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service,
0: ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service,
0: nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service,
0: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
13: Dapat may alam at mga issue at kontrata ay pilit na inaalam. Delikado ang taong walang pakialam para ilusot ang mga pagkamkam. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
14: Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacanang na talakay ni Undersecretary Claire Castro yung mga ginagawang paghahanda ng gobyerno para sa Super El Niño na mararanasan dito sa bansa. Inilatag na niya ng NIA yung mitigation action plan para maibsan yung epekto ng tag-init sa mga sakahan, at pinapaigting na rin niya yung maintenance at repair ng mga lumang pump system to make sure na tuloy-tuloy lamang yung operasyon ng mga ito. Sisiguruhin rin niya ng pamahalaan na magiging maayos yung irrigation system sa iba't ibang bahagi ng bansa kahit manipis yung supply ng tubig. Na itanong rin kayo sa Castro kung napag-usapan na ba yung ilan pa sa mga contingent fund na para sa El Nino. Ang sabi ni Yusek Castro, nitong May pa, na-convene na yung Task Force El Nino, sila yung mangunguna para dito sa mga ginagawang paghahanda ng pamahalaan ng Department of Agriculture. Nagkaroon na rin niya ng irrigation system assessment, drought resistance crop at adjustment sa planting schedule. Pinag-aaralan na rin niya ng gobyerno yung financial assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda na ilaan na, habang Department of Energy naghahanda na rin sa posibleng power interruptions. Sa linya naman ng health o kalusugan, kailangan anyang matugunan yung mga magiging problema sa hydration at yung cooling measures, habang kailangan rin anyang maisulog yung health monitoring at assistance para doon sa vulnerable residents yung mga manggagawa na nagtatrabaho outdoors, lalo na kapag tirik ang araw. Na itanong rin sa press briefing yung pamamahagi ng bigas ni First Lady Liz Araneta Marcos sa mga trooper, kung intentional daw ba o nagkataon lamang na may kinalaman doon sa transport strike. Sabi ni Jose Castro, yung pagbibigay at pamamahagi ng bigas ng transport sector, hindi lamang naman yan kahapon ginawa. Pati daw sa mga local government units, ginagawa na yan. At si First Lady Liza Araneta Marcos, talaga naman anyang tumutugon sa mga ganito klase ng aktibidad. Ayon kay Jose Castro, maganda na rin na nakita ng personal si F. Eliza at si Manibela Chair dahil naging magandaan niya yung tugon ng grupo doon sa ginawang pakiusap ni F. Eliza. At mas magandaan niya talaga na nakikita sila ng personal para maramdaman yung sinseridad at matanggal yung pag-aagam-agam ng mga tsuper sa transport sector. Habang naitanong din kay Yusek Castro ang impormasyon na si former House Speaker Lord Alan Velasco wala na sa bansa, kung dapat daw bang ipangamba ito. Sabi ni Yusek Castro, nakarating sa kanilang impormasyon ng ibang bansa si Velasco after nung raid with a search warrant na ginawa sa bahay nila. Ngayon, kung natakot daw ba si Velasco o nagbakasyon lamang ito, hindi na rin ito masasabi ng palasyo. Pero kung nabanggit o nadadawit na anya yung pangalan ni Velasco doon sa umano'y malimalitang pera na dinala kay VP Sara, mas magandaan niya na magpaliwanag na lamang si Velasco. Dapat linisin niya yung kanyang pangalan, humarap sa mga investigasyon at hindi na kailangang lumayo o mangibang bansa. Habang ibinalita rin ni Jose Castro, yung magiging aktibidad ni Pangulong Marcos maya-maya lamang, kaugnay pa rin ito sa Teachers Week, kung saan gaganapin dito sa lungsod ng Maynila yung PEC Teachers Award, yung kauna-unahan niya para pa sa pagkilala sa ating mga guro at yung mga hakbang pa ng pamahalaan para sa pagsusulong ng career growth ng mga guro. Ito na muna yung pinakuloy mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas. Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
16: Maraming salamat sa iyo, Rakel Bayan. Yan po mga kaibigan ng kabuuan ng Palace Press Briefing. Tayo po ay kakawin ngayon sa PTV4 sa programang Bagong Pilipinas Ngayon.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
19: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
18: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
20: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
21: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
18: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
22: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. kaysa isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko!
3: Naiwasan na magkaroon po ng backlogs yung processing po ng VHMCP claims. Yes. Ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po natin para po maayos po ito?
4: Well, sa background lang nun, medyo na ano kami, sa backlog. Mm-hmm. Kaya mayroon kaming task force, mm-hmm, overtime, 16 personnel from different divisions, mm-hmm, tumutulong para mag-render ng overtime,
5: okay,
4: para ma-process lang ng mga documents.
3: Okay.
4: Tapos meron din kaming mga kinukuhang out of office na mga personnel,
5: okay,
4: para tumulong sa pag-process.
5: Okay.
4: So far, ang nakuha namin yung mga documents from VMH via Veterans, mm-hmm, Hospital is around 20,000 documents.
3: Wow.
5: Okay.
4: May umabot pang 2023, hindi, mm-hmm, pa na-process.
5: Right.
4: So talagang malaki yung backlog, pero sinusubukan namin i-compensate ito sa additional na personnel na pwede namin itutok dito sa agency.
5: Well, with that number po, it happens to the best of us, yung backlogs. Oh, nangyayari naman talaga. Talaga.
3: Oh, okay. Pero sir, bumaba na po ngayon?
4: Yes, bumaba na. No? Nakapag-process na kami na bayaran namin mga around 280 applications.
5: Okay.
4: Amounting to around 23 million pesos.
5: Okay.
3: Okay. So marami
4: na. Inuuna namin yung, okay, mga may cancer, no, yung may mga priority, okay, illness.
3: Correct.
4: So, ayun muna.
5: Okay.
3: Sir, balik lang po ako, no? Sabi niyo po, yung as part po ng mga limitations and challenges po ba, pag ganyan po ba mga reimbursement po, 100% po ba siya?
4: Hindi. Ito, USEC, ano ito, financial assistance.
3: Mm. Okay.
5: Okay. Now, may estimate tayo, ASEC. Well, we understand na you're doing the best efforts to compensate nga po yung mga backlogs. Pero meron, yes, po yung estimate. Kailan po inaasahan matatapos ang lahat ng mga previous VHMCP applications?

0: mula po magsimula ang transition?
1: Well, hopefully by May 2027,
0: okay,
1: we have been...
0: Next year?
2: 100%.
1: Stabilize na namin yung operation.
0: Okay.
2: Okay. ASEC, mayroon din po bang itinatayong Veterans Wards ang PVAO sa iba't ibang lugar po sa bansa? At ano po yung mga benefits po nito at paano po ba sila makakapag-avail?
1: Meron kaming 8 existing Veterans Wards sa different tertiary hospitals ng DOH. Uh-huh. No? Dito pwede mag-avail ang veterano free of charge. No? Yung lahat ng mga expenses, uh-huh, pwede nilang i-avail free of charge.
0: Okay.
1: Ibanggit ko lang sa inyo kung saan nakasituate yung 8
0: yes,
1: Veterans
0: yes,
1: Wards.
0: Na, yes, no? Please.
1: Meron kami sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro. May Batangas Medical Center sa Batangas City. May medical center kami sa Tagupan City.
2: Mm-hmm.
1: And Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Meron kami Eastern Visayas Medical Center.
0: Okay.
1: Ito is Tacloban. Cagayan Valley Medical Center, kakabukas lang namin sa Tuguegarao City, and Bicol Medical Center. Meron din yung sa Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija.
0: Okay. Well, ASEC, may mga nakaplano po bang Veterans Wards na bubuksan sa mga susunod na taon at saan po mga ito?
1: Hopefully, meron kaming 4.
0: 4 pa.
1: Online. No, ito yung sa Mariano Marcos Memorial Hospital, mm-hmm, sa Bataan General Hospital, sa Corazon Locsin, Montelibano, sa Bacolod City, at sa Vicente Soto, sa Cebu.
0: Okay, that's good news.
2: It's good to hear, no?
0: Yes.
2: Kasi marami rin tayong mga veterans.
0: Yes.
2: Eh. Malaking bagay talaga yung hospitalization bills. Mm. Eh, nakakapagbigay po tayo ng financial assistance, sir.
0: At least yung gagastusin nila doon, may bibigay nila o may lalaan nila sa iba pang gastusin nila.
1: Tama.
2: Okay, ASEC, mensahe nyo na lang po sa lahat po ng mga veterans at pamilya nito na nakatutok po sa atin ngayon.
1: Sa amin lang, hiningi namin ng konting paunawa at pasensya. Ginagamit namin lahat ng mga available resources at manpower namin, no, para ma-stabilize itong VHMCP. And hopefully by May next year, medyo okay na yung takbo.
0: Okay.
2: Okay, and with that po, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr., Deputy Administrator for Operations ng PIVAL.
1: Yes, sir.
0: Maraming salamat, ASEC.
1: Thank you, sir.
0: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
1: O katumbas ng halos 4 na palapag.
2: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
3: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
3: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.
5: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
6: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or I go broke?
7: Basta relevant, napapanahon at nakabuluhan para sa kabataan.
6: Pag-usapan natin yan sa
7: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
6: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
8: GadWatch. Anti-rape law.
9: Yung Republic Act 8353 or yung anti-rape law, ito naman ay nag-e-expand dun sa law natin sa revised penal code na kung saan during that time, ang rape ay isang crime against chastity. In-expand niya ito para ito ay maging isang public crime at saka crime against persons. Na-include na dun yung ibang forms of rape. So hindi lang yung actual na sexual intercourse ang nakakategorize as rape. Let's say for example, meron po tayo tinatawag na object rape or yung ginagamitan ng mga ibang mga instruments. And those, of course, are considered as sexual crimes kasi nga naapektuhan pa rin yung victim. Our data on rape for 2024 ay nagkaroon tayo ng 7,751 cases. Okay, you need to report immediately kung may nangyari na ganito, whether you are the actual victim or you are or a witness to the incident. Pwede naman po silang pumunta even without, say for example, securing medical certificates. That will be done soon as may reporting case. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit may area of jurisdiction sa kanila sa police station.
8: GadWatch,

0: Ibabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Provincial Product Accounts ng Philippine Statistics Authority ating pag-usapan kasama si Mark C. Pascasio, Assistant National Statistician ng Macroeconomics Account Service ng Philippine Statistics Authority. Sir Mark, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Yusek Marge. Joshua, magandang tanghali.
0: Okay, Sir Mark, magsasagawa ang PSA ng dissemination ng resulta ng Provincial Product Accounts. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba yung PPA at ano po ba yung nire-report dito?
1: Ang PPA or Provincial Product Accounts ay unang nirelease ng Philippine Statistics Authority noong Agosto 28. No? Nilabas natin yung mga statistical tables noong Agosto 28. Mm-hmm. Itong darating na araw, simula kahapon, no, magkakaroon tayo ng dissemination forums. Dito sa Provincial Product Accounts, makikita natin dito yung mga economic performances ng ating mga provinces and highly urbanized cities. Sa kabuuan, meron tayong Provincial Product Accounts para sa 82 provinces and 33 highly urbanized cities, kabilang dito yung Municipality of Pateros.
2: Okay. So, with this being said, nabanggit po yung economic performances ng ating mga provincial, ano po yung insight o pananaw ang hatid itong PPA, yung mga resulta po? In general po, kumusta po ba?
1: Ang Provincial Product Accounts ay magpapakita sa atin kung gaano kabilis yung paglago ng ekonomiya ng mga probinsya at highly urbanized cities. Ginagawa natin ito on a quarterly basis, national level, no? Mm-hmm. Ginagawa din natin ito annual basis naman for the regional disaggregation. Mm-hmm. At ito, sa pagkakataon na ito, pinapakita naman natin kung gaano kabilis, no? Ano yung mga nag-contribute na mga probinsya at highly urbanized cities sa laki ng ekonomiya ng buong Pilipinas. Mm-hmm.
0: Okay, sir, para po sa mga nanonood sa atin ngayon, no, paano niyo po ba kinocompute ang GDP po ng probinsya at ng highly urbanized cities? At ano po yung mga production industry na kasama po sa computation po ng GDP po natin?
1: Ang ating GDP ay nabubuo gamit ang mga maraming datos, no, galing sa PSA at galing sa ating mga partner agencies. Mahalaga dito sa pagbalangkas ng ating provincial product accounts yung mga datos na nanggagaling sa ating mga local government units. At ito yung gusto natin i-strengthen, no? Yung ating collaboration sa ating mga local government units para mas ma-improve natin yung pagbibigay ng timely and quality statistics, no? Para mabuo natin yung sinasabi nating provincial product accounts. Kabilang sa provincial product accounts ay yung major industries ng agriculture, forestry, and fishing. Kasama din dito yung industry kung saan nandito yung mining and quarrying, manufacturing, construction, electricity, o yung mga utilities natin. No? At yung huli ay yung services. Mm-hmm. Nandito yung mga wholesale trade, okay. Nandito din yung hotels, restaurants, at iba pang mga serbisyo sa ekonomiya.
2: Alright. Pero sa side po ng ating pamahalaan, paano po nakakatulong itong mga datos, itong mga statistics ng PPA pagdating po sa ating gobyerno at maging sa publiko?
1: Ang Philippine Statistics Authority, kasama sa mandato nito ang paglalabas ng mga official statistics, no? Itong PPA, sa tatlong taon na magkasunod, no, nirelease natin yung buong provincial product accounts of the 82 provinces and 33 highly urbanized cities. Ito ay magsisilbing gabay sa ating mga local executives para makita nila yung paglago ng ekonomiya ng kanilang mga probinsya at mga syudad. Dito din natin makikita kung mabilis ba, mabagal yung paglago, anong outcome ng mga polisiya na ginawa na nila before, makikita ba nila na epektibo ba ito? O dapat nating tingnan yung mga gaps, no? Okay. Ano ba yung mga medyo nahuhuli na mga industriya sa mga probinsya at mga syudad?
0: Okay. Para po sa mga interesado po sa detalye, sir, nakikita po ba ito sa website po ng PSA or paano po ba ito ma-access?
1: Sa ating mga releases, kasama po na inilalathala natin ito sa ating official PSA website, kasama din dito yung ating open stats at yung ating mga social media platform, no? Lalo na sa Facebook page ng ating ahensya.
2: Alright. Ito po, sir, ngayong October ay pinagdiriwang natin ang National Statistics Month o yung NSM. Para po sa mga kababayan natin na marahil yung unang beses pa lamang po na marinig ito, ano po ulit itong NSM at ano po yung pinakalayunin nito?
1: Itong National Statistics Month, ito ay ang pagdiriwang ng buwan ng statistika kung saan gusto natin i-increase yung awareness ng mga tao na ating mga stakeholders sa importansya ng statistics. No? Importansya ng statistics sa ating pagbalangkas ng mga pulisiya at mga programa ng gobyerno. At ito nga PPA ay makakatulong para sa ating mga local executives para hindi lang sa national, hindi lang sa regional level, pero bababa tayo sa local level na pagbalangkas ng mga pulisiya at mga programa.
0: Okay. Sir Mark, ano po ba yung tema ng NSM po ngayong taon at ano ang nais po nating iparating na mensahe po sa publiko?
1: Ang tema ng taon na ito sa pagdiriwang ng NSM ay Tuklas Pilipinas, Statistics as a Beacon Towards Inclusive, Resilient, and Sustainable Tourism. So, naka-angkla sa turismo yung pagdiriwang natin ng 37th NSM.
2: Okay. Ano-ano po yung mga pangunahing programa, proyekto at aktibidad po na nakahanda ngayong taon bilang bahagi po ng pagdiriwang ng NSM? Ano-ano po yung mga servisyong hatid natin?
1: Kagaya ng nasabi ko kanina, no, to increase awareness on the use of statistics. So magkakaroon tayo ng mga series of webinar. Magsisimula ito sa Lunes, October 5, na kung saan magkakaroon ng discussion on the importance of tourism satellite accounts para magkaroon ng basihan para sa programa na makakatulong sa industriya ng turismo. Susundan ito ng discussion on paano ba nagagamit ng local executives natin, particularly sa Sablayan Island, no? Yung datos. Susunod dito yung sustainable tourism at sa huli na Lunes ng buwan ng Oktobre, i-discuss naman natin dito yung household survey on domestic tourism. Magkakaroon din ng open house sa aming headquarters itong Oktobre at magkakaroon din ng libreng sakay, no, sa LRT. Gagamitin nyo lang yung inyong national ID. Yes. Pwede na kayong sumakay sa LRT 2 specifically. No?
2: Kailan po ito? Kailan itong libreng sakay?
0: Yun talaga, sir, yung next examen ni Joshua.
1: Ang libreng sakay, free LRT2 ride, will be starting on October 1 for national ID holders.
2: Okay. October 1.
0: Sir, alam niyo ba, napaka-importante po talaga ng national ID. Tuwing nagka-caravan po kami, yan po yung blockbuster line po. Lagi sa PSA po yung pila dahil gusto ng tao makakuha ng national ID, lalo na yung mga senior citizens natin. Kaya, sir, sa panahon po ngayon na mahalaga po ang data sa paggawa ng mga desisyon, bakit mahalagang bigyang pansin at ipagdiwang ang National Statistics Month?
1: Kagaya ng nabanggit ko, no, ito ay para increase natin yung awareness sa gamit ng statistics para makatulong tayo, no, sa ikalalago ng ekonomiya, sa pagbuo ng mga pulisiya, programa, makatulong din sa hindi lamang sa ekonomiya natin pero sa ating mga mamamayan magkaroon ng trabaho kasi makikita natin kung ano bang statistics, for example, labor statistics, labor market statistics, tumataas ba ang employment, tumataas ba ang unemployment, saang industriya nanggagaling yung pagtaas ng employment, saan naman yung nanggagaling na industriya yung pagbaba ng employment. Ganun din yung pagtaas ng presyo, no? Ito yung mga tatlo sa mga official statistics na mahalaga na nilalabas ng PPA. Ating GDP, paglago ng ekonomiya, yung ating inflation, bilis o bagal ng pagtakbo ng presyo ng bilihin. Ganun din yung ating labor market statistics. Sinitingnan natin yung unemployment rate. Pero sa kabuuan, mahalaga na malaman natin kung ano ang, paano natin gagamitin yung mga official statistics na nire-release ng PSA para makatulong sa ating mga mamamayan.
0: Ako, agree ako dyan, Joshua, Sir Mark. Kasi nung college, tinitingnan talaga namin yung statistics kung saang industry na mas mataas ang chances mo na na ma-hire ka. Especially if you want to work right away after college. So, magandang gabay ito para at least may karoon sila ng idea na, okay, kung ito yung course ko, angkop ba ito doon sa parang mataas na industry kung saan pwede tayo, mas malaki ang chance na ma-hire ka. So otherwise, mapipilitan kang unemployed ka for several months, even years, or pupunta ka ng ibang bansa, which as much as possible, we don't want to happen.
2: Yes.
0: Ayan po. And with that po, maraming salamat po sa inyong oras. Mark C. Pascasio, Assistant National Statistician ng Macroeconomics Accounts Service ng Philippine Statistics Authority.
2: Thank you, sir.
1: Magandang salamat. Salamat din po.
2: Expanded benefits and financial options para sa mga pensioners ng GSIS. Ating alamin, kasama naman si Attorney Jason Teng, Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Attorney Teng, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa lahat ng tagapagsubaybay ninyo.
2: Yes, Attorney si Joshua Puito together with you, Sec. Marge. Ano po ang pangunahing pagbabago sa mga benepisyo para sa ating mga pensioners at surviving spouses? At ano po yung layunin ng GSIS sa pagpapalawak ng mga benepisyo nito?
3: Okay, dun po sa survivorship benefits, dati po kasi may limit po yung survivorship pension. Ang cap po niya or maximum ay up to the step 8 of the salary of an undersecretary. So, ang katumbas po niyan halos mga 98,000. So, which would mean na kung yung 50% ng pension ng isang survivorship natin ay lalagpas sa 98,000, ay makakap po siya sa 98,000. So, ang ginawa po natin ay straight na 50% na po lahat. So, kung ano po yung old age pension, 50% of that would be the survivorship. Kaya natanggal na po yung cap na yun.
2: Okay.
0: Attorney Teng, ano naman po ang bago sa funeral benefit po ng GSIS? Magkano na po ba ang claim? At sino-sino naman po ang qualified sa bagong funeral benefit po na ito?
3: You said previously po ang funeral benefit ng GSIS ay 30,000. Pero recently ang Board of Trustees po ng GSIS ay nag-decide na ito.

0: the Philippine Statistics Authority na para ma-check na rin from time to time yung or periodically yung status po ng mga pensioner natin kung whether nagpakasal na sila ulit or hindi.
1: Okay. Attorney, confirm din po namin, kasama din daw po sa expanded benefits ang Christmas cash gift para sa qualified pro data o pro rate of pensioners sa ilalim po ng portability law. Ano po ang detalye nito?
0: Yes po. Actually, it's more on the eligibility to receive the cash gift. We actually implemented this starting last December 2025. Kadalasan po kasi, hindi ko kasi necessarily lahat ng pensioner ay tumatanggap ng cash gift. So we have cash gift for pensioners, but previously, yung mga naging pensioner natin simply because of portability law, which means hindi talaga sila nakabuo ng 15 years in government. But by virtue of aggregating yung services nila sa government with yung services nila sa private sector, ay naabot nila yung 15. Ang tawag po sa kanila ay mga portability pensioners. In the past, ang portability pensioners po ay hindi nakakatanggap ng cash gift every December. So last December 2025, our board also approved a policy to allow portability pensioners to also receive cash gift. Kaya sinimulan na po natin yun last December 2025.
2: Okay, sa ibang balita naman po, Attorney Teng, dito naman po sa bagong GSIS Solar Energy Loan. Ano po ang sample computation at ano po ang mga pangunahing requirements at qualification? Maaari po ba itong gamitin para sa installation ng solar panel sa sariling bahay ng isang pensioner?
0: Okay po, actually, Yusek, we are currently celebrating Pensioners Day dito sa head office ng GSIS sa Pasay. So just this morning, we announced to all the pensioners in attendance na as of today, binubuksan na po yung Ginhawa Solar Energy Loan, or we call it GSEL for short. Binuksan na po natin para sa mga pensioners. So starting today, pwede na pong mag-apply ang pensioners ng GSEL para sa pagpapa-install ng solar energy panels po sa kanilang mga bahay. So ang purpose po nito ay ang pagpapondo para sa pagbili at pagpapakabit ng residential solar system sa solar energy system sa kanilang mga tahanan. Ang amount po nito ay maximum of 500,000 pesos. Kapag ka nag-loan po ng maximum na 500 pesos, ang monthly amortization po nito ay around 10,416.67 pesos monthly, payable over 5 years lang po. So this is 5% interest with no service fee.
2: Nice.
1: Well, happy Pensioners Day po. Magandang balita yan sa ating mga pensioner. Pero ito po, attorney, sa mga nakatira po na mga pensioner natin sa mga lugar na idiniklara naman po na under state of calamity, paano po ma-access ang GSIS emergency loan at gaano po kabilis maaaring matanggap ng pensioner ang kanilang financial assistance pagkatapos po mag-apply?
0: Sa ngayon po, Sir Joshua, lahat po ng loans ng GSIS ay pwede na po mai-avail through sa GSIS Touch Mobile application ng GSIS. So talagang nire-recommend po namin sa lahat ng mga aktibong miyembro at pensioners namin na mag-download na po ng GSIS Touch sa kanilang mga smartphone. Ang emergency loan po ay binibigay po natin kapag may declaration po ang local government ng calamity sa kanilang areas. So, isang pindot lang po yan sa kanilang GSIS Touch. Pwede po silang mag-loan dyan any time of the day, every day. And once mag-avail po sila ng emergency loan, usually kinabukasan at around 3 p.m. nasa account na po nila yung proceeds ng emergency loan. So, ganoon din po yung sa GSEL. We also made it so that pwede nang mag-apply ang pensioner ng GSEL also through the convenience of their smartphones. So, meron lang mga documents na kailangan i-upload, like kung ano yung installation contract nila or

0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: Rampasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: 105.
2: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin at your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Nasa huling buwan na po tayo ng Setyembre. Ayan, nasa huling araw na tayo ng Setyembre. September 30, 2026. Midweek araw ng Miyerkules. Naalala ko tuloy yung kanta na Wake Me Up When September Ends. Ayan. Okay, pero bago ko ituloy yan, magpapasok lang tayo ng isang balita mula sa ating kasamahan sa Mindanao. Ito yung kaugnay sa Malakas sa Pagsabog sa loob ng paaralan ng Isulan National High School sa Isulan Sultan Kudarat na wala naman daw na naiulat na nasaktan o nasawi. Si Marcel Dasalia sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nasawi o nasugatan o nasaktan sa iniulat na malakas na pagsabog sa loob ng Isulan National High School sa Isulan Sultan Kudarat habang patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa loob ng paaralan. Ayon kay Isulan Mayor Bayrihan Mangunadato sa kaluran, nasa ilalim ng PNP control na ang sitwasyon at kasalukuyang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng malakas na putok na narinig sa lugar. Sa paunang pagsusuri ng mga otoridad, wala namang nakita ang basyo ng bala sa loob ng paaralan. Patuloy pa rin ang verifikasyon kung ano ang sanhi ng malakas na putok na narinig. Samantala, ilan naman sa mga mag-aaral ang hinimatay dahil sa panic at init ng araw, subalit nilinaw ng mga otoridad na walang nasugatan o nasawi sa insidente. Inikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng hindi pa verifikadong impormasyon upang maiwasan ang pagkalito, pangamba at pagkalat ng mali impormasyon. Kaugnay nito, nagdeklara naman ang class suspension ang mga paaralan sa buong bayan ng Isulan habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pangyayari. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mabuti naman at walang na biktima, sugatan o casualty o fatality doon sa nasabing pangyayari na yan sa Sultan Kudarat. Samantala, may isa pa tayong papapasukin na mainit-init na balita mula naman kay AJ Ignacio na sa 27 Pilipinong pasaherong napabilang sa bus incident sa Bavaria, Germany, nakabalik na sa Milan, Italy, ayon kay OWA Administrator P.Y. Kaunan.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
12: Yes, Chad, sa kapapasok lamang na balita, nakabalik na sa Milan, Italy, ang nasa 27 Pilipinong pasahero na nasangkot sa bus incident sa Bavaria, Germany. Ito ang kinumpirma sa Radyo Pilipinas ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Chief Patricia Ivona Kaunan na pitong Pilipino ang tinulungan ng pamahalaan sa pagbabalik sa Milan habang nasa 20 iba pa ang nakapagbalik na sa pamamagitan ng mga inayos ng kanilang mga pamilya. Tatlo pang Pilipino, Ched, ang nananatiling naka-confined sa ospital sa Bavaria habang isa ang na-discharge at tinutulungan naman pabalik sa Milan. Samantala, Ched, inaasikaso na ng mga otoridad ng repatriation o pagpapawis ng mga labi ng 2 Pilipinong nasawi sa aksidente at nananatili sa Germany si Kaunan at sinabi niyang bibisitahin niya ang mga ospital upang mamonitor ang kalagayan ng mga Pilipinong patuloy na nagpapagamot. Tiniyak din, Ched, ng DMW at OWA na nagkikipag-ugnayan sila para makapagbigay ng legal assistance sa mga pasero at kanilang mga pamilya. Ched, mula pa rin dito sa OWA sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
10: Okay, maraming salamat sa RP at sa ating RP reporter sa back-to-back report na yan. Okay, tayo nga ngayon ay napapakinggan itong ating programa. Dahil nag-pause muna ang Senado sa isinasagawa nilang impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Dahil bukas po, magsimula na yung kanilang marathon na hearing na magtatapos sa October 15 dahil magiging busy sila itong ating mga mambabata sa budget deliberations lalo na pagdating ng November. Ched Oliva po, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Papatiin na rin natin yung ating opisyal na magagamot sa programa. Wala iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, sa magandang hapon.
13: Sa magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nanonood. Magandang hapon po sa inyo lahat.
10: Doc, bago natin na tuluyang iwanan itong September, may isang health campaign na hindi natin palalagpasin. Ito yung Healthy Aging Month na isang taunang observance na nakatuon sa pagpapabuti ng physical, mental, social, at financial well-being ng adults edad 45 pataas. Ayan, pasok na ba tayo dyan, Doc? O pero hindi dahil pa tayo eh, di ba? Bukas naman October 1 ay ipagdiriwang ang International Day of Older Persons na tinatawag ding World Age Day o World Elderly Day para bigyan pugay ang mga senior citizen at tugunan ang mga issue at hamon na kaakibat ng pagtanda sa buong mundo. Kaya maganda pagkakataon nito para pag-usapan natin paano ba tayo dapat maghanda sa ating pagtanda habang tayo ay bata o bata-bata o nasa middle age pa. Dahil ang healthy aging ay hindi naman nakisimula pagdating natin o pagtapak natin sa senior citizen. Sa maraming paraan ay nagsisimula ito sa desisyon at habits na ginagawa natin ngayon. Kaya alamin natin kung paano ba mapapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang pag-iisip, aktibo sa lipunan at independent habang tayo ay tumatanda. Right, Doc?
13: Tama ka dyan, Ched. At sabi nga nila, no, yung healthy aging, hindi daw to simpleng karagdagan ng mga taon sa ating buhay. Ano? Pero it is actually adding life, yung functions natin, yung independence natin, and yung dignity natin through all the years na tayo nabubuhay. So, whether or not ito ay ating tinatanggap o hindi, ano, ang importante po yung quality of life.
10: Ayan, oo. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon ay binibigyan ng pribilehiyo, 'di ba, Doc, na umabot sa katandaan, 'di ba? Iba na namamaalam na ng bata eh, 'di ba? So ito, ano, may mga magagawa tayo para mapanatili nating quality yung ating pagtanda na hindi natin dapat katakutan. Doc, kasi 'di ba kapag sinabing healthy aging, ano ba dapat ang pakahulugan nito? Ang goal ba nito ay mabuhay ng matagal o mas mahalaga yung maging active, healthy at independent habang tumatanda?
13: Actually pareho, ano, pero mas mahalaga yung tinatawag nating quality of life, ano. And habang humahaba yung ating buhay, mas maganda siguro yung nag-enjoy tayo. Yung healthy aging ay hindi lang tungkol sa kung ilang taon tayo mabubuhay. Ang tanong ay habang nadadagdagan ng ating edad, kaya pa ba nating maglakad, kumilos, mag-isip, makipag-ugnayan sa pamilya, gumawa ng mga bagay na mahalaga sa atin, ano, at magkaroon ng sariling desisyon. Ano? Yan ang tinatawag ng WHO na functional ability. No? So kung kaya ang magandang goal ay hindi lamang mapahaba natin yung buhay natin, kundi mahaba ang buhay ng may kalayaan, dignidad at ang magandang kalidad ng pamumuhay natin.
10: Mm-hmm. Ayun. Doc, gaano ba kalaki yung epekto ng lifestyle natin habang bata at nasa middle age tayo sa magiging kalusugan natin pagtanda?
13: Ngayon na, ano, kasi hindi kailangang hintayin ng edad na 60 years old bago natin isipin yung healthy aging. Ang ating pagtanda ay parang investment. Kung bata pa lang ay maayos na ang pagkain natin, yung regular physical activity, hindi naninigarilyo, controlled ang blood pressure, yung blood sugar, ganun din, at saka yung cholesterol, meron tayong sapat na tulog, malaking tulong ito pagdating ng ating senior years, sabi nga nila. No? Pero magandang sabihin natin, hindi kailanman huli ang lahat, ano, kahit nasa 60s, 70s or even 80s na, may mga pagbabago pa ring maaring gawin para mapanatili natin yung function, yung independence natin at yung mga ano nga ine-emphasize nila na yung healthy aging is actually a life course, ano, isa itong proseso, hindi lamang concern ng elderly.
10: Mm-hmm. So walang pinipiling edad yung pagbabago sa lifestyle. Pero mas maganda sana kung masimulan natin ito ng mas maaga. Dok, madalas natin naririnig sa mga nakatatanda yung masasakit ang katawan. Ano-ano ba yung mga normal na pagbabago sa ating katawan habang tayo ay tumatanda? At ano-ano naman yung mga senyales na hindi dapat baliwalain o basta sabihin dahil lang yan sa edad?
13: Oo, normal na magkaroon ng mga ilang pagbabago. Ano? Halimbawa, unti-unting bumababa yung muscle mass ano, at saka physical reserve. Ano? Kadalasan yung hapon or late evening medyo mahina ng katawan. Maaring magbago yung paningin, yung pandinig, no? Na madalas natin 'to nakikita. At maaring mas mabagal yung recovery mula sa physical stress. Pero hindi natin dapat sabihin na matanda na kasi, ano? Kasi halimbawa, kung biglang nanghina, paulit-ulit na nahuhulog, biglang pumayat or madaling hingalin, nagkakaroon ng bagong memory problems, yung mga persistent na depression, biglang nagbago yung bowel habits, o may unexplained na pain, hindi dapat automatikong i-attribute ito sa edad. Ano? Ang pagtanda ay normal. At ang pagkakaroon ng bagong sintomas ay kailangan pa rin suriin. So, in other words, if and when meron kayong napansin, meron kayong naramdaman, mas maganda siguro na isanggunin natin to sa ating mga pinagkakatiwala ang mga doktor.
10: Mm-hmm. Pagdating sa diet, Doc, ano-ano yung mga nutrients na mas kailangan ng older adults?
13: Yes, habang tumatanda, mahalagang pagtuunan ng pansin yung ating kinakain, no? Yung protina, yung fiber, calcium, vitamin D, no? Or yung mga vitamin B complex kagaya ng B12, ano? At iba pang mga micronutrients. Depende sa condition ng bawat tao. Importante yung protina dahil nakakatulong ito sa pagpapanatili ng muscle mass natin. At kung napapansin ninyo, habang tumatanda tayo, lumiliit yung mga binti. Ano? At nawawalan ng energy or power yung mga kamay. Para naman sa constipation, ano? Malaking tulong yung fiber mula sa gulay, sa prutas, yung whole grains at saka mga legumes, ano, kasama ng sapat na fluids at physical activity. Pero may caveat. Ano? So, kung may kidney disease, heart failure, difficulty in swallowing, o kaya ibang mga medical condition, maaring kailangang i-adjust ang diet at saka yung fluid intake. At kung may biglang constipation, may dugo sa dumi, may severe abdominal pain, may vomiting, o kaya may unexplained na weight loss, kailangan ito talaga ng medical evaluation.
10: Mm-hmm. Dok, isa sa mga misconception o maling paniniwala tungkol sa, o isang paniniwala tungkol sa pagtanda, ay mas madali raw ma-dehydrate ang older adults. Anong paliwanag dyan, Dok?
13: Well, at some point, tama ito. Ano? Kasi mas vulnerable talaga yung older adults sa mga dehydration. Habang tumatanda kasi, maaaring bumaba yung sensation of thirst. Ano? So parang nawawala yung uhaw. At may mga pagkakataong ding limitado ang kanilang mobility o may iniinom na gamot na nakakaapekto dun sa fluid balance. Kaya hindi dapat hintayin na uhaw na bago uminom. Ano? It's best na regular tayong umiinom. Pero hindi rin ibig sabihin na pare-pareho ang kailangan ng lahat. Ano? Kung may mga heart failure symptoms ka, may kidney disease ka, o kaya may ilang kondisyon na kailangan individualize yung fluid advice ng mga doktor.
10: Mm-hmm. Dok, nabanggit na nga natin kanina o nasabi na natin na maraming mga senior yung nagiging mahina o madali nang mapagod. Ngayon, ang tanong ko, gaano ba kahalaga yung regular exercise para mapanatili yung muscle strength, balance at mobility?
13: Yes, napakahalaga niyan, ano? Kasi ang muscle ay parang savings account. Ano? Kapag ginagamit natin regularly, mas napapanatili natin yung strength at saka yung function nito. Hindi kailangan laging strenuous yung exercise. Pwedeng magsimula sa walking, okay, strengthening exercises, na yung stretching, yung tinatawag nating balance exercises, kagaya ng tai chi, yung dancing, o kaya yung mga exercise na pinescribe ng mga physical therapist. Ang mahalaga ay regular at angkop sa kakayahan ng tao. Ang mahalaga ay at sa mga older adults, hindi lang cardio ang importante. Kailangan din nating isipin yung muscle strengthening at saka yung balance. Dahil malaking bahagi ito para ma-prevent natin yung mga aksidente kagaya ng mga falls.
10: Mm-hmm. Ayun, nabanggit nyo na, Doc, yung falls o yung pagkadulas. Bakit bakit ba mas common sa kanila yung mga ganitong klase ng pagkakataon o kondisyon? Yung ano, nahuhulog, nadudulas. At bakit o ano yung mga pwedeng gawin na paraan para maiwasan ang mga bagay-bagay na ito, lalo na sa bahay?
13: Well, maraming dahilan ito. Ano? Maraming humina yung muscles, bumaba yung balanse niya, o kaya nagkaroon ng problema sa paningin or sa pandinig, side effect ng mga medications. O kaya may mga neurological or musculoskeletal problems. Kaya sa bahay, unang-una, alisin ang kalat sa daan. Ano? Napaka-importante nito. Siguraduhing maliwanag ang mga rooms at saka yung hagdan, definitely. Ano? At gumamit ng mga handrails. Ano? Itong, these are best instituted sa mga bahay, na lalong-lalo kung maraming seniors dito, ano, gumamit ng mga tinatawag nating non-slip na mga mats, ano, yung mga doormats natin dyan. O kaya yung sa shower, no, kailangan hindi nadudulas, kasi pag nadulas ka dyan, sigurado maraming bali, di ba? Magsuot tayo ng maayos na sapatos at huwag basta tumayo ng mabilis kung madaling mahilo. Ano? Kasi, at kung paulit-ulit yung pagkahulog, hindi yung simpleng malakas lang madapa. Ano? Kailangan nating hanapin ang dahilan.
10: Mm-hmm. Kasi may mga ilang kwento rin ako na nabalitaan na, ano, Doc. Sa mga may kakilala rin ako, actually isa, dalawa, na dahil lang sa pagkadulas simula nag-deteriorate yung kanilang kalusugan at doon na nga nauwi, no? Yung kanilang ano, yung kung bakit sila namatay. Kaya isa rin yan sa mga dapat na bantayan ng mga nakatatanda. Ito naman, Doc, pagdating sa oral health, kasi minsan nakakalimutan din yung kalusugan ng ngipin at gilagid sa pagtanda. Paano ba naapektuhan ng oral health ang nutrition at overall health ng isang senior?
13: Napakahalaga ng ngipin at gilagid sa healthy aging. Ano, kung masakit ang ngipin o hirap ng ngumuya, maaaring pilitin ng senior ang malalambot pero hindi gaanong nutritious na pagkain at maaaring bumaba yung tinatawag nilang nutritional intake. Hindi rin natin dapat isipin na normal lamang na mawala ang ngipin dahil matanda na. Ano? Maraming dental problems ang maaaring maiiwasan o maagapan sa pamamagitan lang ng regular dental care. Ano pa? Yung proper toothbrushing, yung flossing, yung treatment ng gum disease. Importante ito. Ano? At saka yung tinatawag nating appropriate dental prosthesis kung kinakailangan.
10: Mm-hmm. Mula ipin, punta naman tayo sa balat, Doc. Normal ba yung sobrang pagkatuyo o pangangate kapag ka nagkakaedad?
13: Mas nagiging dry ang balat habang tumatanda tayo dahil nagbabago yung skin structure tsaka yung oil production. Ano? Kaya kung napapansin ninyo, yung mga senile dermatosis, makikita mo yung kamay nila, no? Yung balat nila talaga manipis na manipis na. Pero kung sobrang kate, may sugat, namumula, may discharge o paulit-ulit na infection, hindi natin dapat basta sabihin na dry skin lang. Ano? So there is actually an underlying medical condition. Makakatulong yung tinatawag nilang gentle cleansing, yung regular moisturization, yung pag-apply ng lotion, pag-moisturize. Pag-iwas dun sa sobrang init na paligo at saka yung pag-inom ng sapat na fluids kung medically appropriate. At importanteng bantayan ng mga sugat dahil maaaring mas mabagal ang healing pagdating dun sa mga older individuals.
10: Mm-hmm. Paano naman, Doc, sa pagtulog? Kasi

0: problems, no, na ilang minuto pa lang, no, gusto na niyang umihi ulit, ano, at saka yung tinatawag na sleep apnea, no, ito yung mga conditions na hindi po normal, ano, kung malakas humilik, no, humihinto ang paghinga habang natutulog, ay iba ring klase ito, no, sleep apnea na ito, o kaya sobrang antukin sa araw. Ang mas maganda po ay magpatingin muna sa mga ganitong klaseng sintomas na nabanggit natin.
1: Itutuloy natin yung ating talakayan tungkol sa healthy aging. Magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
10: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
2: Doctors on board.
10: Doctors on board.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Meron po tayong 29 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Chet Oliva.
0: Ito po si Dr. Clara Kayanan.
1: para sa pagpapatuloy ng ating programa. At ang ating health case nga ngayong hapon ay tungkol sa malusog na pagtanda bilang pakikiisa.

0: sa pagdiriwan ng Healthy Aging Month tuwing sumasapit ang buwan ng Setyembre at sa pagdiriwang bukas, October 1, ng International Day of Older Persons. Marami na tayo nasagot kanina at para sa iba pa nating katanungan, eto Doc, ano, sa atin ngayon, ang dami na eh, nagpapa-check up, nagpapa-health screen na. So ano-ano ba yung mga check up na hindi dapat palampasin para maagapan ang mga sakit habang tayo ay nagkakaedad?
1: Napaka-importante nung ano, no? Tinatawag nating regular health screening. Ano? Very important ito. Pero hindi ibig sabihin na kailangan gawin ang mga lahat ng mga test every year. Ang screening ay dapat age-appropriate lang at saka risk-based. Ano? Kabilang sa regular preventive care, ang monitoring ng blood pressure, yung diabetes risk, ano? Yung cholesterol, cardiovascular risk, yung mga cancer screening appropriate sa dun sa age niya at saka sa gender, yung bone health na alam naman natin talagang rumurupok talaga ito, yung vision at saka even yung hearing, ano, oral health, immunization at saka yung assessment ng mga medications. Usually habang nagkakaedad tayo, nagpapakilala yung mga iba't ibang mga diseases eh.
0: Kaya yan ang ayan natin pakilala doon.
1: Yes. At siguro more than 90% of the time meron talaga silang halos maintenance medications, ano. So usually in a year nakaka 3 or 4 checkups talaga sila, ano. Usually every 3 months, no. Lalong-lalo na kung meron kang maintenance medication. Yung exact schedule dapat individualized pa rin ito ng doktor, ano. Dahil nagbabago ito, depende sa edad, sa family history, yung mga previous health results at saka yung mga existing diseases.
0: Mm-hmm. Ayun. Doc, paano naman natin mapaprotektahan yung ating mga puso, bato, buto, mata at pandinig habang tayo ay nagkakaedad?
1: Ang magandang strategy ay hindi isang magic supplement, ano? Pero para sa puso at sa bato, makontrol natin talaga yung blood pressure, ano? Yung diabetes, yung cholesterol, avoidance ng mga vices kagaya ng smoking, yung alcoholic beverage drinking, ano, dapat ma-maintain natin yung healthy weight at saka exercise, ano. Para sa buto, para naman sa buto, adequate nutrition, importante ito, ano. Yung mga weight bearing and strengthening exercises, yung fall prevention at ma-assessment ng mga osteoporosis kapag ito ay indicated. Para sa mata at pandinig, yung regular assessment lang, ano, lalo na kung may pagbabago. Lalo na kung halimbawa nalalabo yung paningin, parang maulap ng paningin, ano, o kaya ang feeling niya parang hindi clear at parang may kurtina ang tinitignan niya, no? So veiled. At higit sa lahat, no, huwag hintayin lumala yung mga sintomas bago magpatingin, no. It is best na once na maramdaman na talaga nila ang mga ito, eh, magpasuri na sila dun sa mga pinagkakatiwala ang mga doktor.
0: Mm-hmm. Dok, kung memorya naman ang pag-uusapan, normal ba yung makakalimutin na habang tumatanda?
1: Well, may mga normal na pagbabago sa memory habang tumatanda. Normal yun. Ano? Halimbawa, minsan mas mabagal nating maalala ang isang pangalan. Pero naalala rin natin pagkatapos. Okay lang yun. Ano? Mas concerning kapag ang problema sa memory ay nakaka-apekto na sa daily life. Ano? Halimbawa, paulit-ulit na nagtatanong ng parehong bagay, no? Na naliligaw sa pamilyar na lugar, no? Kaya nahihirapan ng gumawa ng dating ordinaryong gawain o nagkakaroon ng malaking pagbabago sa judgment at behavior, no? Hindi lahat ng memory problem ay dementia na, kaya kailangan itong properly evaluated.
0: Mm-hmm. Doc, marami sa mga older adults na umiinom na maraming gamot ng sabay-sabay o yung marami na mga maintenance at ang tinatawag dyan ay polypharmacy. Bakit mahalaga na regular na ma-review ninyo mga doktor ang kanilang mga gamot?
1: Yes, ano, ang polypharmacy po ay paggamit ng maraming medications ng sabay-sabay, ano. Minsan kailangan talaga ito dahil maraming medical conditions ang isang senior, ano. Ang problema ay kapag may duplicate medications, yung mga unnecessary medicines o kaya mga drug interactions o kaya mga side effects. Kaya magandang magkaroon ng mga regular medication review, ano. Sa clinic yan madalas ginagawa ng mga doktor yan, lalong-lalo na kung sobrang dami na ng gamot. Binabawasan na namin yan dahil nga mas maganda na compliant talaga yung pasyente. Kapag sobrang dami, non-compliant sila. Yung napapansin namin eh. At ang isang magandang habit dalhin sa doktor ang lahat ng iniinom, no? Yung mga prescription medications, over-the-counter medicines, yung mga vitamins, yung mga herbal products, saka mga supplements. Ano? Hayaan na natin yung mga pinagkakatiwalaan natin mga doktor ang mag-desisyon kung alin dito ang mga tatanggalin.
0: Mm-hmm. Dok, kung may mga chronic condition tulad ng hypertension, diabetes, arthritis at iba pa, eh posible pa rin kayang magkaroon ng healthy aging?
1: Oo, absolutely, pwede pa rin. Ano? Ang healthy aging does not mean na wala kang kahit anong sakit. Ano? Maraming older adults ang may chronic conditions pero nananatiling active sila at independent dahil well-controlled ang kanilang mga diseases at maayos ang management nila. Ang goal ay hindi perfection. Ano? Ang goal natin dito ay makontrol yung function at saka independence.
0: Mm-hmm. Ayun, Doc. Bukod sa physical health, gano'n naman kahalaga yung mental at emotional well-being sa healthy aging? Kasi napapansin din natin na siguro iba sa atin nakakaramdam na nga nito eh, no? Na siguro nasa 40s pa lang na parang ang dami na sa mga kaibigan natin na hindi na natin madalas makausap dahil nagiging busy na sa pamilya, nagbago na yung kanilang ano, yung kanilang kumbaga priorities in life. Ang iba naman na maalam na o kaya iba may mga sakit na. So, paano nakaka-apekto ito, Doc, sa emotional at mental well-being ng isang nagkakaedad?
1: Oh, madalas nakakaligtaan yung mental at saka emotional well-being. Napakahalaga po nito. Ano? Ang healthy aging ay hindi lang muscles, blood pressure, laboratory results. Kasama din po dito yung mental, emotional, at saka yung social well-being. Ano? Ang pagkawala ng spouse, yung mga kaibigan, namatay ang mga kaibigan, namatay ang mga kapatid at ibang mga mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng loneliness at saka yung grief kung tawagin natin. Ano? Kaya kailangan nating magkaroon ng mga pagkakataon ang mga seniors na makipag-usap, makihalubilo, no? Sumali sa community activities, manatiling connected sa pamilya at magkaroon ng mga meaningful na mga relationships. Hindi dapat tratuin ang senior na parang burden. Ano? Kasi dapat silang manatiling kasali sa buhay ng pamilya at komunidad.
0: Mm-hmm. Doc, yung may mga iba na talagang na, parang napapagod na sa araw-araw na trabaho, eh gusto nang mag early retirement. O kaya yung iba naman nagmamandatory retirement na. Gaano ba kahalaga yung pagkakaroon ng purpose, hobbies at meaningful activities kapag nag-retire ang isang tao?
1: Naku, ito ay napaka-importante niya, no, yung halaga ng purpose, yung mga ordinary mga ginagawa nila, mga meaningful activities pag nag-retire. Kasi kapag nag-retire ka, hindi ibig sabihin retired na rin ang mga purpose mo sa buhay. Ano, hindi ito pwedeng ganun. Ano? Pwedeng magturo sa apo, pwedeng mag-gardening, magbasa, magluto, pwede silang mag-volunteer, sumali sa mga community activities. Pwede silang mag-aral ng mga bagong skills o kaya ipagpatuloy yung isang dating passion nila. Ano? Ang mahalaga, ay may dahilan sila para bumangon sa umaga, maramdaman nila na may contribution pa rin silang pwedeng gawin.
0: Mm-hmm. Ayun. Ito, Doc, kasi parang tabu topic o iniiwas sa pag-usapan yung intimacy sa pagtanda. Normal pa rin ba yung pagkakaroon ng romantic at intimate relationship sa mga senior at paano ito maaring makatulong dun sa kanilang emotional wellness?
1: Yes, no, normal po ito, ano, ang intimacy at affection ay hindi mawawala dahil lamang sa edad, ano. Yung mga romantic relationship, companionship, affection at saka yung intimacy ay maaaring maging bahagi pa rin ng emotional well-being ng isang tumatanda na. Ano? At syempre, dapat itong laging nakabantay. Lagi itong nakabatay dun sa tinatawag na mutual consent, sa respect, privacy at saka safety. Ano? At kung may sexual health concerns, halimbawa erectile dysfunction o kaya vaginal dryness, pain or concerns about yung mga sexually transmitted disease, may mga medical treatment at mga counseling na maaaring makatulong. Ano? Hindi dapat ikahiya ang pag-uusap patungkol dito.
0: Mm-hmm. Dok, para dun sa mga nasa 40s at 50s, maging yung mga nasa 60s, 70s at 80s, eh ano ba yung mga simpleng lifestyle changes na pwede nang simulan o pwede pang simulan para mapabuti ang kalusugan?
1: Siguro ito, no? Let us remember five things. Ano, unang-una, move. Ano? Kailangan meron tayong regular physical activity. Ikalawa, eat well. Ano? Mas maraming nutritious whole foods, adequate protein, fiber, at iwas sa sobrang process ng mga pagkain. Ikatlo, they should know their numbers. Ano? Yung kagaya ng blood pressure, yung blood sugar, cholesterol, at saka yung mga appropriate health screening. Ikaapat, kailangan protektahan natin yung brain and yung buong katawan natin. Ano? Sapat na tulog, social connection, mental stimulation, fall prevention, ano? At they need to avoid tobacco, ano? Yung paninigarilyo. At ikalima, yung panghuli, they need to stay connected at saka they should have a purpose. Ano? Kasi nga, at kahit na 80 years old ka na, pwede ka pa rin magsimula na through small changes done consistently can still matter.
0: Ayan. So, yan po ang ating mga dapat tandaan. Meron po tayong 40 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At sa ating pagbabalik, meron naman tayong isang makakausap. Ito'y patungkol naman sa nararanasan nating very strong El Nino. Mga paalala muna.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
5: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
4: Doctors on board.
10: Doctors on board.
5: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Okay, tuloy-tuloy na po tayo at tulad nga ng aking nasabi kanina, may makausap naman tayo na isang manggagamot patungkol nga ito sa very strong El Nino na ating nararanasan na sinabi nga po na nagsisimula na ngayong Setyembre at magpipik sa first quarter ng taong 2027. Nasa kabilang linya na ng ating komunikasyon, ang Medical Officer for ng Health and Climate Change Office ng Department of Health o DOH, si Dr. Jonalys Co. Magandang hapon po, Dr. Co. Welcome po dito sa ating programa, dito sa ating himpilan.
11: Magandang hapon po and thank you po for inviting me.
0: At marami din po salamat sa last minute naming request, ano po, sa pagtugon sa aming request na para pag-usapan itong ano, itong issue na ito. Siguro maganda munang malaman, Dr. Co, yung ano, na maliwanagan kami tungkol dun sa health situation analysis ng World Health Organization na lumalabas na nasa high, hanggang high risk ang Pilipinas na maranasan ang iba't ibang nakakahawang sakit na may kaugnayan sa El Nino. Ano po ang inyong masasabi dyan?
11: Apo, kapag sinabing high risk po kasi, ito po yung tinitingnan nila sa risk assessment. So, tinitingnan ng WHO ang projected effects of El Nino and how the changes in temperature, precipitation patterns, and other environmental conditions may increase health risks. This could include the transmission of certain infectious diseases. Based po kasi sa latest analysis of the WHO, Ang concern natin sa El Nino is not only its direct effects. So what WHO is actually highlighting is a chain or cascading series of health risks that can begin with changes in temperature and precipitation. So una po yung extreme heat. This can cause direct heat cramps, heat exhaustion, and heat stroke. And it can also worsen existing cardiovascular, respiratory, and kidney, and other chronic conditions. Pangalawa po is the prolonged dry conditions and water scarcity, which can affect the access to safe water, sanitation, and hygiene. Kapag limitado kasi ang safe water natin, maaari ring tumaas ang risk for water and foodborne diseases. Pangatlo, maaari ring maapektuhan ang vector-borne diseases such as dengue, no? Kasi changes in temperature and rainfall can actually affect mosquito breeding and disease transmission. So kapag may water shortages, maaari ring mas dumami ang household water storage, which can cause additional breeding grounds for mosquito if not properly covered and managed. Sa pang-apat naman po, El Nino can also affect food security and nutrition kasi drought and reduced rainfall can affect our agriculture and food production. And finally, maaari ring maapektuhan ang health system itself kasi water shortages, power interruptions, extreme heat, and other climate-related events can actually disrupt our health facilities. So including yung water and electricity supply, the transport, supply chains of pharmaceutical equipment, and the continuous delivery of essential health services. So, ang tinitingnan natin is not one disease alone, but a cascading health risk from heat, water, and food security, infectious diseases, and nutrition hanggang sa capacity ng health system natin to continuously provide services. So, for the DOH, this WHO assessment is an early warning for preparedness. Hindi natin hihintay na magkaroon muna ng outbreak for these cases bago kumilos. We are using PAGASA's climate outlook together with our surveillance and local health data to prepare our hospitals, regional offices, and LGUs to strengthen preventive measures even before these health impacts become severe due to El Nino.
0: Mm-hmm. So hindi lang po mga individual ang maaaring maapektuhan itong matinding El Nino, kundi maging yung ating healthcare system. Ayun. So sino po yung mga pinaka-vulnerable o pinaka matinding maapektuhan nitong very strong El Nino, Dr. Ko?
11: Yun po. Lahat po ay maaaring maapektuhan ng El Nino, pero syempre meron tayong mga vulnerable populations na tinatawag. Kabilang na po dito yung geriatrics natin, our infants, young children, the pregnant women, people with pre-existing conditions, particularly may mga sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa kidneys, and of course our outdoor workers tulad ng farmers, construction workers, and street vendors. Tinitingnan din natin ang vulnerability beyond individual conditions kasi mas mataas din ang risks sa communities na may limited access sa safe water, adequate food, cooling systems, and health services. Kaya mahalaga na ang response po talaga ay hindi lamang sa hospitals kasi umaabot hanggang sa community at LGU level yung effect nito.
0: Mm-hmm. Meron po bang pag-aaral kung ilang katao sa buong mundo, kasama na rin dito sa Pilipinas, yung mga posibleng matinding maapektuhan itong very strong El Nino?
11: Yes po. Meron po tayong global and regional studies na po tungkol sa health impacts of El Nino. So we have projections from the Climate Impact Lab, which projects about 239,000 additional heat-related deaths globally over the September 2026 to February 2027 period. In Southeast Asia naman po, there is an additional 19,400 deaths in the Philippines. Projected 19,400 deaths in the Philippines, Vietnam, Thailand, and Cambodia. Sa Philippine context naman po, we are strengthening our own surveillance and reporting systems and working with experts, climate scientists, and of course our LGU so that we can better understand and document the actual impacts locally.
0: Mm-hmm. So yun ano yung estimated na heat-related deaths kung sakaling ang ano po ito, lalo pang mas maramdaman natin yung kasagsagan nitong very strong El Nino. Ngayon po, Dr. Ko, paano pinapalakas ng DOH yung ugnayan sa pagitan ng mga regional offices at maging sa mga lokal na pamahalaan?
11: Opo, but syempre very important po sa preparedness ang ating coordination from the national level hanggang regional and to the locals. So may El Nino coordination and monitoring mechanism sa DOH kung saan po minomonitor natin ang preparedness ng mga CHDs. These are a Center for Health Development sa regions and our hospitals. Tapos nakikipag-coordinate din po tayo sa LGUs para masuportahan sila sa kanilang planning and response for the El Nino. Naglabas na rin po ang DOH ng policies, guidelines, and toolkits as well on heat health preparedness, including measures din po related to heat-related illnesses, water and sanitation, food and nutrition, energy and continuity of essential health services. So we have this department memorandum on the interim guidelines on the preventive and management of extreme heat health impacts. Meron din po tayong department memorandum on the development and implementation of anticipatory heat health action plans for extreme heat events. And then, more importantly po, itong department memorandum on health advisory and preparedness measures based on the PAGASA's climate outlook. So, it directs health facilities to implement preparedness measures aligned with the PAGASA's climate forecast. We also have this Climate Resilience Toolkit for health centers, which is a practical guide for rural health units and health centers to assess their facilities' vulnerability and ability to maintain the cold chains, protect their health staff, and set up cooling stations in po.
0: Mm-hmm. Sa mga eskwelahan po kaya, nag-reach out din po kaya ang Department of Health?
11: Yes po, meron po kaming mga project that na temperature forecast if ever na magsasabi na this type of temperature may have already an physiological effect. So although yung sa ano po kasi yung advisories on class suspensions, hindi pa po siya natatouch upon talaga. Pero may mga advisories po kami na pag tumaas ng ganitong temperature, magkakaroon na siya ng health risk.
0: Mm-hmm. Kung meron pong isang bagay na dapat natin tandaan ngayong nagisimula na nga itong very strong El Nino, ano po kaya yun, Dr. Ko?
11: We already have the data po. So preparation is the key. We are monitoring continuously and should adjust our response based on the actual risk and health data that we see on the ground. So yun po.
0: Okay, maraming salamat po, Dr. Ko. Sana hindi po ang una. Ito ang una at huling pagkakataon na makasama namin kayo. Hingi pa po kami ng ibang opportunity para makasama namin kayo dito. Maraming salamat po. Ingat kayo at isang magandang hapon.
11: Maraming salamat din po and ingat po, stay safe.
0: Ayan nga po si Dr. Jonalys Ko, Medical Officer for Health and Climate Change Office ng Department of Health.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Ang bilis ng oras, 8 minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon at unti-unti na po tayong pansamantala magpapaalam. Okay, sige Doc, kayo muna. Go ahead, Doc.
1: Hindi, huwag nating katatakutan po yung pagtanda. No? Ang pagtanda ay hindi isang sakit. Ito po ay bahagi ng buhay. At hindi kailangan maging perpekto ang kalusugan para magkaroon po ng healthy aging. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: Ayan, dahil nga po ang ating health case ngayong hapon na itong healthy aging o malusog na pagtanda bilang pakikisa ng ating programa sa Healthy Aging Month Observance tuwing buwan ng Setyembre at sa pagdiriwang bukas, October 1, ang International Day of Older Persons. Mabuhay ang mga senior. Ayan. Okay, so maraming salamat sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng ating mga nakatawang sa production at technical team ang ating malusog team. Andyan sina Jomari Referial, Matet Segovia at ating napakahusay na executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayaran po ninyo, 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niyan ay ang One Trabaho. Ako po si Ched Oliva, isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
6: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
2: Doctors, Doctors on Board.
6: Doctors on Board.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: We know you're always on the go. On the go.
13: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
12: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
13: Reliable news delivered to you

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Economic zone sa lalawigan ng Cavite mas pinalawak pa kasunod ng proclamation na inilabas ng Malacañang. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Firmado ng Executive Secretary Ralph Recto ang Proclamation No. 1460 na magdaragdag na lupang maaaring saklawin sa ilalim ng Cavite Economic Zone 2. Ilan sa mga karagdagang bahagi ng Economic Zone ng lalawigan ang lupa sa Barangay Santa Rosa 1 sa Noveleta. Umabot sa humigit kumulang sa 14,640 square meters ang kabuuang lawak ng mga lupang na idagdag sa Cavite Economic Zone. Pinagdaan ng Executive Secretary Recto ang Proclamation No. 1460 nitong nakaraang Lunes, September 28. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National Unity Party tutulak ang special provision sa 2027 national budget. May live report si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Itinutulak ng National Unity Party o NUP yung ilang special provisions na maisama sa 2027 General Appropriations Bill upang matiyak yung maayos at patas at agarang pagpapatupad mga punto inaprubahan ng Kongreso. Sa 10 balitaan, inihayag ni NUP Chair at Antipolo Representative Ronaldo Puno na layunin nilang tugunan yung mga problema sa pagpapalabas at pagpapatupad ng pondo para sa mga proyekto at servisyong panlipunan. Kabilang sa nais nila maisama sa special provisions ay yung otomatikong pagpapalabas sa mga pondo na kalaan para sa infrastruktura at pagbabawal sa pagtag sa mga proyekto bilang 4-liter release. Kailangan na rin anilang mailabas kagad yung mga pondong na ilaan para sa AIX at MAIFIP, pati na yung 44.7 billion pesos na bahagi ng Sentax revenues para sa MAIFIP at Health Facilities Enhancement Program. Nais din ang partido na matiyak ang patas at otomatikong alokasyon ng Local Government Support Fund batay sa populasyon, antas ng kahirapan at fiscal capacity ng mga lokal na pamahalaan. Git na NUP na hindi dapat gamitin yung pondo na servisyon ang panlipunan bilang paraan ng pagpaparusa naman sa mga distrito dahil lamang sa opinyon o boto ng mga kinatawan na taliwaso sa posisyon ng nakararami. Gitpa ng patido, kailangan matiyak yung mga pondong inaprubahan ng Kongreso ay mapapatupad ng buo at hindi basta ipagkakait o ipagpapaliban. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Kathleen Forbes. Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak ang mahigpit na pagbabantay sa DPWH budget. May ulat si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na patuloy na magiging mahigpit ang pagsusuri ng Senado sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa patuloy na pagkakaroon ng mga proyektong may red flags. Ayon kay Gatchalian, bagamat may mga reformang ipinatupad, marami pa rin proyekto ang nakakalusot sa pagsusuri. Inihayag ng Senate President na sa pagsusuri ng kanyang opisina, 7,107 sa 11,395 infrastructure projects sa kapaloob sa 2027 National Expenditure Program o NEP ang may hindi bababa sa isang red flags. Umabot sa 455 billion pesos ang kabuuang alokasyon para sa naturang proyekto. Kabilang sa mga natukoy na red flag ang mga proyektong walang station number o coordinates, duplicate projects, mga proyektong muling lumitaw sa 2027 NEP matapos maisama sa 2026 General Appropriations Act, lump sum projects, overlapping at fragmented projects, hindi tukoy na scope of work, at magkakaibang uri ng trabaho na nakalista para sa iisang proyekto. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kampanya laban sa mga nagpapanggap na delivery at motorcycle taxi rider pinaigting ng PNP ngayong holiday season. May live report si Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, sa Omar, pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang kampanya laban sa mga individual na gumagamit ng uniforme na mga delivery at motorcycle taxi rider bilang panloloko at paggawa ng krimen ngayong papalapit ang holiday season. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr., karaniwang tumataas ang street at petty crimes habang dumadami ang tao sa mga mall terminal at pamilihan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinaigting ng PNP ang crackdown laban sa mga nagpapanggap na rider para mang-hold up nga at magnakaw. Inatasan ni Nartates yung mga commander na dagdagan yung presensya ng pulis sa mga matataong lugar para mas mabilis na rumesponde sa mga insidente sa papalapit na holiday season. Makikipag-ugnayan din ng PNP sa mga ride-hailing company at organisasyon ng mga rider para mapigilan yung mga hindi autorisadong paggamit ng uniforme at delivery box. Hinimok naman ng publiko na agad na i-report sa PNP ang sinumang hinihinalang nagpapanggap na rider. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: to exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Anim na minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
0: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Pitong minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Magandang hapon mga kahuan trabaho. Kamusta po kayo? Dito po sa Metro Manila, sa Quezon City, biglang buhos ang malakas na ulan. Ingat po kayo, lalong-lalo na doon po sa mga nagmomotor. Ayan. Sana ay makahanap muna kayo ng inyong masisilungan. Huwag suungin ang napakalakas na ulan. Isang magandang hapon po dahil walang impeachment ngayon. Meron po tayong one trabaho. Abangan po ninyo ang isang malawakang job fair na isasagawa po bukas, October 1. At syempre pa, mamaya din po ay sisikapin natin na may makapanayam from the Bids and Awards Committee o yung BAC. Bakit ba mahalaga ito sa gobyerno, di ba? Kasi napakinggan naman nating lahat kahapon na yung BAC or yung Bids and Awards Committee, di ba, sa local government, bago ka mayroong bilhin na isang bagay o ipoprocure, kailangan mo nang dumaan sa bidding, yung mga bagay na yan. Bakit nga ba? Ilan ang dapat na signatory sa mga ganitong mga usapin, hindi ba? Napakahalaga po niyan na atin pong matalakay. Ano ba yung kanilang trabaho? Kasi kahapon, kung mapapanood naman ninyo, di ba, sabi nga ni Mayor Basta, hindi niya alam. Okay. Wala siyang alam. Oo. Dahil nga yung signatures ay meron na siyang designated na tao na pumipirma on his behalf. Well, anyway, ano man po ang ikangay mga trabaho ng mga taga-back na yan, pag-uusapan po natin at syempre pa, makibalita din tayo siguro maya-maya ay makapanayam din natin si Miss Melanie at yung ating mga kasamahan dyan sa impeachment trial court dyan po sa Senado. Oo, bakit nga ba biglang-bigla? Parang late naman ata yung announcement naman ng ano ng Senado na wala daw kumbaga walang impeachment hearing ngayon. So makibalita lamang din tayo sa ating mga kasamahan diyan dahil supposedly ngayong araw ang iyaharap if I'm not mistaken kasama sa mga iyaharap ay si former Senator Antonio Trillanes IV. Oh, so bukas ay whole day na. Ayan. So manawa tayo. 'Di ba? Tayo ay naghahanda na. Ayan. Para po sa whole day magsi-start na, magsisimula na po bukas, no? Hanggang October 16 ata ito if I'm not mistaken, or October 15. Ang whole day ng impeachment trial. Ayan. Sabi nga nung ilang mga senador, one to sawa raw. Anyway, ano man po ang mga ginagawa ninyo sa mga sumandaling ito, samahan niyo po kami dito po sa One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto. Sabayan po tayong napapanood sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. kami po ay napapakinggan din sa pamagitan ng 104.3 The Capital at sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers, i-like, i-follow at i-share na po. Maraming salamat. Ito po ang One Trabaho, September 30, 2026. 410 episodes na. Ayan. Oh, 'di ba? Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo at walang sawa kayong sumusubaybay dito po sa One Trabaho.
0: One Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Oras natin 2:12 ng hapon. Samantala, dito muna tayo sa ating Wanted Trabaho. Magdaraos po sa Quezon City ng District 1 o yung pong Quezon City District 1, magdaraos po ng wide job fair. Bukas po yan, October 1. Inaanyayahan ang mga job seekers na makilahok, makipag-ugnayan sa mga employer, tuklasin ang mga bakanting posisyon at samantalahin ang pagkakataong makahanap ng trabahong angkop sa inyong kakayahan at kwalifikasyon. Ang petsa po ay October 1, 2026. Araw po yan ng Webes. Bukas po yan, alas 9 ng umaga. Gaganapin po ito sa UGP Event Center sa Fisher Mall sa Quezon City. Sa may Quezon Avenue po yan. Ano yung mga dapat ninyong dalhin? Siyempre, updated resume. Mahalaga din po yung ball pen, no? At siyempre, kung extrang picture, kung minsan naghahanap yan ng mga litrato ninyo. Oo, wag naman yung ano, yung medyo formal naman. Ayan, okay. So, mag-invest din po kayo sa inyong mga sarili. Oo, so, meron pa. May dadalo daw po na 16 na local employers at isang overseas employer na handang magbukas ng mga oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho.
0: One Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Isa pa, kapag ka medyo ano ha, kapag ka medyo matao, ayan. Ang isa sa mga dadalhin po ninyo, tubig, biskwit, ano pa, yung pamaypay. Ayan. Para nang sa ganun, kahit kung halimbawa mahaba yung pila, 'di ba? Nauuhaw kayo o kaya naman bigla kayong gusto niyo na ikangay kumain na sobrang aga ninyo siguro doon sa pila or whatever, 'di ba? Meron kayong kutkutin na biskwit. Samantala, isa pang wanted trabaho natin, inaanyayahan po ng Public Employment Service Office o Peso Montalban. Sa pakikipagtulungan po ito ng Robinsons, ang lahat ng mga Montalbenyong naghahanap ng trabaho na makilahok sa Local Recruitment Activity o LRA. Ito naman po ay gaganapin sa October 2, 2026, araw po ng Biyernes, ganap na alas 8 hanggang alas 2 ng hapon. Ang venue ay nasa Municipality ng Rodriguez sa second floor, Peso Office. So hanapin po ninyo yung Peso Office. Samantalahin ang pagkakataon upang makapag-apply at makapanayam ng direkta ang inyong mga employer. Baka ito na ang unang hakbang tungo sa trabahong makatutulong sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Lalong-lalo na tayo po ay nasa bare months na, 'di ba? Ayan. So nasa screen po sa ating television at maging sa atin pong social media, no? Makikita po ninyo yung pong mga available position. Magdala lamang po ng dalawang kopya ng inyong updated resume At lahat ng mga interesadong aplikante ay maaari daw pong magtungo sa Municipality of Rodriguez Rizal sa second floor ng PESO office.
0: Juan Trabajo, Trabajo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
3: Oras po muna natin, 16 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag

0: Dito naman po tayo sa mga balitaan muna natin. Senator Erwin Tulfo Quinescion ng palakasan system sa pamamahagi ng government housing. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Question nga ni Sen. Rocky Tulfo ang umano'y talabak na palakasan system sa pamamahagi ng government housing kung saan sinasabing napapaboran ang mga empleyado ng munisipyo at mga taong malalapit sa mga mayor at barangay captain. Sa budget hearing ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD at mga attached agency nito, kabilang na ang National Housing Authority o NHA, sinabi ni Tulfo na may mga reklamong nakarating sa kanyang tanggapan tungkol sa benepisyaryong meron ng sariling ari-arian o sasakyan pero nakakatanggap pa rin ng government housing dahil umano sa kanilang koneksyon. Sinabi ni Tulfo na may mga politikong umano ginagamit ang government housing bilang gantimpala sa kanilang mga botante. Ayon naman sa NHA General Manager Joe Bentay, nakabatay ang pagpili ng mga beneficyaryo sa mga listahang isinusumite ng mga local government units sa mga national government agency para sa housing project, kabilang ang resettlement at mga programang para sa mga biktima ng kalamidad. Dahil dito, minungkahi ng senador na bumuo ng isang dedicated unit sa NHA na masasagawa ng masusing verifikasyon sa mga beneficyaryo para matiyak na kwalipikado ang mga tatanggap ng pabahay. Bungkahi na sinang-ayunan naman ni Tay. Hiniling din ni Tulfo sa NHA na tiyaking hindi ibinibenta, inililipat o pinapaupa ng mga beneficyaryo sa ibang tao ang mga government housing unit na ipinagkakaloob sa kanila. Nangako naman si Tay na palalakasin ang monitoring para maiwasan ang ganitong mga gawain. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas.
0: Pakilinaw lamang kasi yun nandito Senator Erwin pero ang sinabi mo ay si Senator Raffy. So sino sa kanilang dalawa?
2: Si Senator Raffy.
0: Ayun. Okay. So si Senator Raffy Tulfo ang kwenestyon yung palakasan na system. Okay. And also ako ay na-curious lang ngayon supposedly 'di ba dapat mayroong Senate hearing, Senate impeachment hearing. Pero parang late na ata nagbigay ng advisory no kagabi. Late na ata.
2: Yes. Oo, tama kami. Maging kami nagulat na naglabas bigla si Senate Spokes Tunggol dun sa kanyang, unang nilabas dun sa kanyang Facebook page eh, tapos saka na lang ipinasa sa amin yung notice. Uh-oh. And then yung una, wala pang paliwanag, kaya parang nagtataka pa kami, baka na-hack lang si Attorney Tunggol. So, uh-oh, ano kalaunan, naglabas naman din ng statement si Attorney Tunggol na yung kanilang parang strategic pause, ang tawag nila ngayong araw, ay para mapaghandaan yung bulto-bulto ng mga dokumento na nakatakdangang iharap dito sa susunod na mga trial days at bilang paghahanda na rin kasi bukas na nga mag-start yung full day na impeachment trial.
0: Ayun, okay. Sige, magbabalitaan ulit tayo bukas naman para sa mas mahabang ano impeachment trial ito.
2: Ikaw ba yung makakasama namin, Jimmy, hanggang 6? Mga alas 7, alas 7?
0: parang ano to, ha? Damay-damay to, ha?
2: Damay-damay na, Jimmy. parang
0: napalunok ako bigla. Pero syempre, di ba? Para sa bayan. Oh, kailangan nating malaman ang katotohanan. Alam mo ha, kahit sabihin mo na halimbawa, hindi naman ako nakasalang ng on-air. Alam mo, sa totoo lang, kahit ako'y nasa bahay pa lang, nakikinig na ako ng procedures. Ng impeachment proceedings. Kaya, kumbaga nakakasabay din ako sa inyo kahit papano. Diba? Kasi kayo talagang nakatutok kayo eh. Diba? Umaga. Ngayon hanggang gabi ba? Hanggang 7 o'clock daw ba ang sabi?
2: Hanggang 7:30 daw yung maximum if ever eh.
0: Aray ko, 7:30. Okay, sige. Mapapag-usapan.
2: Good luck sa ating mga utak bukas.
0: Mukhang ganadong-ganado sila. Okay, sige, tignan natin. Eh, ang sasalang pa si Senator Antonio, former Senator Antonio Trillanes, di ba?
2: Yes, oo. At hindi pa natin alam kung ano yung other matters na kanyang ite-testify. Mm-hmm. Dahil nga, yung unang nakalagay dun sa parang brief sa mga Senator Judge, sa bilanggit na presiding officer,

0: tungkol doon sa mga bank accounts yung kanyang itetestify. Pero sabi nung nung prosecution ay meron pa nga siyang other matters daw. Kaya siya yung iuuna na ng prosecution na iharap.
1: Ah, okay. Sige. Areglado. Yes. Magkakasama tayo. Okay.
0: See you. Yes, pahingang maigi ngayon at kita-kits bukas. Muli mula sa Senado. Ito si Ming Pasunsyon para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, si Nympha Asuncion. Tayo'y saludo sa ating mga kasamahan dyan. Ah. Si Nympha, si Luisa, si Miss Melanie, diba? Si Miss Melanie Valdos Reyes, si Luisa Irispe, at si Nympha Asuncion. Talagang tutok na tutok sila dyan po sa impeachment trial. Bukod pa doon sa kanilang mga ginagawa ng pangapangsokmed na nababasa po ninyo. Saludo tayo dito sa ating mga kasamahan. Anyway, oras po natin, 2:31 ng hapon, mas malinaw na patakaran sa paglabas ng LGSF. Ano ba itong LGSF na ito? Itinutulong daw o itinutulak ng NUP. Okay, ito pong Local Government Support Fund ay itinutulak daw po ng NUP, at narito po ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinutulak ng National Unity Party o NUP na magkaroon ng malinaw at objective na guidelines sa paglalabas ng Local Government Support Fund o LGSF. Ang GNUP chair at ang Dipong Representative Ronaldo Pumo dapat nakabatay sa malinaw na formula ang alokasyon ng LGSF kabilang ng iyong populasyon, antas ng kahirapan, fiscal capacity, infrastructure gaps at access sa basic services. Mayas din ang batido ng maging transparent ang proseso upang hindi maging arbitraryo ang pagtukoy kung aling mga lakong na pamahalaan na makakatanggap ng pundo. Ano naman kahirin ng NUP na matapos ang DBM verification, automatiko at direkta mailabas ang pundo sa mga kwalifikadong LGU na hindi kailangan ng karagdagang endorsement o approval mula sa national officials. Ano po yung mahalaga magkaroon ng permanent standard sa LGSF sa halip na nakabatay na mas mga policy o circular na maaaring baguhin taong-taon. Samantala, sinabi ni Puno na wala siyang nakikitang direktang pakikianam ng Pangulo sa pamamahagi ng LGSF at hindi ang ito ginagawa sa pamamagitan ng political maneuvering. Para sa Bangang Pilipinas, Katim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: DSWD pinuri ang 152 na dating 4-piece kids na pumasa sa Social Workers Licensure Exam. Uy, congratulations! Si Ray Ferrer sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binati ng Department of Social Welfare and Development ang 152 dating 4-piece monitored children na pumasa sa 2026 Social Workers Licensure Examination. 11 sa kanila ang kabilang sa top 10, pinangunahan ni Shane Sulapas ng Panabo, Davao del Norte na nagrangbo sa 6. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, patunay ang kanilang tagumpay na mahalaga ang pamumuhunan sa edukasyon at human capital. Samantala, umabot na sa mahigit 78,000 dating 4-piece monitor children ang nakapasa sa iba't ibang licensure examinations. Sa bilang na ito, 274 ang naging top-notchers, kabilang ang 42 sa Social Workers Licensure Examination. Layunin ng 4-piece na makatulong sa pagputol sa cycle of poverty sa pamamagitan ng suporta sa kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Oras natin, 2:34 ng hapon. Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, buwan trabaho, trabaho kasama si Jamie Quinto.
1: Oras natin 2:39 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito po sa One Trabaho. Mukhang nasa mga bids and awards. Mukhang manasa bidding pa. Okay. Sige, antayin natin. Oo, yun po ang ating mga makakapanayam. Oo, tayo ay na-curious lang din naman, hindi ba? Bilang tayo po ay nasa gobyerno at syempre mahalagang malaman din ito ng ating mga kababayan. Ano ba ang trabaho ng mga taga-bids and awards committee, di ba? Bakit mahalaga ito? So mamaya ho, isisikapin po natin na may makapanayam po tayo mula po sa back, no? Kung hindi man maihabol ngayon pong araw na ito ay hopefully, ano? Kasi sa mga susunod na pagkakataon ay October 16 na tayo ulit magkakarinigan sa ano, sa One Trabaho. Oo. Kaya as much as possible ay ikangay tayo ay ano, no? Tinatry natin, sinisikap natin na tayo po ay may makapanayam para nang sa ganun ay mas maliwanagan po tayo sa mga trabaho dito po sa gobyerno. Kasi hindi lamang po like dito po ano, iba-iba. Sa I don't know kung sa local government ay iba din yung kanilang role. Iisa lang ba yung proseso na ito? Hindi ba? Okay. So, ito, tatanong natin si Miss Melanie kasi matagal na din siya sa ano eh, matagal na din siya sa government. Ayan. And baka mabigyan niya tayo ng idea. But anyway, sa mga susunod na panahon ay sisikapin talaga ho natin na meron ho tayong makapanayam. Marami hong mga katanungan ayan, na nakahanda. At syempre, ito nga, sa October 1. So since wala hong impeachment trial ngayong araw na ito, so ano yung magiging paghahanda ng panig ng prosecution tomorrow, Miss Melanie?
8: Radyo Pilipinas report.
1: Hello, Miss Mel.
13: Magandang hapon, Jamie.
1: Mm-hmm.
13: Wala tayo ngayon sa Senado dahil dun sa strategic procedural post na ipinatutupad nitong Senado. So, breather room para sa parehas. Depensa at prosecution ng pahinga ngayong araw dahil simula bukas, tama ka nga dyan, ay whole day trial na hanggang October 15.
1: Ayun.
13: Monday hanggang Friday na ang paglilitis. Ito'y upang mapabilis yung impeachment trial ni Vice President at sabi nga nila sana hindi naabutin pa ng susunod na taon.
1: Umaski
13: hanggang Pasko.
1: Oo.
13: Ay, no, para makapagpahinga.
1: Ako ay bago sa impeachment muna, no, dahil kasi kahapon mahalaga yung ano eh, yung naging mga testimonya din kahit papaano, although laging yung sinasabi na hindi niya alam ganyan. Pero I think, no, doon sa mga viewing and listening public, dapat na maunawaan natin gaano ba kahalaga itong ano, bids and awards committee na ito or BAC, no? And since ikaw, Miss Melanie, I'm sure meron ka na ding may kaalaman ka dito sa bagay nito, dahil ikaw ay gaano na ba katagal na lingkod bayan?
13: Nako, mauhulaan na nila yung aking edad. So, nasa 23 years na ata tayo sa government after graduate ng college. Eh, napasok na tayo dyan sa PBS, Philippine Broadcasting Service pa noon, na ngayon ay Presidential Broadcast Service.
1: Galing, so, grabe, 23
13: Jamie,
1: years.
13: Alam mo, kahapon yan yung tanong natin, isakto doon sa Prosec panel. Nung hapon, nung matapos tayo mag-usap, na... Although sinasabi ni Mayor Baste kahapon na puro siya walang alam, no, hindi niya alam na ang kapatid niya ang isa sa shareholder ng GenCorp, hindi niya alam na si Jaime Tan, nakapartner niya sa isang negosyo ang may-ari ng GenCorp, hindi niya alam na nakapag-comply ba yung GenCorp doon sa 5 years. Meron kasi nga provision sa bidding ng Davao LG, dapat 5 years ng kumpanya para makasali ka dun sa bidding.
1: Uh-huh.
13: Ang binibid naman nila puro pagkain eh, food theater, na kailangan ng City Hall. So, kailangan 5 years na. Pero ito kasing GenCorp, wala pang 5 years noon nung nagsimulang umorder ang Davao LGU dito sa GenCorp. Jollibee, siya may-ari ng 5 Jollibee sa Davao, na hindi rin alam ni Mayor Baste.
1: Uh-huh.
13: So, puro siya walang alam na tuloy na bilang isang head ng procurement entity na titawag, no, at saka ikaw ang mayor ng Davao na ikaw ang nag-a-approve, bakit hindi alam ni Mayor Baste yung nagpanalo nanalo sa 19 na transaction na nagkakahalaga ng $34 million.
1: Malaki-laki ito, $34 million. Pero Miss Melanie, ikaw dito sa PBS, ikaw ba ay dati ka din bang naging member ng Bids and Awards Committee? Gaano ba kahalaga yung magkaroon nitong Bids and Awards Committee na ito?
13: hindi ako naging member, Jamie, ng back natin. Pero yung aking kaibigan na nagninegosyo, nasubukan, na sumali dyan sa ding, napaka-stricto nga daw. Hindi basta-basta makasali. Unang-una,
1: oh, kasi diba may parang catering din kayo, diba? Oo.
13: Oo, parang bago ka makasali, kailangan meron ka siyempre lisensya, meron kang BIR, meron pang isa, yung Phil Jeps. Kailangan meron ka Phil Jeps certificate para makasali kahit na, ka sa bilin ng gobyerno.
1: Kahit na halimbawa, sabihin mo na, nagki-catering po ako eh, kailangan ko pa din ng Phil Jeps, ganon?
13: Oo, sa kasama ng Jimmy, kailangan pa rin ng Phil Jeps. Maski kaya mo naman na i-cater, maski 500, 1,000 katao, no? Oo. Kailangan pa rin ng Phil Jeps. Itong Phil Jeps, ina-apply yan, alam ko, under yan sa BIR. Tapos meron silang certificate. Tapos meron din classification eh, doon sa certificate. Ipipresenta mo yun doon sa opisina. Tapos, marami na kayo dahil ang mga agencies, ipinopost kasi, yun yung tanong mo kahapon eh. Kunwari itong Davao LGU, ipopost niya, ito yung kailangan ko, yun si sinapaliwanag din ni Kong Zia kahapon dun sa tanong natin, may specification, kailangan ko ng fried chicken, gaya lang binanggit nung ni Theodore Te, nung tinatanong niya si Mayor Baste, fried chicken with rice with water. So, ipopost yan dun sa Facebook, yung social media ng opisina, tapos yung mga bidders, magpopost yan ng ito yung offer nila. Marami. Kaya lang ang nangyari kasi dito sa Davao, apat lang yung dumaan sa bidding process. Yung ilan, like, kasi kung 19 minus 4, so meron pang 15, hindi na ata dumaan. Kung sino na agad yung mas mababa, yun na yung kinuha nila. Yun yung sinasabi nilang sole winner agad tong GenCore dahil hindi wala na silang kalaban sa bidding. Tapos na kasamang Jamie, pag ikaw ay napili, marami ka pang marami ka pang mga lisensyang ibibigay.
1: Mm-hmm.
13: Hindi basta-basta, plus hindi ka naman agad babayaran. So parang tawag ba doon, reimbursement? Ano mo muna, i-deliver mo muna yon, tapos reimburse.
1: Oh.
13: Isa ka kababayaran ng gobyerno. At ang bayad na yon ay hindi pa yung perang idadaan sa'yo. Ngayon kasi alam ko, yung alam mo yung pinapatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayon na hindi na rin cheque. Bigay mo yung account number mo na hindi nakapangalan sa'yo. Kunwari ako yung may negosyo, hindi dapat nakapangalan sa akin ng cheque. Doon mismo sa pangalan ng negosyo mo. Yung bangko
1: mo. Okay, so hindi individual.
13: Oo, hindi
1: kung
13: baga,
1: pangalan ng kumpanya.
13: Oo, pangalan ng kumpanya. Bawal yung, maski sa'yo naman nakapangalan yung catering service, kunwari. O like yung GenCore na lang. Hindi yung pangalan ng mismong may-ari. Yung talagang pangalan ng kumpanya na kinuha niya sa bangko, nag-apply siya ng bank account at doon i-deliver. Ganun lang ngayon sa gobyerno. Kaya,
1: magandang practice ito kasi, 'di ba, may paper trail kung nakikita din ano ba nagbabayad ba ng tamang buwis itong kumpanyang ito, hindi ba? Kasi ito yung mga pumapasok na pera sa kanya.
13: Alam mo Jamie, yan ay susunod na ipapresenta ng Prosec. Alam ko itong LRA nasasalang bukas hanggang Biyernes, dalawa sila yung Register of Deeds sa Samal Island. Ito na yung sinasabi ng Prosec na yung mga lupa naman, silipin natin. Then kung meron siyang lupa doon, ang sisilipin na nila, kaya ba ni Vice President na bumili ng lupa dyan sa lugar na yan, saan siya kukuha? Iko-compute na naman yung mga assets niya, magkano ba sweldo niya?
1: Mm-hmm.
13: Bakit nakakuha niyang magbayad ng ganun sa lupa? Then si dating senador Sonny Trillanes na nandun kahapon, meron din siyang i-testify then yung AMLAC. Kasi nung nakaraan Jamie dito sa House Justice Committee, nauna muna si Senator Trillanes na humarap.
1: Mm-hmm.
13: Tapos prinisinta niya yung mga bank accounts na kinonfirm na lang ng AMLAC na totoo nga may ganitong transactions, ganyan. Eh ngayon, parang ang gusto ng mga senador, mauna muna yung AMLAC, tapos si Sonny Trillanes. Kasi hindi naman siya agad sinubo ng prosec agad eh. Maalala mo nung Tuesday, Jamie, tinanong si lead prosecutor kung sino yung kanilang susunod na testigo dahil pinapadala nga nila na sabpina. Hindi pa pinangalanan agad si Sonny Trillanes. Dun sa isang interview kay Congressman Redon, sabi niya wala pa sa schedule si Sonny Trillanes. Then kahapon, nagulat kami, nandun na siya sa Senate. Kasabay ni Mayor Basti, halos sabay nga silang dumating. Tapos na ambush interview si Senator Trillanes. Ang sabi niya, just in case daw na hindi dumating si Mayor Basti, eh pwede siyang sumalang. Tinanong nga namin, may subpoena po ba kayo? Sabi niya, hindi daw kailangan siyang subpoena dahil siya naman ay willing na humarap. Parang ganon.
1: Nako, kaya...
13: So, kahapon hindi na siya pinadala ng subpoena dahil nandun naman siya. So, ang gusto lang ano...
1: Ay, ang dami nagre-react na na naman eh. Ang dami, alam mo naman, syempre, dami yung magagalit dyan kay...
13: Oo nga. Alam mo, exciting nga yung ngayong natitirang dalawang araw, ngayong Linggo, dahil apat yung sasalang. Pero medyo masakit din sa ulo, Jamie, dahil
1: syempre,
13: yung taga-AMLAC, ang daming numbers nyon. Di ba may mga allegations na 6.7 billion na inflows and outflows. So, asahan natin na maraming numbers... Eh, di ba, magaling tayo masyado sa math. Talagang medyo may hero ata tayo ngayong Thursday and Friday.
1: Tama, tama.
13: So, next week, yun na yung sinasabi mo, yung sa BIR, dahil kailangan talaga nagpa-file. Sisilipin na rin ang BIR ng mag-asawang Sarah and Attorney Manscarp. Para lang patunayan itong kung tama ba yung pagkakadeklara ni VP Sarah sa kanyang statement of assets and liabilities, kasi parang sa para sa prosecution hindi bumabangga yung kanyang net worth sa SALN, yung pinaka latest dun sa mga nakikitang transaction sa bangko. Biro mo ang kwento nga ng isang prosec, yung isang bangko ata nakailang beses na bumalik na gamit ang van para sa mga dokumento.
1: Wow.
13: Ni VP Sarah, eh 10 bangko 'yon, 10 bangko yung pinasabina ng mga bank records. At isa pa, Jamie, sabi rin kahapon niya, yung controversial ngayon, si prosecutor Bel Zamora.
1: Hindi ko diba, maintindihan nga eh bakit
13: trending nga siya ngayon, Jamie, pero sabi ko,
1: but you know, I like her. Very classy. Maganda. Maganda naman siya.
13: Siya ang matalino, smart. Talagang smiling face lang talaga itong si Congresswoman. Pero matapang to eh. Remember siya yung unang tumayo? Naalala mo si Congressman Suntay?
1: Naalala ko.
13: Ann Curtis?
1: Sabi ko nga parang na familiar. Yun nga. Siya nga pala yun.
13: Siya yung unang tumayo sa plenary para lang... sawatahin yung nagalap na sabi niya ba natin delulo o imagination ni Congressman Suntay kay Miss Ann Curtis. So, ang paliwanag ni Congresswoman na Bel Zamora, kasi meron, hindi pumayag eh, ang Senate Impeachment Court, kinatigan nila yung depensa na ayaw nila yung admission. Na i-admit lang ni Vice President na mga bangko niya to. I-admit lang niya na ito yung mga bank accounts niya. Pero sinasabi naman ni Congressman Shell Jokno dun sa kanyang manifestation na hindi naman kailangan aminin ni
1: yung request of admission.
13: Na kung ano man yung gusto nilang patinayan, ay aminin na ni Vice President. Kailangan lang sabihin na totoo bank account niya to. So ngayon, Jay, dahil hindi pumayag ang depensa at kinatigan ng Senate Impeachment Court, eh iisa-isahin yan sa pagharap ng mga bank records. So isahin na ito ba ay bank records ni... So lahat ng mga tanong na dapat namarkahan na mag-skip na sana. So mas maraming oras ang gugugulin ngayon dito sa pagbusisi ng mga bank accounts ni VP Sarah.
1: Ayun, okay.
13: Kung ilan man yan, kasi hindi natin alam kung yung isang banko ba ay isa lang account, di ba? Yung ibang mga tao sa isang bank account, maraming bank accounts.
1: Tama. May checking account, may savings account.
13: Hindi ko kasi naranas yun, Jamie. Ang bank account ko lang yun dyan sa sweldo natin eh.
1: Pares tayo.
13: Buti nagkaroon pa ng payroll, no? Para mag-alala tayong bank account. So hindi natin sure kung ilan tong bank accounts na to na i-stipulate sa susunod. Eh kasi hindi rin sila pumayag doon sa stipulation. So hindi natin alam kung paano o kung gaano kabagal ba. Pero sabi naman ni impeachment spokesperson, tungol ng Senado, ahead daw, ibig sabihin hindi naman nahuhuli doon sa timeline ng Senate at ng PROSEC, kasi ang target ng PROSEC October 9 yung una nilang in-announce. October 9 tapos sila mag-present ng kanilang mga testigo, then susunod doon ay yung defense naman, meron ata silang 20 na testigo na ihaharap. So imagine mo yan, parang feeling ko nga itong October 9 hindi ma-reach eh, dahil sabi ni lead prosecutor Jervie Luisro, as of now kasama pa rin ang bribery. Kasi pinag-iisipan na i-drop na lang. Pero sa ngayon, kasama pa rin daw ang bribery. So, malimagong testigo na naman yan.
1: Okay. Sige. Makikibalita tayo bukas. Matinding bakbaka nito.
13: Dahil whole day. Jamie, mukhang umaga pa lang nandiyan ka na sa opisina bukas. Sabi nga, tontuwa nga kaming mga nagko-cover. Sabi na, salamat kasi kagabi yung iniisip na natin, naku, whole day na. Alam mo yun, yung habang nagko-cover ka, pupunta ka doon, may magpapa-ambush ng mga prosecutor o mga personalidad sa labas. Then, yung press con, sabay sila ng defense, prosec, at yung sa Senado. Talagang, ang mga kasama nating media, ang sisipag din.
1: Tama, tama.
13: Kaya tama lang yung ngayon parang breather room na binigay para ma-energize at bukas arangkada na itong October 1 hanggang 15 except yung weekends whole day trial. Sana naman hindi abutin ng 12 o'clock ng gabi kasi baka ganahan.
1: Naku po.
13: Oh, di ba minsan parang nabibitin sila na kailangan na nilang mag-adjoin dahil meron silang session. Pero ngayon dahil morning to sawa na 10 to sawa, sana naman hindi ganoon kagabi. Pero mas maigi na rin para matapos na. No, isa pang ang inaantay din, Jimmy, yung ano eh, yung decision ng Korte Suprema doon sa idinulog ng kampo ni VP. Voting threshold.
1: Yes, oo.
13: Kung iyan yung kung papakailaman ng Supreme Court, no, yung decision ng Senate.
1: Oo, tama, tama. Okay, sige, Miss Melanie, abangan namin yung inyong mga pag-uulat bukas. Maraming salamat sa iyo.
13: Maraming salamat. Bukas muli, Jamie, mula dito sa Kongreso, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ayan, napasarap ang kwentuhan namin ni Miss Melanie. Pasensya na po kayo, pero promise namin, ha, sisikapin natin talaga na next time, ayan, ay maihatid po sa inyo ano ba yung mga trabaho nito mga taga BAC or yung Bids and Awards Committee na ito hanggang sa procurement, 'di ba? Bakit mahalaga ito? But anyway, tayo po ay wala na din naman sapat na panahon. So sa susunod ang One Trabaho po mapapakinggan na ninyo on October na, October 16. Tama ba? Ayan, October 16. Okay. So kung hindi magde-decide ang impeachment court na palawigin pa. But anyway, starting tomorrow po, October 1, whole day na po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga laging kaagapay dyan po sa Marulas Transmitter at dito po sa studio sa engineers Matet Segovia, Rosan Erno, Marvin Toledana at ang ating mga executive producers si Ms. Tez Ramirez, si Ice Adan, ayan, at si Isabel Sila. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan trabaho.
14: Juan Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sinseridad ni First Lady Lisa Marcos, nakita ng grupong manibela ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Hindi na bago kay First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng serbisyo at tulong sa mga Pilipino. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung nagkataon lamang ba o intentional ang pamamahagi ng bigas ng unang ginang sa transport sector dahil sa transport strike. Ayon sa opisyal, hindi naman bago ang pamamahagi ng bigas at maging ang mga LGU ay namimigay nito. Gayunpaman, magandaan niya na nakapag-usap mismo si F. Eliza at ang pinuno ng grupong manibela. Naging maganda kasi anya ang tugon ng grupo lalo't nakita nila ang sinseridad ni F. Eliza. Sa ganitong klaseng pamamaraan anya, makikita ang kahandaan ng gobyerno na ibsan ang nararamdamang hirap, agam-agam ng mga chopper at ng mga operators sa transport sector. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: NBI kinumpirmang ni-raid ang mga bahay ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang asawa. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Kinumpirma mismo ng National Bureau of Investigation na ni-raid ng kanilang mga operatiba ang bahay na pagmamay-ari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at kanyang asawa. Ayon kay Director Matibag, ito ay dahil sa search warrant na kanilang ipinatupad noong August 24 dahil sa report na may high-powered firearms sa mga bahay. Ilan naman sa mga nakumpiska ng NBI ay mga magazine ng baril, bala at ID ng mga security agencies. Ang mga bahay naman na ni-raid ng NBI ay siya ring mga address ng bahay na nakalagay sa affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr., ang dating aide ni Velasco na umaling nagdadala ng malay-maletang pera sa pamilya Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution, nagpasalamat para sa procedural pause ngayong araw. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinasalamatan ng House Prosecution Team ang Senate Impeachment Court sa kanilang pagkapatupad ng strategic procedural pause ngayong araw. Ayon kay House Prosecutor Terry Lidon, ito'y bilang pagbibigay daan na makapagpahinga ang lahat at paghahanda na rin sa whole day trial na ikakasasimula bukas hanggang October 15. Sinuspindi kagabi ng Senado ang dapat sana ay paglilitis ngayong araw. Ayon kay Lidon, handang-handa ang prosecution sa kanilang presentasyon ng mga ebidensya bukas hanggang Biyernes. Nakatakdang iharap ang na testigo sa dalawang araw mula sa Land Registration Authority, AMLC, at si dating Senator Sonny Trillanes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ano kalang rental subsidy para sa mga pamilyang nawalan ng tahanan, tatalakayin sa plenaryo ng Senado. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Nakarating na sa plenaryo ng Senado ang palukan ng batas na institutionalization veto house subsidy para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa pagpapaalis, kalamidad o infrastructure project. Layo ng panukala na magbigay ng pansamantalang tulong sa upa sa mga pamilyang nasa kritikal na sitwasyon habang naghihintay ng permanente pabahay o relokasyon. Prioridad sa ilalim ng panukala ang mga pamilyang nakatira sa danger areas, mga lupang kailangan para sa public infrastructure at mga lugar na hindi angkop tirahan. Nakabatay ang halaga ng subsidy sa umiiral na rental rates, pangangailangan ng pamilya at kanilang kakayahang pinansyal, pero hindi ito maaaring lumampa sa aktual na halaga ng upa. Maaaring ibigay ang subsidy bilang direktang rental assistance na ibabayad sa lessor o bilang rental voucher na maaaring gamitin sa public rental housing. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: NUP nadawagang itigil ang political punishment sa mga distrito. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Manawag na National Unity Party o NUP na itigil ang umunay paggipit sa government assistance bilang paraan ng pagpaparusa sa mga distrito kapag hindi sumasang-ayon ang kanilang mga kinatawan sa posisyon ng majority. Ayon kay Anya Pichero at ang Deputy Representative Ronaldo Puno, hindi dapat pagkaitan ng proyekto at social services ang mga residente dahil lamang sa boto o opinion ng kanilang kongresista. Gate ni Puno, hindi angkop na tugon sa hindi pagsunod sa majority line ang pagkakait ng assistance sa mga constituent at komunidad na nangangailangan nito. Hindi may responsibilidad ng mga kongresista na ipahayag ang opinion ang kanilang mga distrito kahit hindi ito tugma sa posisyon na nakararami. Dito ang Anya Pichero, hindi dapat maapektuhan ang access ng mga residente sa mga servisyong pampubliko dahil lamang sa political disagreement ng kanilang kinatawan sa Kongreso. Para sa Balong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Iyan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
2: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, maparing o octagon, usapang padyak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan, Sports Roundup, heavyweight na mga sports balita. Magkakaalaman na sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang. Sports Roundup, 918 AM.
3: Philippine Standard Time, 27 minutes after 3 p.m. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato. This is your Sports News Roundup here on Sports Radio 918 AM, your sports connection. Live po napapakinggan sa 918 AM sa inyong mga talapitan and simulcasting po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico, 738 AM sa Metro Manila. Sa facebook.com/sportsradio918 at share din po sa Facebook pages ng aming mga teammates sa Radyo Magazine at Radyo Pilipinas World Service. Nightcap broadcast sa the Capital, 104.3 FM. And live stream din po sa PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. Let's bring you sports stories from here and around the globe. Our headlines for the final day of September, September 30, 2026. Carlo Paalam beats Kazakhstan's Sabirkan by split decision.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
5: Anytime, anywhere.
4: From Manila, Philippines. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa ating production team, mula po sa ating production side, of course, ang ating executive producer and coordinator at the same time, Ms. Stephanie Vicente. Sa ating master control, kasama naman natin si Mr. Milo Junela. At sa ating webcast, kasama natin si JP Lumuntad. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay napapanood po nyo live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin sa iba't ibang panig ng mundo through our shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Gamit ang inyong mga cellphone, pwede na rin po nyo kami pakinggan sa inyong mga cellphones. I-download nyo lang ang PBS eBox Radio Receiver app, Android man yan or iPhone. Well, kamusta na po kayo? Ating mga ginigilaw ng mga overseas Filipino workers, ano po, sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nagtatrabaho na ngayon, naninirahan.

0: dito sa Saudi sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Bakit ko nabanggit yan? Sapagkat makakasama po natin ngayon sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ang ating Philippine Embassy in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At kapiling na po natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon ang ating Chargé d'Affaires at Interim, si CDA Ariola. Pero bago tayo dumako kay CDA Ariola, bigyan ko kayo ng konting background tungkol dito sa kung anong pag-uusapan natin. Ano ho? Kasi po noong September 13, 2026, nakipagpulong si Philippine si Philippine Ambassador to Saudi Arabia, Ambassador Raymond Balatbat, kay Mazen Adulhons, bagong head ng Office ng International Organization for Migration o itinatawag na IOM sa Kingdom of Saudi Arabia. Tinalakay po ng dalawang opisyal o ng dalawang panig ang mga usapin na may kapwa interes sa Pilipinas at IOM, partikular ang mga usapin kaugnay ng migration at kapakanan ng mga migrants. Binigyan din sa pagpupulong ang kahalagahan ng mas matibay na ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng host country at ang diplomatic community sa pagbuo ng mga epektibong migration policies. So yan po ang kakakunting backgrounder kung ano ang pag-uusapan natin with our Philippine Embassy in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, together with Chargé d'Affaires Ariola. Yan, ano po, walang iba kundi si Chargé d'Affaires Dean Jason N. Ariola. Nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Magandang hapon po mula dito sa Pilipinas, sa Chargé d'Affaires Dean Jason Ariola.
1: Magandang hapon po, Sir Ray, at sa inyo po mga tagapanood at tagapakinig sa Pilipinas po at sa lahat po ng at saan mang dako po ng mundo.
0: Ayan, okay. Mawalang galang na po, CDA Ariola, anong oras na po ngayon sa Saudi Arabia, sa Riyadh?
1: Mga mag-ano na po, alas 10:30 ng umaga.
0: Ah, umaga.
1: Bale, mm-hmm. bale 5 hours ahead po ang Pilipinas, mm-hmm. All right. Sa Saudi Arabia, sa oras dito sa Saudi Arabia.
0: So thank you very much po for indulging us, CDA Ariola, sa programang ito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kanina po, CDA Ariola, nabanggit ko yung napaka-importanting pagpupulong sa pagitan ng ating ambassador, si Ambassador Raymond Balatbat, dito sa Office ng International Organization for Migration, dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. At mukhang napag-usapan dito ang mga particular kapakanan ng mga migrante o ng mga migrant workers, including of course ang ating mga overseas Filipino workers. Can you give us a sense of how important and relevant yung naging pag-uusap na yan sa pagitan ni Ambassador Balatbat together with head ng Office ng International Organization for Migration dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, CDA Ariola?
1: Salamat po, Sir Ray. Siyempre po, napakahalaga po nitong naging pagpupulong na ito sa pagitan po ni Ambassador Raymond R. Balatbat at ng bagong head ng International Organization for Migration Saudi Arabia Office, mm-hmm. na si Mazen Abdul Hossein, dahil sa pangkalahatan po ay napakahalagang partner po ng IOM, mm-hmm. sa gobyerno ng Pilipinas pagdating po sa pupursige, mm-hmm. o pagpapatupad ng mga polisiyang pabor po para sa ating mga kababayang migrant, lalo na po yung ating mga migrant workers po sa mga bansang malaki po ang migrant worker population kagaya po ng Saudi Arabia. Marami pong mga paksang na pag-usapang may kinalaman po sa ating mga migrant workers at sa kung ano pong mga ninanais natin na mapagtuunan sana ng pansin ng IOM, mm-hmm. sa kanilang pakikipag-interact o pakikipag-ugnayan, mm-hmm. sa gobyerno ng Saudi Arabia para po sa kapakanan ng ating mga migranteng Pilipino at ng iba na rin po mga migrante mula sa ibang bansa.
0: Alright, matanong ko lamang po, CDA Ariola, just to to clear things up, ano ba yung mga pangunahing migration concerns ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na nais pagtuunan ng pansin sa pamamagitan ng mas pinalakas na ugnayan na ito?
1: Opo. Siyempre po, ang pangunahing tuon ng pakikipag-usap na ng pakikipagpulong na ito ay yung proteksyon at kapakanan ng mga proteksyon at pagpo-promote ng karapatan at saka kapakanan ng ating mga kababayan. Nariyan po siyempre yung issue tungkol sa pakikibaka natin laban sa trafficking in person, so human trafficking. At siyempre, nariyan din po yung mga migration concerns po na specific po sa Saudi Arabia, kagaya po ng mga concern tungkol sa repatriation at labor mobility. Sapagkat, siyempre po, dito po sa Saudi Arabia, hindi po ganun kasimple yung pong usapin ng repatriation para po sa ating mga distressed workers. At ganun din po pagdating po sa upskilling or labor mobility para po sa ating mga manggagawang gustong maiangat ang kanilang estado ng paggawa o yung kalidad ng kanilang buhay, no? May mga hakbang na kailangang matupad, may mga requirements na kailangan ma-fulfill para po magampanan ng mga ito. At syempre layunin po ng ating kooperasyon sa IOM na mas mapasimple, maging streamline po itong mga prosesong ito,
0: yes.
1: Yung mga prosesong may kinalaman sa repatriation at saka sa labor mobility kabilang na yung upskilling, para po mas maging madali po yung proseso para po sa ating mga kababayan at maging mas madali rin po yung trabaho ng ating mga kasama dito, particular na yung mga kasamahan natin sa ating consular section dito sa sa Pasuguan at ang ating labor section o yung tinatawag na migrant workers offices, particular po dito sa Riyadh at saka po sa Eastern Region.
0: Alright, just to have a figure, ano po, CDA Ariola, do you have, meron ba kayong datos kung gaano karami yung mga Pilipino ngayon na nagtatrabaho sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia?
1: Sa Riyadh po, to be specific, ang estimate po ay mga siguro po mga between 300 to 400 thousand workers, no? Kasi po kalahati po, bale half if not two-thirds po ng mga nagtatrabaho po sa buong Saudi Arabia ay nandito po sa Riyadh region at saka sa Eastern region po. Riyadh region po kasama na po yung mismong capital ng Riyadh at iba pa mga localities, no? At syempre po yung Eastern Region na napakalawak din na kung saan nandun po yung mga mahalagang industriya po dito sa Saudi Arabia, kagaya po ng oil sector, petrochemicals, at saka syempre logistics, dahil po nandun yung mga port. So mga mahigit po 400, ano po, between 300 to 400,000 po.
0: Wow.
1: Sa pangkahalatan po sa buong Saudi Arabia, mga higit 800 po.
0: Wow.
1: 800,000 Pilipino po ang naninirahan po at karamihan ay nagtatrabaho po dito.
0: And may I also ask CD Ariola, dun sa bilang po na nabanggit nyo, kasama na po ba dun yung mga undocumented OFWs o migrant workers?
1: Hindi pa po siya kasama dun sa official na bilang ng mga undocumented po. Yung pong nabanggit kong datos ay base po sa impormasyon na binigay sa amin ng Ministry of Interior. So ito po yung, ang bilang po dun sa sinabi kong 800 mahigit ay yung mga rehistrado po, yung mga may ikama, yung mga dokumentado po. So yung pong mga undocumented, hindi rin naman po masasabi nating malaking porsyento, pero ano pa rin, sa estimate ko po, ano pa rin yung bilang po nila ay hindi ganun kalaki, pero
0: Yeah.
1: malaki pa rin na
0: Yeah.
1: kailangan pa rin pagtuunan ng pansin.
0: Now, the reason why I asked that
1: Opo.
0: respectfully, ano po, CDA Ariola, is because ang susunod ko kasing tanong, itong ito bang mas pinalakas na kasunduan with IOM, will this also include yung kapakanan ng mga undocumented workers, hindi lang ng mga documented workers, pati mga, sabi natin, mga undocumented, kasama rin dito?
1: Definitely po, makakatulong po ito kapag ka po na-finalize na po itong host country agreement, no? Sa pagitan po ng IOM at saka ng Saudi Arabia, mas makakatulong po talaga ito sa mga ating undocumented na kababayan, no? Kasi po, syempre po sa usapin po ng repatriation o yung pagpapauwi sa ating mga kababayan sa Pilipinas, marami po sa mga undocumented po nating kababayan na hindi makauwi kahit gusto nila makauwi ay nakatali po dun sa hindi ano dun sa kawalan ng abilidad na makakuha ng exit visa dahil sa mga pananagutang pinansyal
0: Yes.
1: Na hindi nila matupad. O di kaya mga pananagutang may kinalam legal na hindi rin po nila matupad, na sa tingin po namin ay mas mapapadali ang pagre-resolba kapag ka po itong kasunduan na ito ay naisapinal na at ano at masimula na maipatupad.
0: Now, paano po ang ano dito? Ang sabi na nating dynamics sa pagitan ng Philippine Embassy at ng IOM once na tuluyan ng maipatupad itong agreement na ito, CDA Ariola.
1: Syempre po ang kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang ating pong gobyerno at ang IOM po ay matagal ng at maigting na partners po pagdating po sa pursue ng migration concerns. Naging mainam po ang ating kooperasyon sa kanila sa pangkalahatan. So hindi lang po ito patungkol sa Saudi Arabia, pero sa pangkalahatan po. Pagdating po sa mga pagbibigay ng mga serbisyo sa mga ating mga kababayang nasa abroad, kagaya po ng psychosocial counseling support, repatriation assistance, mga ano po, mga serbisyo po na para po sa kanilang pagpapabuti ng kanilang kapakanan at sa pagpapadali po sa kanilang pagpapauwi. Syempre po, no, bagamat meron tayong ganitong kooperasyon sa IOM, hindi po pare-pareho yung sitwasyon sa bawat bansa.
0: Yes. Uh-oh.
1: At syempre po, dito po sa Saudi Arabia, medyo, syempre, iba po ang mga kondisyon dito. Kaya, mas, ano po, mas elaborate, mas sophisticated po yung ating approach sa pakikipag-ugnayan po sa IOM.
0: Okay.
1: Para po dito sa para po sa pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng ating mga kababayan po dito.
0: Alright.
1: Pero sa pangkalahatan po, maayos po at maigting ang ating kooperasyon sa kanila.
0: Alright. Okay, when we talk about kasi migration, lalo na po labor migration, ano po, CDA, Ariola, correct me if I'm wrong, isa ba sa nakikita niyong issue dyan is yung border crossing ng mga illegal immigrants papasok sa ibang bansa, di ba, papasok sa Riyadh and vice versa, pati yung mga nabibiktima ng ano ng mga human trafficking, kasama rin po ba yan sa ikang part and parcel ba yan sa napag-usapan between the embassy sa pangunan ni Ambassador Balatbat at ng IOM?
1: Kagaya po nung nabanggit ko kani-kanina lamang, isa pong concern yung pong trafficking in persons o human trafficking. So
0: Yes.
1: syempre po nakapaloob na po dyan yung labor trafficking ano. Kasi po dito po sa halimbawa sa Saudi Arabia, meron pa rin po mga pagkakataon, no? Hindi naman po sa pangkalahatan, pero may mga kaso pa rin na yung pong ipinangakong trabaho o yung ipinangakong mga terms dun sa kontrata nila ay hindi nasusunod. Yung ipinangako sa kanilang trabaho ay halimbawa residential service worker, meaning ano lang po yung magtatrabaho po siya, maglilinis po sa office building or sa bahay, pero babalik din po sa accommodation. May accommodation po sila. Pero nangyayari, yung pong trabahador napupunta po sa nagiging stay-in worker. O di kaya yung worker po dapat sa Riyadh nagtatrabaho, pero nangyayari napupunta po siya sa Tabuk, o napupunta siya sa Taif, o napupunta siya sa Maka. May mga ganun pong pagkakataon. So at syempre po may iba rin na dito po napupunta sa una, pero nadadala rin po sa ibang bansa. Bagamat dito po ay hindi po sa aking pag-aanalisa, hindi po ganun kaliberal ang kanilang visa policy kumpara po sa kanilang mga kapitbahay, pero may mga pagkakataon pa rin nangyayari ito. Kaya syempre concerned pa rin po dito sa amin ang trafficking. Ano?
0: Yeah. And speaking of that, CDA Ariola, paano mapapalakas yung information campaign para matiyak na ang mga kababayan nating Pilipino hindi maging mabiktima ng human trafficking mismo sa loob ng Riyadh, palabas ng Riyadh, and vice versa? How can we make sure that napaparating natin yung informasyon natin yung sapat na kaalaman?
1: Syempre po, ang ating pasuguan sa pagkikipagtulungan natin sa ating mga migrant workers offices ay maaari pong magsagawa ng mga pinaigting na information drive gamit po ang ating social media pages, no? At pati na rin po ang mga online platform para po sa pagpapakalat po ng mahalagang impormasyon sa ating po mga kababayang nandito para po mas maging maingat sila. Kapag ka po may mga pagkakataon din po na maaari po tayo magsagawa mismo ng mga in-person na activities, meaning hindi lang po ito online, hindi lang po seminar, kung saan po maaari po natin maimbitahan yung ating mga kababayan na makilahok. Pero syempre po ang realidad po dito sa Saudi Arabia, no, mas mainam po yung pagpapakalat ng impormasyon online, dahil po marami po sa kanila ay nakadikit po sa trabaho, hindi po sila basta-basta nakakapag-leave. At saka limita Friday, Biyernes lamang po yung kanilang araw ng pahinga. Natutuwa po syempre ito sa mga personal na bagay, ano? Kaya minsan hindi na po nila nabibigyan masyadong pansin yung mga programa po ng ating pasukuan at saka ng ating mga migrant workers offices na pang in-person. Pero syempre sinisikap po namin na mapaiting itong mga aktibidad na ito mas mapadali po yung pagpaparating ng impormasyon, na mahalagang impormasyon sa kanila.
0: Yun.
1: Kung maalala niyo po, nung simula po nung sigalot dito po sa gitnang silangan, sa pagitan po ng mga ilang bansa, ano? Hindi ko na po sila babanggitin, pero alam niyo naman po kung sino sila. Nag-establish po kami ng WhatsApp group.
0: Okay.
1: Na pwedeng salihan po ng kahit po sino sa ating mga kababayan para po makakuha ng mahalagang update tungkol po sa security situation dito, maaari din po siyang gamitin para po sa pagpapakalat ng mga abiso o mga reference materials po na madaling maintindihan po ng ating mga kababayan para po maiwasan po nila ang na maging biktima ng human trafficking.
0: All right. Now, you mentioned about, you know, yung ongoing pa rin pong kaguluhan sa Middle East without mentioning any names of any country. Pero kamusta? Kamusta ang mga kababayan natin? Kasi patuloy pa rin ito, CDA, Ariola. Mukhang matagal pa ito. Mukhang I don't see. Mukhang matagal pa yatang mabibigyan ng conclusion or resolution ito. So, kamusta ang disposition ng ating Filipino community? How are they doing despite the situation?
1: Opo, Sir Ray. Sa pangkalahatan po, maayos naman po ang kalagay ng ating mga kababayan dito. At pati na rin po yung ating mga kababayan po sa Western at saka Southern Region, na sakop po ng ating konsulado sa Jeddah. Patuloy po yung ating pagmamonitor ng kalagay ng ating mga kababayan dito. Siyempre po, patuloy, parati po namin pinapaalala sa kanila na magbantay po sa official na announcement o alert, yung alert warning system po ng Saudi Arabia. Meron na po silang warning alert system na gamit po yung ating mga cellphone na no, na kung saan eh magti-trigger po siya ng alert ng napakalakas na tunog kapag ka po may banta. Sa kabutihang palad naman po, wala po kaming natatanggap ng balita na may mga Pilipino pong nasaktan o nasawi dito po sa aming nasasakupan, ano? Sa tingin ko naman po sa pangkalatan, yung pong mga employers po ng ating mga kababayan ay may kanya-kanyang mga protocol na pinapatupad para po masiguro yung kanilang kaligtasan, ano? Kung kayo po yung nandito ngayon, hindi niyo po iisipin na may ano, na
0: wow,
1: may digmaan o may sigalot, ano? Na ano lang po, life goes on. Pero syempre sa kaloob-looban po ng isipan ng mga taga rito po, syempre yes, alam po nila na ano, na hindi po 100% normal ang sitwasyon. Pero matiwasay pa naman po ang kalagayan yes, ang sitwasyon dito sa ngayon sa pangkalatan.
0: That's nice to hear. That's good to hear, ano po, CDA Ariola. Dahil siyempre marami rin tayong mga kababayan dito sa Pilipinas na may maraming kamag-anakan na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, sa Riyadh, sa Jeddah, sa iba pang mga lugar sa Middle East na talagang siyempre concerned din sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay dyan. Now, my final question, CDA Ariola. So, you have mentioned the highlights nitong significance, importance and relevance nitong meeting ni Ambassador Balatbat together with the new head ng IOM sa Saudi Arabia, sa Saudi Arabia. Now, the question is when can we see the fruits of this discussion, the fruits and yung pinaka resulta ng agreement na ito o pag-uusap na ito sa pagitan ng Philippine Embassy ng Saudi Arabia sa pangunan ni Ambassador Balatbat at sa bagong talagang head ng IOM sa Saudi Arabia?
1: Sa ngayon po, Sir Ray, wala po kaming nakikitang time, specific timeline o specific duration po, no? Kasi nakadepende po talaga ito dun sa kung kailan po may sasapinal yung pong host country agreement. Dun po kasi magsisimula yung pong mga inaasahan nating pagpapabuti, no? Improvement. Dun po sa mga polisiya po nakatuon para po sa ating mga kababayan, lalo na po yung ating mga kababayang OFWs, ano? Syempre po, kami po ay patuloy na nakikipag-ugnayan po sa sa IOM at saka po pati na rin sa at sa gobyerno ng Saudi Arabia para po sa lalong madaling panahon ay maisapinal na ito at makita po natin na mailatag na yung pundasyon
0: yan.
1: Para po maramdaman po natin paunti-unti yung pong mga benepisyo na inaasahan natin benepisyo dito po sa kasunduan na ito.
0: So wala tayong, as far as the Philippine Embassy is concerned, as we speak, ano po si De Ariola, we don't see any concern or challenges that can hamper or delay itong final execution ng agreement dito with IOM.
1: Sa tingin ko po, Sir Ray, may momentum, may positive momentum po tayo.
0: Yes,
1: at
0: good.
1: Umaasa po tayo na sa kabila ng kasalukuyan nating sitwasyon dito sa pagdating sa seguridad, hindi po ito makakaapekto sa pagsasapinal po ng kasunduan na ito. Kasi po, ito pong mga usaping tungkol sa labor mobility, sa repatriation, etc., sa trafficking, may digmaan man mo o wala ay patuloy po ang mga issue na ito. At matagal na po itong pinag-uusapan ng ating gobyerno at saka ng gobyerno ng Saudi Arabia. At sa pagdating po, siyempre, ng bagong head po ng IOM, sa tingin ko po ay nagkaroon ng renewed momentum para po yung pong ating matagal na pakikipag-ugnayan at kooperasyon sa IOM ay magbigay po ng karagdagang benepisyo po para sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia.
0: And with that, Sir JD Affairs, Dean Jason Ariola, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, for the time that you have spared dito po sa ating programa sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. I'm giving you the floor, CDA Ariola, for any more messages or mga importanteng mensahe o paunawa sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga overseas Filipino workers living or residing na dyan sa Saudi Arabia, particular dyan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Go ahead po, CDA Ariola.
1: Maraming salamat po ulit, Sir Ray. Sa ating po mga kababayan po dito sa Saudi Arabia, patuloy pong nagtatrabaho po ang ating pasuguan sa pakikipagtulungan natin sa ating mga kasamahan sa mga migrant workers offices natin dito sa Riyadh at sa Eastern Region. At pati na rin pong ating mga kasamahan sa Philippine Consulate General sa Jeddah at ang Migrant Workers Office sa Jeddah para po patuloy namin ang pagbibigay ng epektibo at epesyenteng serbisyo po sa inyong lahat. At sa likod po nito, syempre, patuloy rin po ang aming pagtatrabaho para naman po pagdating sa aspeto ng polisiya ay maitaguyod po ang inyong mga kapakanan at mga karapatan dito sa kaharian. At para naman po sa mga kababayan po natin sa Pilipinas at saka sa ibang panig ng mundo na nag-aalala tungkol po sa sitwasyong pang-seguridad dito po sa Saudi Arabia. Sa ngayon po, maayos pa naman po ang pangkalahatang kalagayan natin. Pero syempre, nakatutok pa rin po kami. Kami po ay patuloy na nagbabantay. Kami po ay patuloy na minomonitor ang sitwasyon. At nakahanda po kami na magbigay ng agarang at nararapat na tulong sa ating mga kababayan kung kinakailangan, dumating po ang pagkakataon na magkaroon ng emergency at may mga kababayan po tayong hihingi ng saklolo po sa ating pasuguan dito sa Riyadh o ang ating konsulado dito sa Jeddah. So, yun lamang po, Sir Ray. Maraming din pong salamat sa pagbibigay po ng platforma po sa pasuguan ng Pilipinas dito sa Riyadh. Nais ko pong syempre iparating ang pagbati po ni Ambassador Raymond Balatbat sa inyong programa. Mabuhay po kayo, Sir Ray, at mabuhay po ang inyong programa. Sana po magpatuloy po ang inyong pagbibigay ng serbisyo po sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng inyong
0: Apo.
1: palatuntunan.
0: Well,
1: Maraming pong salamat.
0: hindi po namin magagawa itong programang ito kung wala po kayo, mga katulad po ninyo, CDA, Secretary of Affairs sa Ariola, ang ating mga ambassadors, tulad ni Ambassador Balatbat, at iba pa mga officials ng iba't ibang mga pasuguan ng Ika nga Pilipinas, together with the migrant worker officers, at lahat pa na bumubuo ng mga kasamahan natin, mga officials at mga employees na nasa ibang bansa na nagpapatuloy din magbigay ng serbisyo sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya't maraming maraming salamat din po, CDA Ariola. More power po sa inyo, and may God always keep you safe, at lahat ng ating official at staff ng ating pasuguan dyan sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Again, maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Sir Ray, at magandang hapon po sa inyo.
0: Magandang hapon po dito sa Pilipinas, at magandang umaga sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ang ating pong Shajay de Affairs, Ginoong Dean Jason N. Ariola ng ating Philippine Embassy sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At dyan po natin ipipinid ang isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa production side, ng ating executive producer, Miss Stephanie Vicente. Sa ating master control, si Esmilo Junela. At sa ating wirecast, siyempre kasama natin si JP Lumuntad. Ako naman, ang inyong lingkod, Ray Sampang. Nag-iiwan ng isang mensahe. Ingat po tayo, kabayan, at manalig sa may kapal. Ano po, at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: At ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Oh, ito na nga. Ang oras! 6 na minuto makalipas ang alas 4.
13: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
14: Mark in!
13: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
14: Mark out!
13: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: Mga alkalde sa buong bansa dapat naka-alerto at malam sa mga katransaksyon at mga nangyayari sa kanilang nasasakupan ayon sa Malacañang. Pagpapaigting sa renewable energy. Sa gitna ho ng global fuel disruption, inilalarga ayon sa Department of Energy. Department of Budget and Management Compass Portal, permanente na para sa mga transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Nasa 27 Pilipinong pasaherong napabilang sa incident o bus incident sa Bavaria, Germany. Nakabalik na sa Milan ayon kay OWA Administrator Kaunan. Data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra krimen ginawang moderno ng PNP. BIFAR at TESDA maglulunsad ng skills training para sa mga mangingisda. Bagi naman Burao, Occidental Mindoro, niyanig ng magnitude 5 na lindol kaninang umaga.
13: Balita, impormasyon at talakayan.
14: Mark in, mark out.
13: Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Huling araw sa buwan ng Setyembre. O, gisingin nyo na. O, di ba may kantang ganun? Wake me up when September ends, sabi nga ni Hiena Pamela Salazar, no? Wake me up when September ends. Pinasinayaan po sa lungsod ng Maynila ang kauna-unahang TEC Teachers Award sa nasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng sa pagdiriwang po ng National Teachers Month. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, bahagi ito ng pagkilala ng pamahalaan sa kausayan at dedikasyon ng mga bayaning guro sa Pilipinas. Ayon naman kay Education Secretary Sani Angara, pagkaupo niya sa pwesto, ang bilin sa kanya ni Pangulo Marcos, alagaan ang mga guro lalo't sila ang puso ng edukasyon sa bansa. Ito mismo anya ang ginagawa ng Department of Education sa kasalukuyan. Binigyan din pa ng Pangulo na mahalagang papel ang mga guro sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Kabilang narito ang kanilang naging ambag sa pagsusulong ng sistema ng edukasyon dahilan upang magkaroon ng positibong resulta ang Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA.
14: Mark in! Mark out!
12: 10 minuto makalipas ang alas 4 na nga po, nagpalabas po ng proklamasyon ng palasyo. Lalo pang papalawakin ang magpapalawak sa economic zone ng Cavite. Nilagdaan po ni Executive Secretary Ralph Recto ang Proclamation Number 1416 na magdaragdag sa lupang maaaring saklawin sa ilalim po ng Cavite Economic Zone 2. Ilan sa mga karagdagang bahagi ng economic zone ay ang lalawigan ang lupa sa Barangay Santa Rosa 1, San Noveleta. Maabot po sa humigit kumulang 14,640 square meters ang kabuang lawak po ng lupaing naidagdag sa Cavite Economic Zone. inilabas mo ang proclamation base o batay na rin po sa rekomendasyon ng Board of Directors ng Philippine Economic Zone Authority o PESA sa ilalim po ng Director's Resolution 16-1890 of 2016. Nilagdaan po ng Executive Secretary Recto ang Proclamation 1460 nitong nakalipas na Lunes, Setyembre 28. Pinalalakas pa ng Philippine National Police ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan ng mas malawak na paggamit ng teknolohiya na nakatuon naman sa pagpapalitan ng impormasyon. Ito ayon sa PNP ang tumutulong upang mapabilis ang pagpapatupad ng batas laban sa mga grupong kriminal at iba pang illegal na aktibidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., dahil sa makabagong teknolohiya, mas magiging mas mabilis at mas epesyente ho ang pagpapalitan ng mahalagang impormasyon sa mga unit ng pulisya at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas. Binigyan din pa ng PNP Chief na ang tuloy-tuloy na koordinasyon at pagbabahagi ng impormasyon sa ibang operasyon pandagat, kasama ang Philippine Coast Guard, Bureau of Customs, Philippine Marine Corps, Philippine Tobacco Institute at iba pang law enforcement units. Nagresulta ito sa pagkakasamsam ng tinatayang 48 milyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo sa Batara sa Palawan. Sinabi ni Nartates na ipinakikita ng tagumpay ng magkakaugnay na operasyon ng pangangailangan para sa mas matibay na mekanismo sa pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan po ng mga ahensyang may tungkuling ipatupad ang batas.
14: Mark in, mark out.
12: 12 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, dumulog sa tanggapan ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang kinatawan ng mga bayan ng Bayambang, Urdaneta City at Malasike sa Pangasinan. Ito ay para maghain ng kanilang tinatawag na intent to disengage sa mga programa ng State Health Insurer dahil sa anila ay questionableng pagbaba ng pondo sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Attorney Hue Jairo Go, ang tagapagsalita para sa tatlong LGU, nais nilang maliwanagan hinggil sa kung paano na ibababa ang pondo ng PhilHealth para sa mga programa nito. Hinaing nila kasi hindi nakabababa sa kanilang constituents ang pondo dahil sa tila nahaluan ito ng pamumulitika sa provincial level. Anila, sa 1,700 pesos kada pasyenteng dapat mapunta, 340 pesos lamang ang naibababa sa mga LGU. Habang mayroon pang 1,360 ang nakatenga sa provincial government, naloko na. Git naman po ni Atty. Go, maganda naman ang layunin ng mga programa ng PhilHealth. Kaya taghain na sinala ng petisyon para maibaba ang pondo sa publiko ng direkta. Una kasi rito ay dinagdag ng ilang mga residente. Ang pagdaing sa dyan sa mga residente ng Pangasinan na tila credit grabbing umano ng provincial government kung saan idinidikit pa ang pangalan ng gobernador ng lalawigan sa mga programa ng national government.
15: Actually, yun po yung ginagawa po nating centralized program ngayon. On paper and in theory, that's actually great kasi it's much more efficient as long as there is good governance. But then again, kaya po tayo pumunta dito, marami pong lumapit sa atin, the mga individuals, citizens of these respected municipalities and LGUs, asking saan na pupunta kasi hindi namin nararamdaman. So yun po yung hinihingi po namin ng transparency.
12: Yan po ang dinig ni Atty. Hue Jairo Go, ang tagapagsalita ng tatlong lokalidad na dumulog sa PhilHealth dyan sa Pasig City.
14: Mark in! Mark out!
12: Katorse minutos makalipas o ang alas 4 ng hapon, binati ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 152 dating 4-piece monitored children na pumasa sa 2026 Social Workers Licensure Examination. Labing isa sa kanila ang kabilang po sa top 10 na pinangunahan po ni Shane Sulapas ng Panabo, Davao del Norte na nagranggo sa ika-6. Ayon naman kay Diaz sa Balu Diaz, sa Secretary Irene Dumlao at tagapagsalita po ng kagawaran, patunay ang kanilang tagumpay na mahalaga ang pamumuhunan sa edukasyon at human capital. Samantala, umabot naman sa mahigit 78,000 dating 4-piece monitored children na nakapasa sa iba't ibang licensure examinations. Sa bilang na ito, 274 ang naging top notchers, kabilang na ho ang nasa 42 social workers licensure examination. Layunin po ng 4Ps na makatulong sa pagputol ng sa cycle of poverty sa pamagitan po ng suporta sa kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga Pilipino.
16: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
12: Ang oras po natin,
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: 16 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
17: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
18: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
17: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
19: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
17: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
22: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
0: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
23: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon!
13: Good news!
3: Yay!
13: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
3: Fake news!
13: Disinformation!
3: Disinformation!
13: Mark out mo na yan!
12: minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa pagkakataong ito, tanggap mo na tayo ng mga pagulat mula sa labasang impilan.
24: Radyo Pilipinas!
25: Radyo Pilipinas! Report!
12: Mga alkalde sa buong bansa dapat maging alerto at maalam sa mga katransaksyon at mga nangyayari sa kanilang nasasakupan ayon po sa Malacanang. Kanina naman may panibago na namang insidente ha, dyan sa Sultan Kudarat. Karasa na naman sa mga kaskwelahan. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
26: Dapat na-alerto ang mga alkalde o local chief sa mga dokumentong kanilang pinipirmahan, mga kumpanyang katransaksyon ng kanilang lugar, at mga nangyayari sa kanilang nasasakupan. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang hinga ng reaksyon hinil sa sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na hindi niya alam ang financial interest ni VP Sara sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated na napagkalooban ng 19 na kontrata ng Davao City. Ayon kay Castro, ilang taon na bang alkalde sa Davao City si Duterte at sa papaanong paraan anya na pumipirma lamang siya ng kontrata nang hindi niya binabasa. Anya, maiintindihan pa ng palasyo kung sa unang taon pa lamang na nakakatransaksyon nila ang GenCorp ay hindi ito batid ng alkalde. Pero kung sa loob ng ilang taon ay hindi pa rin anya batid ang business interest ng kanyang kapatid sa kumpanya, nararapat anyang mag-isip-isip na. Sabi ni Castro, sa oras anya na mayroong makita na kaduda-duda ang isang alkalde, dapat agad itong umaksyon at hindi dapat tulugan o pagtakpan ng kahinaan, kapatid o kaalyado.
27: Gano na ba siya katagal na mayor at kung paano hindi niya tinitingnan yung mga kontratang kanyang pinipirmahan? Magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng iba mga mayors para sabihin, hindi ko alam na kapatid ko pala yung katransakto. So, maybe sabi nga natin, One year, pwedeng in good faith. 1.5 years, pwede-pwede pa. Pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya. Kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang.
26: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Samantala, prosekusyon ni kinalugod ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyong kumukustyon sa voting threshold ng Senate Impeachment Court.
25: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Yan naman ang balitang tinutukan ni Kathleen Forbes.

0: lahat na 24 na miyembro nga ng Senado. Nasabing ruling, ang kinikestiyon sa mga petisyon inihain sa Korte Suprema, kabilang na nga yung mga inihain ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez at ni Attorney Ernesto Francisco Jr. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kati Informes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, House Panel Chair, inimo ka mga Catholic school na makibahagi sa paglutas ang krisis sa edukasyon. Tali naman mula kay Melody Valdos Reyes Lan.
3: Binigyan diin ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at EDCOM 2 Co-Chair Representative Jude Asidre na ang krisis sa edukasyon sa bansa ay hindi lamang dapat iasa sa gobyerno. Anya, may malaking responsibilidad ang mga paaralang Katoliko sa paghubog ng mga kabataan at pag-unlad ng edukasyon. Sa ginanap na 2026 National Convention and Catholic Educational Association of the Philippines, sinabi ni Asidre na ang krisis sa pagkatuto ay nangangailangan ng pagbabalik sa pangunahing misyon ng mga Katolikong institusyon, ang paghubog ng buong pagkatao. Lalo na ngayon, anya, na naganap ang artificial intelligence, maling impormasyon at deepfakes. Kailangan matutunan ng mga kabataan hindi lamang ang paghanap ng impormasyon, kundi ang magtanong, magberipika at tumuklas ng totoo. Gayunpaman, iginit niya na hindi dapat magtapos sa kaalaman ng mga bata dahil kailangan ding hubugin ang ugali at pananagutan ng mga mag-aaral. Idinagdag pa ni Asidre na mula sa kanyang karanasan sa Kongreso at EDCOM 2, ang suliranin sa edukasyon ay isang krisis na nangangailangan ng sama-samang pagkilos at nangapamahalaan mga paaralan, pamilya, komunidad at ng simbahan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Eco-Waste Coalition, pinalalakas ang Pilipinas, e-waste management. Ayun, ayun na yan sa Eco-Waste Coalition. Natali mo na kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
4: Inilunsad ng Pilipinas ang bagong programa para sa mas ligtas at sustainable na pamamala ng electronic waste o e-waste. Pinangunahan ito ng DENR Environmental Management Bureau, katuwang ang United Nations Industrial Development Organization at Eco-Waste Coalition. Layunin itong palakasin ang repair, reuse, collection at recycling ng mga electronic device. Ayon sa Eco-Waste Coalition, tututukan din ang ligtas na paghawak at pag-recycle ng mga mapanganib na kemikal mula sa e-waste. Target ng programa ang 1,000 benepisyaryo kabilang ang mas maraming kababaihan sa recycling sector. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Seguridad naman sa Mendiola, hinigpitan sa harap na rin ang inaasahang pagdagsa ng mga realista ngayong hapon. Yan naman po ang tinutukan ni DK Sarate. DK!
5: Mahigpit na seguridad ang pinapatupad sa may bahagi ng Mendiola Street sa kanto ng Recto Avenue. Ito ay bilang bahagi ng inaasahang pagdating ng iba't ibang grupo magsasagawa ng kilos protesta ngayong hapon. Nauna nang nagtipon-tipon ng iba't ibang grupo kabila ang transport group na Piston para ipabot sa Malacanang ang kanilang panawagan kaugnay sa pagbaba ng presyo ng langis, pagbuwag sa excise tax at iba pa. Sa ngayon, nakantabay na mga tao ng Philippine National Police sa harapan ng Mendiola Peace Arch, pero wala pang abiso kung may kalsadang isasarado dahil sa inaasahang rally mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Ang oras po natin sa buong kapulungan Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: Alas 4:30 ng hapon.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
9: Killer Joe, go! Holding her so tight.
8: The
9: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas

0: for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news!
2: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan!
3: Okay, sandali po ah. May nilabas pong pahayag dito ang provincial government ng Sultan Kudarat. Kaugnay po ito dun sa mga nagba-viral sa social media na mga video na tila pinalalabas na meron daw panibagong insidente na karahasan dyan po sa Esulan National High School. Nagpalabas po ng pahayang si Governor Dato Pax Ali Mangudadato, ang gobernator po ng Sultan Kudarat. And I quote, "As per the report of the Sultan Kudarat Provincial Police Office, we would like to clarify and clearly assure the public that there was no shooting incident at Isulan National High School. The reported loud sound was not caused by a firearm and was likely due to faulty electrical wiring. No ammunition was found in the area during the investigation. The Bureau of Fire Protection is conducting its assessment regarding the possible electrical wiring issue. There are no reported casualties or injuries. The safety of our students, teachers, and school personnel remains our highest priority, and appropriate safety protocols were immediately implemented. The municipal government of Isulan, in coordination with the peace and security authorities, is securing and maintaining the area while as the assessment continues. We assure all parents and the public that the situation is under control, and please remain calm and rely only on official and verified information from the concerned authorities. The safety and well-being of our students and teachers remain our utmost concern." End of quote. Gano ha? Ibig sabihin, fake news. Yung mga kumakalat sa social media na meron daw panibagong insidente ng karahasan dyan sa Isulan National High School. Gano lang pala eh, sabi nga eh, tunog mula sa mga nagpuputok ang mga kable. Oh, eh meron ng rumesponde ng mga taga Bureau of Fire Protection po sa lugar. At tiniyak po ng lokal na pamahalaan ng pamahalaan panlalawigan po ng Sultan Kudarat na ito po ay sabi nga ay under control ang sitwasyon. Sabihin walang katotohanan yung mga lumalabas, yung mga nagba-viral sa social media. Kaya kayong mga nagpapakalat ng fake news dyan ha, mark out kayo sa amin. Alas 4:35 na nga po mga kababayan.
1: Radyo Pilipinas report.
3: Ato, yung mga miyembro daw ng grupong True Brown Style, TBS, tinutugis na ng Philippine National Police. Yan naman ang balita, tinutukan ni Diane Liarde.
4: Yes, sa J-Mark, tinutugis na ng Philippine National Police o PNP ang mga miyembro ng grupong True Brown Style o TBS na itinuturong nasa likod ng mga pang-hold up sa mga convenience store. Sa ambush interview sa San Fernando City, Pampanga, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rebulla na pagnanakaw ang initiation nitong gang bago makapasok ang isang miyembro. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Rebulla.
5: Ngayon, ang recruitment nila, bago ka makapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiations nila. At 16 years old, yung turuan sila magkapasok. Now, this has become too much. Ang nagkocommand conference kami, lahat ng police ngayon, ginaganda na namin ng intel kung sino mga miyembro nila. And we will get them.
4: Ayon kay Remulla, nagsimula itong TBS sa California 35 taon na yung nakararaan at pumunta rito sa Pilipinas. Nang matanong ng media kung gaano kalaki itong grupo, sinabi ng Kalihim na nasa bawat lokal na pamahalaan ito sa Metro Manila at tinataya na sa 78 sa 83 na mga lalawigan ng grupo na karamihan ay mga nasa urban center. Ginagamit din umano ito sa pag-groom ng mga bata para magpakalat ng bomb threat at gun threat sa mga paaralan. Samantala, sinabi ni Remulla na bumaba lahat o halos lahat ng krimen sa ilalim ng safer cities, maliban na lamang dito nga sa robbery na natunton sa TBS. Nanawagan naman ng Kalihim sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, pati yung kanilang mga cellphone at mga kinakausap. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Dayan Lear, mula sa Campo Crame. Samantala, alamin natin yung iba pang mga detalye kaugnay po dun sa naging pagbasura sa petisyon ng mga tumututulo dun sa pagpapababa dun sa voting threshold sa impeachment trial. Oo. Eh, kanina ko kasi naglabas po ng desisyon ng Korte Suprema. Binabasura daw po yung mga petisyon na tumututol dun sa pagbaba ng voting threshold eh. Alamin nga natin ang iba pa mga detalye mula kay DK Sarate. DK!
2: Ibinasura nga ng Korte Suprema itong magkakaiwalay na petisyon na inihain ni Atty. Victor Rodriguez, Bertini Cataluña Kosing at Atty. Ernesto Francisco Jr. na kumikwestiyon sa interpretasyon ng Senado sa kinakailangang boto para sa hatol sa impeachment. Sa disyon ng kataas-taasang hukuman, hindi nito tinalakay ang merito ng mga argumento at sa halip ay ibinasura ang mga petisyon dahil sa procedural reason tulad ng kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Iginit ang mga petitioner na dapat bilangin sa botong lahat ng 24 na senador kahit ang mga nakakulong may sakit pansamantalang hindi makadalo kaya kinakailangan nila ng 16 na boto o 2/3 ng mga mababatas para sa conviction. Pero dahil sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon, nananatiling ubiiral ang interpretasyon ng Senado hinggil sa voting threshold sa impeachment proceedings. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Yun daw pong mag-asawa yung si dating House Speaker Lord Alan Velasco at yung may bahay nito, balak din daw hong imbitahan ng NBI. Kaugnay dun sa affidavit ng kanyang dating aide at dating polis na si Rodolfo Gracioso Jr. Yan naman po ang tinutukang balita ni Luisa Irispe. Luisa!
6: Plano ng National Bureau of Investigation na kausapin sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa nito na si Rowena Velasco kaugnay sa isinumiting affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr. Base kasi sa affidavit ni Gracioso, nagdala ito ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos ng dating speaker na si Velasco. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, hindi ito sabina o formal na investigasyon. Nais lang nila makausap ang mga Velasco upang bigyan ito ng oportunidad na ipaliwanag ang kanilang panig. Kinumpirma naman ni Director Matibag na wala na sa Pilipinas ang mag-asawang Velasco. Ang dating speaker ay umalis noon pang Agosto at 30, habang ang kanyang asawa naman ay nitong Setyembre a 24 umalis. Hindi naman anya makakaapekto pa sa kanilang investigasyon sa ngayon kahit wala ang mag-asawa sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Alas 4:40 segundos, dalawang pong sandali bago po ang alas 5. Ngayon eh, sabi ka, talagang mahigpit po ang babala ng pag-asa dito sa nararanasang El Nino. Dahil simula ngayong buwan hanggang Disyembre, eh posible para hong lumakas itong nararanasan natin ang kategorya na ngayon eh nasa strong El Nino na eh. Pero ngayong Setyembre hanggang Disyembre at hanggang sa unang semestre ng 2027, ibig sabihin yung kalahati ng 2027, mararanasan yung tinatawag na super El Nino, ibig sabihin mas malakas kumpara sa nararanasan nating tag-init. Yung mainit at maalinsangang panahon. Kaya naman, batay ho sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinaghahandaan na po, matagal na pinaghahandaan to ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Actually, last year pa, nung ideklara pa lang ng PAGASA, ng DOST PAGASA, itong pamumuo ng El Nino, ay gumawa na po ng iba't ibang mga interventions ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kung paano po maiibsan ang epekto nito, lalo na ho sa food and water security. Yan. Kaya naman ho, ang pamahalaan po nagbigay po ng kanilang nagbigay po ng apela sa ating mga kababayan. Kung maari, huwag magsayang ng pagkain. Huwag mag-aksaya ng tubig. Ha? Actually, kahit walang El Nino, dapat ganyan ang ginagawa natin. Ang PNP naman, nagbabala, huwag kayong mag-hoarding. Huwag kayong mag-sobra-sobra ng imbak. Oo. Ang dam naman natin, oo, sa ating dam, meron ng nilabas ang PAGASA Hydromet Division. Dahil yung pong sa Angat Dam, dapat umabot ng 210 hanggang 214 meters bago po matapos ang taon. Mahalaga ito dahil ang Angat Dam ang pangunahing source ng tubig ng Metro Manila at mga karatig na lalawigan nito, Bulacan, Pampanga, dito sa may Northern Metro Manila, no. Malaking tulong ho ito. Oho. Kaya para ho, sabi nga, mabigyan tayo ng iba pang mga tips, no? At iba pang mga iba pang impormasyon, may kaugnayan nga dito sa mga hakbang. Paano natin sabi nga, hindi naman malalabanan, pero at least mabuti nang laging handa, di ba? Para nang sa gayon maging kumbaga ma-preserve natin yung supply natin ng tubig. Makakasama natin Engineer Patrick James Dison, ang tagapagsalita ng Metropolitan Water Works and Sewerage System MWSS. Engineer Dison, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ay, magandang hapon po, Sir J, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyong programa. Magandang hapon po sa ating lahat.
3: Thank you for your time, Engineer. Una sa lahat, ano bang mga interventions ang ginagawa ng NWSS para sa katuwang ho ang ating mga water concessionaire, no, yung Maynilad at Manila Water, para sabi nga manatiling sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila sa gitna nga po na nararanasan nating El Nino.
7: Mm-hmm. Tama po kayo, Sir J, no? Yung epekto po ng El Nino, sabi nga po ng PAGASA, ay mararamdaman po natin this year. Actually, sa ngayon po, no, i-update ko lang kayo, yung ating pong elevation po sa ating Angat Dam ay nasa 208.72 meters. So malapit na po ito sa ating pong normal high water level na 210 to 212 meters this year, no? Mabanggit ko din po, Sir, na-experience din po natin this year yung ating pong lowest elevation po, no, na 150.57 itong July, no. So matindi po yung naging epekto po ng El Nino po sa atin, though nag-ulan na po for the past months po, no, kaya po nakapag-refill po tayo sa ating pong Angat Dam. Pero even though we experience po yung ating pong historical lowest elevation po ng ating Angat Dam since the construction of this dam on 1967, pero hindi tayo nagkaroon po ng matinding interruption po, no, kasi base po sa ating pong historical level po ng ating Angat Dam po, no, pagdating po ng 160 talaga po, no, ay talagang nakakapag-experience na po tayo ng matinding interruption. Pero siguro nagtataka kayo, Sir, no, kasi even though 150 meters yung ating elevation po sa ating Angat Dam, ay hindi naman po tayo nagkaroon ng matinding interruption po, no. Kasi nga po, noong 2019, natuto po tayo dito, no, na mag-implement po ng mga additional water sources, kaya ginawa po natin ito ang ating water security pillars po, no. Itong water security pillars ay ito po yung magbe-bridge po sa atin sa matinding kakulangan ng tubig sa pagdating ng araw po, no. So ito na po yung tinatawag po nating araw na po yun, no, kasi na-experience po natin yung ating pong matinding El Nino. Kaya sa taong ito, Sir Mark po, ay inaasahan po nating matatapos na po yung construction po ng mga bagong planta po natin. So ang ine-expect po natin ay 6 po yung bagong planta po na makukompleto po natin this year, no. 3 po planta po natin ay nasa Cavite, isa sa Pasay at isa naman po sa Antipolo at isa po sa Laguna Lake po, no, dito sa May East Bay po sa May Pakel, Laguna. So kabuuan po, no, ay meron po tayong inaasahan na around 452 million liters per day po na dagdag na tubig na manggagaling po sa mga additional water sources po, no. So itong mga bagong planta po na to ay magiging ready na po, no. Actually nag-ooperate na po ito para tuloy-tuloy po yung ating po magiging servisyo po, no, na pag-supply po ng tubig sa ating po mga customer ngayong El Nino.
3: Mm-hmm. Pero 'di ba ang Angat Dam, aside do sa Angat Dam, meron ding mga iba pang mga maliliit na dam na sumasalo ng tubig from Angat, tama ba?
7: Opo, isang sistema po 'yan po, no, mula sa Angat Dam po, no, ay meron po pagbagsak po ng tubig mula sa Angat Dam ay nandiyan po yung ating pong ipo dam po dito sa May Bulacan, no.
3: Mm-hmm.
7: So itong ipo dam po na to ay tinatawag po nating diversion dam kasi dinadivert po niya yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam papunta po sa ating mga tunnels and aqueducts po, no. So mula Bulacan hanggang dito sa May Quezon City, dito sa May Novaliches,
3: yes.
7: Na dito naman po yung ating pong Lamesa Dam.
3: Mm-hmm.
7: So yung Lamesa Dam naman po ay nire-reserve po natin yan. Yung tubig po dyan ay hindi po talaga natin regular na ginagamit. Kasi yung ating pong Lamesa Dam ay tinatawag po nating reserve dam po, no.
3: Mm-hmm.
7: Kaya pagdating ng matinding sakuna, like kung may mga lindol, mga yan, El Nino, ay may magamit pa rin tayo kahit na mawala man yung ating pong angat sa kaipo, ay may magamit pa po tayo ng ilang araw po, no, para masupplyan po natin yung mga kababayan po natin sa pang-inom po, no. So mayroon po tayong ayon po sa ating pag aaral ay around 14 days po, no, ay pwede po natin magamit yung ating pong Lamesa Dam para magamit po pang-inom po.
3: Ayan, oho. Eh kasi kaya ako naman natanong yan dahil sabi nyo nga above normal, tama, you know, yung level ng tubig natin sa Angat Dam. Pero may mga, sabi nga, mahigpit pa rin ang panawagan sa pagtitipid ng konsumo sa tubig. Pero bukod sa mga household, no, na nagtitipid ng kanilang konsumo sa tubig, isa rin sa mga nagiging hamon, lalo na nung ating mga water concessionaire, ay yung mga nabubutas na mga tubo ng tubig na nakabaon sa ating mga kalsada. Paano po ang assurance na binigay sa inyo ng mga water concessionaire na sa lalong madaling panahon ay matatapos itong mga pagawain na ito? Engineer.
7: Opo. Actually, base po, no, sa ating pong international standard po, no, ang ating pong tinatawag na yan, mga water losses po na yan, yan po yung tinatawag po natin na non-revenue water. So yung non-revenue water, base po sa international standard, ay dapat nasa 20% lang po yan. So sa ngayon po, no, ayon po sa ating pong investigation po, no, at yung base na din po sa mga report po ng ating pong mga concessionaryo, ay nasa around 26% na po yan. So kailangan pa po natin mapababa po, no, yung ating pong non-revenue water. Kasi simula nung nagkaroon po ng Maynilad at Manila Water, ay matindi po yung non-revenue water, nasa around 60%. So more than half po yung natatapon po ng tubig. Pero sa ngayon po, no, ay nasa 26% na lamang po. So mababa na rin po ito sa ating pong level po ng non-revenue water. So ang ini-ensure naman po natin, no, ay ang Maynilad at Manila Water ay nagsasubmit po sa atin po ng mga reports po nila. At nire-review po natin yan every year. So every 5 years din po, nagsasubmit po sila ng mga proyekto po nila para may provide po sa atin yung kanilang initiatives po para mapababa pa po lalo itong ating pong non-revenue water. So, yun po, continuous naman po yung ating pong pagbabantay po sa ating pong mga konsesyonaryo para mapababa pa po lalo itong non-revenue water po natin.
3: Mm-mm. Yung non-revenue water, kung para at least mas madaling maintindihan ng ating mga kababayan, pwede ba itong ihalin tulad sa systems law sa kuryente?
7: Tama po. Yan din po yung tinatawag po nating system loss po. Kaya lang po sa, kung i-compare mo sa electricity, hindi po kasi natin binabayaran po itong non-revenue yes. water po. Mm-hmm. No? Kasi po ang non-revenue water po, no, yan po yung tapon po sa bago po pumasok po sa metro po natin. Mm-hmm. So, ang binabayaran lamang po sa tubig po ng ating po mga customers ay yun lamang pong dumaan po sa metro po natin.
3: Ayan. So, kumbaga, kumpara sa kuryente, sigurado na kung ano lang yung nakonsumo ng residente sa isang household na dumaan sa kanyang metro, yun lang ang kanyang babayaran. Tama, engineer?
7: Opo, tama po yan. Kaya yung mga losses po naman po natin sa ating pong mga faucet po, no, ay at mga fixtures po sa ating mga bahay ay dapat po bantayan din po na ating mga customers kasi yun po yung binabayaran nyo na po yun kasi dumaan na po sa metro nyo po yun.
3: Mm-mm. Yung mga tagas-tagas, ano, dapat talaga bantayan din dahil isa rin yan sa pwedeng maging paraan ng pagtitipid. Di ba, engineer?
7: Opo, actually, yan nga po yung panawagan din po natin sa ating po mga kababayan po. No? Ay tulungan din po kami sa NWSS, Maynila at Manila Water. Kung may makita po tayong mga leakages po, no, sa mga daan o mga tubig-tubig po dyan, ay report lamang nyo po sa amin, no, para matignan po natin kung yung mga tubig po na yun ay galing po sa ating pong water pipelines. Kasi kapag may mga ganun po, no, yung mga paunti-unti po na mga pagre-report po nyo yan ay malaki pong may tutulong po sa atin po, no, para maibsan po natin yung El Nino.
3: Mm-mm. Meron pa rin ba kayo ng mga natatanggap na report, engineer, sa inyo, sa MWSS, na kumbagay parang mga jumper din sa tubig? Meron pa bang ganun?
7: Opo, marami pa po, no. May mga areas po na binabantayan po tayo, no. Hindi ko na lang po babanggitin, pero may mga areas po talaga na matindi po talaga yung
3: nakawan
7: po, no,
3: nakawan ng tubig. So, oo.
7: Opo, kaya po binabantayan po natin yung mga lugar po na yun, no, para mawala kasi cost din po yan, sir, no, ng infiltration po sa ating pong mga pipes line. Kasi kapag may mga ganyang mga sumasaksak po sa ating pong mga tubo ay nagko-cost din po yan na magpag pumapasok po yung mga bakterya po, no, at naiinom po natin. Kaya as much as possible po, no, ay binabantayan po natin yung mga ganyang mga aktibidad.
3: Yung mga paglalagay ng motor, mga water pump na din na kinokonekta sa mga main pipe, main line ng tubig ng mga water concessioner natin. Yung ba, ini-encourage nyo, i-discourage nyo? Kasi di ba, pwede nga niyan eh. Sabi nyo, yung pressure niya, pwede rin maka-apekto sa integridad ng mga linya, di ba?
7: Opo, actually, bawal po yan. No? May batas po tayo na sinusundan po dyan na bawal po kuminekta po sa ating pong linya po, directly po. No? So, nasa Water Code of the Philippines po yan. So, isa din po yan sa binabantayan po natin kasi nga tama po kayo, nakaka-apekto po yan sa mga customers po sa paligid po nung mayroong pumps po. Kasi kapag ginagamit po nila yung pumps, instead na mapunta po sa ma-distribute po evenly yung ating pong tubig po, no, ay hinihigo po nung mga pumps po na yun. Kaya kung may mga, yan din po yung panawagan po natin sa ating pong mga kababayan po, no, na kapag may mga ganyan po yung mga kapitbahay nyo, ay report nyo din po sa amin para mapuntahan po natin.
3: Mm-mm. Pero eto, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon eh ano pa rin 'yon, no, effective pa rin 'yon. Pero meron ba naging rehabilitation works sa Angat Dam? Kasi 'di ba, hindi ko alam kung parang 2-3 years ago, parang may ilang taon na rin nakalilipas, merong mga naging plano ang MWSS, NWRB, na sabi nga magkaroon ng mga rehabilitation dahil sabi nyo, 1960s pa yan na itayo yung Angat Dam na yan. Ano po? Yung structural integrity ba ng Angat Dam ngayon? Sabi nga, matatag at sabi nga, na-retrofit na ba siya?
7: Mm-hmm. Actually, Sir Jay, no, noong 2018 pa po yan na retrofit po. No? So, mayroon naman na pong ginawa po yung atin pong operator po sa ating Angat Dam. Ang Angat Dam po kasi, no, ang magmamayari po niyan ay ang National Power Corporation.
3: Yes.
7: So, mayroon din po tayong tinatawag po ng mga stakeholders po. No? Kasama po kami sa MWSS, NIA, Pag-asa, NAPOCOR. Yan ay all coordinated naman po yan yung mga activities po na yan. So, yun nga po, nabanggit ko nga po kanina ay nagkapag-strengthen na rin po sa dam po na yan. Kaya po, ini-ensure naman po natin sa ating pong mga kababayan na structurally stable na po yung ating pong dam.
3: Mm-hmm. And with that, ano po mga sabi nga, nais nyo ipabatid sa ating mga kababayan na nakailang panawagan na rin kayo, no, sa iba-ibang aspeto, no, magandang ma-reiterate yan sa ating mga kababayan sapagkat sabi nga, walang gamot sa taong nakalilimot kundi ang paalala. At yan ay nabanggit nyo na nga kanina yung mga puntos na yan. Pero aside from that, meron pa ba kayong ibang mga nais ipabatid sa ating mga kababayan na engineer? Nasa inyo pong pagkakataon.
7: Opo. Ang epekto po ng strong El Nino po, no, ayon sa PAGASA ay mararamdaman natin hanggang next year po, no. Actually hanggang end of the year pa po next year. Kaya patuloy po kaming nananawagan po, no, gaya po ng panawagan po ng Department of Energy sa pagtitipid po ng kuryente at gasolina, no. Ay ganun din po, no, yung ating pong panawagan na patuloy po na i-practice po itong tinatawag po nating wise use po na wise na paggamit po sa tubig. Marami po tayong pwedeng maitulong, Sir Mark, no, para makapag-prepare po tayo sa El Nino. So sundan lamang po ninyo yung ating pong mga advisory po na pinopost po sa ating pong mga social media po, no, pati din po yung mga pinopost po ng ating pong kasamahan sa DNR, NWRB, Maynila at Manila Water, kung paano po tayo makakatulong po, no, sa pagtitipid po ng tubig. Itong unti-unti pong ginagawa po natin pagtitipid po, no, kapag bawat isa po sa atin ay gagawin po ito, ay malaki po yung maitutulong po para malagpasan po natin yung epekto po ng El Nino. Yun lamang po at maraming salamat po sa ating lahat.
3: Engineer, kami nagpapasalamat sa mga impormasyong inyong binahagi sa amin. Mahalaga ito para, sabi nga, mabigyan natin ng tamang impormasyon yung ating mga kababayan at hindi magpalinlang doon sa mga kumakalat na mga disinformation sa social media. Dahil iba ang epekto nito sa ating mga kababayan. At sa pamamagitan po ninyo, inaitatama natin yung mga impormasyon na yan, lalo na sa social media. Engineer, kami nagpapasalamat sa inyo pong oras sa pinagkaloob sa amin pagpapaunlak ng panayam. Magandang hapon po, ingat po.
7: Magandang hapon po at magandang good day po.
3: Engineer Patrick Dizon, mga kababayan, ang tagapagsalita at Department Manager po ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
3: Oo, kasi pagka panahon ng El Nino, pero hindi ko nangangahulugan na kumo panahon ng El Nino, puro init na lang ating mararanasan. Eh, kanina nga lang ho, dito sa amin sa Quezon City, napakalakas ang ulan. Oo! Oy, ibig sabihin, oh, ha? Hindi 'yon nangangahulugan na puro tag-init, tag-tuyot ang ating mararanasan. Maaring sa ilang mga lugar, no, sa bansa. Pero ang sabi kasi ng PAGASA, posible rin kasi itong El Nino ang maging factor para mas lalo pang lumakas yung mga bagyong dumarating sa atin. So ibig sabihin, ilang sa isang linggong puro mainit ang panahon ng ating nararanasan kapag may dumating bagyo, eh nako, triple nung ulan, ng mga araw na walang ulan ang pwedeng bumagsak sa loob lamang, ha, hindi lang ho ng isang araw, pwedeng bumagsak yan sa loob ng isang oras. Kaya yung ating mga drainage, ha, na bubunsol yan, na nagre-resulta ng pagbaha. Oo. Kaya dapat, sabi nga, maging responsable pa rin tayo sa paggamit ng tubig, may El Nino man o wala. Yan daw pong ito, ang Apo. Ito yung nagpipimprenta, di ba, ng mga pasaporte. Yung Apo Production, di ba? ay nagpaliwanag ko doon sa hinihiling na price increase doon daw po sa passport production, yung mga naging yung pag-imprinta raw po ng mga pasaporte. Alamin nga natin ang detalye mula kay Nympha Asuncion. Nympha? Nympha? Nawala si Nympha. O, sige, reconnect mo, Bel, para at least eh. Oo, ma, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Sige lang. Kapit lang ang internet. Ang internet natin. Oo. Ito, nagbabalik si Nympha Asuncion. Nympha, ano sabi ng apo? Yon ang sagot ng yun ang sagot ni Nympha. Tutut. Tutut. Alam ko naka Starlink na sila diyan sa Senate. Oo. Malakas na ang signal diyan eh. Oo. Ito yan. Nagbabalik. Oo. Si Nympha, nandiyan na ba? O, kanina parang nakikita ko siya tumatawag eh. Oo. Nandiyan na? Okay, Nympha, anong sabi ng apo? Ah, wala pa.
1: Mark in. Mark out.
3: Babalikan natin si Nympha, pero babatiin ko lang. Oh, ito, sandali ah. Hindi ko lang masubukan hindi palampasin itong si Mar Balbuena ng Manibela. Oo. Kasi nagpalabas sila ng statement na sabi niya, hindi raw siya, wala silang political color. Regardless of political personality, affiliation, affinity, or something, sabi nila, no? Pero kahapon eh, panay ano 'di ba? Oo, panay akbay niya pa kay First Lady doon sa pamamahagi ng bigas doon sa Manibela. Mm. Sana naman ginawang Mar Balbuena pag nasa harapan ka ng tao, lalo na unang ginang 'yan. Sana naman maging totoo ka doon sa sinasabi mo, hindi yung binobola mo lang. Tapos pagtalikod, mag-iba ka na naman ng sinasabi mo. Oo, sana lang. Oo. Sana lang. Ang masama eh, kahit sa mga interview mo, nagmumura ka pa. Minumura po pa gobyerno. Tapos pagdating doon eh, pagkaharap mo na, parang kang sisiw na nabasa. Diba? Hindi naman sanang ganun. No. Balikan natin si Nympha Asuncion doon sa paliwanag daw ng apo. Nympha, anong paliwanag ng apo? Nympha?
8: Yes, J. Mark, nagpaliwanag na ang Apo Production Unit sa Senado tungkol sa hiniling nitong dagdag na pondo para sa produksyon ng mga passport matapos trakayin ang panukalang pagtaas ng passport fee mula 900 pesos tungo sa 1,500 pesos. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang 2027 Budget Presidential Communications Office o PCO kung saan attached agency ang Apo, sinabi ni Apo Production Unit Head Attorney Gil Carlos Puyat na hindi sila humihiling na itaas ang presyo ng pasaporte para sa publiko. Sa halipaan niya, ang hinihiling nila ay subsidy mula sa Department of Foreign Affairs o DFA na maisama sa budget nito. Paliwanag ni Puyat, hindi na nagbago ang presyo ng production ng passport mula pa noong 2016 habang tumaas ang presyo ng raw materials at logistics, gayon din ang foreign exchange at epekto ng inflation. Nabanggit ni Puyat ang naging epekto ng paglawak ng validity ng passport mula 5 taon tungo sa 10 taon. Tinanong ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.D. Ejercito kung mapipilitan ba ang apo na magsara kapag walang dagdag na pondo o subsidy. Sinabi naman ni Puyat na kailangan pa itong pag-usapan kasama ang DFA at hindi sila maaaring unilateral lang na magdesisyon dahil servicing agency lang ang apo. Binigyan din ni Ejercito na kailangan matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng passport lalo na para sa mga OFW. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Puyat.
9: To be clear, Your Honor, we are not asking for the increase of the price to the public, but what we are really asking for is a subsidy that the DFA include that in their budget. The reason for this, Your Honor, is because the price has been frozen since 2016, and with recent the war in Iran, the prices of raw materials and logistics have gone up, and so has our foreign exchange. Also, inflation has been affecting us, and we're just hoping that the discussions may move forward. That's why we wrote a letter, sir.
10: Yes, and we also asked DFA Secretary with the presence of Senator Tulfo din that to resolve this issue and to recommend, if need be, if we will be, if we can subsidize, tignan natin kung kakayanin natin dahil nga limitado yung galaw natin dito, limitado yung budget natin. But
8: namit po yan dito sa napapatuloy pa rin na budget hearing ng PCO. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fason Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report, mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Oy, tinatawagan lamang po ng pansin kung sino man po mga kamag-anakan nitong sina Ginoong James Larry Montes sa Gaines Jr. at Ginoong Chun Wafok. Sila po ay mga residente po ng Paco at Binondo sa Maynila. Sila po ay sumakabilang buhay na at na kanila po mga labi ay nasa pangalaga po ng Makati Medical Center. Mangyari lamang po ay magsadya ho sa tanggapan ng Social Service Unit Health Service Department ng Makati Medical Center. Nasa second floor po, Tower 3 ng naturang ospital. Kung sino man po ang may impormasyon sa mga kamag-anak, makipag-ugnayan lamang po kina Ginang Maria Fatima Moral, Binibining Arian Michelle Bandiola at Ms. Joanne Carla Elaine Tabamo. Yan, sila po yung mga social, medical social worker. Tabag po kayo sa mga numerong 58-39, local 8722, 8723 at 2086. Meron po sila mobile number 0919-080-5671. 0919-080-5671. Lunes hanggang Biyernes po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon.
1: Mark in, mark out.
3: 86 days na lang.

0: salamat po sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Hoy, gisingin nyo na yung mga nagpapagising ng Setyembre. Wake me up when September ends. Diba? Diba, Matet? Wake me up when September ends. Ito, uy, sandali. Happy birthday muna. Happy birthday muna sa ating Dr. C. Kung may Mr. C, mayroon Dr. C kami rito, ha. Si Ginoong Rodel Kalilong. Ay, happy birthday. Ayan, happy birthday, ha, Engineer Rodel Kalilong at sa lahat ng mga nagdiriw. Kay Mary nga pala, hindi ko nabati si Mary nung kamakalawa nag-birthday. Kahapon ba? Kamakalawa. Oo, si Mary Mary namin dito, si Mary Ann Bastasa nag-birthday. Sino pa ba ang mga nag-birthday diyan? Oo. Ay, hindi, si Kuyang Winner Contihino, hindi nag-birthday pero nakikinig. Okay. Nanonood sa ating programa si Kuyang Winner Contihino ng DWIZ. At syempre, mga taga PhilHealth, nanonood din sa atin, no? At salamat to sa inyong panonood. Shoutout daw doon sa inborn na gwapo, si AJ Ignacio. AJ Ignacio, inborn na gwapo. Yan. Maraming salamat. Uy, talagang ano, ha? Binuo nyo talaga, ha? Si Engineer Maria Teresa Segovia. Diba? Si Engineer Matet, ang talagang magayon, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon, ha? Siyempre, maraming salamat din kay Rose and Erno, ang ating YCAS operator. At siyempre, na Aiza, Myla, Isabel at Aise. Ang kabayanan nyo po, parang susunod na pala tuntunan ang... post-game. Kasama po si John Magol. Hindi po sa inyo ng Sports Radio. Ganyan ni ko, J. Martagala. Bye! Happy Holidays!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: All kasama niyo po dito sa Post Games Sports Radio 918. And ngayong Wednesday edition ng ating programa, pababa ng bed, sir. Lakas, hehe. Gano'n ka ba? Yan, ganyan. Okay na ba yan? Walang naririnig. Okay. As I was saying, nakatutok pa rin tayo dito po sa 20th Asian Games. Atin pong i-recap ngayong hapon dito sa ating programa. Yung mga highlights ngayong araw ng laban ng Team Pilipinas. Magaganda yung mga performances ngayon, ha? Merong maganda, meron ding GG. Yare. Okay. Unahin natin yung naging matinding semifinal match at syempre semifinal na panalo ni Carlo Paalam in the men's 55-kilogram division ng boxing sa Asian Games. A split decision win ang itinala ni Carlo Paalam laban kay Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. Nasabi ko na to yesterday? Kung sinong mananalo rito sa laban na to, ang may malaking chance to win gold because based on the resume ni na Carlo Paalam at ni Mahmoud Sabirkan. Si Paalam is an Olympic medalist. Etong si Sabirkan, two-time world boxing champion ito. So, talagang yung kalidad nilang dalawa ay napakataas. And sa tatlong laban so far ni Carlo Paalam, ito na yung pinakamahirap, ha? Masasabi ko, ito yung pinakamahirap yung naging panalo niya over Mahmoud Sabirkan. And I'd also like to note na lahat nung laban ni Carlo Paalam, yung tatlo, talagang dikit yung mga resulta, no? di ba 3-2 rin yata yung naging panalo niya the previous one, tapos yung isa naging 3-0 kasi yung dalawang scorecards tabla. So talagang naging intense yung kanyang mga laban so far sa Asian Games. Ano nangyari dito sa kanilang bakbakan kanina in the opening round? Gaya ng inaasahan ko, yung jab nitong si Sabir Khan ang kanyang ginamit para dikta yung pace tsaka yung action ng laban. And then, syempre, bilang kung merong isang fighter na bumabato ng jab to set up yung kanyang mga suntok, ay merong boksingero na maghahanap ng timing para tumama yung mga counter punches. Yun, ganun ang style ni Carlo Paalam. Ano? He landed a counter left hook, tapos nakaisa pa siya habang tumaka siya dun sa corner kasi pinipilit siyang ipitin ni Sabir Khan sa corner. And later on, a 1-2 combination from Carlo, medyo na off-balanced yung Sabir Khan. Kumonekta naman yung kanan ni Sabir Khan pero nahuli din siya nung kanan. Actually, right-left combination ni Carlo Paalam. And then in the last minute ng round 1, lumusot yung kaliwa nitong si Sabir Khan. So, dun sa naging round 1 na yun, nakita ko dun yung disiplinadong counter-punching ni Carlo Paalam and also yung kanyang disiplinadong depensa. Wala siyang masyadong ano eh, yung kumbaga yung biglang susugod ng alanganin. Walang ganun eh. Talagang kalkulado yung galaw niya both on offense and in defense in that opening round. Kaya 4 sa 5 judges binigay yung round 1 kay Carlo Paalam. Okay, so round 2, syempre. By the way, napasuntok pa pala si ano, napasuntok sa ere si Sir Marcos Manalo, ang pangulo po ng ABAP, nung nakita niyang lamang si Carlo after nung round 1. And bilang siya yung humahabol sa laban, etong si Sabir Khan, super aggressive yung simula in that second round. Ano? In the first minute pa lang nung round 2, ilang beses na niyang tinamaan si Carlo Paalam. Samantala, yung referee, for the nth time, di ko na mabilang eh kung ilang beses niyang winawarning si Carlo for hitting with his palm. I don't know kung ano ba nakikita niya pero yun lagi yung napapansin niya. Sumusugod pa rin itong si Sabir Khan. Tinamaan siya ng dalawang kanan ni Carlo Paalam. And then later on, I think kumonekta yung kaliwa ni Carlo eh. And pa-follow up sana siya ng kanan pero umiwas paatras itong si Sabir Khan. Tapos I guess na off balance siya. Napatukod siya, ano, with both his hands. Pero no knockdown ang ruling ni ref. And I think, parang on live action, iisipin mo, knockdown kasi may tumamang suntok si Carlo. Pero tingin ko okay lang na, ano, na tawag dito, na no knockdown yung ruling ng referee. I guess nakita nung mga judges yung pagiging aggressive netong si Sabir Khan. Siya rin mostly yung nag-initiate nung exchanges nila in that second round. So, 3 out of 5 judges gave round 2 kay Sabir Khan. So, anong nangyari ngayon? Papasok ng round 3, dalawang scorecards, lamang si Carlo Paalam, yung dalawa, tabla, yung isang score, lamang etong si Sabir Khan. So, round 3, nakasalalay, nakadepende sa round 3 yung magiging resulta nito. So, simula pa lang, bakbakan na kagad si Paalam tsaka si Sabir Khan. After that initial exchange, winarningan si Carlo Paalam. Same issue. Ito yung tinuturo nung referee, yung wrist area, ano, nung kamay ni Carlo. And then after another exchange of punches, biglang sumingit yung referee, tinigil yung laban at binigyan ng 1-point deduction si Carlo Paalam. So, naging mas komplikado pa ngayon. Now, having the benefit of replay, dahil siyempre, nung after na nung laban, ano, pwede pang i-slow mo yun, I could say na Carlo Paalam landed the better punches dun sa last 2 minutes ng laban. Although talagang pareho silang sumusugot, pareho silang bumibitaw ng suntok. But tingin ko, mas nakafocus yung Sabir Khan sa opensa niya, samantalang si Carlo Paalam, bukod sa kanyang opensa, meron din siyang depensa. Ano? And akala ko nga kanina matatalo pa eh because of that 1-point deduction and I was doing the math. Sabi ko, anong mangyayari dito? Kahit manalo ba si Carlo Paalam dito sa round 3, paano lalabas yung scorecards? Pero mukhang ano, mukhang mali lang yung mathematics ko. kasi nangyari, yung dalawang scores, panalo si Carlo Paalam, 29-27. Yung dalawa, para kay Sabir Khan, 29-27, 30-26. Now, the other score, 28-28 initially yung lumabas. Ano? Pero, yung judge na nag-score nung 28-28 na yon, binigay niya actually yung round 3 kay Carlo Paalam. Naging, supposedly, 29-28 yun in favor of Paalam kung hindi siya binigyan ng 1-point deduction. Kaya naging 28-28 yun. Pero since, I think, sa aking theory, dahil binigay niya kay yung judge na yun, gave that round 3 to Carlo, yun yung reasoning. Kaya ang nag-reflect sa website actually, plus 28 yung sa side ni Carlo Paalam. Eh, hindi ko pa, wala akong makitang ano eh. Wala akong makitang information kung paano ba yung ano, yung tawag dito. Yung isang, ano, yung isang, yung paano yung ruling sa ganyang eksena. And honestly, I am torn between two lovers dito sa nangyari dito. Kasi bilang isang news writer, bilang isang reporter, gusto kong malaman, di ba? Exactly. Paano yung ruling dun sa naging sa sitwasyon nung naging scores ni Carlo Paalam tsaka ni Mahmoud Sabir Khan, ano? And as I said, wala akong makitang exact information tungkol diyan. Pero aside from that, bilang isang Pilipino, wala naman akong pakialam kung paano nanalo, basta panalo. 'Di ba? Siyempre, gusto natin ang yung kababayan natin ang lalaro for the gold medal. Pakinggan natin si Carlo Paalam matapos ang kanyang naging semifinal victory in the men's 55-kilogram competition ng Asian Games Boxing.
5: Carlo, gold battle na. Ano masasabi mo muna sa naging performance mo against Mahmoud Sabikran?
6: Sobrang intense po. Sobrang mabigat din po na kalaban si Sabikran po. Magaling, magtalino din maglaro. So, nag-mistake lang talaga ako sa strategy ko, matalino sa taas ng ring, tsaka tiwala ko sa coaches ko ng instruction nila. Sabi nga nila po, kumlik yung diskarte ko, tuloy-tuloy na. So, inawa ko rin yung paano ko matalino sa taas ng ring, tsaka tiwala sa sarili.
5: Carlo, usapan na yung parang final test mo na nga dito, itong si Sabikran. The rest, kayang-kaya mo na. Tingin mo, gano'ng kakumpiyansa sa sarili mo against Rui Yamaguchi sa finals again dito this Friday?
6: Gawin nyo lang yung best ko palagi po. Hindi ko rin hawak ang desisyon. Gawin nyo lang yung best ko na gagawin ko yung inintay natin na pang-club leader po. Gawin ko lang yung best palagi araw-araw po tsaka, sa laban po kasi at nga naman si God po na nandiyan palagi po. Always po na ready po ako sa lahat ng laban po sa taas natin.
5: Siyempre, Carlo, sobrang dagdag motivasyon ba na may chance tayo na putulin na yung 16-year gold medal drought natin sa boxing sa pagpasok mo nga dito sa gold medal match again sa Japanese belt?
6: Yun po. Sana po bigyan tayo ng lakas pa rin po ng Panginoon po. Kasi hindi magagawa natin yung litigun isyo yung katawan natin. So gawin natin ang best na mabreak natin ng record po na ilang years na din po. Gawin ko lang yung best ko. Sa ring, tsaka tiwala sa sarili sa boxes ko. Gawin ko lang yung best palagi po. Best talaga po.
4: That was Carlo Paalam after his semifinal victory kanina. So, pagkakataon para kay Carlo Paalam na mapanaluna ng unang gintong medalya for the Philippine Boxing Team dito sa Asian Games since Rey Saludar back in 2010. And actually, dating back to 2010, merong apat na Pilipinong boksingerong sumubok na manalo rin ng ginto. Pero lahat sila ay nabigo. Si Ana Albania in 2010, so tatlo silang medalist noon ng Pilipinas. Si Vic Saludar, nakabatid ni Rey Saludar, got a bronze. Silver si Ana Albania. In 2014, Charlie Suarez. 2018, Rogen Ladon. And in 2023, sa Hangzhou, China, si Yumir Felix Marcial. So, piece of history awaits. Ito pong si Carlo Paalam sa kanyang magiging gold medal match bukas, sa Friday, October 2, Ayan, kalaban po niya etong si Rui Yamaguchi ng Japan. 12 ng tanghali ang simula ng final events at dun sa lineup pang-apat na no, pang-apat na laban etong matchup ni Carlo Paalam at ni Rui Yamaguchi for the gold medal sa men's 55 kilogram division ng boxing. Samantala, mainit-init pa. Kani-kanina lang to eh. Ilang sandali pa lang lumilipas. Pasok na po sa semifinal si Alex Iala sa women's singles. Matapos niyang talunin si Joanna Garland ng Chinese Taipei 7-5 and 6-love. So two sets lang. Tumagal itong kanilang laban. Doon sa set number 1, you notice naging dikit yung laban. Kaya siguro dumikit yan kasi mataas yung percentage ng ano ng points won on first serve ni Garland. 55% eh. 21 out of 39. Si Alex, 12 out of 24. Pero bumawi naman si Alex on receive. She scored 27 of 52 points and tatlong beses din niyang nabasag yung service game netong si Joanna Garland. But in the second set, Alex, 11 of 16 or 73% ng kanyang first serve points ay nakuha niya. So, that was the major adjustment dun sa naging performance ring laro ni Alex Iala. And bukod pa dyan, sa apat na beses niyang nasira yung service game netong si Joanna Garland. So, ang makakalaban niya ngayon in the semifinals is Wang Shiyu ng China. Isa to sa mga WTA players na naglalaro dito. And dun sa kabilang bracket, so sa kabilang semifinal matchup, dalawang WTA players, si Yulia Putintseva ng Kazakhstan tsaka si Shuai Zhang ng China. Sa tatlong pangalan na yan, si Shi Wang di pa nakakalaban ni Alex. Ganun din si Yulia Putintseva. Si Zhang pa lang ang nakakalaro niya sa WTA Tour. And isang laro pa lang yon panalo doon si Alex Iala. Ano? So,

0: 5:27 po ang ating oras. Kayo po ay nakatutok dito sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918. Mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang tulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Game highlights. Sinong knockout, champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5:30 ang atin pong oras sa pangalawang bahagi ng programa nating post-game ngayong Wednesday afternoon. Pasok na po sa Women's Beach Volleyball Semifinals. Itong tambala ni Kylem Progelia at ni Sofia Pagara. Matapos nilang talunin itong magkapatid na Ren and Non Matsumoto ng Japan, 24-22 and 22-20. So extended yung parehong set nila kanina. Unang beses po ito na isang beach volleyball team ng Pilipinas ay umabot sa semifinal round ng Asian Games. All Filipina sana yung semis, kaso natalo si Cici Rondina at saka si Bernadette Pons laban sa Thailand 1-2. So, ang mangyayari ngayon, yung Thailand na tumalo sa si Pons ang makakalaban ni Progelia at saka ni Pagara. So, siguro ibabawi nila ito bukas. Alas 8 po ng umaga. Ayun lang ang matindi dyan. Ang aga nating gigising. 8 a.m. bukas, tropa. Okay? Progelia, Pagara versus Thailand. If manalo sila, lalaro po sila for the gold. If matalo naman, meron pang battle for bronze. Samantala, nabawasan yung listahan ko ng mga gold medalist sana ng Pilipinas. Matapos pong ma-eliminate kanina ang ating MLBB team laban sa Indonesia, 1-2 ang naging resulta ng kanilang bakbakan in the quarterfinals. GG tayo, pare, GG. Ay nako, sabi ko pa naman basta hawak ni Carl Tisi si Pakito. Ang problema, hindi pinahawak ng Indonesia kay Carl Tisi si Pakito. Oh, game 1 lang talaga na

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Teachers Month, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang kahusayan at dedikasyon ng mga guro sa bansa sa kanyang pangunguna sa Teachers Award Ceremony sa Maynila. Public Works Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang ginawang proyekto kontra baha sa Philippine General Hospital ngayong araw. Supreme Court, ibinasura ang mga petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds voting requirement para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Mga ahensya ng pamahalaan, pinakikilos na ni Pangulong Marcos Jr. para tugunan ang mga magiging epekto ng posibleng Super El Nino. At sa Ulat Sports, two-time Olympian na si EJ Obiena muling gumawa ng kasaysayan matapos makamit ang gintong medalya sa men's pole vault event sa Asian Games.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, hindi matatawaran ang dedikasyon at sakripisyo ng tinagurian nating bayaning guro na humuhubog sa kaisipan at kaalaman ng mga estudyante.
3: Kaya't ngayong Teachers Month, binigyang pugay at pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating mga ma'am at sir sa buong bansa.
2: Para mas maging epektibo pa ang kanilang pagtuturo, binuksan din ang isang portal na layong bigyan ng learning materials at training ang ating mga guro. Yan ang ulat ni Clazel Partilia.
4: Sa lahat ng mga guro sa buong bansa, maraming salamat.
5: Mensahe yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga dakilang guro tulad ni Teacher Hannah. Abala man siya sa pagtuturo sa kanya mga estudyante mula Lunes hanggang Biyernes. Sinisikap ni Teacher Hannah na magsagawa ng libreng training sa mga child development workers tuwing Sabado at Linggo. Sila yung mga barangay worker na nagtuturo sa mga batang may edad 3 hanggang 4 taong gulang sa mga daycare center.
6: Our initiatives basically are focused on equipping them, empowering them. We start with literacy, numeracy, and the most important thing is not just academics po, on behavior management.
5: Naniniwala si Teacher Hannah na kapag epektibo ang pagtuturo ng mga child development worker, mas nagiging handa ang mga bata pagtungtong sa elementarya. Isa lamang si Teacher Hannah sa mga guro na pinarangalan sa Teachers Awards 2026 bilang bahagi ng National Teachers Month. Personal na binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang libo-libong guro sa buong bansa. Kinilala ng presidente ang kanilang dedikasyon at sakripisyo, lalo na sa harap ng mabilis na pagbabago ng edukasyon dahil sa teknolohiya at artificial intelligence.
4: The tools you use may continue to change. Technology, AI will change how our children learn. But it cannot replace a teacher who guides them in deciding what is true, what is important, and what is right.
5: Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta sa sektor ng edukasyon. Naglaan ang Teacher Education Council ng scholarship para sa mga nagnanais maging guro, kabilang ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa tuition, learning materials, at allowance. Inilunsa din ang MyTech portal para sa mga teacher. Magbibigay ito ng access sa mga training, learning materials at iba pang resources para mahasap ang mga guro at mas maging magaling na teacher.
4: We want our teachers to have better preparation even before they enter the classroom, to have meaningful opportunities to continue learning throughout their careers.
5: Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Teachers Day, kinumpirma ng Department of Education na makatatanggap ng ₱1,000 insentibo ang bawat pampublikong teacher. Clazel Pardilia para sa Bayan.
2: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pamahagi ng libreng bigas sa mahigit 2,000 benepisyaryo sa Pampanga sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng tikalahating kaban at 25 kilos sa bigas bilang tugon sa mga suliraning kinakaharap ng lalawigan. Sa talumpati ni Recto, binigyan din niya ang mahalagang papel ng Pampanga sa Luzon Economic Corridor, kung saan naasahan ang mas malakas na logistics, manufacturing, tourism, negosyo at marami pang trabaho. Pinagmamalaki rin ni Recto na ang natanggap na bigas sa mga residente ay galing din mismo sa mga kapampanga na lokal na magsasaka.
3: Nasa 1,000 traditional jeepney at tricycle driver ang nakatanggap naman ng libreng bigas at iba pang tulong sa rice distribution program ng pamahalaan sa Land Transportation Office sa Quezon City. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa pamamahagi at iginiit na batid ng pamahalaan ang hirap ng trabaho ng mga nasa transport sector. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Transportation Secretary Giovanni Lopez sa suporta ng administrasyon sa sektor ng transportasyon. Ayon sa LTO, nakatanggap din ang mga tsuper ng libreng check-up at gamot, gayon din ang libreng pagpaparenew ng driver's license. Samantala, mahigpit na minomonitor ng Transportation Department Cordillera ang implementasyon ng bagong pamasahe sa mga public utility vehicles sa Baguio City. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: Tulong para sa mga taxi driver sa Baguio City ang bagong flag down rate na ipinatupad kasunod ng fare adjustment ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa taxi driver na si Richard, makatutulong ang dagdag pasahe upang kahit papaano ay matugunan nila ang patuloy na pagtaas ng kanilang gastusin sa gasolina, maintenance at iba pang pang-araw-araw na operasyon. Gayunman, sinabi nitong nananatiling malaking bahagi ng kanilang kita ang napupunta sa pagbili ng krudo, kaya mas malaking ginhawa umano para sa kanila ang pagbaba ng presyo ng petrolyo.
8: Ang krudo launa ay mataas. Maganda sana kung ibalik nila yung 65 o 70 para makabawi naman kaming mga driver. Wala na. Napupunta na lang sa krudo eh. Wala na kami na iuwi. No, kuha man, makachamba ka. Dito lang, 800 kasi 500. Wala, hindi kasha yun, ma'am. Parang, wala lang, pang buhay lang ng binata yun. Pag may pamilya ka, wala.
7: Samantala, sinabi naman ng Department of Transportation Cordillera na ang fare adjustment ay tugon sa pagtaas ng operating cost ng mga public utility vehicle, kabilang ang epekto ng presyo ng langis. Sa gitna ng pagtaas ng pamasahe, hindi pa naman nakikita ang epekto nito sa mga commuter.
9: Napakaliit na bagay ngayon, alam mo naman ang value ng pera. Okay naman, nagkukulang pa ngayon taxi. Wala naman silang reklamo lalo sa taxi kasi 65 ang plug down rate.
7: Mahigpit na minomonitor ng ahensya ang implementasyon ng bagong fare rates upang maprotektahan ang kapakanan ng mga commuter. Sa kasalukuyan, ipinapatupad ang special fare hike sa mga tradisyonal na jeep sa rehiyon na 15 pesos upang matulungan ang transport sector rito.
9: Kaysa ma-disrupt yung transport system natin dito at magkaroon naman ng mahabang pila, sabi namin siya, go ahead, basta that is initiated. Wala lang, voluntary lang talaga. Sabi namin, at saka just the same yung ginawa nyo noon na i-consult nyo doon sa mga mananakay ninyo.
7: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
2: Pinangunahan ni DILG Secretary John Vicrimbulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang blessing at turnover ng 48 units ng Enhanced Unified 911 Motorcycles sa San Fernando, Pampanga. Inaasahang makatutulong ang mga motorsiklo sa pagpapabilis ng pagtugon ng Police Regional Office 3 sa mga tawag at emergency sa kanilang area of responsibility. Layun din ng programa na mapalakas ang police response capability, lalo na sa mga lugar na mabigat ang trapiko at mahirap ang agarang marating ng mga patrol vehicle.
10: Ang gusto ng tao pag tumawag, di ba, mabilis ang responde. Eh. Naman lagi ang, yun ang goal naman itong 911 is mabilis nating ma-respondihan o matulungan, humingi ng tulong in any incident or any case. Ito ay malaking tulong, siyempre, additional capability sa PNP, makakadagdag sa mabilis na pag-responde at malawak ang pagpapatrolya ng mga police.
2: Malaking pagbabago ang nakita ni Public Works Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-inspeksyon sa ginagawang rehabilitation sa mga pasilidad at flood mitigation structure sa Philippine General Hospital. Yan ang ulat ni JM Thompson.
11: From this, So kapatid ni Zaldi ko ang joint venture, no? Kaya naman tagay. Basta kung hindi mag-deliver ito ng June, kamsigahin mo ito. 1.5 years, 16%. Oh, ano mo magagawa yan? We will improve. Oo ka ganun eh.
12: To this, malaki ang nakitang pagbabago sa ginagawang septic tank sa Philippine General Hospital matapos itong muling inspeksyonin ni Public Works Secretary Vince Dizon ngayong araw.
11: In 1.5 years, 2% lang yung nagawa. And nakita nyo naman yung napamura, minura ko yung kontratista dito na partner nung kapatid ni Zaldi ko. Ang maganda ngayon, in only 3 months since we were here in June, we have moved from 2% to close to 30% already.
12: Ang subcontractor na Circon Engineering Services ang nag-take over ng proyekto para agad itong maituloy at matapos. Ayon sa Kalihim, mahalaga na tuloy-tuloy na ang isinasagawang proyekto sa ospital dahil apektado nito ang mga pasyente at empleyado.
11: Drainage improvement, yung septic tank, yung sewage treatment plant, yung road network ayusin, yung bakod ayusin, pipinturahan yung mga facade ng iba't ibang buildings, ang daming components. No? And it's such a important project for PGH kasi nga, we all see every year na lang, grabe yung pagbaha dito.
12: Ayon din kay UPPGH Director Gerardo Legaspi, matagal nang nararanasan ng mabilis na pagbaha sa ilang bahagi ng ospital, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan.
13: Yung main entrance, pinakamalalim. So, hindi kahit nga hindi regular, hindi yung malalim na flooding sa labas, hindi na rin makapasok yung mga tao sa number one yun. Tapos itong outpatient department na kahit bagyo pinupuntahan ng mga pasyente, kahit bumabagyo dumarating sila, naabutan ng baha. Yun ang dalawang main. Plus itong harap ng aming chapel, kasi mababa rin yun, minsan inaabot yung flooring ng aming chapel. So yun yung mga lowest points dito na pinupuntahan na madalas ng mga tao na very important na ma-relieve ng flooding.
12: Mahalaga naman ang pagsasaayos ng mga pasilidad sa ospital para sa mga kagaya ni Josephine na takbuhan ng paggamutan sa tuwing kailangan ng serbisyong medikal. Anya, kahit papano'y mababawasan ang kanilang isipin kung ang mga pasilidad sa ospital ay maayos at ligtas.
14: Sa dami ng pasyente na dumarating dito sa PGH, minsan may nasa labas na, minsan pila-pila, dami na habang dumarating may ibang pasyente. Kaya dapat maayos na yung karagdagan dito sa PGH na para sa pasyente.
12: Kampante si Dizon na matatapos ang drainage project ngayong taon habang ang ibang proyekto ay inaasahang matatapos din sa first quarter ng 2027. Plano ring tapusin ang iba pang ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa sa susunod na taon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng maayos at ligtas na paggamutan ang ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Nagtungo muli ang ilang umano'y ex-bagmen kasama ang kanilang abogado sa ombudsman para sa isasagawang bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualde sa kasong plunder sa October. Yan ang ulat ni Rod Lagusat.
15: Muling bumalik sa Office of the Ombudsman si Attorney Levy Baligod at ilang ex-bagmen bilang paghahanda sa bail hearing sa kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualde sa October 12. Ayon kay Baligod, handa rin ang mga ex-bagmen na isailalim sa forensic examination ng kanilang mga cellphone na ginamit sa pagkuha ng mga larawan.
16: We are fulfilling our obligation. Nag-umpisa nung nag-file kami ng, nag-submit kami ng kinagsamang sinupahan sa laysan. So pinapanindigan lang namin yung kailangan sa amin. Halimbawa, yung the need to conduct forensic examination.
15: Una nang binawi ng 3 sa 8 ex-bagmen na may sworn statement ang kanilang naunang pahayag. Anya ang 5 natira ay haharap sa bail hearing. Samantala, nagsagawa na rin ng interview ang Office of the Ombudsman sa 10 iba pang ex-bagmen bilang paghanda sa trial proper. Sinuspin din naman ng Sandigan Bayan 6th Division si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera bilang mambabatas sa loob ng 90 araw. Naharap si Rivera sa 2 counts ng kasong grab sa naturang dibisyon. Sa kabuuan, 9 counts ng grab ang isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Ito'y may kaugnayan sa umunoy pagiging contractor niya dahil sa umunoy conflict of interest ng mambabatas pagdating sa government infrastructure project. Nagaya naman ng not guilty plea sa kasong Grab sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at limang iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Apat sa mga akusado ang pinagpapaliwanag ng korte kung bakit hindi sila dapat suspindihin. Nauna na rin silang nagayon ng not guilty plea sa malversation case sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay ng kaparehong proyekto. Nananatili namang at-large si dating Acubicol Representative Saldico at dalawa niyang staff na akusado rin sa parehong mga kaso. Samantala, nagayon ng reklamong grab at malversation sa Office of the Ombudsman ang consumer group na Uhaw at mga kasalukuyan at dating empleyado ng San Jose Del Monte City Water District laban sa Water District, Prime Water at Pamilya Villar. Kaugnay ito ng joint venture agreement ng Water District at Prime Water. Hiniling din nila ang preventive suspension at administrative case laban sa mga opisyal ng Water District. Samantala, una nang sinabi ng Villar Group kaugnay ng issue ng Prime Water na igagalang nila ang proseso ng batas at tutugon sa tamang forum at panahon. Rod Lagusad para sa Bayan.
2: Samantala, nakahanda ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad na mas maging pahirapan ang rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasunod dito ng pagharang ng 8 barko ng China Coast Guard at PLA Navy noong nakaraang linggo kaya't bigong maisagawa ang RORE. Ayon naman sa AFP, ito ang unang beses na sa distansyang 60 nautical miles pa lang sa Ayungin Shoal ay pinigilan na ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas kasama ang MV Lapu-Lapu na may dalang supplies. Pinag-aaralan na ng AFP ang mga susunod na hakbang at tiniyak na hindi pababayaan ang mga Pilipinong sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre.
17: We face the challenges head on. We adjust, we adapt, we plan, and we're open to this. We're up to the challenge.
3: Mahigit sa 300 tauhan mula sa Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang lalahok sa interagency pagsasanay sanlakas na nagbukas na ngayong araw. Tatagal ito hanggang Biyernes na nakatutok sa pagresponde sa kalamidad, kabilang na ang The Big One o ang posibilidad ng malakas na paglindol. Bahagi naman nito ang isang simulation kung saan ipapamalas ng mga asset ng PCG, AFP at PNP sa gagawing pagsasanay sa Manila Bay at Intramuros ang kanilang kakayahan sa search and rescue retrieval at humanitarian assistance and disaster response. Lain din itong makita at suriin kung ano pa ang dapat pagbutihin sa kanilang paghahanda kung saan bibigyang halaga ang pagkakataon ng Incident Command System. Dahil sa inaasahang pagtama ng Very Strong El Nino sa natitirang buwan ng 2026 na tatawid pa ng 2027, tiniyak ng pamahalaan ang pagpapatupad ng whole of government approach para sa posibleng epekto nito, lalo na sa kabuhayan at kalusugan ng tao. Narito ang ulat.
18: Mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na ngayon pa lang ay kumilos na para matugunan ang posibleng epekto ng nakaumang na Super El Nino. Ayon sa Malacanang, whole of government approach ang ipatutupad para matiyak na matutugunan ang mga posibleng epekto ng fenomenon, kabilang sa babantayan at pagtutuunan ng pansin ang posibilidad ng kakulangan sa tubig at matinding tagtuyot. Kaya naglatag na rin ng mga hakbang ang National Irrigation Administration o NIA.
19: Naglatag ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng parating na tag-init sa mga lupang sakahan. Ayon sa plano, gagamitin ng ahensya ang groundwater maps ng Mines and Geosciences Bureau upang tukuyin ang mga posibleng groundwater sources para suportahan ang solar-powered pump irrigation systems. Paiiktingin din ng NIA ang inventory at maintenance ng solar-powered pump irrigation systems at ang repair and rehabilitation ng mga lumang pump irrigation systems para masiguro na tuloy-tuloy lang ang operasyon ng mga ito.
18: Magde-deploy din ang NIA ng mobile solar pumps sa drought-prone at water-stressed areas para sa mabilisang pagtugon sa tagtuyot, lalo na sa mga vulnerable farming communities. Magsasagawa rin ang ahensya ng desilting at clearing operation sa mga irrigation canals para ayusin ang daloy ng tubig at mapataas ang water carrying capacity ng mga ito. Bukod sa NIA, naka-alerto na rin ang DENR sa pagbabantay sa mga kagubatan para makaiwas sa posibleng wildfire. Nagpatayo rin ang DENR ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems para magkaroon ng dagdag na source ng tubig. Kumikilos na rin ang agriculture, energy at health departments.
19: Nagkaroon na rin po ng irrigation system assessments, drought resistant crops, tinitingnan po yung mga drought at pinag-aaralan mga drought resistant crops, at ang adjustment sa planting schedules. Pati po ang financial assistance sa mga farmers and fisher folk ay nailaan na rin po yan. So marami po na programa at mga gagawin ang mga concerned agencies. Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions. At pati po sa health, kailangan po matugunan, lalo-lalo na po ang maaaring magkaroon ng dehydration. So kailangan po ng hydration and cooling measures, health monitoring and assistance for vulnerable residents, particularly children, adults, outdoor workers, and people with existing health vulnerabilities. Extreme heat is among the anticipated risks.
18: Pinag-aaralan naman ngayon kung ano ang mga hakbang na gagawin sa sektor ng edukasyon sakaling tumama ang Super El Nino para matiyak na mananatiling conducive ang mga paaralan para sa mga estudyante at hindi maisantabi ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
2: Panibagong bagyo ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero paglilinaw po ng PAGASA, wala itong epekto sa bansa at hindi riyan papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Ang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa ating bansa, particular dito sa bahagi ng Mindanao at ilang parte ng Visayas. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Nagdudulot yan ng rain cloud sa bansa. Sa Luzon, bukas magpapatuloy pong mas maaraw na panahon, pero posibleng makaranas na mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Sa Visayas, patuloy na magpapaulan at magdadala ng maulap na panahon ang ITCZ sa Silangang Visayas o sa Samar at Leyte provinces. Sa Mindanao, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Oriental. Bahagyang maulap naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ito na po ang rain probability sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niyan.
20: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang pagpapagana sa centralized portal kung saan makikita ang mga impormasyon ng gobyerno sa mga proyekto, budget, programa at iba pa.
2: Supreme Court ibinasura ang magkakahiwalay na petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds voting requirement para sa conviction ni Vice President Sara Duterte.
3: At EJ Obiena, nakamit ang gintong medalya sa men's pole vault event sa Asian Games. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
21: Ito ang Ulat on the Spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
22: O katumpas ng halos 4 na palapag.
23: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
24: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghati ng buong pwersa ng PTV.
25: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
24: Ang mas malawak at mas mainit na balita ang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Sa bawat serbisyong tapat, may pusong naglilingkod. Sa bawat tungkulong ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawaing may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani. Oh,
0: humanda ng matuto, at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na usapan.

0: sa Compass Portal. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon na ng access ang publiko sa datos ng proyekto, budget at programa ng pamahalaan. Narito ang ulat.
1: Pagpapalakas ng transparency at accountability, yan ang layunin ng pag-institutionalize ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o COMPASS Portal. Sa bisa ng EO-126, ipinag-utos ng Pangulo na magsilbi ang COMPASS bilang centralized platform ng pamahalaan na bukas sa publiko para sa impormasyon tungkol sa budget ng gobyerno, mga gastusin, procurement, project and program performance at iba pang datos na may kaugnayan sa transparency o pagiging bukas ng pamahalaan. Nakasaad sa kautusan na dapat mapalakas ang transparency, pananagutan at pakikilahok ng publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng access, napapanahon at mapagkakatiwala ang impormasyon tungkol sa pananalapi at pagganap ng pamahalaan sa bawat yugto ng proseso ng paggamit ng pondo. Pinapayagan ng EO ang paggamit ng COMPASS ng blockchain at iba pang bagong teknolohiya para mapalakas ang seguridad at integridad ng government financial data. Maaari rin itong maiyugnay sa iba't ibang government financial at procurement systems ng pamahalaan, pati na sa eGovPH app. Sa cloud ng COMPASS ang financial at implementation status ng mga programa at proyekto, procurement at iba pang transparency-related information, kabilang ang mga proyektong may public-private partnerships at foreign assistance na gumagamit ng public funds. Pero hindi kabilang dito ang impormasyong ipinagbabawal ng batas, gaya ng sensitibong datos na maaaring makaapekto sa national security o lumabag sa Data Privacy Act. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat lang na maging malinaw kapag ang pinag-uusapan ay pera ng mamamayan. Dapat anya na madali ang access ng taong bayan sa kung saan nagastos at ano ang resulta ng government funds na mula sa ibinabayad na buwis. Inaatasan ng National Government Agencies, GOCCs at Government Financial Institutions na magsumite at mag-update ng datos sa portal. Hinihikayat naman ng LGUs na gamitin ito. Pangungunahan naman ng DBM, katuwang ang DICT, DILG at DOF ang pagpapatupad ng portal. Bubuo rin ng COMPASS Council para mangasiwa sa implementasyon, standards, disclosure timelines at seguridad ng platform. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Lusot na sa committee level ang panukalang pondo ng Office of the President, Presidential Communications Office at mga attached agencies nito. Matapos itong ilatag sa Senado ang kanilang proposed budget para sa susunod na taon. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Bernard Ferrer. Bernard.
2: Yes, Kenneth, 110.15 billion pesos ang 2027 proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Pumarap sa Senate Finance Subcommittee A na pinamumunuan ni Senator J.V. Ejercito si Executive Secretary Ralph Recto para ilatag ang panukalang pondo na tanggapan ng Pangulo. Sa proposed budget, 1.8 billion pesos ang nakalaan para sa personal services, 7.4 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses, at 839 million pesos para sa capital outlays. Nakatakda naman isumite ng Malacanang sa commission appointments ang listahan ng mga kalihim para sa kanilang kumpirmasyon. Samantala, sinimulan na rin talakayin ng Senate Finance Subcommittee H na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo ang 2027 proposed budget ng Presidential Communications Office at mga attached agencies nito. Pabot sa 2.62 billion pesos ang panukalang pondo ng PCO. Humarap sa komite si PCO Secretary Dave Gomez kasama ang opisyal na mga ahensyang nasa ilalim nito kabilang ang People's Television Network o PTV. Para sa PTV, umaabot sa 138.37 million pesos ang 2027 proposed budget o 1.18% na mas mataas kumpara sa kasalukuyang pondo. Wala namang nakalaang subsidy o subsidiya sa Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC at APO Production Unit Incorporated. Meron namang proposed General Appropriations Bill amendments para sa PCO proper, IBC, Philippine Information Agency o PIA at PTV na umabot sa 1.2 billion pesos. Patuloy naman ang programa ng PCO laban sa fake news. So, sa pinang passport, tiniyak ni Secretary Gomez na hindi papasok sa publiko ang pagtaas ng production cost sa pag-imprenta ng mga passport. Ayon sa kalihim, patuloy silang humihingi ng subsidiya sa Department of Foreign Affairs para matugunan ang pagtaas ng production costs. Samantala, mabilis naman na natalakay sa committee o sa committee level itong panukalang ng OPPCO

0: tamang attached agency sa sunod na tatalakayin na ito sa plenaryo ng Senado. Kenneth?
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
2: Ipinawalang visa ng Korte Suprema ang tatlong magkakahiwalay na petisyong kumekwestiyon sa pag-intindi ng Senate Impeachment Court sa two-thirds vote requirement para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema, ibinasura ang mga naturang petisyon batay sa mga procedural ground, partikular ang lack of standing at prematurity. Tinutulan ni Attorney Vic Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. ang desisyon ng Senado na ang all members of the Senate para sa two-thirds vote na kailangan sa conviction ng vice ay tumutukoy lang sa mga senador na legally at factually capable na makalahok sa pagdinig. Sa panuntunan ng Senate Impeachment Court, nananatili ang two-thirds voting threshold pero hindi na isasama sa bilang ang mga senator judge na nakakulong, nagtatago sa batas, may sakit o hindi kayang i-compel ng Senado na dumalo sa paglilitis. Dahil sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon, tinanggihan din ang hiling ng mga petitioner na magpalabas ng temporary restraining order laban sa Senado.
3: Sisimula na bukas, October 1, ng Senate Impeachment Court ang whole day marathon hearing sa pag-ilites kay Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang pagdinig ng alas 10 ng umaga at matatapos ng alas 6 ng gabi. Sasagawa ang whole day marathon hearing hanggang October 15. Ngayong araw, kinansela muna ng Senate Impeachment Court ang pagdinig. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tongol, layanin ng hakbang na bigyan ng prosecution panel, defense panel ng sapat na panahon para masusing mapag-aralan ng mga technical at maraming financial records na magmumula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at sa Register of Deeds. Bagamat nakakasama na umano nila Davao City Mayor Baste Duterte at Representative Paolo Duterte si Jaime T. Cruz, itinanggi ni Mayor Duterte na may alam siya sa ugnayan ni Cruz sa GenCorp na ikinakabit kay Vice President Sara Duterte. Kinaulat ni Vel Custodio.
4: Kabilang sa mga incorporator ng pitong kumpanyang iniuugnay sa business interest si Vice President Sara Duterte ang nagangalang Jaime T. Cruz. Batay sa Records and Security and Exchange Commission o SEC, si Cruz ay isa sa mga incorporator ng JTC Group of Companies Philippines Incorporated na kumakatawan sa humigit kumulang 55% ng shares sa GenCorp Industries Incorporated. Ang GenCorp ay isa sa mga business interest na idineklara ng pangalawang pangulo sa kanyang 2024 at 2025 sal-in. Pero sa pagsalang ni Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang testigo sa impeachment trial, iginit ng alkalde na wala siyang alam sa ugnayan ni Cruz sa GenCorp at hindi umano siya nakialam sa anumang bidding o pag-award ng kontrata. Aniya, wala rin siyang alam sa business interest ng kanyang kapatid sa kabila ng 19 na kontrata ng GenCorp sa Davao City Government na nagkakahalaga ng mahigit 33 million pesos. Kaya komento ng Malacanang.
5: Kung may liability si Mayor Baste Duterte, hindi tayo ang maghuhusga dito. Maybe taong bayan. Dahil ang pinuno ay hindi dapat naman natili na laging walang alam o laging walang pakialam.
4: Nananawagan din ang Malacanang sa mga lokal na opisyal na alamin ang transaksyon sa kanilang nasasakupan. Kinukoy naman ni Senator Judge Risa Ontiveros ang mga ugnayan ni Cruz sa pamilya Duterte bilang kaibigan ng dating Pangulo kasama sa isang kumpanya ng Vice-Presidente at Business Associate Mayor Duterte. Kinumpirma naman ni Mayor Baste na magkakasama sila ni Cruz at ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte bilang mga stockholder ng Chinese GNB Food Corporation.
6: Yung Arias Doctrine, tatanggapin ko yun as part of jurisprudence, parang good faith defense po kasi yun po ng mga local chiefs executives. Pagkaho, ano ba sa dami nga sinasabi, because of the voluminous documents, they cannot be expected to sift through each and every document. Great, no problem. Pero ang pinag-usapan po natin po kasi is in a broad sense, ha? You're a local chief executive, pero kasosyo mo yung nagbibigay ng supply, nagkakaroon ng mga kontrata sa iyo pong nasasakupan, tapos sa iyong pong kapatid mo, kasosyo din, kasi nakalagay sa salin ng kapatid mo, tapos sa ang magulang, kaibigang matalik pa ng tatay mo, itong taong ito. So tingin ko hindi mag-a-apply yung good faith defense dun.
4: Komento naman ni former Senator San Trillanes na nakatakda rin sumalang bilang testigo.
7: Kung pwede sinasabi niya, lahat ng mayor sa Pilipinas pwede makapagkontrato sa mga.
4: Samantala, sinabi ng prosekusyon na hindi lang ang mga isiniwala ni Trillanes ang dapat abangan sa pagtestigo niya sa paglilitis.
8: I think yung sa AMLA, and of course yung mga bank officials would only be testifying as to the authenticity of the records and the amount therein, no, dun sa in those bank accounts. But I think Senator Trillanes would also be testifying as to who would be the source of these funds. I think it can actually, either way, it can actually strengthen the documents and the evidence that will be presented in relation to these bank accounts and to the AMLA.
4: Nais ang prosekusyon na unang isalang si Trillanes, pero ipinagpaliban muna ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng sampina sa dating senador at minungkahing mauna ang testimonya ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at ang kaugnay na bank records. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, handa ang prosekusyon kung alinman ang maunang sumalang bilang testigo. Vel Custodio para sa Bayan.
1: Kinumpirma ng NBI ang pagsalakay sa ilang bahay na pag-aari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang asawa sa Valle Verde sa Pasig City. Ang mga bahay na ito ang siyang nasa sinumpaang salaysay ni Rodolfo Gracioso Jr. na ginagawa umanong imbakan ng kahong-kahon at mali-maletang pera. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Bago pa man ang paglitaw ni Rodolfo Gracioso Jr. bilang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na niraid nila ang ilang mga bahay sa Valle Verde na pag-aari ni Velasco at ng kanyang asawa noong Agosto.
10: May ginawa kasing operation ng NBI. Meron kaming reported na houses sa Valle Verde na merong mga baril, illegal na baril, high-powered. So kumuha kami ng search warrant, no, na sinearch warrant namin to, it turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena.
9: Sabi ni Matibag, may nakitang mga magazine ng baril, bala, shell casing at ID ng mga security personnel. Pero walang taga law enforcement na nandoon sa lokasyon nung panahong sumalakay sila. Matatanda ang sisinumbang salaysay ni Gracioso na nakasumite sa NBI, makailang beses ding binanggit ang Valle Verde na tinukoy niyang tirahan ng dating House Speaker na kanyang amo noon at lugar kung saan ibinabagsak ang mga kahon at maleta ng pera. Ang sabi pa ni Gracioso, hindi umano bababa sa anim na bahay ang binili ni Velasco sa Valle Verde para gawing imbakan ng pera. May bahay din na niya ang dating kongresista at pugantik si Zaldico na sinasabi niyang nagpahati din sa kanya ng pera papuntang bahay ng dating House Speaker. Nabanggit din niyang may inihatid siyang kahon-kahon at mali-maletang pera sa mga Duterte. Sa salaysay ni Gracioso, nahatiran niya ng pera na aabot sa 2 bilyong piso si Vice President Sara Duterte, 1 bilyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at 100 milyon naman kay Davao City Representative Pulong Duterte na nagsimula noong 2018. Pagkukumpirma ng NBI, ang ni-raid na mga bahay sa Valle Verde, kaparehong mga bahay na tinukoy ni Gracioso sa kanyang affidavit. Hindi pa tukoy nung una na ang mag-asawang Velasco nga ang may-ari ng mga bahay dahil nakapangalan ito sa kanilang mga empleyado. Wala namang binanggit si Matibag kung alin-aling numero ng mga bahay sa Valle Verde ang kanilang ni-raid.
10: Eventually, nalaman natin, based on the statement din ng ating mga nag-raid doon na nakapangalan ito sa employees ni Lord Alan Velasco. At saka there is one company.
9: Sinisiyasat pa ng NBI kung tumutugma ang pag-alis ng mag-asawa sa timeline matapos magsagawa ng pagsalakay ang NBI dahil sa natanggap na intelligence report. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Pinakikilos na ng Department of Interior and Local Government, ang PNP, para tugisin at buwagin ang grupong True Brown Style na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa para mag-recruit at igrung umano ang mga kabataan na gumagawa o gumawa ng krimen. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
11: Tuloy-tuloy ang ginagawang recruitment sa bansa ng grupong True Brown Style o TBS. Sila ang grupong sinasabing nasa likod na nagre-recruit ng mga minor de edad para gumawa ng criminal activities. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulia, nakakalat sa buong mundo ang grupo, kabilang na dito sa Pilipinas.
12: They are in every LGU in Metro Manila. Of the 83 provinces, I think nasa 78 na sila. Na ando doon sila. Yung iba malaki, iba maliit. Pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
11: Bawat munisipyo at barangay ay meron daw na katalagang leader ang TBS na nangangasiwa ng kanilang recruitment drive.
12: Gang sila eh. There's no values attached to it. Talagang criminality lang.
11: Pinakikilos na ng kalihimang PNP para i-monitor ang galaw ng grupo.
12: Now this has become too much. Ang nagko-command conference kami, lahat ng pulis ngayon, ginagada na namin ng intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them.
11: Ang nasabing criminal organization na TBS ay nagmula sa California. Nasa 18 hanggang 20 taong gulang ang mga miyembro. At ang ginugroom ng mga ito ay nasa 14 hanggang 15 taong gulang. Bahagi umano ng kanilang initiation ay ang magnakaw sa mga convenience store. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
3: May bago nang matutuluyan ang mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway sa Maynila. Yung matapos i-turnover ng DSWD sa kanila mga bagong housing unit bilang bahagi ng pag-abot program ng kagawaran. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
13: Formal nang i-turn over ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga bagong housing unit sa San Ildefonso, Bulacan para sa mga pamilyang nakatira sa tunnel community sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway ngayong araw. Nasa 73 pamilya ang tinatayang lina rito ang lumipat kaninang umaga. Isinagawa ang relokasyon sa ilalim ng DSWD pag-abot program na naglalayong tumulong at mag-asikaso sa mga pamilya, bata at individual na nakatira sa lansangan. Pinangunahan din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang turnover, katuwang ang National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development.
14: Ang DSWD is in the line of bringing back dignity and hope. Dignidad sa pamumuhay, pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Oo, material na bagay yung binibigay namin, pero yung araw na to is more than the material thing. Ito yung babaguhin natin yung buhay nila, ilalagay natin sila sa mas dignified na pamamahay na angkop para sa bawat Pilipino. Kasi yun ang utos ng ating Pangulong-Pangulong Bibigyan.
13: Tiniyak naman ng kagawaran na pinagplanuhang mabuti ng mga engineer at housing developer ang mga housing site na lilipatan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
1: Pinalawak pa ng Government Service Insurance System o GSIS ang mga benepisyo at bagong financial options para sa kanilang mga miyembro at pensioner. Ayon kay GSIS Vice President Attorney Jason Teng, ilan sa mga ito ay ang pagtanggal sa limitasyon o cap sa mga survivorship pension. Aabot na rin sa 50,000 pesos ang funeral benefit mula sa dating 30,000 pesos. Samantala, inanunsyo ng GSIS ang bago nitong loan program para sa mga miyembro na gustong magpakabit ng solar energy panel sa ilalim ng Ginhawa Solar Energy Loan Program. Dito ay maaaring umutang ang miyembro ng hanggang 500,000 piso na may 5% interes na maaaring bayaran sa loob ng 5 taon.
15: Itong program po ng Ginhawa Solar Energy Loan ay ginawa na natin available sa lahat ng sa mga pensioners. So we hope that you will avail of it. Ito po isang magandang investment para makatipid po tayo sa gastusin sa kuryente at makapag-invest na rin sa mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya. We are recommending na lahat po ng ating mga members at pensioners ay mag-download ng GSIS Touch at para ma-avail na rin very easily lahat ng services na ino-offer ng GSIS.
3: Binigyang diin sa ginanap na ASEAN Women's Summit ang kahalagahan ng paglahok ng kababaihan sa politika na higit pa sa usapin ng representasyon kundi tunay na pagkakaroon ng oportunidad sa pamumuno. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
16: Inilunsad kahapon sa sidelines ng ASEAN Women's Summit ang pag-aaral sa political participation at pamumuno ng mga kababaihan sa ASEAN. Binuo ito ng ASEAN Committee on Women ng Cambodia sa pakikipagtulungan ng European Union. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Hermelita Valdavilla ang kahalagahan ng evidence-based policy upang mapalitan ng empirical evidence ang mga lumang assumptions tungkol sa kakayahan ng mga kababaihan sa politika. Tinalakay din sa pag-aaral ang mga hadlang sa paglahok ng kababaihan kabilang ang patriarchal norms, kawalan ng access sa campaign funding at physical at online violence laban sa mga babaeng lider.
17: Women are present at the local level but thin at the top where national decisions are being made. Even in the Philippines, where women's leadership is often celebrated, women remain concentrated in social welfare, health, and education, and underrepresented in finance, security, and economic planning.
16: Upang maisulong ang pantay na akses ng kababaihan sa politika, isinusulong ng ASEAN Gender Mainstream Strategic Framework ang quota o temporary special structures, financing para sa mga kababaihang kandidato, safety frameworks laban sa harassment at gender mainstreaming sa mga polisiya.
17: We must move from commitments to implementation and to measurable results. Through stronger monitoring, SEC disaggregated data and evaluations that hold our very own institutions accountable.
16: Para kay Kong Sorita, Undersecretary of State ng Cambodian Ministry of Women's Affairs, hindi lang dapat sa representasyon nakatuon ng paglahok ng kababaihan sa politika, kundi sa pagkakaroon ng tunay na pagkakataong makapag-ambag, maka-impluwensya sa mga desisyon at makapamuno.
18: Meaningful participation means more than being present. It's more having the opportunity to contribute, influence decisions, shape priority, and exercise leadership. Advancing this agenda, therefore, requires to look beyond number and better understand to structural, institutional, and social factor that shape women pathways into leadership.
16: Binigyan din naman ni European Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng EU at ASEAN upang matiyak ang pantay na representasyon sa paggawa ng desisyon at pagpapatatag ng demokrasya.
19: When decision-making power is shared more equally, the public policy can better reflect everyone's needs and experiences. Greater participation by women also helps make democratic institutions more representative, more resilient, and more responsive.
16: Sa loob ng mahabang panahon, malaki na ang narating ng mga kababaihan sa larangan ng politika. Mahalaga ang kanilang aktibong partisipasyon sa pagpapanatili ng demokrasya at pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, sumiklab ang sunog sa isang mixed occupancy property sa Baguio City kung saan naapektuhan ang mga residente at ilang negosyo sa lugar. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Matinding lungkot ang naramdaman ni Kuya Rogelio sa bigla ang pagkawala ng matagal niyang ipinundar na negosyo, bahay at paupahan dahil sa pagsiklab ng sunog sa Purok 6 New Lucban Extension. Pasado alas 8 ng umaga kahapon nang mapansin ng mga residente sa lugar ang apoy na nagsimula umano sa isang laundry shop. Ayon kay Kuya Rogelio, pinapagawa nito ang kanilang terrace at pinaghihinalaang dumapo ang spark ng welding sa mga damit na nasa laundry shop na siyang nagsimulan ng sunog. Sinubukan pang apulahin ito ng kanyang anak, ngunit hindi ito nagtagumpay at nagresulta pa ito ng pagkatamo nito ng sunog.
2: Hindi ko alam kung anong gagawin. Talagang wala naman. Back to zero. Siguro dito na lang muna sa kalsada, babantayan na lang namin. Yung mga borders ko, hindi ko alam kung i-accommodate nila doon sa barangay.
1: Idineklara ang fire out ng 9:25 ng umaga at batay sa inisyal na investigasyon ng BFP, isang mixed occupancy property ang nasunog kung saan apektado ang mga residential unit at mga negosyo rito. Dalawa ang sugatan sa insidente.
3: Nahirapan tayo sa kwan kasi maraming gamit at saka talagang malakas na yung sunog nung dumating kami. So paalala lang sa public, sa bago tayo umalis ng ating mga bahay, make sure na yung maaaring pagmulan ng sunog, sana naitabi natin o naayos natin.
1: Namahagi naman ng tulong ang DSWD Cordillera sa 16 na pamilyang apektado ng sunog sa pamamagitan ng mga family food packs, ready-to-eat food, tubig na maiinom, non-food items at iba pa. Patuloy naman ang assessment sa pinsala sa nasabing sunog. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
4: Sanipwersa ang pamahalaan at mga partner organization para mabigyan ang pagkakataon ng mga probationer at parolee sa Cebu City na makapagbagong buhay. Sa ilalim ng proyekto, binigyan din ang mga benepisyaryo ng suporta para sa kanilang muling pagbabalik sa komunidad. Iyan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
5: Pinalalakas ang suporta para sa mga probationer at parolee sa Cebu City sa pamamagitan ng Project Labang at Project Amuma. Pinangungunahan ito ng Cebu City Parole and Probation Office No. 1 kasama ang Volunteer Probation Assistance Association at mga partner organizations. Sa Project Labang, nakatutok ang programa sa livelihood, skills development at values formation upang matulungan ang mga kliyente na magkaroon ng pagkakakitaan at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Samantala, ang Project Amuma ay nakatuon sa paggabay at paghahanda sa mga kliyente sa kanilang pagbabalik sa komunidad.
6: And second chances simply because I am human and being human means knowing that we make mistakes. We make decisions with regret. Sometimes we lose our way. But I also believe that a person should not be defined forever by the worst thing they have ever done. If we continue to hold a person captive to their past, then we leave no room for change. And we take away the very hope that rehabilitation is supposed to give.
5: Sa Stakeholder Summit 2026, lumagda rin sa mga Memorandum of Understanding ang Cebu City Parole and Probation Office No. 1 at mga partner mula sa pribadong sektor. Sa pamamagitan ng mga kasunduan, pinatatag ang kooperasyon para sa livelihood, skills development at iba pang suporta para sa mga kliyente. Ibinahagi rin ng ilang benepisyaryo ang kanilang mga karanasan at kung paano nakatulong ang mga programa sa kanilang pagbangon at paghahanda sa muling pagbabalik sa komunidad.
7: Sa kapanahon sa akong kinabuhi, abin ako, maulag yun ni ang katapusan para kana ako. Nawala ang akong paglaong, apang kinabi sa Project Labang, nakasabot ko nga kinahanglan di ay nga akong kalimtan ang kagahapon kung isipon nga koleksyon na aron makasugod ko sa akong pagmaon. Karon dili na nako tan-aw nang akong pagulingon isip usa ka tawo nga napakyas. tanaw nako ang akong kaulingon isip o sa kailangan nga dunay ikaduhang higayon o akong nakatunan sa practic labang pwede palay ko makabangon palay ko.
5: Sa pagpapatuloy ng mga programang ito, umaasa ang Cebu City Parole and Probation Office sa patuloy na pakikipagtulungan ng mga stakeholders at volunteers para sa mas maayos na pagbabalik ng mga kliyente sa komunidad. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
0: Sa Ulat Sports, muling gumawa ng kasaysayan si two-time Olympian EJ Obiena matapos niyang basagin ang Asian Games record at masungkit ang gintong medalya sa men's pole vault event sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Matagumpay na depensahan ni Obiena ang kanyang men's pole vault title sa Continental Games. Tapos ang kanyang 5.91-meter performance na bumasag sa dating 5.90 Asian Games record na siya rin ang may hawak. Ito na ay kalawang sunod ng gold medal finish ni EJ sa Asia at ang ikatlong gintong medalya ng bansa sa 20th edition ng torneo na ginanap ngayon sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: To be honest, I'm just like absorbing the moment. It's like, hey, enjoy this moment. You never know if this is going to happen again. This is, you know, a once-in-a-lifetime opportunity. You never know. The next Asian Games is a long time, and this might be the last Asian Games. You don't know. So I was just like, enjoy this moment. This is one for the books, and it's just poetic to have the rain during the awarding ceremony.
0: Patuloy ang pamayagpag ng Filipino tennis ace na si Alex Ayala sa 20th Asian Games patapos ang isa na namang panalo ngayong araw na nagbigay sa kanya ng tiket patungo sa semifinals ng women's singles event. Dinominahan ng 21-year-old pride ng bansa ang pambato ng Chinese Taipei na si Joanna Garland 7-5, 6-0 sa kanilang quarter-final matchup. Dahil sa panalong ito, abante na sa semifinals at sigurado ng may uwing medalya sa Ayala sa Aichi, Nagoya. Ito ay kalawang sunod na podium finish ng Filipino Tennis Forum sa Continental Sporting Event. Ngayong torneo, susubukang lagpasan ni Alex ang kanyang bronze medal finish sa 2023 edition ng Asian Games sa Hangzhou, China. Makakarap ni Ayala sa semifinals sa kompetisyon si Wang Ziyu ng China.
9: Actress at singer na si Agot Isidro lilipad papuntang Portugal para sa pilgrimage sa Oktubre. Samantala, agad na sinold out ng youngsters ang day 3 ng Biyaheng 20 concert ni Yeng Constantino. Magkaka day 4 kaya ito? Narito ang ulat.
10: Ako ang biyuda ngayon. Mabilis na na-sold out ang Day 3 concert na Biyaheng 20 Day 3 ni Yeng Constantino. Wala pang isang oras. Ang palabas ay magaganap sa November 17, 2026 sa Big Dome. Sa kanyang TikTok Live, nagulat si Yeng nang mabilis maubos ang mga tiket sa palabas at humihiling na ang mga tagahanga ng ika-apat na araw ng palabas. Kaya naman, nag-iyak na talaga, sobrang saya at umaapaw ang pasasalamat ng aktres. Direk John Paolo Q. Prats at ng buong produksyon nito sa suporta at pagtangkili. Dito na inanunsyo ng singer-songwriter na may day 4 na ang Biyaheng 20 sa November 18 sa Araneta Coliseum ulit at nagsimula ng ticket selling nitong alas 5 ng hapon. Sasabak sa isang mahaba-habang pilgrimage ang 60-year-old actress-singer na si Agot Isidro. Lilipad si Agot sa bansang Portugal sa unang linggo ng Oktubre para sa Camino de Santiago, The Way of St. James Pilgrimage. Ang paglalakbay pananampalataya ay nagsimula noong 9th century. Makakasama ni Agot ang ilang mga kaibigan at maglalakad sila ng 180 kilometers mula sa Portugal papunta sa libingan ni St. James sa Cathedral sa Galicia, Spain. Ibinahagi ng aktres ang dahilan ng kanyang desisyon na lumahok sa naturang pilgrimage. Anya, gusto niyang mapatunayan na sa kanyang edad ay malakas pa sila at grateful siya sa kanyang healthy life. Inihahanda rin niya ang kanyang sarili sa paglalakad sa kanilang village sa Cavite na 8 kilometro. Aminado siya na hindi madali ang 7 araw na paglalakad sa pilgrimage, pero ito ay para sa kanyang pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap at sa 34th na anibersaryo nito sa showbiz. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
9: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA. Bayan, 86 days na lang, Pasko na. At yan pong may itit na balita ang iyong Miyerkules. So ka po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
9: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pangbansang TV para sa
11: Bagong Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
15: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
14: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
14: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio. Kilalanin at mapawow sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
21: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's the last day of September 30. And September 30, 2026. At October na bukas. Ito po ang inyong programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa, kaya tutok lang, iba't ibang mga balita ang ihahatid namin sa inyo. At syempre pa, I think makakasama natin si Princess for tonight. No? Tingnan natin, asan siya naroroon. Kaya naman, tumutok makinig dito sa ating programa. Kasama pa rin ang inyong likod, Nords Maguindanao. Ayan, mainit na usapin, no, as of now is yung Super El Nino. Oh, kanina I've been following some posts and videos with regards to that. Na talaga namang grabe, oh, parang the last time daw that the Super El Nino happened, it was in 1844. And hindi daw, kumbaga, mainit na yun during that time. Pero times, alam mo yun, times 10. Because yung ano eh, during 1844, wala naman masyado malalaking mga... It's natural, kumbaga, no? It's natural when it comes to its phenomena kasi wala naman malalaking mga... like for example, companies, factories, mga ganyan, no? During those times, kaya natural yung effect ng pag-iinit niya na cause ng Super El Nino. But now, if I'm not mistaken, 100 times daw yung init doon compared sa 1844 na nagtala ng pinakamainit. So, how much more? Alam mo yun, how much more this itong init na ito, dahil nasabi niya it will run up until 2031. So kaya naman, I think if I'm not mistaken, medyo matagal-tagal yan, ha? So better yet, dapat kumbaga just like how we were warned with the climate change, no? Tingnan na din natin kung ano tong Super El Nino, no? Super El Nino na pinag-uusapan ngayon, na tinitingnan kung and one region, no, na pinaka-apektado talaga is the Southeast Asia, lalo na yung area natin, itong bansa natin, because tayo talaga yung pinakasasalubong. Nangyayari yung Super El Nino. Well, technically, El Nino happens kasi nga doon sa pag-init ng Pacific Ocean, and it lessens yung trade winds, no? Yung trade winds na sinasabi, it doesn't suffice doon sa how it would cool off yung temperature na yun na mumuo within the Pacific Ocean. Kaya naman na nangyayari, mas umiinit because of yun nga, yung climate change contributory to all natural and man-made, no, na forces of nature and man-made. Kaya alam mo yun, nakakatakot lang. So I'm just telling this just to kumbaga share it with you, kasi so far when it in terms of super, dalawa yung nakita natin, na alam mo yun, yung parang nilabas ngayong araw na tinutukoy ng marami, Super El Nino. Ayan. And pangalawa, yung Super Intelligence. Ano yung Super Intelligence? Sabi nga ni Elon Musk, as he announced, it's not artificial intelligence anymore. Ang sabi nila, it's not AI, no? AI is done na, tapos na yan. Kaya nga, kumbaga, it's on the past. Ang bago ngayon is super intelligent. Yun na ngayon daw, SI, rather than AI. So, two supers na talagang it would affect, influence our daily lives, no, na kailangan paghandaan. It's the Super El Nino, and then it's the Super Intelligence. Seven 7:11 in the evening, alamin po natin ang ating mga headlines dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Okay, para sa ating mga headlines. Pag-aanda ng Pilipinas sa pag-host sa 20th ASEAN Defense Ministers Meeting at 13th ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, puspusan na. Pangulong Marcos Jr. suportado ang profesional na pag-uunlad at career progression ng mga guro at school leaders. National Power Corporation kaisa sa pangalaga sa Angat Watershed. Dating House Speaker Lord Alan Velasco dapat harapin at paliwanag ang pagkakadawit sa umano'y mali-maletang para kay Vice President Sara Duterte. Third quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council, Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict, at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, pinangunahan ni Zamboanga Sibugay Governor Hoover. Pangasinan local government units sumanggap ng gawad limgas grants para sa turismo at kultura. Department of Interior and Local Government 10, pinangunahan bilang host region ang GeoRisk PH Resilience Training Workshop. Mga PISA school bibisitahin ng Department of Education para mapanatili ang tagumpay ng Pilipinas sa 2025 Program for International Student Assessment. Dating model Denise Cornejo at negosyanteng si Cedric Lee kailangan mo na mag-apply ng parole bago makalaya.
1: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: At iyan po ang mga balitang pakabangan natin, headlines sa ating mga balitang pakabangan natin dito sa ating programa Salam Radio. Tuloy-tuloy tayo para sa mga detalye.
1: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paghahanda ng Pilipinas sa pag-host ng 20th ASEAN Defense Ministers Meeting at 13th ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, puspusan na. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear. Diane.
3: Puspusan na ang paghahanda ng Pilipinas sa pag-host ng 20th ASEAN Defense Minister Meeting o ADMM at 13th ADMM Plus sa October. Nagsagawa ang Department of National Defense o DND at Ad Hoc ASEAN Defense Senior Officials Meeting o ADSOM Working Group at ADSOM Plus Working Group sa pamamagitan ng video conference kahapon. Pinangunahan nito ni Director Faisalea Abdullah ng Office for International Affairs sa ngalan ni Assistant Secretary for International Affairs Marita Yoro na siyang ADSOM Working Group Chair. Bilang pagkapatuloy ng mga naging resulta ng ADSOM at ADSOM Plus noong August, tinutukan sa pulong ang mga usapin na pagtitibay ng mga defense minister sa ADMM at ADMM Plus. Kabilang sa mga dumalo ang mga kinatawa ng ASEAN member states plus countries at ng ASEAN Secretariat. Nakatakda namang isagawa mga aktibidad ng 20th ADMM at 13th ADMM Plus mula October 26 hanggang October 30 sa Lapu-Lapu City, Cebu. Para sa bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, Pangulong Marcos Jr. suportado ang professional na pag-unlad at career progression ng mga guro at school leaders. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Sarate.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Diki.
5: Bilang pagpapakita ng suporta sa professional na pag-unlad at career progression ng mga guro at school leaders, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial activation ng My Teacher Education Commons o My Tech Portal. Basing gawa ito sa National Teachers Month 2026 celebration sa Manila Hotel sa Manila ngayong araw. Ang MyTech Portal ay isang shared digital platform na binubuo ng Teacher Education Council para suportahan ang tuloy-tuloy na professional learning at teacher development. Sa pamamagitan nito,

0: Magkakaroon ng mga guro ng access sa professional learning resources, development materials, learning opportunities at mga career stage responsive learning pathways. Layon din ang portal na suportahan ang mga guro sa iba't ibang yugto ng kanilang karir, kabilang ang professional learning instruction practices, classroom assessment, competency development, leadership at mentoring para sa patuloy na pag-unlad ng mga guro at leader ng pamahalaan. MyTech Portal hakbang tungo sa mas matatag na professional development ng ating mga educators. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, National Power Corporation, kayo isa sa pangangalaga sa Angat Watershed. Pero sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ray.
3: Iniyak ng National Power Corporation ang patuloy na suporta nito sa pangangalaga ng Angat Watershed. Nakibahagi ang napukol sa Save Sierra Madre Day 2026 sa Angat, Bulacan na pinangunahan ng Forest Foundation Philippines at WWF Philippines. Nagsagawa ang mga kalahok ng tree growing activity gamit ang mga katutubong puno para makatulong sa rehabilitasyon ng kagubatan. Binigyan din ng napukol ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad sa pangalaga ng watershed. Nanawagan din ang korporasyon ng patuloy na suporta sa pagtatanim ng puno, rehabilitasyon ng kagubatan at pangangalaga sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, maraming salamat, Ray Ferrer. 7:17 in the evening, mula naman sa Palasyo ng Malacañang, dating House Speaker Lord Alan Velasco dapat harapin at ipaliwanag ang pagkakadawit sa umano'y mali-maletang pera para kay Vice President Sara. Mula Malacañang, alamin natin kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Raquel.
4: Dapat naharapin ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at ipaliwanag ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa issue ng umano'y mali-maletang pera na ipinadala kay VP Sara. Reaksyon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng impormasyon na umano'y wala na sa Pilipinas si Velasco. Paliwanag ni Castro, wala kasing ibang makapaglilinis ng kanyang pangalan kundi mismong si Velasco. Kaya't makabubuting umuwi na lamang siya ng Pilipinas upang makapagpaliwanag sila ng kanyang asawa sa investigasyon. Kung inosente anya si Velasco, hindi na nito kailangan pang lumayo o mangibang bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Raquel Bayan. Tuloy-tuloy tayo, 7:18 in the evening. Ayan, okay. Mga PISA school, bibisitahin ng Department of Education para mapanatili ang tagumpay ng Pilipinas sa 2025 PISA. Para sa detalye, nagbabalik Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Dayan.
5: Bibisitahin ng Department of Education o DepEd ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa na lumahok sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Layo nitong mapanatili ang tagumpay ng bansa at palakasin ang mga local support network ng mga mag-aaral. Sa 2025 PISA cycle, kinilala ang Pilipinas bilang pinakamabilis na umunlad na bansa sa buong mundo sa reading. Tumaas din ang marka ng bansa sa reading, science at mathematics kumpara noong 2022. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, kailangan ng pangmatagalang dedikasyon para mapanatili ang tagumpay na ito. Hindi anya sapat ang iisang programa, administrasyon o assessment cycle dahil kailangan ng pagtutulungan ng lahat. Sa ngayon, nagsimula ng mag-ikot-ikot sa iba't ibang rehiyon ng mga opisyal ng DepEd kasama ang mga monitoring team at testing coordinator. Gagamitin ang DepEd ang mga field visit na ito para gawing permanente ang mga nakamit na tagumpay sa pamamagitan ng mga programa gaya ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, mula naman sa Mindanao, third quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council, Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, pinangunahan ni Sibugay Governor Hoofer. Mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin ang detalye kay Lesti Cubol, live na live.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Lesti.
6: Yes, sir, ididaos ng Sibugay sa ilalim ng pamuno ni Governor Dolce Anquy Hoofer kasama si Vice Governor Richard Oligario, mga opisyal na lalawigan at mga pangunahing stakeholder ang third quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council o PPOC, Provincial Anti-Drug Abuse Council, PADAC, Provincial Task Force to End Local Communities and Conflict o PTFLCAC, at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Ang magkasanib na pagpupulong ay sumasalamin sa patuloy na pangako ng lalawigan sa kapayapaan malaya sa illegal na droga, kahandaan at katatagan sa kalamidad at napapanatiling pagulad sa pamamagitan ng pinalakas na koordinasyon at nagkakaisang pamamahala na nanatiling magkakasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtataguyod ng mga programa at inisyatiba na nagtatanggol sa mga komunidad, nagpapatibay sa kaligtasan ng publiko at lumilikha ng isang mas matatag at maunlad na lalawigan. Sa kanyang pambungad na pahayag, maring hiniling ni Hopper sa uang pagkakaisa at pagtutulungan para sa kayusan at kaunlaran ng probinsya. Anya, sabay-sabay nating isulong at sama-sama nating itayo ang isang mas ligtas at mas matatag na Sambonga Sibugay. Dagdag ni Hopper, ang pag-unlad ay binuo na sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtutulungan at matatag na pamumuno. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Gubol. Samantala, 7:22 in the evening, mamaya-maya ay makakasama natin si Princess Habiba Saripaudac para sa isang programa na pinuntahan niya, and she will be joining us later. For now, 7:22 in the evening, magbabalik po sa Salam Radio. Pagkaraan nilang bahala na.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:26 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, 104.3 FM The Capital. At syempre sa Facebook page, may more than 2 million followers na po tayo sa Radyo Pilipinas. At sa PTV via Free TV at joint, sa joint cooperation ng PTV at ng RP1. TV Plus Channel 3 at the 40 Box Channels 45 to 49.
12: Salam Radio, Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, tuloy-tuloy tayo. Kasama natin live na live para or mula sa culminating activity of the National Peace Consciousness and Gawad Kapayapaan 2026 awarding. Di ba kahapon nakasama din natin from MC Jensen. Kasama

0: Alak tayo, we will be also be interviewing ang ating katabi dito, Ma'am Najefa, ayan, Ma'am Najefa Macaraya, ang ating director ng MSU Chensan IPDM. Kanina, Norms, ipakita lang natin, i-roll lang natin yung videos na kuha natin kung saan tuloy-tuloy kanina no, ang pagbibigay ng kanilang mga awarding. Nakakatuwa lang, Norms, makita natin dito, almost represented ito ng ating mga Muslim brothers and sisters, no? Norms, may kita yan. I think it's on Viber. Ayan. So, eto Norms, actually, yung may kita natin sa paligid just outside the venue. So, dito Norms, nalaman natin, we only have 5 awardees. Apat dito are groups, institution, while isa naman is for an individual. This goes to Professor Dr. Loretta Navarro Castro. And then, nandyan, of course, ang Mindanao State University Chensan Institute for Peace and Development of Mindanao State of Mindanao or IPDM, na kung saan nang tumanggap naman ang nasabing parangal ay si Chancellor Shidik Abantas kasama si IPDM Director Najefa Macaraya. Nandiyan din ang Provincial Government of Northern Samar na nabigyan rin ng award represented by their social worker head, Ma'am Jenny, ang Teach Peace, Build Peace Movement wherein proud tayo dyan, Norms. Kaibigan din natin ang CEO Director dyan, Ms. Honey Sundad. Narin din ang the last one, of course, I'm so proud of this group. This is from the Sulu also, Pagantilan Mindanao Women Incorporated. Mga kababaihan nito, Norms, wherein they represent yung kanilang yung kanilang platform on fighting extremism and of course, pursuing peace in their community. So with this, hello and salam again, Ma'am Najefa. Welcome po sa ating programang Salam Radio. Syempre po, gusto rin natin malaman, ano po yung pakiramdam natin now that hawak-hawak na ang nasabing award and that you're sharing it with the world and all these in the country.
1: Yes, napakataba po ng puso. At hindi lang yun, Hatiba, no? Ang nakita ko talaga is marami tayong mga four of our awardees pala po ay mga babae, kababaihan. So, ang saya lang no, na makikita na doon sa mga 5 awardees, apat po yung representative sa ating kababaihan na pinapakita na ang peace building po, napaka-importante yung boses ng kababaihan. So, yun po. Yun.
0: Ma'am, yung IPDM, kapag sinasabi natin IPDM, ano yung pinaka-number 1 role niya in the institution, especially it's under Mindanao State University? Ano yung usually po na ginagawa, representation ng IPDM?
1: Pinapatibay yung ating peace education, of course, no? Dahil tinuturo natin po yung peace education sa universidad mismo. And sa university po kasi, we don't have the mandatory course na FPE 101. Pero ang napakalaking contribution po ng IPDM is, yung sinabi ko nga kagabi, nagiging tulay siya no, para sa mga initiative ng academe, para sa peace building, no, mga initiative for kapayapaan. At hindi lang yun, no, so yung mga ginagawa po din natin ng mga peace research and mga ganun po, no? Parang capacity building sa ating mga faculty at yun din po tumutulong tayo sa mga community, especially yung mga vulnerable communities or yung mga far-flung communities natin.
0: Director, napag-usapan natin off-cam that Mindanao State University kasama po ang inyong campus sa nagtataguyod ng tinatawag natin ng kurso or yung mismong subject on the peace education. How do you think it plays a very important role in shaping, of course, our youth na mga college students na dapat sa ngayon pa lang dapat malaman na nila kung gaano kahalaga ang peace education na ating sinishare sa kanila inside the classroom at anong expectation natin outside the classroom?
1: Well, ang university talaga, yun ang isa sa mga vision ng university and that is to produce peace champion ng ating peace champion no, not only nag-produce po tayo ng hindi lang po professional on the field but also a champion po ng at mag-champion po ng kapayapaan. Napaka-importante po yung physical education sa mga kabataan.

0: lalo na ngayon na dahil may mga nangyayari, mga incident, no, mga shooting dahil po sa kakulangan niya ng isang education. Marami pong nangyayari ng mga violent extremism dahil din po yan sa kakulangan ng peace education. At sa peace education po, doon po natin malalaman yung mga peace process, no, na dapat alam ng ating mga kabataan ngayon para maintindihan nila bakit napaka-importante, no, yung napangalagahan natin at bigyan natin ng importansya yung peace process para hindi nawawala ng landas ng ating mga kabataan ngayon, no? So yun, isa yun kasi sa mga research na lumabas na ang mga bata ay hindi sila skilled on peace education. Sa peace education, doon natin nalalaman yung importansya ng diversity, no? Doon natin nalalaman na minsan yung mga petty na discrimination ay nasukos ng conflict, no? So dahil dyan, no, na natutunan nila yan sa peace education.
1: Alright, so Ma'am Najefa, of course, before we let you go, syempre, sino po yung mga gusto nating pasalamatan? He contributed, of course, in the success of this award, not that you're receiving it.
0: Yes, of course, ang ating would be a very dynamic Chancellor Attorney Shitik Abantas, no, at ang mga former directors na minansyon kanina po ni Attorney Shitik Abantas, no, ang aming Chancellor, no, yung mga former Chancellor si Pat Yam, kasama din po natin si Dr. Jovar Pastao, Dr. Monsur Filmin, Professor Ismaida Alaydin, and of course our very own Dr. Mayong Abuha. So pinapasalamatan natin sila dahil ito po ay produkto ng kanilang mga previous initiatives din po, no, hindi lang sa aking panahon. And of course lahat ng mga ITDM system, no, sa lahat ng mga colleges, campuses, no, yung pinapasalamatan natin because we are one MSU and we are giving for a common goal, no? So, yeah. And of course, my family, for example.
1: Yes.
0: All the friends.
1: Thank you so much, Chancellor, and congratulations as that director. We are actually trying to get also Ms. Hani Sundad of Teach Peace, Build Peace movement para din makasama din natin siya. So, I don't know if mapupun out natin siya kasi ongoing pa naman yung kanilang celebration. You know that Secretary is still here, savoring also the event and of course enjoying. But at North, may katanungan ka ba sa ating kababayan, sa ating Muslima Bangsamoro, si Director Nords?
2: Kota na ako kagabi. Halos lahat na itanong ko na.
1: Ayun,
2: congratulations na lang. Congratulations.
0: Yes, thank you. And this is for the Bangsamoro.
2: Yes, of course. Yes,
1: so, nako, hindi na ata natin kayang makuha si Ms. Hani. I think mga ongoing tutorials and all. But you see them here, Norris, of course, kumbaga, sabi niya ni Ms. Hani earlier, no, she's so happy to see. Okay. Alright, sige, bye, ma'am. I'll stay around. And of course, no, sabi niya ni Ms. Hani earlier that this program also in this awarding, nagpapasalamat sila for giving such a platform, no, sa kaliwa, knowing that the peace, not only the peace, no, but also yung pag-recognize sa kababaihan at mga gawain natin ay talagang napapansin ito. So anyway, Lord, syempre, nagpapasalamat tayo,
2: yes,
1: in the space of the OPA Proof for giving such platform indeed sa ating pangsabahan who are pushing through the peace building siya natin. So anyway, mula dito sa may Ortigas, Princess Ambassador Ricardo, and with that, and the Lord, nako, makapasama na natin ang ating mga kaibigan,
2: yes,
1: from the TIT, ayan, para sa ating kapatid Language Connect. Eto, abangan natin at pagkakarin natin ang kanilang bagong patis sa episode
3: ngayon. Assalamualaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapapanag gabi ko muli sa ating lahat. At muli po nagbabalik ang ating programa, Kapatid Language Connect, upang magbahagi ng kaalaman at inspiration. Ito po ang inyong lingkod at tagasalin sa wikang Mindanao, Noreen Lambita. At mga kapatid mula Rizal, Visayas at Mindanao, malubi po namin kayong inaanyayahan sa ika-112th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Sanang Radio ng Radyo Pilipinas. Ito po ang programang patuloy na maglilingkod para sa mas madaling nakadatayan at makabulong pagkahatid ng impormasyon patungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya mga kapatid, samahan niyo po kami ngayong gabi at sama-sama po natin tuklasin, higalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil po mga kapatid, sa bawat salita may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi-hindi mag-alinlangan kung mag-atubing magbigay ng informasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa pangmahalagang bahagi ng ating programa. Ito po ay ang Word of the Week. Narito po ang ating Word of the Week at ang salin po sa iba't ibang katutubong wika at regional languages ng buwan. Narito po.
4: Word of the day, justice. Justice means fairness, equality, and giving every person what they deserve according to the law and what is right.
5: Sa Filipino ay katarungan. Tinitiyak ng katarungan ng bawat tao ay tinitrato ng patas at iginagalang ang kanilang mga karapatan.
6: Sa Maguindanon, kabantang. Sukabantang na masibulonin iuman itinakatawan na kabimpyanan sa tido indusol kanilan ang mga kawagib na kapagadatan.
7: Sa Maranao, nakapaginuntulan. So kapaginuntulan na kasiguro niyan na umanipisi katawa na onto sukin dugo na anong gukapagadatan sa mga kabnar iran.
8: Bang habahasasug, kaadilan. Kaadilan in magtanto pa mga tiap-tiap manusia bang biyadiin sila subay pag-arihan halawang pag-adat sin kapatut nila.
9: Bangsiyakan, adil. Kaadilin matantu we tiap-tiap dangan niya kapatut ne pinagmahapan sarta kapatut den suwe inagdatan.
10: Sa iranun na kapagtimbang. So kapagtimbang na masiguro niyan suuman itaw na kapimpyanan sa mamagitsan agusorkiran ang mga kawagib na kapagadatan.
11: Sangkagan kay hustisya. Yang ustisya kay pegasigurno yang kada utaw at ratuhon ng sakto aw aadatan yang kanilan mga kapatot.
12: Dagtadurayin, hustisya. Saniguradoy hustisya we, isa nga eto, sige lawi katanding nila. Brabi, ikaro kwa give pagadatan.
13: Bilarabi, al-adala. Al-adala tutadumano an yu'amala kulu syaksin bi-insafin wa an tahtarama hukukuhu wa an tusana karamatuhu.
3: At ayun na po ang ating Word of the Week at ang salin nito sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao. At ngayon naman ay dumako na po tayo mga kapatid sa ating trivia segment. At ang ating trivia segment po ay mula din po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 17 or Administrative Code of the Bangsamoro. Under the Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service, Article 7, the Bangsamoro Civil Service. Narito po ang salin nito, pakinggan, panoorin po natin, at sabay-sabay po tayo magdito.
14: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service, Article 7, Bangsamoro Civil Service. The Bangsamoro Civil Service embraces all public positions in the Parliament, Cabinet, and every agency, subdivision, and instrumentality of the Bangsamoro government, including GOCCs with regional charters. Article 8, Classification of Positions. Positions in the Bangsamoro Civil Service shall be classified into career service and non-career service as defined by existing civil service laws, rules, and regulations.
15: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Kabanata 2, Saklang ng Bangsamoro Civil Service. Artikulo 7, Bangsamoro Civil Service. saklaw ng Bangsamoro Civil Service ang lahat ng mga pampublikong posisyon sa parlamento, kabinete at bawat ahensya, sangay at instrumento ng pamahalaang Bangsamoro, kabilang ang mga COCC na may sariling original na charter. Artikulo 8, pag-uuri ng mga posisyon. Ang mga posisyon ng Bangsamoro Civil Service ay hahatiin sa career service at non-career service, alinsunod sa mga umiiral ng batas, tuntunin at regulasyon tungkol sa civil service.
16: الفصل الثاني نطاق الخدمة المدنية في بنغسامورو المادة 7 الخدمة المدنية في بنغسامورو تشمل الخدمة المدنية في بنغسامورو جميع المناصب العامة في البرلمان ومجلس الوزراء وكل وكالة أو فرع أو هيئة تابعة لحكومة بنغسامورو بما في ذلك الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة ذات الامتياز الأصلي المادة 8 تصنيف الوظائف تصنف الوظائف في الخدمة المدنية لبنغسامورو إلى وظائف وظيفية أو مهنية ووظائف غير وظيفية وذلك وفقا لما تحدده القوانين واللوائح والأنظمة النافذة الخاصة بالخدمة المدنية.
10: Sa Iranun na Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service narakas niyan sulangon na public position siya ko parliament, cabinet, aguuman i-agency, subdivision, ago instrumentality no gobyerno o Bangsamoro. Radkes sa mga GOCC na adenrun sa original charters. Article 8, mbarangan o mga posisyon. So mga posisyon sa Bangsamoro Civil Service, dahit na ipaliugat at kilalanin sa career service, agunan career service, agya na pimanan sa inggulalan sumipangadin ang mga pangitaban, mga aturan, agubitikan o civil service.
7: Rangkuman o Bangsamoro Civil Service. Sa gintas ay ikapito, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service na mararangkong iyan sulangwan a public position si isa parliament, gu si isa cabinet, gu umani agency, gu subdivision, gu instrumentality si isa gobyerno a Bangsamoro. Padron so mga GOCC aadin a original a karatas iyan. Sa gintas ay kawalo, pimbarangan o mga posisyon. So mga posisyon si isa Bangsamoro Civil Service na paligot a makilala sa career service, gunan career service as kanian nakiap maanaan gulalan kumya din ang mga pangitaban, mga aturan, gumanga bitikan o civil service.
17: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Rantan Ruo, sakupi Bangsamoro Civil Service. Article 5, Civil Service si Bangsamoro. Sakop si civil service si Bangsamoro we ikluhan ay pampubliko we da posisyon de parliamente, kabinete de sangay ahensya, subdivision brab instrumentality hi Bangsamoro gobermente gamong GOCCS andang charter. Article 8, classification de position de Bangsamoro civil service, mapagilolo mangay career service brab donan career service, fungiloloy kita beble ewe. Ukit, brab, kitaban.
18: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, tabas sa maundang-undang syara ikarua, scope of the Bangsamoro Civil Service. Ayat ikapitu, Bangsamoro Civil Service. Tabisara nito, ya Bangsamoro Civil Service, iya yangin tanang kamemon public positions, ma parliament, cabinet maka tiap-tiap agency, subdivision maka instrumentality maka memon farinta Bangsamoro. Namikian lamud sambirbanan GOCC niya asar original hal hinang para masiga. Ayat ikawalu pagbida-bidaan maantara positions. Tabisaran ito, yabanan position ma Bangsamoro Civil Service mibahagi iya ma dua paksa. Muna-muna, career service maka non-career service. Mea itu maaturan sara, mapanauan makaaturan ni civil service.
9: Hatinin bang siyakan pamatampal aturan ang banaturan si

0: marintabang samoro iene A. Matantu dukmasambu iyeme tukbalan si civil servicein hininang pinagsali-sali paayon si katalep duksukatan binektarin. Duk pinagsali sulibihan si pagkaaalela atawadende dukbangsa. B. Majatu si dialeman public service kasongan sistemin suku si human resource administration. Duk may original hala-halaan nin. Article si kawalu pagbidda-biddaan may position. Posisyon si Bangsamoro, civil servicein, suway pinaatap kudyo career service and non-career service kwe na iye talukis si civil service laws, rules, duk, regulations kwe ituhin.
1: Bangsamoro Autonomy Act No. 17 Chapter 2 Scope of the Bangsamoro Civil Service Article 7 Bangsamoro Civil Service In Bangsamoro Civil Service, ya ako niya ikatan public positions sa parliament, cabinet, iban tiap-tiap agency, subdivision, iban instrumentality of the Bangsamoro government, lamod na in mga GOCC on original charters. Article 8, Classification of Positions. In mga position sa Bangsamoro civil service, subay patarangon bilang career service, iban non-career service, amuin kiyabayta, halaom sin asal na aun civil service laws, rules, iban regulations.
2: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Kalanghuman o Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service, nagalangkumin, sulangon o public position siya sa parliament, ando siya sa cabinet, ando umani agency, ando subdivision, ando instrumentality siya sa gobyerno na Bangsamoro, among sa mga GOCC, original ang mga charter nin. Article 8, dusunan ng mga position. So mga position siya sa Bangsamoro Civil Service na paglugat at kilala sa career service, dunan career service, asuntuban na pinggumanan sa ingulalan kano ina din ang mga pangitaban, mga atulan, at mga bitikano civil service.
3: At ayun na po ang ating trivia at muli ito po mga kapatid, ang ating trivia po ay nagmula po sa mga published na Bangsamoro Autonomy Acts. At kumukuha po tayo ng mga bahagi lang po ito upang maisalin bilang halimbawa ng ating pasilit lamang sa ating pasasalin sa iba't ibang katutubunikang Bangsamoro. At yun naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At bago yan ay binabati po natin ang lahat po ng mga napapabilang sa ethnic groups ano, ng Bangsamoro Autonomous Region in Western Mindanao, lalo-lalo na po sa mga salin, ano, yung mga wikang naisalin o kasalukuyang wika o katutubong wika na meron po tayo sa ating tanggapan. Yan. Binabati po namin kayo lahat sa lahat po ng mga wika niya. Meron po dito sa mainland, Dunbar, o na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ganun din po sa island provinces at sa mga areas po ng nalabas po sa Bangsamoro na mayroon po mga Bangsamoro people. At ngayon naman mga kapatid, gumawa tayo sa ating quotable quote at ang ating quotable quote ay mula po kay Honorable MP Attorney Sha Elijah de Mama Alba. Narito po ang kanyang quotable quote. At syempre, bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, ay kilalanin po muna natin siya sa pamamagitan ng kanyang maigiling body sketch. Narito po.
4: Attorney Sha Elijah B. Dumama Alba is a member of Parliament, a lawyer and public servant who served as a member of the Bangsamoro Transition Authority or the BTA as a floor leader of the Bangsamoro Parliament from September 2022 to October 2025. She also served as chairperson of the Committee on Rules and vice chairperson of the Statutory Committee on the Bangsamoro Justice System. She was appointed as the Bangsamoro Attorney General in 2019, where she led initiatives and strengthened the Sharia justice system and promote the tri-justice system in the BARMN. She also served as Secretariat of the Intergovernmental Relations Body, or IGRB, facilitating cooperation between the national government and the Bangsamoro government. Prior to her appointment as Bangsamoro Attorney General, she served as Deputy Executive Director of

0: Bangsamoro Transition Commission, Attorney 6 of the Civil Service Commission, ARMM, and a member of the Coordinating Team for Transition, and a member of the Coordinating Team for Transition that helped draft the transition plan for the ARMM to be ARMM. Attorney Dumama Alba earned her Bachelor of Arts in Public Administration from University of the Philippines, Diliman, and her law degree from San Beda College, Mindoro. She was admitted to the Philippine Bar in 2008 and placed third in the 2018 Special Sharia Bar Examinations.
1: At sila po mga kapatid, ang mga sketch po ng Honorable MP Atty. Michelle Lahab to Mama Anba, at narito naman ang kanyang photo report. Ang sabi po niya, this approach not only increases incomes but also improves livelihood and strengthens the economic resilience of the Bangsamoro communities. Ayun po yung kanyang photo report. At narito naman ang sali nito sa iba't ibang katutuhanan ng Bangsamoro.
2: Sa Pilipino ay,
3: ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapataas ng kita, kundi nagpapabuti rin sa kabuhayan at nagpapalakas sa katatagan ng ekonomiya ng mga komunidad sa Bangsamoro.
2: Sa Maguindanao na,
4: suukit tano na rekenapalanambo at papagkasala sa mga untong, kapapagkapiapan sa mga koyagan, lupapagkabagal sa katigal sa kapaguyaguyag, lumagingad a Bangsamoro.
2: Sa Maranao na,
5: giyang ka ay aukit-ukit na kena ubanian matag mapagkala sa mga sukatan, kamapakausur iyan pan sa mga kauyagan, gumapakabagar iyan sa kapakagagakuyagan, mga magingit a Bangsamoro.
2: Mga bahasa sub,
6: in pardahan biya ha ini, pukun sa jaha par sa babansin pagpataas untong. Sa gawa, makatawang ini magpasung sin kabuhianan iban magpakusog, sin pagtawagon economic resilience sin mga kauman habang Samoro.
2: Bang siyakan,
7: labayan sa ININ dumain hadjahat matamba, income malengkan makalanjut me kailuman, duk makakesed pangusaha tatap si me kaum Bang Samoro.
2: Sa Iranon na,
8: sugya ukit na di kanabu pakagkapuro sa mga sukat, ugid pakapagisagbun sa kauyagan ago pakagkabagar sa katigar na kapaguyaguyag na mga magingid sa Bangsamoro.
2: Sinama,
9: intiranan ito mahasadyang ang ganapan pag-usaha. Sumagawa, maluhay makauluman makakabuan kuwat pag-usaha makauman Bangsamoro.
2: Sangkagan kay,
10: yang pamaagi na yani kay bukun gay jaga patas ng arta. Aw gay jaga pakajaw uman ng panginabuhi, aw jaga pakusog ng ikakusugan ng ekonomiya ng mga jamaa sang Bangsamoro.
2: Dito duraye,
11: ani diskarte bakan saan guman kurta, kabakan ang papuyo bedek kapaguyag, brab ang pabagar sa kapaguyag ideto, da Bangsamoro win.
2: Bil Arabi,
12: لا يقتصر هذا النهج على زيادة الدخل الحسب بل يسهم أيضا في تحسين سبل العيش وتعزيز القدرة الاقتصادية لمجتمعات بنسامورو على مواجهة التحديات والصمود أمامها.
1: Ayan, maraming salamat sa ating mga masisipag at magandang na tagasalin sa ating tagapan. At muli, binabati natin ang lahat ng mga ethnic groups na napapagilang po sa Maguindanao, Iranon, Maranao, Yakan, Tauso, Tederay, Sama, Tagan, at sa mga kapatid nating magamit ng wikang Filipino, at muli po na nagpapalagi tayo ng pagbati sa lahat ng mga Pilipino, sa bayan ng Pilipino, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan, at muli po tayo ng papalating ng pasasalamat at pagbati po sa tanggapan ni Robert MP Atty. Michelle Lahab Mama Alba. At tayo po ang Translation and Interpretation Division ay napapalating ng pasasalamat at pagbati po sa ating magiging speaker, si Speaker Robert MP Muhammad Shuaib Yaqub, sa ating pong Secretary General, Professor Ravi Akal, sa ating pong Director ng Legislative Technical Affairs and Information Service, Engineer Abulgan Maglopon, at syempre sa ating Division Chief by virus kang daw, Diyos Doktor. At sa lahat po ng mga umaantabay ng ating programang kapatid Language Premier. At dahil dyan mga kapatid, dyan na po natatapos ang isa na namang makabulong talakayan dito po sa ating ika-112th episode na po ng ating programang kapatid Language Premier. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay dito po sa Salang Radio ng Radyo Pinas, ang inyong pong pakikisa ang pagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang pangunahing wika ng bangsa Moro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman sa ngayong gabi sa ating mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po natin alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ang pinagmula ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga bangsa Moro at bilang mga Pilipino. At kaya naman mga kapatid, huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode. Mas marami pa po tayong matututunan. At muli, ito po ang inyong kapatid, ang tagasaling sa wikang Maguindanao ng Translation and Interpretation Division po ng Logistic Technical Affairs and Information Service ng DPOBARNN. Maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum, Bangsa Moro. Magandang gabi, Pilipinas.
13: Ayan, okay. Katatapos lamang po ng TID Kapatid Language Connect. At sa ating pagpapatuloy, sa ating mga balita naman.
14: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Dating aide ni former Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Garcioso Jr. sumalang sa pangalawang lie detector test ng National Bureau of Investigation. Para sa detalye, alam natin kay Luisa Erispe.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Luisa.
15: Kakatapos nga lang ang pangalawang lie detector test ng National Bureau of Investigation sa dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon sa NBI, kaninang 6:30 ng hapon lang natapos ang polygraph exam o lie detector test kay Gracioso. Hinihintay pa sa ngayon ang resulta nito kung siya ba ay pasado o hindi. Matatandaan na ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kinailangan ang ikalawang lie detector test kay Gracioso upang kumprontahin siya patungkol sa detalye ng kanyang mga affidavit kung saan inamin ito na nagdala siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos ni dating Speaker Velasco. Sa unang lie detector exam kasi nito kung saan nakapasa siya ay ang tinanong lang sa kanya ay patungkol sa kanyang personalidad at relasyon sa dating Speaker ng Kamara. Samantala, bago naman nagkaroon ng lie detector test, dumaan din sa pretest at interview si Gracioso kaninang pasado alas 3 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ayan, maraming salamat Luisa Erispe. Samantala, Pangasinan Local Government Units dumanggap ng gawad limgas grants para sa turismo at kultura. Para sa detalye, alam natin kay Mildred Coquia.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mildred.
16: Formal nang iginawad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan ang Gawad Limgas Project Grant sa 7 kwalipikadong local government units para suportahan ang mga proyekto sa turismo, kultura at community development. Isinagawa ang ceremonial turnover sa Orduha House Capital Complex sa Lingayen. Personal na pinagkaloob ni na Governor Ramon Gico III, Limgas na Pangasinan Chairperson Ma Antoazon Gico at Provincial Administrator Manuel Luis Jr. ang grant sa LGUs ng Lingayen, Binmale, Bulinaw, Santa Barbara, Calasiao, Mangaldan at Pasurubyo. Ayon kay Governor Gico, 90% ang bawat grant ang dapat gamitin sa tourism-related at cultural projects, habang 10% naman ay para sa advocacy programs ng mga nagwaging limgas title holders. Sinabi naman ni Ma Antoazon Gico na ang limgas na Pangasinan ay hindi lamang paghahanap ng kagandahan, kundi pagdiriwang din sa kultura, heritage at mga adhikain ng bawat komunidad. Samantala, sinabi ni Mayor Josefina Castaneda ng Lingayen na ang grant ay higit pa sa tulong pinansyal at sumasalamin sa pagkakaisa at suporta sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo. Pangasinan!
13: Eh, maraming salamat, Mildred. Samantala, Department of Interior and Local Government 10, pinangunahan bilang host region ang GeoRisk PH Resilience Training Workshop. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Andy, pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ng Northern Mindanao bilang host ang ginanap na GeoRisk PH Resilience Regional Training Workshop Batch 5 para sa mga LGU naglalayong paigtingin ang kanilang mga kapasidad na may sapat na kaalaman sa pagpaplano at kahandaan laban sa panganib, dulot ng kalamidad at paggawa ng mga tamang desisyon sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito sa pagkikipagkolaborasyon sa DOST FIVOX. Ang dalawang araw na pagsasanay ay pinagsama-sama ang mga partisipanteng LGU mula Regions 9, 10, 12 at BARMM. Hanga din ng pagsasanay na palakasin at palawakin ang partisipasyon at kapasidad ng mga lokal na pamahalaan sa paggamit ng GeoRisk PH Integrated Platform o GRIP at mga application nito tulad ng GeoMapper PH, Hazard Hunter PH at GeoAnalytics PH bilang kasangkapan sa pagtatasan ng nagbabadyang panganib, geospatial analysis at risk-informed local planning. Para sa Region 10 LGUs, nagbigay ito ng oportunidad para magamit ang mga nakabatay sa siyensya at teknolohiya ng mga impormasyon para sa pagtatasan ng mga lokal na panganib at isasalin ang mga ito sa tamang disaster risk reduction and management, climate change adaptation at resilience building interventions. Binigyang halaga rin ng pagsasanay ang gender equality, disability and social inclusion o GEDC bilang mahalagang bahagi ng katatagan laban sa klima at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Samantala, appointment ni DPWH Secretary Vince Dizon at DOTR Secretary Giovanni Lopez pinalawi muli ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa detalye, alamin natin ini pa Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nimba.
17: Pinalawi muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang appointment ni DPWH Secretary Vince Dizon at Transportation Secretary Giovanni Lopez ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi ito ni Recto sa panayam sa Senado matapos marap sa budget hearing ng Senate Subcommittee on Finance. Ayon kay Recto, sa takdang panahon ay isusumite ng Pangulo sa Commissioner Appointments o CA ang appointment ni Dizon at Lopez, gayon din ng iba pang miyembro ng gabinete na hindi pa nakukumpirma ng CA. Sinabi ni Recto na desisyon ng Pangulo ang hindi pa pagsusumite sa CA ng kanilang mga appointment. Itinalaga si Dizon bilang DPWH Secretary noong September 1, 2025 matapos ilipat mula sa DOTR. Pinalitan naman siya ni Lopez bilang Transportation Secretary noong September 2025. Matatandaan ko desisyon ng ilang senador hindi pa pagsusumite ng Pangulo sa CA ng appointment ng ilang miyembro ng gabinete. Kabilang dito si Recto na kailangang muling humarap sa CA bilang Executive Secretary matapos siyang makumpirma noon bilang kalihim ng Department of Finance. Bukod kina Recto at Dizon, hindi pa rin isinusumite sa CA ang appointment ng mga kalihim ng DOJ, DNR, DOH, DOT, gayon din ang ilang pang opisyal ng ehekutibo. Samantala, mabilis namang nakapasa sa Senate Subcommittee on Finance ang panukalang budget ng Office of the President o OP at ng Presidential Management Staff of PMS. Halos nasa 15 minuto lang ang naging pagtalakay at pagsalang ng OP at PMS budget sa committee bago ito inendorso para sa Senate Plenary. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Yeah, maraming salamat, Niva Asuncion. Samantala, dating model Denise Cornejo at negosyanteng si Cedric Lee kailangan munang mag-apply ng parole bago makalaya. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe. Para sa...
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Luisa.
18: Hindi pa agad-agad na makakalabas ng kulungan sina Cedric Lee at Denise Cornejo. Ito ang nilinaw ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. matapos ibaba ng Court of Appeals ang parusa sa dalawa mula sa serious illegal detention na naging mas mababang kaso na grave coercion. Ayon kay Director Catapang, kailangan muna ni Lee at Cornejo na mag-apply para sa parole. Bukod dito, may hiwalay pa silang kaso ng grave coercion na kailangang paglingkuran at hindi pwedeng isabay sa naunang sintensya. Tinataya nga abot naman niya sa 4 na taon ng kabuuang parusa ng dalawa pero iko-compute pa itong muli ng Bucor. Sa ngayon, inaayos na ng Bucor ang mga kinakailangang papeles sa Board of Pardons and Parole para sa tamang proseso ng kanilang posibleng paglaya. Matatandaan na sina Cornejo, Lee at iba pang akusado ay nahatulan ng isang korte sa Taguig City ng illegal detention noong 2024 sa aktor na si Vong Navarro. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, Luisa Erispe. In the evening, yan po ang kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat kay Princess, na kanina nakasama natin, at syempre sa ating mga kasama sa TID Connect. Kasama din natin, Engineer Matid Segovia, Rosan Orno, at syempre syempre ang ating mga producers, Isabel Silang, Aisa Dan, at ang ating executive producer, si Ms. Jamie Quinto. Again, sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaw, Daka, ako po yung Lingkod Nords, Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas, first day October, tomorrow. Dito sa ating programa sa LAM Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:08, magandang gabi.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Let's go. Oras para sa musika. Back in time with sweet memories. Oldies but goodies natugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Let's go. Oras para sa musika. Back in time with sweet memories. Oldies but goodies natugtugan. Oras para sa musika.

music and memories. Music and memories.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Lanzo sa Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Pañano with today's DFA Online. The Philippines has reaffirmed its commitment to advancing the Women, Peace and Security or WPS agenda, calling for stronger action, accountability and sustained investment. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro made the call during a ministerial-level meeting of the WPS Focal Points Network on the sidelines of the 81st UN General Assembly. As 2026 co-chair of the network with Italy, Lazaro highlighted the role of women in peace processes and peace building, saying women are architects of peace. She called for stronger political leadership, greater investment in women-led peace building, and deeper integration of WPS priorities in security, defense, and foreign policy institutions. Lazaro said the next decade of the network should focus on implementation and accountability, ensuring international commitments translate into tangible benefits for women.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, the Philippines was commended for its open, inclusive, and transparent chairship of the Committee of the Whole at the 70th General Conference of the International Atomic Energy Agency or IAEA in Vienna. Philippine Ambassador and Permanent Representative Evangelina Bernas chaired discussions on administrative, budget, and technical resolutions covering nuclear safety, security, safeguards, and technical cooperation. The deliberations took place amid geopolitical challenges, with Bernas encouraging constructive dialogue among IAEA member states. Many delegations commended the Philippines for its leadership and handling of the discussions, although the committee did not recommend new resolutions for adoption this year. The General Conference reaffirmed support for the IAEA and its mandate to advance the peaceful use of atomic energy for peace, health, and prosperity.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service posts. The Philippines has announced time-bound commitments to strengthen the fight against cybercrime and improve access to justice under the United Nations Crime Congress Pledge for Justice Initiative in Abu Dhabi. Through the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, the Philippines will develop a national cybercrime prevention and suppression plan and strategy by 2027. The plan will expand nationwide campaigns against online scams and the online sexual abuse and exploitation of children, while strengthening cybercrime reporting, threat detection, digital forensics, and international cooperation through 2031. The Philippines also pledged to improve laws and institutions to make justice services more accessible to underserved and underrepresented communities. The commitments were presented by Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, who said they reflect the country's efforts to address emerging crime threats while ensuring broader access to justice.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in Switzerland, the Philippines has renewed calls for stronger protection of seafarers facing humanitarian and human rights risks in the Strait of Hormuz. A Philippine-led Human Rights Council or HRC resolution on the protection of the seafarers' rights was highlighted in a joint statement delivered by Saudi Arabia during the Council's 63rd session in Geneva. The statement called attention to the situation of seafarers caught in conflict and stressed the need for or the need to protect their lives, health, safety, and dignity under international law. Philippine Ambassador to the UN in Geneva, Carlos Arrieta, said protecting seafarers from harm is a human rights imperative, noting that the Philippines is a leading country of origin for international seafarers. The Philippines initiated the HRC resolution in 2024 and later launched the Manila Declaration on Seafarers' Human Rights, Safety, and Well-being, which has been endorsed by 40 states and seven non-government organizations.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Israel's upcoming general elections are not expected to fundamentally alter the country's security approach toward Lebanon. Under Prime Minister Benjamin Netanyahu, Al Jazeera reports, Israeli forces have carried out repeated military operations in southern Lebanon and maintained positions in areas seized during the conflict. Prime Minister Netanyahu's main rival, former military chief Gadi Eisenkot, also supports maintaining Israel's freedom to conduct military operations against Hezbollah. Eisenkot has criticized Netanyahu for what he describes as excessive reliance on U.S. pressure to limit strikes while calling for greater freedom to target Hezbollah across Lebanon. Both political camps favor Hezbollah's disarmament, raising concerns in southern Lebanon that the election may change the tactics, but not the broader security policy. Similar concerns have been reported in southern Syria, where Israel has maintained control over territories seized during the conflict. In other news overseas, the United States Supreme Court has temporarily allowed the Trump administration to resume deporting migrants to countries other than their countries of origin without first giving them an opportunity to raise human rights concerns. As reported by the CNN, the court also agreed to hear the administration's appeal on the legality of the policy later this year, with the ruling expected by July. The policy introduced as part of the administration's immigration enforcement efforts has already resulted in an estimated 25,000 migrants being sent to third countries. It came under scrutiny after a group of migrants who were supposed to be deported to South Sudan were instead detained in Djibouti, including in a converted shipping container. The justices will consider issues including whether lower courts had the authority to block the policy nationwide and whether the administration's actions comply with the law. The court's three liberal justices opposed the latest temporary authorization, but the unsigned order did not provide an explanation. And finally, Spain's coalition government has approved a package of housing measures following protests over the country's growing housing affordability crisis. According to BBC News, the proposals include extending a ban on evictions until the year 2030, renewing rental contracts through 2028, and imposing tighter rules on short-term and room rentals. The government also plans to restrict housing purchases by investment firms as part of efforts to address speculation in the property market. Spanish Health Minister Monica Garcia said the measures could provide relief to more than 5 million people, while opposition lawmaker Miriam Nogueras criticized the agreement for failing to adequately consider small property owners. The measures will take effect immediately but must receive approval from Congress within 1 month, with the government hoping for an earlier vote. Prime Minister Pedro Sanchez's coalition does not hold a parliamentary majority and has previously faced difficulty securing support for housing-related legislation. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
3: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Global na tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na tayo.
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Sison. Sa ating master control, si Mr. Milo Junela. Sa ating wirecast, of course, si Mr. JP Lumuntad. Ang ating pong mga programa dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay pwede po nyo masubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. I-type nyo lamang po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Siyempre hindi ho magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, iPhone man yan or Android phone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraanan para kami masubaybayan, mapanood at mapakinggan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Para po sa edisyong ito ng programang Global na Tayo, marami rin po tayong pag-uusapan. Unang-una, alamin ho natin ang mga hakbang na ginagawa ngayon ng gobyerno, partikular ng National Food Authority, dito sa epekto o yung maaring malawakang epekto ng El Nino. Sabi nga po ng ibang mga weather specialists, ano po, lalo na sa labas ng bansa. Ito raw ang isang maituturing na isang super El Nino. Matindi ano po ang ano nito. Ang mararanasan nating El Nino o tag-init, especially on the later part of this year going through next year 2027. So ano na ang ginagawang mga hakbang ngayon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, particular yung mga ahensyang may kinalaman po sa produksyon ng pagkain, especially ng National Food Authority sa ilalim ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, at iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman para sa seguridad ng pagkain ng sambayan ng Pilipino sa mga panahong mararanasan natin ang El Nino. So makakasama po natin hopefully later on ng ating National Food Authority sa panguna ni NFA Administrator Attorney Larry Lacson. Sa ikalawang o sa susunod naman na bahagi, ganap na alas 9:15 ng umaga, makakasama naman natin ang ating Department of Migrant Workers. Ito naman ay makakapanayam natin si Undersecretary Bernard Olalia. Ito naman ay may kinalaman para sa ating mga overseas Filipino workers. Magandang balita ito sapagkat nagkaroon ng bilateral meeting sa pagitan ng Philippine Ambassador, Kuwait-Philippine Ambassador to the Philippines, ano po, at ng ating DMW. Isa na ho doon si Yusek Bernard Olalia at si Yusek Tutay. Napag-usapan po dito yung mas pinalakas na proteksyon para sa ating mga OFWs, particularly sa Kuwait. So alamin po natin yung mga strengthening ng mga migrant workers' rights sa Kuwait at marami pang iba. Ano? Ganap naman na alas 9:30 ng umaga, hopefully makakasama rin po natin ang ating Philippine Embassy sa Thailand sa panguna naman po ng ating Ambassador, Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Bakit natin siya kakausapin? Sapagkat kukuha lang po tayo ng update at mga karagdagang impormasyon sa kalalagayan po ngayon sa Thailand, lalo na sa Bangkok. Dahil nito pong mga nakalipas na araw, laman po ng balita sa international news na matinding pagbaha ang inabot po ng Thailand, particular sa kapitolyo nito sa Bangkok. Matinding pagbaha sapagkat sunod-sunod din ang araw ng pag-ulan doon. At mukhang ngayon lang daw po nakaranas 300 millimeters of rain ang dinanas po ng Bangkok o ng Thailand dito sa mga sunod-sunod na araw na pag-ulan. At kung di ko nagkakamali, 8 na po ang naitalang namatay. 8 po ang, we have to confirm that. Pero yung pong 8 na yan, those are Thailand nationals. So paalamin natin kung meron bang nadagdag o meron ba tayong mga kababayang OFWs na nasawi o nasaktan dahil po dyan sa malawakang pagbaha na yan sa Thailand. At kamusta ang kabuuan ng OFW community? Alright. And of course, meron po silang ano, ang Thailand kasi magsasagawa, ang Philippine Embassy sa Thailand, magsasagawa sila ng consular service sa darating na October 3, ano po, sa Suket, Thailand. Alamin din po natin kung ano yung mga consular services na yan na ipagkakaloob ng ating embahada o ng ating pasuguan sa Thailand. Alright, sige po. And yan po ang laman ng ating episode for today. Pero hopefully makuha rin natin ang Philippine Coast Guard later on sa ating programa. Ito naman ay hinggil dito sa presensya ng mahigit ng 40 Chinese vessels dyan sa may, ano, sa may Kalayaan Group of Islands na itinaboy ng ating Philippine Coast Guard. Okay? Alamin din po natin ang detalye tungkol dyan. Ano po? So lahat pong yan sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito sa Global na Tayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, kasama na po natin ang ating Department of Migrant Workers sa panguna naman po ngayon ni Undersecretary Bernard Olalia. At ito pong ating pakikipagpanayam kay Yusek Olalia ay hinggil dito sa naging meeting o bilateral meeting sa pagitan ng Kuwaiti Ambassador to the Philippines. At nakipagpulong siya kay Yusek Bernard Olalia, kasama na rin si Yusek Tutay. Ano po? Pero ang pag-uusapan natin dito ay yung pong mas pinalakas na migrant protection, no, para sa ating mga overseas Filipino workers. So alamin po natin kung ano yung kabuuan ng kanila naging pag-uusap. Magandang umaga po, Yusek Bernard Olalia, at welcome back po sa programang Global na Tayo.
12: Magandang umaga po, Sir Red. Magandang umaga po sa mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa.
6: Once again, maraming salamat po, Yusek, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa sa Radyo Pilipinas World Service. So, nagkaroon po kayo ng pagkakataon, I think a few days ago, nagtungo ang ambassador ng Kuwait sa inyo, nakipag-usap sa inyo, ringhingil po dito sa pagpapalakas o strengthening ng mga migrant protection sa Kuwait, lalo na sa ating mga OFWs. May we know yung kabuuan ng naging pag-uusap ninyo with the Kuwaiti ambassador to the Philippines, Yusek Olalia?
12: Opo.
6: Yusek Olalia? Okay, medyo, teka. Medyo nagkakaroon ng problema dito sa signal natin, ano? Tingnan lang natin. Okay, sige. Alright, balikan lang natin si Yusek Olalia. Alright. And, okay, sige. Tingnan natin at makabalik tayo kay Yusek Olalia dahil itong pagpapalakas ng, ano, ng Kuwait sa migrant protection para sa ating mga overseas Filipino workers. Alright, nagbabalik na si Yusek Olalia. Yusek, maganda umaga pong muli.
12: Yes, good morning po ulit, Sir Ray. Opo, opo. Tulad po ng binanggit ko kanina, kahapon po yun pagpupulong between the Kuwait Embassy officials, si Ambassador po, at saka mga officials ng DMW, no, patungkol po ito sa Kuwait. Ito po yung ating palaging fina-follow up, yung tungkol sa kalagayan ng ating mga domestic workers at iba pa nating mga workers sa bansang Kuwait, lalong-lalo na sa ganitong mga sigalot. At patuloy po nating minomonitor yung kanilang kalagayan at inaalam po natin sa embassy kung ano pa ba ang mga dapat na maitulong at magawa po natin para agaran po nating may bigay yung mga pangangailangan ng pangunahing pangangailangan ganito mga panahon ng sigalot sa Gitnang Silangan.
6: Alright. Any specific areas of concern, Yusek Olalia, ang nabanggit ng ng Kuwaiti Ambassador to the Philippines for the strengthening of migrant workers protection?
12: Yes, unang-una po dito yung continuous monitoring natin. Ito ay responsibilidad ng mga ahensya, ng mga deploying agencies, lalong-lalo na kapag nakarating na sa kanilang mga employers, yung ating mga workers. workers at kinakailangan malaman kung ano ang kalagayan. Mm-hmm. Kaya atin pong sinusulong yung Kumusta Kabayan programa. Mm-hmm. Kinukumusta po natin sila, pinagbigay alam po natin sa embahada ng Kuwait na meron tayong ganung programa para kung ano man yung problema ay agaran po nating maibibigay yung lunas sa ating mga workers.
6: So, Kumusta Kabayan. Ito pong Kumusta Kabayan, paano po ito ma-access ng ating kababayang OFW na particularly nasa Kuwait?
12: Yung Kumusta Kabayan po ay nasa e-gov yun, ano? Yung e-gov app ay meron pong DMW app yun, tapos pupunta po sila doon, makikita po nila, i-click nila yung DMW, makikita po nila isa sa programa doon, yung Kumusta Kabayan, at ilalagin lang po nila yung kanilang pangalan, yung kanilang mga identity, no? At pwede na po silang magbigay ng kwan, ng sagot doon sa aming mga katanungan. Mm. May mga katanungan po kami doon. Ang pangunahing katanungan namin, kumusta po ang kalagayan ninyo dyan? Mm-hmm. Ano po ba, kung may mga problema po ba kayong hinaharap? Ano po ang maitutulong natin? Ano po mga pangangailangan? Ganun po yung mga normal na katanungan doon sa Kumusta Kabayan program.
6: Alright. Pag nasagot po nila yun, Yusek Olalia, yun sa mga question sa Kumusta Kabayan, how will this be processed at saan pupunta ang informasyon na ito?
12: Yun, napakagandang katanungan po, Sir Ray. Ano, meron po kaming database dyan at yung opisina po namin, may focal office po kami, yung welfare na tinatawag. No? Mm-hmm. Nakamonitor po yan at lahat po ng kasagutan, kapag okay at walang problema, nakacheck po yun sa aming database. Ngayon, kung may problema, kahit kaunting problema yan, priority po ang gagawin po natin. Pinagbibigay alam natin sa ahensya, pinagbibigay alam natin doon sa OFW na nakausap na natin yung kanilang ahensya at bibigyan na kaagad ng agarang tulong.
6: Ayun. And this is not only, of course, available sa Kuwait. Sa lahat po ng bansa ito kung saan meron tayong mga OFWs. Ano po, Yusek Olalia?
12: Ay, tama po, Sir Ray. No? Yung programang Kumusta Kabayan na yan ay para po sa lahat yan. Ang instruction po ng aming mahal na secretary ay agaran po may bigay yung kaukulang tulong. No? Mm-hmm. Lalong-lalo na sa mga panahon ng gipit. Halimbawa, no? Yung baha sa Thailand, no? O kaya yung mga problema sa ibang lugar, no? Pag kayo nangangailangan ng tulong, agad lamang kayong kumontak sa DMW dito sa Kumusta Kabayan at makakarating po sa amin yung inyong mga komento, yung inyong mga problema at kami po ay agad na...
6: Mm-hmm. Alright. Sige. Okay. Medyo nagchachapi lang yung signal ni Yusek Olalia. Alright. Okay, with that, Yusek, maraming salamat po. Medyo nagchachapi yung signal ni Yusek. Thank you very much po, Yusek Olalia.
12: Opo, Sir Ray, maraming salamat din po. At sa mga OFWs natin, maraming salamat.
6: Alright, ang ating pong Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Magandang ano po yun. Pagkikipag-ugnayan ng DMW, kasama ang Kuwait Ambassador to the Philippines, okay? Kung saan mas pinalakas pa, mas palalakasin pa ang migrant workers protection para sa mga Pilipino. Palagay ko hindi lamang para sa mga overseas Filipino workers, pero para na rin sa lahat ng mga migrant workers sa Kuwait. Dahil alam naman po natin, patuloy pa rin ng nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan sa Middle East sa pagitan ng US at Iran. At ito ay lumalawak pa, ano po, dahil pati Saudi Arabia kasama na, nadadamay na. Yemen, dun sa mga Houthi rebels, ito na, lumalawak na siya, lumawak siya. So ang problema ngayon kasi, hindi lang concentrated between Iran and US, lumalawak po yung sigalot, yung problema, including yung bottleneck. Kasi noon, ang bottleneck lang ay Strait of Hormuz. Ngayon, mukhang pati itong Red Sea, nakakaroon na rin ng problema dahil sa mga rebelding Houthis. Okay, at hindi pa kasama diyan yung Black Sea sa pagitan naman ng Ukraine at ng Russia. Alright? So napakahalagang mapalakas ng gobyerno ng DMW at ng ating mga embahada ang ugnayan sa host country kung saan naroroon ang ating mga OFWs sa gitnang silangan para masiguro yung continuous na monitoring sa kanilang kalagayan at kung paano makakatulong on real time ang DMW, ang OWA, ang Migrant Workers Office, ang embahada at ang iba pang mga ahensya na nakatutok sa kanila para tumugon kaagad sa kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan nitong pagpapalakas ng mga bilateral meetings na ito o bilateral agreements na ito para sa mga migrant workers protection. Kasama na po dyan yung sinasabi nga ni Yusek Olalia na kamusta kabayan. Yan. So, kung kayo po ay nakikinig sa akin ngayon, yung mga ating mga overseas Filipino workers sa Kuwait, i-access nyo po yung kamusta kabayan. Nasa website lang daw po yan ng DMW. Okay, at subukan po ninyong tignan kung may panahon kayo, yung mga kababayan natin sa Kuwait, tignan nyo. Nasa website lang po yan ng DMW. Ayon kay Yusek Olalia, i-access nyo po yan. At tignan ninyo, i-browse ninyo, i-explore ninyo. Okay, hindi naman, pwede naman yung sagutin niya. Pag tinanong kayo, kamusta ka kabayan? Eh, kung sabihin mo, okay lang po ako. Okay lang, pero ibig sabihin, that's good. Pero tulad nito, mamaya makakausap natin ng Philippine Embassy natin sa Thailand sa pangunguna ni Ambassador Cruz Paredes. Pwede rin gamitin ito, yung kamusta kabayan. Pwede yung mga kababayan natin sa Thailand, na yung mga OFWs natin sa Thailand, yung mga teachers natin sa Thailand, yung mga highly skilled personnel natin sa Pilipino sa Thailand na nagtatrabaho. Pwede rin po nyo i-access yan, yung kamusta kabayan app na yan, pero nasa DMW para malaman din ng pasuguan at ng DMW sa pamamagitan ng mga migrant workers officer ang kalalagayan po ninyo dyan. So, naantabayanan po nyo yan. Alas 9:30 na umaga ngayon, ang ating magiging panayam naman kay Philippine Ambassador to Thailand, Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Sa pagbabalik po ng ating programa, makalipas ang ilang paalala.
13: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Alright, patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Global na tayo. Sa puntong ito, alamin naman natin ang mga hakbang na ginagawa ngayon ng pribadong sektor hinggil dito sa napipintong malawakang epekto ng El Nino sa bansa. Sa pagkakataong ito, makakasama natin ng MWSS, Manila Water and Sewage System, sa panguna po ng kanilang MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon. Magandang umaga po, Engineer Dizon. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
14: Hi, Sir Ray. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig po sa atin. Magandang umaga po.
6: Good morning po, Engineer Dizon. Engineer Dizon, ano po ang mga measures at mga efforts na planong gawin o ginagawa na ngayon ng MWSS in preparation for the epekto nitong Super El Nino?
14: Opo. Ang i-update ko lang po kayo, no. Sa ngayon po ang ating level po ng ating hangad may nasa 208.72 meters po, no. So mataas na po ito compared sa ating na experience po, no, nitong July 25, 2026 na kung saan po no ay na-hit po natin yung pinakamababang level po ng ating hanggat dam, which is 150.42 meters. So since the construction nung ating dam nung 1967 ay na-hit po natin this year yung pinakamababang level po ng tubig sa ating reservoir, kasi ang ating hanggat dam po no ay dito natin kinukuha yung 90% po no na pangangailangan po natin dito sa Metro Manila na sinusupply po natin sa Maynila at Manila Water. At ang hanggat dam ay nakadepende po tayo dito sa dam na to, kaya binabantayan po natin lalo po no, kasi based from the historical po survey po no ay kapag na-hit po natin yung 160 meters po ay nagkakaroon na po tayo ng interruption. Pero sa nangyari po ngayon po no na ngayong taon nung July ay hindi pa din po tayo nakaroon po ng mga matinding interruption, even though we hit yung ating pong lowest elevation, historic low level na 150 meters, kasi po ay napaghandaan po natin ito. Since last year pa po, sa day po, no, ay naghahanda po, napaghandaan na po ng MWSS kasama po ang ating pong mga konsesyonaryo, ang Maynila at Manila Water, yung epekto po ng El Nino.
6: Okay, so sa ngayon, are we confident enough to make the assurance na hindi makakaapekto o mamimitigate ng MWSS ang anumang sabihin nating kabawasan sa i-allocate na water volume sa inyo sa MWSS o doon sa mga pagkukunan, engineer?
14: Actually, sir, ang nababanggit nga po ng PAGASA po, no, every month po, no, ay nag-meet po yung ANGGAT Technical Working Group po, no, kasama po dito ang National Water Resources Board, Maynila, Manila Water, MWSS, ang ating pong National Power Corporation, ang National Irrigation, at ang PAGASA po, no. Ayon po kay PAGASA po kasi, sir, ay unprecedented po yung mangyayaring strong El Nino po, no? So hindi po natin alam kung anong magiging epekto. Kaya kami po sa NWSS ay talaga pong nagpre-prepare po, no, na hindi po magkaroon po ng matinding epekto itong ating pong El Nino. Kaya ang ginagawa po natin, since 2019 po ay nagkaroon na po tayo ng construction po, no, ng mga new water sources, kasi nga po nabanggit ko nga kanina ay 90% ng ating pong supply ay nanggagaling sa hanggat dam, kaya gusto natin po no na mabawasan po yung dependencies po natin sa hanggat dam, kaya po tayo nag-implement ng additional sources outside the hanggat dam. Kaya po meron na po tayong mga planta po no na tinayo dito sa Laguna Lake, meron na po tayong limang planta po no na kumukuha po ng tubig dito sa Laguna Lake, at meron na din po tayong kasama po yung ating pong private na partners po no, yung Wawa JV ko, na kung saan ay tinayo na po yung bagong dam dito sa Mayrizal. Ito po yung tinatawag po nating Upper Wawa Dam po no, ay nakakakuha na po tayo dito ng around 418 million liters per day. Kaya kami po sa MWSS, kasama po yung ating pong concessionaires, ay nagtatayo na rin po ng mga bagong treatment plants dito sa may Rizal saka Laguna Lake, na kung saan po no ay may i-implement or ma-operate po natin this year, end of this year, para po pagdating po ng epekto ng El Nino next year ay may magamit po tayo.
6: Alright. Sa pag-aaral po ng MWSS, gaano kalaki ang maaring maapektuhan na negosyo or sabihin natin residential area kung sakaling maapektuhan man tayo talaga ng water shortages? Engineer Dizon.
14: Tulad nga po na nabanggit po kanina, Sir Ray, po, no, ay unprecedented po ito, so hindi po natin alam yung hindi po no, nung epekto ng El Nino. Pero nabanggit ko nga din po kanina, even the lowest elevation po ng hanggat dam, hindi po tayo nagkaroon ng interruption. Kaya yun po yung pinaghahandaan po natin. As much as possible po, no, ayaw po natin na mawalan po ng tubig yung ating pong mga customer pagdating po ng matinding epekto. Kaya po ang ginagawa po natin ngayon ay talaga pong tinitipid po natin yung nire-release po natin sa hanggat dam as much as possible po for this year po, no. Kung nasa 208 meters po yung ating pong level ng ating hanggat dam, ay gusto po natin pataasin po, no, hanggang 214 meters, sa kung saan po ay dun po ay ang projection po namin ay hindi po tayo magkakaroon po ng matinding epekto, kasi po ay nakapag-ipon po tayo ng tubig sa ating pong reservoir. So kung tatanungin niyo po kami, Sir Ray, regarding sa epekto po ng ating pong mga customer, ang in-assure naman po natin sa ating pong mga customer ay tulad po ng nangyari po this year po nung na lowest elevation ay hindi naman po tayo nagkaroon ng interruption.
6: Alright. Okay. So kasi sa inyo, ano to eh, lalo na dun sa dalawang water concessioners na Maynilad at Manila Water. Paano masisiguro naman ng MWSS na itong mga facilities ng Maynilad at Manila Water in line dito sa ikang mga efforts ng MWSS para masiguro na magpatuloy ang daloy ng tubig sa mga tahanan?
14: Yun po yung kagandahan po nung partnership po no, ng public sa private partnership po no, na nangyari pa po noong 1997. So 27 years na po kami partnership po natin with them. So na-experience na din po natin sa day kung naalala mo noong 2019 yung matinding shortage po no. So natuto na din po kami doon, kaya po ang ginagawa po natin ngayon ay ang pag-implement po natin ng mga mitigating measures and contingent measures para hindi po natin ma-experience po yung ating pong tinatawag na epekto po ng El Nino. Kaya ang puspusan po no, ang ginagawa po ng MWSS kasama po yung ating pong regulatory office po no, para mabantayan po yung pinangako po ng ating pong mga concessionaires po no, sa kanila pong business plan. Kasi every 5 years po yan ay nagsasubmit po sila sa MWSS ng kanilang mga plano for the next 5 years. So yun po yung binabantayan po ng MWSS at ini-ensure po natin na ginagawa po talaga nila yung kanila pong pinangako.
6: So masasabi natin ano po, Engineer Dizon, na lessons learned from the past, we can apply now, ngayon dito sa paparating.
14: Yun naman po yung yun naman po yung naging epekto sa amin po noong 2019 ay natuto na po tayo.
6: Kasi ayaw natin makita muli yung maranasan muli yung water rationing, ano? Engineer Dizon, na talagang halos
14: na possible po kaya ayaw po natin na magkaroon po ng nagpumipila po sa ating pong daan para lamang po makukuha po ng tubig. Kaya po ini-ensure po natin na sa ngayon pa lang po Sir Ray ay titikirin na po natin yung tubig para hindi po tayo magkaroon ng matinding epekto next year.
6: Buti nila nabanggit mo yun, Engineer, no? Kasi bagamat maghahanda tayo sa mga infrastructure, sa facility,

0: natin yung Benigno. Kaya all throughout the year naman po, Sir Ray, ay ang panawagan po natin sa ating mga customers ay yung wise na use po ng tubig po natin. Kasi hindi po natin maramdaman yung matinding epekto. Kaya sa ngayon pa lang po ay dapat wise na po tayo sa paggamit ng tubig.
1: Alright. With that, Engineer Dizon, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you so much for your time at sa mga efforts po na ginagawa ng MWSS. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po, Sir Ray, sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon po sa MWSS. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Magandang umaga po. Ang ating Department Manager ng MWSS Corporate Office, walang iba kundi si Engineer Patrick Dizon. Yan. At ngayon, ang tabayanan po ninyo ang ating panayam naman with our Philippine Embassy sa Thailand, makakalipas lamang ang ilang paalala.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto at inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya.
1: Alright, kagyat po nating pinuputol ang isang paalala na yan mula sa ating himpilan upang bigyang daan agad itong panayam natin. Isang mahalagang panayam sa ating Philippine Embassy sa Thailand sa pangunguna ni Ambassador Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Magandang umaga po, Your Excellency Paredes. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
4: Magandang umaga po, Mr. Ray Sampang. At nagagalak po akong makapiling ulit kayo dito
1: Opo.
4: Sa inyong programa.
1: Once again, makakapanayam natin si Ambassador Cruz Paredes. Ma'am, Ambassador, Your Excellency, napatawag po kami unang-una sa lahat. Gusto muna naming malaman ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Thailand, particular sa Bangkok, makalipas itong mga sunod-sunod na araw na malakas na pag-ulan na naging sanhiri na malawak ang pagbaha sa Thailand, particular sa Bangkok. Kamusta na po ba ang sitwasyon ngayon?
4: Correct. So ngayon, medyo maaraw na ngayon.
1: Mm-hmm.
4: But let me give a brief background muna kung ano bang nangyari dito talaga sa Bangkok. So last September 26, dahil sa malakas na pag-ulan, saka hindi na humihintong pag-ulan, si Bangkok Governor Chatharchitipan placed all 50 districts of Bangkok under a state of disaster.
1: Mm-hmm.
4: Kasi hindi na nga humihinto ang pag-ulan. So malakas na pag-ulan over the weekend, maraming naapektuhan. According to the Thailand's Department of Disaster Prevention and Mitigation, ay ang affected sa Bangkok floods would be around 329,000 households. So roughly 700,000 people yan.
1: Mm-hmm.
4: At maraming tao ang stranded. Hanggang ngayon, may mga pockets pa of Bangkok ang hindi pa bumababa ang ulan kahit medyo

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Mas malaking papel ng kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa ASEAN, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Headlines. Portal na maaring maka-access ang publiko sa pondo, gastusin at implementasyon ng government projects, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr.
3: Headlines. Tigil pasada sa Metro Manila pang kalahatang naging payapa ayon sa National Capital Region Police Office.
4: Headlines. Ipinatupad na taas pasahe ng Administrasyong Marcos, lubos na pinasalamatan ng mga pampasaherong bus.
3: Headlines. Low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa ng tropical depression.
4: Headlines. Climate Change Commission, kasado na ang paghahanda sa inaasahang matinding epekto ng El Nino.
3: Headlines. At trial session ngayong Miyerkules, kiran sila ng Senate Impeachment Court.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ngayong Miyerkules, September 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malaking papel ng mga kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa ASEAN, lalo na sa usapin ng ekonomiya, seguridad at peace and security. Sa ika-4 na ASEAN Women's Leaders Summit, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang dapat ituring na beneficiary ang mga kababaihan sa pagunlad ng rehiyon, bagkus dapat na magsilbing aktibong leader at innovator ang mga ito. Binigyang diin din ng Pangulo ang pangangailangang palakasin ang pagkatawan sa kababaihan sa mga cabinet at parliament ng ASEAN member states, kabilang na aniya ang pagbuo ng mas maraming oportunidad para sa women leaders.
5: We do not just support women, we unlock billions of dollars in economic potential across our region. Through the Women, Peace and Security Agenda, ASEAN recognizes women as vital actors in conflict prevention and community recovery. When women sit at the table, peace agreements are more durable and rebuilding is more inclusive. To turn our shared vision into tangible impact, this summit's joint ministerial statement on women's leadership for inclusive prosperity stands as our firm, unified compass.
3: Yan po ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pagpapalakas sa representasyon ng kababaihan sa mga pamahalaan sa Southeast Asia, isinusulong ng ASEAN. Ang report, hatid sa atin ni Quincy Kahili.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na pakikilahok ng kababaihan sa pamumuno at pagdedesisyon para sa patuloy na pag-unlad ng rehiyon. Sa Second ASEAN-EU Dialogue on Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls, binigyang diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla ang kahalagahan ng sapat na representasyon ng kababaihan sa national leadership, partikular sa policy making, national security, macroeconomics at finance. Batay kasi sa ininunsad na ASEAN Study on Women's Political Participation and Leadership, nananatiling underrepresented ang kababaihan sa ilang mahalagang larangan ng pamamahala at pagdidesisyon sa ASEAN. Nasa 10 hanggang 38% lamang umano ang representasyon ng kababaihan bilang mga kandidato ng political parties sa rehiyon at mas madalas silang inilalaban sa mga posisyong mas mababa ang antas. Matatanda ang sa kanyang mensahe sa 4th ASEAN Women Leaders Summit nitong Martes, ipinahayag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang buong suporta sa pagsusulong ng women's leadership sa ASEAN. Narito ang pahayag ng Pangulo.
7: Decades, women across Southeast Asia have sustained our families, strengthened our communities, driven our economies, and yet their contributions have too often been undervalued. That must change.
6: Mula sa ASEAN International Media Center sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, ASEAN pinaiigting ang sustainable at resilient tourism sa rehiyon sa pagtatapos ng ASEAN Tourism Ministers Retreat sa Maynila. Magbabalita si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaiigting ng ASEAN ang pagtutulungan para gawing mas matatag, sustainable, inclusive at competitive ang sektor ng turismo sa rehiyon sa harap ng mga hamon tulad ng geopolitical tensions, climate change, natural disasters at economic uncertainty. Sa 2nd ASEAN Tourism Ministers Retreat na ginanap sa Maynila, tinalakay ng mga tourism ministers ang mga hakbang para palakasin ang resilience ng industriya at tiyaking may konkretong benepisyo ito sa mga MSME at lokal na komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ang pagpapalakas ng climate adaptation at disaster preparedness, mas matibay na intra-ASEAN travel linkages at paghimok ng investments para sa tourism infrastructure at emerging destinations. Pinangayunan din ang pag-aaral sa ASEAN Tourism Intelligence, isang inisyatiba ng Pilipinas na naglalayong palakasin ang regional tourism data, analytics at demand forecasting para mas mabilis na makatugon sa pagbabago ng travel trends at mga krisis. Nakatuon din ang ASEAN sa pagpapatupad ng Tourism Sectoral Plan 2026 to 2030, kabilang ang digitalization, skills development at mas malalim na pakikipagtulungan sa transport, energy, trade at investment sectors upang mapanatiling resilient at sustainable ang turismo sa rehiyon. Nauna namang inihayag na Bansang Singapore sa pulong na nakahanda itong ipagpatuloy ang mga nasabing inisyatiba bilang susunod na ASEAN Tourism Chair sa Enero 2027. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: panganib at makahikayat ng private capital. Kabilang sa mga tinukoy na hamon ang undercapitalized secondary cities at tourism micro, small and medium enterprises. Gayun din ang gap sa koordinasyon ng mga lugar. Inaasahan ng ADB na aabot sa $685 billion pagsapit ng 2036 ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senador Erwin Tulfo, isinusulong na gawing permanente ang tourism slogan ng bansa. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nais ni Senador Erwin Tulfo na gawing permanente at institutionalized ang tourism campaign slogan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang panukalang batas. Inihain ni Tulfo ang Senate Bill 2511 o ang Philippine Tourism Campaign Slogan Act na naglalayong itakda ang official tourism campaign slogan ng Pilipinas nang hindi bababa sa 15 years. Ayon kay Tulfo, layunin itong maiwasan na madalas sa pagpapalit ng tourism slogan kada administrasyon mula sa Wow Philippines, It's More Fun in the Philippines hanggang sa kasalukuyang Love the Philippines. Sinabi ng senador na nakakalito ito sa mga foreign traveler na nakakaapekto sa pagkakaroon ng consistent na national tourism identity ng bansa. Sa ilalim ng panukala, gagamitin ang official tourism slogan sa national at local development plans at ipagbabawal ang paggamit ng supplementary campaign messages. Suportado naman ni DOT Secretary Dita Matay ang panukala at sinabing mainam na magkaroon ng permanenteng slogan ng bansa gaya ng Love the Philippines na anya'y sumasalamin sa init, malasakit at hospitality ng mga Pilipino. Ayon kay Tulfo, kailangan ding palakasin ang mga tourism-related initiative para makahikayat ng mas maraming turista at makalikha ng dagdag na kita para sa ekonomiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Portal na maaring maka-access ang publiko sa pondo, gastusin at implementasyon ng government projects, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sa gitna ng pagsusulong ng administrasyon ukol sa transparency at accountability sa pera ng taong bayan, ang isang executive order ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan ng EO 126 na pinirmahan nitong nagdaang Setyembre 28, ay pinagtibay ang pagkakaroon ng centralized open monitoring platform for appropriations and spending statistics o COMPAS. Ang COMPAS ay isang centralized platform para masundan kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan, paano ito ginugugol at upang masubaybayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat lang na maging malinaw kapag ang pinag-uusapan ay pera ng mamamayan. Dapat ni Recto ay hindi mahirap alamin kung magkano ang inilaan, saan ginastos at ano ang naging resulta ng government funds na mula sa ibinabayad na buwis. Itinatakda rin ng EO 126 na magsumite ang national government agencies kasama ang GOCC at government financial institutions ng kanilang regular update at ipublish sa mga kinauukulang impormasyon sa COMPAS portal. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Budget and Management o DBM COMPAS portal, permanente na para sa transparency ng paggamit ng pondo ng bayan. Ang sa detalye mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ginawang permanenteng government-wide transparency platform ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DBM COMPAS portal para sa mas madaling para mas madaling masundan ng publiko ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Tilal ng Executive Order number 126, inaatasan ng mga national government agencies, government-owned or controlled corporations at government financial institutions na magsumite at regular na mag-update ng budget, procurement, project implementation at iba pang financial data sa COMPAS. Pananagutan ng bawat ahensya ang pagiging tama, kumpleto at napapanahon ng kailang impormasyon habang maaaring patawan ng administrative order o administrative o disciplinary sanctions ang mga hindi susunod. Ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon, layunin ng COMPAS na ipakita ang buong daloy ng pondo mula appropriation at fund release hanggang procurement, implementation at completion ng mga proyekto. Iuugnay rin ang COMPAS sa iba pang government systems gaya ng PhilGEPS o Budget and Treasury Management System o yung eGovPH app. Lilikha rin ang EO126 ng Compass Council na pamumunuan naman ng DBM katuwang ang Department of Information Communication Technology o DICT para bantayan ang compliance at disclosure standards ng mga ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pilipinas,

0: Iigding ang renewable energy sa gitna ng global fuel disruption ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaiigting pa ng Pilipinas ang paggamit ng renewable energy at electrification sa gitna ng patuloy na kaguluhan at pagbabago ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Regional Analytics ng Zero Carbon Analysis o ZCA, pinakamataas sa 6 na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia ang bilang ng mga hakbang ng Pilipinas para sa renewable energy at electrification sa unang 6 na buwan ng geopolitical conflict sa gitnang silangan mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31 ngayong taon, 13 renewable energy at electrification measures na ang naitala ng Pilipinas. Samantalang nasa 22 energy policy measures naman ang kabuang naitala ng Pilipinas, pinakamataas ito kumpara sa Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore at Vietnam. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garim, mahalagang pabilisin ang pagpapaunlad ng mga renewable at indigenous energy resources para mabawasan ang epekto ng pagtaas at pagbago ng presyo ng supply ng petrolyo mula sa ibang bansa. Kabilang sa mga hakbang na isinusulong ng Pilipinas ang pagpapabilis ng solar projects, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Sa kabuuan, sinabi ng ZCA na mas nakatuon na ngayon ang mga pangmatagalang energy policy ng mga bansa sa Southeast Asia sa renewable energy at electrification at target ng Pilipinas na umabot sa 35% ang renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman pagsapit ng 2040. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinakailangan nang magsumite ng monthly report sa mga kumpanya ng langis tungkol sa mga nagastos sa LPG at kerosene bilang bahagi ng pag-usuri ng sa excise tax suspension. Ayon sa Department of Energy o DOE, ito'y para matukoy ng gobyerno kung ipagpapatuloy, babaguhin o ititigil ang suspensyon na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong September 25. Giit ni Energy Secretary Sharon Garin, bahagi ng buwan ng budget ng maraming pamilya ang LPG at kerosene, kaya't prioridad niya na agad makita ang tax relief sa presyo sa merkado para mabilis na pakinabangan ng pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order 125, sinuspinde ang excise tax sa LPG maliban kung ginagamit bilang raw material para sa petrochemical production o bilang motive power. Suspendido rin ang excise tax sa kerosene maliban kung ginagamit bilang aviation fuel. Naglabas naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng Memorandum Circular para ipagpatuloy ang suspensyon ng mga nasabing excise tax.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Plano ng gobyerno na humiram ng 892 billion pesos mula sa domestic market sa ika-apat na quarter ng taon dahil sa geopolitical tensions. Pinaghahati-hati ng gobyerno ang pangungutang dahil sa kasalukuyang sitwasyon at epekto ng giyera sa Iran. Ayon sa Bureau of Treasury, hihiramin ang 892 billion pesos mula Oktubre hanggang Disyembre sa pamamagitan ng short-term treasury bills at long-term treasury bonds. Ang 892 billion pesos ay binubuo ng hanggang 430 billion pesos sa treasury bonds at 462 billion pesos sa T-bills. Inaasahang makakatulong ang paghahati ng issuance para makakuha ang gobyerno ng mas mababang interest rate kung magkakaroon ng pagbaba sa rates.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Palalakasin ang Pilipinas at Pakistan ang kooperasyon sa agrikultura, turismo, people-to-people exchanges at inter-parliamentary relations. Una ng pinulong ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Robin Padilla ang Pakistani delegation sa pangunguna ni na Senators Muhammad Abdul Kadir at Shed Wakar Mehdi para sa kauna-unang Intergovernmental Fiscal Institutions Meeting. Pinasalamatan ni Gatchalian ng Pakistan sa pagiging tagapamagitan nito sa Estados Unidos at Iran, lalo't nakakaapekto ang tensyon sa global oil prices at energy supplies. Sa kabilang dako, binati ni Kadir ang Pilipinas sa pagiging 2026 ASEAN Chair at inaasahan ng Pakistan bilang ASEAN Dialogue Partner ang paglahok sa malalaking regional meeting. Hihilingin naman ni Gatchalian kay Padilla na pamunuan ng delegasyon ng Pilipinas bilang pangulo ng bagong tatag na Philippines-Pakistan Parliamentary Friendship sa Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handang suportahan ng Canada ang pagpapalakas ng maritime transport sector ng Pilipinas. Ito pong sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez makaraang makausap si Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman tungkol sa posibleng areas of cooperation ng dalawang bansa. Nangyari ang pulong matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR na palawakin ang pagtutulungan sa ibang bansa para suportahan ang pagpapaunlad at modernisasyon ng transportation system ng Pilipinas. Aniya, interesado ang Canada na suportahan ang maritime sector ng Pilipinas at ang Philippine Coast Guard o PCG, partikular ang maritime domain awareness, port modernization at disaster resilience. Tinukoy ni Lopez ang kahalagahan ng international partnership sa gitna ng pagsisikap ng Pilipinas na i-modernize ang transportation networks at pagbutihin ang connectivity.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinayuhan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang maliliit na negosyante na maaari silang humiling ng exemption mula sa taas sahod. Ayon sa kagawaran, ang maliliit na retail or service establishment na hindi lalagpas sa 10 empleyado o mga apektado ng natural calamities o mga human-induced disasters ay maaaring mag-apply ng wage hike exemption. Meron silang 75 araw ang mga employer na mag-apply mula nang maging epektibo ang wage order. Marapat anya itong ipasa sa regional wage boards sa regional offices ng DOLE. Habang ang mga registered barangay microbusiness enterprises o may total na assets na 3 milyong piso pababa ay hindi sakop ng minimum wage law na nakasaad sa Section 8 ng batas. Kapag ang isinumiting exemption ay hindi tanggap ng DOLE, ay marapat na ipatupad na ng employer ang bagong wage order.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 42 pesos na dagdag sahod sa Central Visayas hindi sapat ayon sa House Leader. 200 pesos na national wage increase dapat nang isabatas. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Muling humirit sa Deputy Speaker at UCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza na bumagin na ang kasalukuyang wage setting system at ipasabi ng batas ang 200 pesos na minimum wage increase. Kasabay ito ng pagpapahayag niya ng pagkadismaya sa 42 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Central Visayas. Ayon kay Mendoza, hindi sapat ang naturang wage hike para matugunan yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Sa ilalim ng bagong wage order na sa 582 pesos, ang minimum wage sa Class A o Expanded Metro Cebu Area, habang 542 pesos naman sa Class B na kinabibilangan ng Bohol, Siquijor at Negros Oriental. Kinwestiyon din ni Mendoza ang 40 pesos na agwat sa minimum wage sa pagitan ng Cebu at iba pang lugar sa Central Visayas. Diin niya, mas mababa rin ang 42 pesos na dagdag sahod kumpara sa 60 pesos na wage increase na ipinagkaloob sa Metro Manila. Dahil dito, giit niya na panahon na magkaroon ng pagbabago sa wage setting system at maipatupad ng 200 pesos na dagdag na minimum wage sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naging mapayapa at manageable sa kabuuan ang naging assessment ng Philippine National Police, National Capital Region Police Office o PNP-NCRPO sa dalawang araw na transport strike sa buong Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naitalang anumang untoward incident sa nangyaring tigil pasada. Pagdating naman sa libreng sakay ng PNP, nakapag-deploy sila ng nasa 144 na sasakyan kung saan higit sa 600 pasahero ang natulungan at naserbisyohan ng libreng sakay. Naging mahigpit rin ang pag-abantay ng PNP sa mga kolorum na sasakyan na nagsasakay ng mga pasahero kahit wala sila sa kanilang linya.
5: Tama po sa ating tungkulin na hulihin ko kasi kinukonsidered po natin na kolorum niya, mga nagpipick up po na yan, na kung halimbawa po out of line po sila. So meron po tayong mga PNP personnel na designated po or inauthorized po ng ating LTO, ganun din po ng ating LTFRB para mag-issue po ng mga citation tickets or mga violation receipts kung sakali man po na malaman po nila, lalo yung ating mga HPG na meron pong paglabag doon sa ginagawa po nilang pagbiyahe.
3: Si PNP-NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinakilos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng regional offices nito na alalayan ang mga PUV operator at driver na makakuha ng fare guides para maipatupad sa buong bansa ang aprobadong taas pasahe. Kasunod dito ng mga ulat na may ilang driver na nag-aatubiling maningil ng dagdag na pamasahe dahil wala pang matrix. Ayon kay Acting LTFRB Chair Greg Pua Jr., hindi pa naman kailangan sa kasalukuyan ang fare matrix para ipatupad ang dagdag pasahe. Ang kailangan aniya ay fare guide na mabilis na madadownload mula sa LTFRB website. Valid ang temporary fare guide hanggang December 31, 2026. Simula naman January 1, 2027 ay required ang PUV operators na kumuha at maglagay ng official fare guide o matrix na ilalabas ng LTFRB.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Lubos ang pasasalamat ng mga pampaserong bus sa Administrasyong Marcos kasunod ng inaprubahang taas pasahe sa mga papublikong sasakyan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Mega Manila Consortium Spokesperson Juliet De Jesus, bukod kasi anya sa dagdag kita ay balik na rin ngayon ang kanilang operasyon. Dati kasi ay nagiging alternate o relyebuhan ang kanilang deployment para maiwasang lalong mabawasan ang kanilang kita, ngunit ngayon aprobado na ang dagdag pasahe ay balik normal na rin ang kanilang dispatching.
6: Pairing crisis responsibility sa ating mananakay at sa ating mga driver. Kasi po kaya namin sinabing public responsibility, we will see to it na yung aming operation will be safety, convenience, and security ng lahat ng mananakay.
3: Yan ang pahayag ni Mega Manila Consortium spokesperson Juliet De Jesus.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa lagay ng ating panahon, isa ng tropical depression ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa PAGASA, hindi inaasahang papasok ang bagyo sa bansa at wala itong direktang epekto. Samantala, inaasahan namang magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw habang inaasahan ang pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Abiso naman sa publiko, tatagal hanggang Sabado ang water service interruptions ng Manila Water at Maynilad sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Bulacan. Ito ay sa gitna ng maintenance at improvement works ng dalawang kumpanya. Kabilang sa mga apektadong lugar para sa Manila water users ay Marikina, Pasig, Taguig, Quezon City, Antipolo, Rodriguez at Taytay, Rizal. Para naman sa mga Maynilad user, apektado ang mga residente sa Makati, Maynila, Pasay, Malabon, Navotas, Quezon City at Obando, Bulacan. Pinapayuhan ang mga apektadong residente na mag-imbak ng tubig habang tiniyak na may naka-standby na water tankers.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasado na ang mga paghahanda ng Climate Change Commission o CCC para sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa. Sa panayam ng PTV kay Climate Change Commission, Commissioner Albert De La Cruz sinabi niyang pinaalalahanan na ng CCC ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang Climate Action Plan para lubos na mapaghandaan ang matinding tagtuyot. Napakahalaga rin aniya ng magkakatuwang na pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga local government unit para maiwasan ang mas malaking pinsala ng El Nino, partikular sa agri-sector na direktang makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Isa naman sa mga dapat mas matutukan ng gagawing whole-of-nation approach sa epekto ng El Nino ang pagkakaroon ng localized water resource management para maging mas epesyente ang paggamit sa supply ng tubig.
7: Dahil matindi ang banta, kailangan din matindi ang preparasyon. Ang preparasyon po, kapag mayroon tayong magandang preparasyon at mayroon tayong tamang implementasyon ng mga pulisya, nagkaroon po ng kooperasyon ang ating mga mamamayan, hindi po magkakaroon ng malaking problema dito sa darating na El Nino.
0: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinimok ng University of the Philippines, Los Baños o UPLB ang agri-stakeholders na makipag-ugnayan sa Department of Science and Technology o DOST kung paano sila o papaano nila magagamit ang Climate Resilient Project sa agrikultura na Project Sarai. Ang Project Sarai o Smarter Approach to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines ay isang proyekto upang maihanda ang sektor ng agrikultura sa banta ng climate change, partikular sa matinding ulan at tagtuyot. Sa panayam ng Usapang Agrikultura kay UPLB School of Environmental Science and Management Dean Dr. Decibel Eslava, maaring ma-access sa nasabing proyekto sa lahat ng rehiyon at malaking tulong ito upang makaiwas sa pinsala ang tanima ng mga mag-asaka at iba pang agri-stakeholders.
8: Yung mga serbisyo pong ito kasama yung daily weather advisory, so malalaman po doon sa mga iba't ibang lugar kung saan po may mga monitoring stations ng Saray, malalaman po yung forecast ng ano ba ang magiging temperatura today, ano ba ang magiging amount ng ulan ngayong araw at sa susunod na anim pang araw. Meron din po tayong forecast para sa ulan para sa next 5 months. So medyo mahaba ito, magagamit siya para sa planning ng pagtatanim at pag-aalaga ng ating mga sakahan. Meron din po tayong inilalabas na mga agricultural bulletin para sa ilang crops.
3: Si UPLB School of Environmental Science and Management Dean Dr. Decibel Eslava.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, puspusa na ang isinasagawang paghahanda ng Department of Health o DOH para sa inaasahang pagdami ng heat-related illnesses bunsod ng inaasahang matinding El Nino. Lumabas kasi sa monitoring ng University of Chicago Climate Impact Lab na pumalo na sa 451,000 ang naitalang heat-related death, kung saan 6,500 na kaso rito ay mula sa Pilipinas. Ayon kay DOH Director 3 Dr. Ronald Lau, inaasahan na nila ang pagsipa ng bilang ng mga heat-related diseases tulad ng heat cramps at heat stroke, diarrhea, food poisoning, waterborne diseases at dengue. Gayun din, inihahanda na ng DOH ang kanilang mga health facility para tumanggap ng mga pasyenteng makakaranas ng mga heat-related illnesses.
9: We have to anticipate, I think that's the word. Kasi it will come and we have to lessen yung number. Kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang namang gamutin yung mga sakit na yun. Kaya lang pag medyo bumugso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility.
0: Yan po ang pahayag ni DOH Director 3 Dr. Ronald Lau.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, buo ang kumpiyansa ng Bureau of Customs o BOC na maaabot nila ang 1 trillion pesos na target revenue collection bago matapos ang taon. Sa ngayon kasi, pumalo na sa 664 billion pesos ang revenue collection ng BOC mula Enero hanggang Agosto 2026. Mas mataas ng 43 billion pesos kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Naniniwala si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na naabot na ng BOC ang tinatawag na collection efficiency, kung saan mas mahigpit na sila sa proseso ng revenue collection. Kakibat ito ang mas pinaigting na kampanya ng BOC sa paglilinis ng kanilang hanay para matiyak na walang tiwaling customs officials ang nananatili sa kanilang hanay.
10: Naniniwala ako na naaabot na natin yung tinatawag na collection efficiency. Ibig sabihin, mas mahigpit tayo ngayon. We will revamp, hindi lang sa Subic, hanggang dito sa central office pag kinakailangan. Ang panuntunan natin, dalawa, kapag ikaw ay nagkamali, gumawa ka ng mali, mananagot ka. One loop, digital, wala ka dapat kausap na taga-customs. Irrelevant na isuki. Sino yung gusto mo ito, madaling kausap. Wala na ganun. Because you wouldn't know. Maglalunch ka, walang pangalan dun. You wouldn't know who to corrupt.
0: Yan po ang pahayag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinansela ng Senate Impeachment Court ang trial session ngayong araw. Ginawang anunsyo sa isang post sa Facebook page ni Impeachment Spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Kinumpirma naman ni Impeachment Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang kanselasyon, gayon din ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri. Muli, ipagpapatuloy ang trial sa Huwebes, October 1, alas 10 ng umaga. Sa naturang petsa rin, magisimula ang whole day trials. Paliwanag ni Tonggol, ang pagkansela ng trial ngayong Miyerkules ay deliberate strategic procedural pause kung saan paghahandaan ng dalawang panel ang whole day marathon session sa tatagal hanggang October 15. Nilinaw naman ang opisyal na walang delay sa paglilitis, bagkus mas maaga pa nga ito sa itinakdang schedule.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pantay na patakaran sa sub judice rule hiniling ng prosekusyon sa impeachment court. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: tinindigan si prosecution legal spokesperson attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na dapat ding ipatupad ng mahigpit ang sub judice o Rule 18 sa respondent na si Vice President Sara Duterte, lalo na at mas mabibigat at mas malawak ang kanyang mga pahayag laban sa korte. Ito ay matapos ibunyag ni Tolosa sa media na inadmonish siya o pinagsabihan siya ng Senate Impeachment Court na maging mas maingat at magpakita ng iba yung pagpipigil o pagbibigay ng mga pampublikong pahayag na maaaring makaapekto sa merito ng kaso. Bagamat iginagalang ang pasyal ng hukuman, iginiit ng prosekusyon na hihilingin nila ang pantay na ipatupad ang naturang patakaran sa panig din ni ng pangalawang pangulo at ng mga tagapagsalita nito na ayon sa kanila ay mas damaging sa integridad ng korte. Ipinaalala ni Tolosa na tinukoy kamakailan ng Vice Presidente ang impeachment court bilang isang sarzuela at lokohan. Binigyan din ni Tolosa na ang tanging hinihingi lamang ng kanilang panig ay ang patas at pantay na aplikasyon ng mga patakaran sa magkabilang kampo. Narito ang pahayag ni legal spokesperson J. Tolosa Jr.
12: Request, okay, that considering this somewhat strict application of the rules, that the same the strict application be also applied with respect to the statements of the Vice President or spokesperson, which to our mind are more damaging. None of her statements attack the integrity of the court, and it's clear that their statements did exactly that.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na muling sasalang sa polygraph o lie detector test ang dating pulis at security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, muling sa ilalim kay Gracioso Jr. sa lie detector test ay si sentro ang pag-usuri sa kanyang mga aligasyon kaugnay ng paghahatid umano ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Idinetali din ni Matibag na noong unang polygraph test kay Gracioso Jr. noong Hunyo ay tungkol lamang sa kanya at ang relasyon niya sa dating House Speaker na kanyang binanggit sa kanyang affidavit. Pagtiyak pa ng NBI na sasailalim pa rin sa masinsinan at na masuring o masusing pag-usuri ang mga binigay na sinumpaang salaysay, larawan at video ni Gracioso Jr.
13: Yung first lie detector test niya on June nung pumunta siya rito is based on questions on his personality and relationship kay former speaker. Mga specific questions yun na saka based doon sa mga general na binanggit na kwento. So kung siya yung mangyari, confront him with the lie detector test based doon sa affidavit na isinumite niya, nilabas niya publicly, nilabas sa media. So doon magiging tanong, mas tedious, mas specific. Tingnan natin kung doon ay papasa rin siya doon sa detector test na
3: gagawin. CNBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Itong dating opisyal ng DPWH Bulacan naghain ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan, si Mary Ann Bastasa para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
14: Nagpasok ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang pitong dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ito ay kaugnay na arraignment ng umano'y 77 million ghost flood control project sa Balagtas, Bulacan. Kabilang sa mga nag-not guilty plea, sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Juanito Mendoza, RJ Dumasi, Ninyo Morales, Floraline Simbulan at Cristina Pineda. Ang graft case ay isinampalaban sa kanila at kay dating Aco Bicol Representative Zaldico kaugnay ng mga proyekto para sa riverbank protection structure sa Balagtas River na ayon sa ombudsman ay idinekla ng 100% kompleto ngunit natuklasang walang struktura sa lugar. Samantala binigyan ng 10 araw ng Sandigan Bayan ng 4 na opisyal na nasa floating status para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat isailalim sa preventive suspension. Si Ko ay nananatili namang at large at naharap din sa hiwalay ng mga kaso kaugnay ng iba pang flood control projects. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meron ang basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Binigyan din ni Public Works Secretary Vince Dizo na kailanman hindi siya gagawa ng anumang cover-up kasunod ng mga batiko sa kanya hinggil sa umano'y pagatakip sa mga maanumalyang proyekto sa Tagig na iniuugnay kay Senador Alan Peter Cayetano. Anya, walang sasantuhin at sisinuhin ang pamahalaan upang sawatain ang mga anomalya at ghost projects sa pamahalaan. ani Dizon, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na walang dapat palagpasin sa kampanya ng pamahalaan kontra katiwalian, kaanak man o kaibigan. Bagamat wala pang conclusive finding hinggil sa itinuturong ghost flood control projects sa Taguig City, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil dito.
15: Tama si Senator Ping na totoo namang may criminal liability basta may cover up. Totoo yun. Pero hinding-hindi natin gagawin. Hinding-hindi ko papayagan yun. No way. No way tayo magko-cover up kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. No, it's as simple as that. Kung ang Pangulo mismo pinanindigan niya yun, kahit ang sarili niyang pinsan, eh ngayon nakakulong. Kailangan follow the leader tayo sa ating Pangulo. At hindi ko papayagan yan. Kahit kamag-anak, kaibigan, it doesn't matter. No, kung saan papunta ang ebidensya, doon tayo. Pero may proseso yan. No, may proseso yan. At paulit-ulit ko nga sinasabi, ongoing tayo sa prosesong yan ngayon with the Ombudsman.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra sa krimen, ginawang moderno ng Philippine National Police. Si J. Mark Dagala para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
16: Dinalalakas pa ng Philippine National Police ang dinasyon nito sa pagitan ng mga pamahalaan, sa pagitan ng mas malawak sa paggamit ng teknolohiya na nakatuon sa pagpapalitan ng
0: J. Mark? Babalikan natin ang ulat maya-maya ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, tiniyak ng Embahada ng Germany sa Pilipinas ang pagtutok sa pagtulong ng German government sa mga Pilipino at pamilya nilang naapektuhan sa bus crash sa Bavaria sa pagdiriwang ng Oktoberfest. Ayon kay German Ambassador to the Philippines, Andreas Fafernoschke, handa silang umasiste sa pagpapagamot at sa travel request ng ilang kaanak ng mga Pilipinong nasugatan upang makapunta sa Germany. Nagpaabot na rin ang pakikiramay at pakikisimpatiya ang German government sa pamamagitan ng kanilang embahada sa pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi sa bus crash. Sa ngayon, patuloy ang ugnayan ng German authorities sa Philippine counterparts ito upang matulungan ng mga Pilipino, habang ang German embassy naman sa Pilipinas ang umaasikaso sa travel request ng mga kaanak.
17: I'm really, really very sad. My heart is filled with relief, with grievances to see that. Well, as far as I see, cooperation between German authorities and the Philippine embassy in Berlin and the consulate general in Frankfurt is working very, very well. So we do everything to help the families. We help everybody who is going to travel to Germany now in order to see the victims, to visit the people who have died in this terrible accident.
3: Si German Ambassador to the Philippines, Andreas Fafernoschke.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra sa krimen, ginawang moderno ng Philippine National Police. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
16: Pinalalakas nga ng Philippine National Police ang koordinasyon sa pamagitan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pasmalawak na paggamit ng teknolohiya. Ito nakatuon sa pagpapalitan ng impormasyon na tumutulong naman sa pamapabilis sa pagpapatupad ng batas laban sa mga grupong gumagawa ng krimen at ilibabang illegal na aktibidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., dahil sa makabagong teknolohiya, mas mabilis at epesyente na makapagpapalitan ng mahalagang impormasyon ang mga unit ng pulisya at iba pang ahensyang nagpapatupad na ng batas. Alinsunod naman ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin pa ang mga hakbang upang mapigilan ang krimen sa pamagitan ng pinag-isang pamamaraan sa pagpapatupad ng batas. Binigyan din pa ng PNP Chief na nananatiling mahalagang bahagi ng mga operasyon sa pagpapatupad ng batas ang napapanahong pagpapalitan ng impormasyon. Anya, kailangan mapanatili ng mga unit ng pulisya ang mahigpit na koordinasyon sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis at magkakaugnay na pagtugon sa mga kriminal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, magbabalik aksyon ngayong araw si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam, katapat ang Kazakh world champion Mahmoud Sabirkan para sa boxing men's 55 kg semifinal sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Arian Malyare.
18: Ibabandera ni Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam ang kampanya ng Philippine ABAC Boxing Team sa semifinal round ng men's 55-kilogram division sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Si Paalam, ang huling Filipino boxer na natitira sa Asia, ay makikipaglaban para sa pwesto sa gold medal match kontra kay world champion Mahmud Sabirkan ng Kazakhstan. Rematch ito para kina Paalam at Sabirkan matapos ang kanilang huling pagharap sa 2022 ASBC Asian Elite Boxing Championships Bantamweight Final kung saan itinakas ni Paalam ang gintong medalya. Kapag nagwagi, aabante si Paalam sa championship round at magkakaroon ng pagkakataong wakasan ang 16-year gold medal drought ng Philippine boxing sa Asian Games mula nang magkampiyon si Rey Saludar noong 2010 sa Guangzhou, China. Samantala, automatikong bronze medal ang mapapasakmay ni Paalam sakaling hindi pala rin sa semifinal na siya na rin magsisilbing pagtatapos ang kampanya ng Philippine boxing team sa Asiad. Nakatakda ang semifinal showdown ni Paalam at Sabirkan alauna imedya ngayong hapon sa Nisho Gymnasium sa Japan. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Arjen Malyare, Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Puntong ito, ihatid natin ang Palace Press Briefing. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
19: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong umaga.
20: Nakakatulong din ang nasabing sistema na pabilisin ang processing ng mga eligible travelers sa nadaraan sa immigration e-gates. Sa tulong ng automated immigration process, ilang sandali lang ang kailangan para makakuha ng clearance sa e-gates at matapos ang buong proseso. Dahil sa patuloy na napapaganda ang ating immigration services, ngayong buwan ay kinilala ng International Border Management and Technologies Association ang APIS implementation ng bansa. Itinampok din ang APIS Operations Center sa International User Community on UN Go Travel Meeting na idinaos sa Moldova noong September 23 to 24, kung saan nagbahagi ang Pilipinas ng mga karanasan nito sa pagpapalawak ng airline connectivity. Dahil sa bagong Pilipinas, mas maayos ang serbisyo, mas ligtas at maginhawa ang biyahe ng mga pasahero.

Pagdating ng Super El Nino at mga epekto nito, puspusang pinaghahandaan ng pamahalaan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa concerned government agencies na gawin ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang kakulangan sa tubig at malubhang tagtuyot sa buong bansa. Bilang tugon, naglatag ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng parating na tag-init sa mga lupang sakahan. Ayon sa plano, gagamitin ng ahensya ang groundwater maps ng Mines and Geosciences Bureau upang tukuyin ang mga posibleng groundwater sources para suportahan ang solar-powered pump irrigation systems. Paiiktingin din ng NIA ang inventory at maintenance ng solar-powered pump irrigation systems at ang repair and rehabilitation ng mga lumang pump irrigation systems para masiguro na tuloy-tuloy lang ang operasyon ng mga ito. Magdideploy naman ng mobile solar pumps ang NIA sa drought-prone and water-stressed areas para sa mabilisang pagtugon sa tagtuyot lalo na sa vulnerable farming communities. Magsasagawa rin ng desilting and clearing operations ang ahensya sa irrigation canals para ayusin ang daloy ng tubig, pataasin ang water carrying capacity ng mga ito at tiyakin na maayos ang irrigasyon sa kabila ng inaasahang mas manipis na supply ng tubig.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
2: Good morning po, Yusek. Former Finance Secretary Gary Teves says the Maharlika Fund hasn't been effective in generating value because its initial capital could have stayed with government banks to generate interest earnings and support domestic borrowers like our MSMEs. Para po sa Palacio, effective po ba yung Maharlika Fund?
0: Of course, definitely effective siya. Pero ang binabanggit po kasi sa iyong nabanggit na katanungan ay ang Land Bank, ang DBP, ang Field Guarantee and Small Business Corporation ay equipped, sila yung equipped to provide financing to MSMEs, no, bilang parte ng kanilang developmental mandates. At ang Maharlika Investment Fund naman ay meron siyang sariling mandato. Ito ay, and I quote, to make strategic and profitable investments that contribute to socio-economic development while preserving and growing the fund's value and generating sustainable returns. It is intended to mobilize and leverage government capital for long-term investments in strategic sectors and development projects. So yun po talaga ang dahilan at ang purpose ng Maharlika Investment Fund.
1: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
3: Yusek, hingi lang po kami ng additional details dun sa pamamahagi ng bigas ni First Lady Liza Marcos kahapon. Intentional po ba yon dahil sa serye ng transport strike? Or nagkataon lang po? Kasi humirit din siya kay dun sa leader ng grupong Manibela na wag na mag-strike, na positibo naman po yung naging tugon sa kanya.
0: Alam naman po natin na yung pagbibigay at pamamahagi ng bigas, lalo-lalo na sa mga sa miyembro ng transport sector, ay hindi naman kahapon lang ginawa. Pati sa ibang mga local government units ay nakikita po natin ang First Lady, Liza Marcos, na siya ang namamahagi at nagpapamahagi ng mga bigas. Kung ito ay nagkataon or sinadya, hindi po natin masasabi dahil talaga pong ang First Lady ay tumutugon sa gitong mga klase ng mga activities. Pero maganda na rin po ang nangyaring pagkakataon na nagkataon dahil nakita sila mismo ng personal. Ni Manibela President?
4: Mar.
0: Chairman. Naging maganda ang tugon dahil minsan mas maganda talaga pag nagkikita ng personal. Mas nararamdaman ang sincerity at mas nararamdaman din ng mga taong nagkakaroon ng agam-agam. Pag nagkaroon ka ng agam-agam at naramdaman mo na yung katao mo ay ang yung tao na kausap mo ay may sincerity, naiibsan yung takot at yung fear. So yun yung nakita natin na naramdaman ni Manibela Chair. At nung nakita niya na sincero ang pagganap ni First Lady at paghikayat sa kanya na iwasan na sana ang strike dahil mas marami namang maitutulong. Although sabi nga ng ating First Lady ay hindi ito sapat, hindi ito yung kabuuang tulong. Pero sa ganitong klaseng pamamaraan, makikita po natin na handa ang gobyerno na maibsan ang nararamdamang hirap, agam-agam ng ating mga tsuper, ng mga operators dito sa transport sector.
1: So, doon na tanong mula kay Ang Soberano Bombo Radyo.
5: Yusek, good morning po. Yusek, hingi lang po ulit ako ng reaction, kung may reaction po yung Malacanang. Kasi nga kahapon, sa ika-31st day ng impeachment, humarap po si Mayor Baste Duterte at siya po ay naging testigo. Pero may sinabi po siya, habang siya ay sinasalang, sinabi niya na hindi niya alam ang financial interest ni BP Sara sa kumpanyang GenCorp. Sa tingin niyo po ba, wala talaga siyang alam na may financial interest ang kanyang kapatid sa nasasang kumpanya?
0: May mga kapatid na maaaring nagsasabi ng totoo o na magsisinungaling para pagtapad at para ipagtanggol ang sariling kapatid. May kapatid din naman na nagsisinungaling para siraan ang sariling kapatid. So, sa ganyang kaganapan, hindi natin masasabi dahil yun yun ay nasa kanyang puso, nasa kanyang isip, kung siya ba'y nagsisinungaling o hindi. Pero ang isang mayor or kahit sino mga leader or pinuno, kapag ikaw ay may sakop sa isang ahensya o sa isang organisasyon, masabi na natin pati mga areas or mga bansa mismo, hindi po maaaring basta masabi na walang alam, hindi inaalam, o walang pakialam. Maaari sa start, sa umpisa, in good faith, pero, definitely, oo, dahil nag-i-start lang yan. Pero pag may nakikita ka na ng mga kakaiba, pwede magtulog-tulugan.
4: Madalas.
0: Sa umpisa, yes. Katulad ng binabanggit ni Senator Lacson tungkol sa Arias versus Sandigan Bayan. Pero ang sinasabi sa Arias versus Sandigan Bayan, maaari mong gamitin ang doktrina dito kung ito ay hindi madalas. Kung nagkataon na ikaw talaga ay in good faith dahil sa paniniwala mo, pero kung nakikita mong may mga anomalyan na at meron ka na nakikita ang alingas-ngas, hindi mo na pwedeng gamitin ang Arias versus Sandigan Bayan para pagtakpan ang iyong kahinaan o pagtakpan ang iyong kalyagat o ang iyong kalyagat.

0: Shabbalala y Vinyanyanala atacaron una Shabbalala. Pero
1: Tanto Lacson, ang tungkol sa Ayas versus Bautista, parang lumalabas na pinagtanggol niya yung sarili niya as a mayor. Inangat niya yung sarili niya as a mayor, pero in a way, nalaglag ang kapatid niya nung sinabi niya na kung alam niya lang na may interest ang kapatid niya sa GenCorp, hindi niya ito papayagan. But ito ay hindi paghuhusga based lang doon sa na dinig natin na kanyang ma-equipment. But still, again, we should not judge Mayor Baste Duterte based on his own statements.
2: Follow-up question mula kay Maricela Lili Tilipay.
3: Negligence of duty considering na hindi niya alam kahit na siya yung mayor.
1: Ilang taon na po ba siyang mayor? Again, itong ating kasagutan ay hindi po para husgan siya. Babase lang po tayo sa mga nadinig natin at kung ano ang kanyang nalalaman at kanyang mga binanggit sa hearing kahapon. Kung gano'n na ba siya katagal na mayor at kung paano hindi niya tinitignan yung mga kontratang kanyang pinipirmahan, magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng ibang mga mayors para sabihing, hindi ko alam na kapatid ko pala yung katransak ko. So, maybe sabi nga natin, one year pwedeng in good faith, 1.5 years, pwede pa. Pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya, kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili nyo.
2: May follow-up question din mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
4: Ma'am, lumutang din kahapon na yung GenCorp nakakuha ng 19 na kontrata sa Davao City LGU, 15 of which wala raw o hindi nagkaroon ng public bidding. At yung 4 naman parang nagbid pero sila ang sole bidder, yung GenCorp. Again, katanggap-tanggap ba yung katwiran na hindi niya alam at may ibang in charge doon sa mga kontrata?
1: Nakita rin po natin kung paano nagtanong ang isang senator or rather SP, Sherwin Gatchalian. Sanay sila sa mga transaksyon sa lokal at nakita niya kung bakit nagtanong ang isang senator or rather SP, Sherwin Gatchalian. Sanay sila sa mga transaksyon sa lokal at nakita niya kung bakit mayroong parang kakaiba. So kung may liability si Mayor Baste Duterte, hindi tayo ang maghuhusga dito. Maybe taong bayan, dahil ang pinuno ay hindi dapat na manatili na laging walang alam o laging walang pakialam.
2: Follow-up question din mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
5: Yusek, follow-up ko lang po yung sa transport strike. Ang sabi po ng Manibela, titigil na sila sa pagsa-strike kasi may negotiations na magaganap. Ano po yung negotiation na nabanggit ni FL with Manibela?
1: Hindi pa po kami nagkausap ni First Lady kung ano na pag-usapan nila. Itatanong ko po sa kanya kung meron po sila na pag-usapan or baka naman may kausap ang Manibela sa DOTR, LTFRB, LTO, anumang ahensya na involved. So, sa ngayon ay wala po tayong definite na sagot kung ano po ang mga maaari pang inegotiate.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, bali parang follow-up na lang doon sa nabanggit nyo kanina tungkol doon sa El Nino. Kailan plano ni Pangulo Marcos na i-convene yung task force El Nino?
1: Matagal na po na-convene yung mga concerned agencies as early as May 25. Kaya po ngayon ay puspusa na po ang mga concerned agencies natin sa pagtatrabaho. Unahin ko na po, yung katulad na sinabi ko kanina ay ang NIA. importante po talaga sa kanila ito dahil concerned po sila sa mga magsasaka natin. At patungkol naman po dito sa DNR, naghahanda din po ang DNR sa iba't ibang rehiyon upang mabawasan ang epekto ng Super El Nino. Particular sa seguridad sa tubig, pag-iwa sa sunog, sa kagubatan at damuhan. So dapat mag-ingat po talaga tayo doon. Pagtitipid ng enerhiya, kaligtasan ng mga empleyado at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. At nagpatayo na ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems para magkaroon ng dagdag na supply ng tubig. Ito pa ay ayon sa DENR. At patungkol naman po sa DA, banggitin ko na lang po. Nagkaroon na rin po ng irrigation system assessments, drought-resistant crops. Tinitignan po yung mga drought at pinag-aaralan mga drought-resistant crops. At ang adjustment sa planting schedules. Pati po ang financial assistance sa mga farmers and fisher folk ay nailaan na rin po yan. So marami po na programa at mga gagawin ang mga concerned agencies. Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions. At pati po sa health, kailangan po matugunan, lalo-lalo na po ang maaaring magkaroon ng dehydration. So kailangan po ng hydration and cooling measures. Health monitoring and assistance for vulnerable residents, particularly children, adults, outdoor workers, and people with existing health vulnerabilities, extreme heat is among the anticipated risks. So ilan lamang ito sa mga isinasagawa po ngayon ng concerned agencies natin. At bibigyan po namin kayo ng update sa mga maaari nilang i-report sa mga susunod na mga araw.
6: Yusek, may additional budget ba? Kasi considering the fact na hindi lang ordinaryong El Nino, kundi super El Nino daw yung magaganap.
1: Sa ating pagkakalam, dahil ang DA po ay nabigyan na po ng pondo at ito'y para sa farmers natin at fisher folk. At aalaman po natin mismo sa DBM kung magkano po ang maaaring ilaan patungkol po dito sa fenomeno na El Nino, Super El Nino.
2: Follow-up question mula kay Letner sa DZRH.
7: Yusek, how about sa sektor ng edukasyon po kaya? Kasi ang Climate Change Commission, mayroon po silang mungkahi na dapat magkaroon ng shifting sa oras ng klase para daw sa kaligtasan ng mga mag-aaral dahil sa inaasahang sobrang init. Ang binabanggit po nila, kailangang maiwasan yung oras mula 10 a.m. to 3 p.m. Kaya kung maaari ay pumasok ang mga mag-aaral ng 6 a.m. to 9:30 a.m. Napag-uusapan na po ba yung tungkol dito?
1: Hindi ko po ngayon hingi ang opinion at suggestion din ng DepEd patungkol po dyan. After this briefing, makikipag-ugnayan po tayo sa DepEd.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
8: Good afternoon, Yusek. Yusek, relation lang po muna sa impeachment trial. Then lumutang din po yung pangalan nung businessman na si Jaime Cruz na dating special envoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, and may mga business dealings din po na involved kay Vice President Sara Duterte. Some prosecutors say na titignan nila ito whether there could be a potential violation of the anti-dummy law at kung ano pa talaga yung involvement niya. But do you feel, parang po ba sa palasyo kailangang silipin din ito or maimbestigahan din yung connection nitong Jaime Cruz?
1: Sa lahat ng pagkakataon, kung may mga instances na maaari nating masabi or maimbestigahan na ang isang pribadong tao ay involved sa korupsyon or pakikipagsabwatan para magnakaw ng pondo ng bayan, hindi po dapat tigilan ng pag-iimbestiga sa mga ganyang klaseng pagkakataon or sitwasyon. So kung ano man ang involvement ng sinasabi nilang kaibigan ni dating Pangulong Duterte na si Jaime Cruz at kasosyo nga nila Mayor Duterte at ni Congressman Pulong Duterte. So mas maganda po rin itong makita dahil siya din po ang sinasabing may-ari ng GenCorp na napakaraming nakuha ang transaksyon sa Davao City. At kung ito naman talaga ay kaibigan ng mga Duterte, mas magandang mabusisi kung bakit sinasabi ni Mayor Baste Duterte na hindi niya nalaman na ang GenCorp ay pag-aari ng kanyang naging kasosyo sa ibang mga kumpanya.
8: On another topic po, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, nagkaroon po siya ng Facebook Live at kung saan, kumbaga parang criticize niya po si Senator Ping Lacson as acting as though he holds authority over the ongoing flood control investigation. The Senator branded Lacson as Chief Justice, Prosecutor, and Justice Secretary, saying the Senator appeared to be dictating how agencies and investigations should proceed. Ano po ang reaction ng Palace with this kind of statement na parang ini-imply na si Senator Lacson ang kukumpas ng flood control investigation?
1: Hindi po tayo spokesperson ni Senator Lacson. At alam naman natin na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya sa mga gintong klaseng akusasyon. At kung siya man ay nag-iimbestiga sa sarili niya, ay ini-encourage natin lahat. Lahat na ng mga Pilipino na kung meron kayong kapasidad na mag-imbestiga para managot ang dapat na managot. Maaari pa nga nating tularan ang isang Senator Lacson. At hindi yung puro pamidya lang, tapos walang ebidensya.
8: So, siguro po sa part ng palasyo, it will not be dictated upon by any individual when it comes to this flood control investigations.
1: Sa katuuhan ni Senator Lacson, hindi po iyan nagpapadikta. At hindi rin naman po gagawin ng administrasyon na magdikta. Ang pwede niya lamang pong utusan ay si Secretary Vince Dizon. At si Secretary Vince Dizon naman ay napaliwanag niya. Kung nagkaroon man ng misunderstanding or misconception sa kanyang sinabi na walang ghost project sa Taguig City, ito naman ay kanyang pinaliwanag. So, may masabi man o walang masabi si Secretary Vince Dizon patungkol dito, ebidensya pa rin naman ang sisigaw kung talagang merong anomalya sa Taguig City. So, hindi dapat sisihin si Secretary Vince Dizon sa kanyang mga itinuran. Ebidensya pa rin po ang dapat na manaig sa mga gintong klase mga sitwasyon.
8: Last question na lang po. Lumabas din po yung balita na si former House Speaker Lord Alan Velasco ay wala na po sa bansa amid the ongoing investigation ng NBI at yung paglabas nga po ng testimonya ni Rodolfo Gracioso. Siguro ma'am, baka lang ang maging implication is kapag may iniimbestigahan, wala na naman sa Pilipinas. Pero is this a cause for concern din sa Palas?
1: Ngayon kasi nabalitaan natin na nagibang bansa si dating Speaker Lord Alan Velasco after magkaroon ng pag-raid, definitely with a search warrant, no, sa bahay mismo niya. So kung ano naramdaman niya, kung may natakot ba siya o magbabakasyon lang siya, hindi natin ito masasabi. Pero ang mas maganda dito,

0: hindi magpakita.
1: Maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, mamayang hapon, inaasahang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang TEC Teachers Awards bilang bahagi ng pagkilala sa kahusayan at dedikasyon ng ating mga bayaning guro sa Pilipinas. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan na nagsusulong sa professional development ng mga guro, alinsunod sa Teacher Education Roadmap 2035 at iba pang program sa pamahalaan or ng pamahalaan. Bago nito, binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Kabilang na dito ang kanilang naging ambag sa pagsulong sa sistema ng edukasyon dahilan upang magkaroon ng positibong resulta ang Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa nasabing resulta, tumaas ang score ng Pilipinas sa reading ng 20 points at 17 points sa science at 16 points naman sa mathematics. Patuloy ang pagsulong ng Pangulo sa mga hakbang ng pamahalaan na makatutulong na iangat ang kapakanan ng taong bayan. Kahapon, Martes, ay kinilala ng Pangulo ang mahalagang hakbang at ambag ng mga babaeng negosyante sa paglago ng ekonomiya ng ASEAN. Ayon sa Pangulo, milyon-milyong MSMEs sa rehiyon ang pinamumunuan ng mga kababaihan dahilan upang isulong ang mas malawak na access ng kababaihan sa digital financial services at mga pamilihan sa rehiyon. Kinilala rin ng Pangulo kahapon ang mga guro, sundalo at pulis bilang mahalagang katuwang sa nation building dahil sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa mga Pilipino. Pinangunahan ng Pangulo ang awarding ng Medallion of Excellence to the 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos kung saan 10 natatanging individual mula sa edukasyon, militar at pulisya ang binigyan ng parangal.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagawa ng aksyon ayon sa kanyang mandato at ayon sa batas. Dapat may alam at mga issue at kontrata ay pilit na inaalam. Delikado ang taong walang pakialam para ilusot ang mga pagkamkam. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang ng press briefing dito sa Malacañang na talakay ni Undersecretary Claire Castro yung mga ginagawang paghahanda ng gobyerno para sa Super El Niño na mararanasan dito sa bansa. Inilatag na anya ng NIA yung mitigation action plan para maibsan yung epekto ng tag-init sa mga sakahan, at pinapaigting na rin anya yung maintenance at repair ng mga lumang pump system to make sure na tuloy-tuloy lamang yung operasyon ng mga ito. Sisiguruhin rin anya ng pamahalaan na magiging maayos yung irrigation system sa iba't ibang bahagi ng bansa kahit manipis yung supply ng tubig. Na itanong rin kay Yusek Castro kung napag-usapan na ba yung ilan pa sa mga contingent fund na para sa El Nino. Ang sabi ni Yusek Castro, nitong May pa, na-convene na yung task force El Nino, sila yung mangunguna para dito sa mga ginagawang paghahanda ng pamahalaan ng Department of Agriculture. Nagkaroon na rin anya ng irrigation system assessment, drought resistance crop at adjustment sa planting schedule. Pinag-aaralan na rin niya ng gobyerno yung financial assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda na ilaan na, habang ang Department of Energy naghahanda na rin sa posibleng power interruptions. Sa linya naman ng health o kalusugan, kailangan anyang matugunan yung mga magiging problema sa hydration at yung cooling measures, habang kailangan rin anya maisulog yung health monitoring at assistance para doon sa vulnerable residents, yung mga manggagawa na nagtatrabaho outdoors, lalo na kapag tirik ang araw. Na itanong rin sa press briefing yung pamamahagi ng bigas ni First Lady Liza Araneta Marcos sa mga trooper, kung intentional daw

0: ba? O nagkataon lamang na may kinalaman doon sa transport strike. Sabi ni Jose Castro, yung pagbibigay at pamamahagi ng bigas ng transport sector, hindi lamang naman yan kahapon ginawa. Pati daw sa mga local government units, ginagawa na yan. At si First Lady Liza Araneta Marcos, talaga naman anyang tumutugon sa mga ganitong klase ng aktibidad. Ayon kay Jose Castro, maganda na rin na nakita ng personal si F. Eliza at si Manibela Chair dahil naging magandaan niya yung tugon ng grupo doon sa ginawang pakiusap ni F. Eliza. At mas magandaan niya talaga na nakikita si sila ng personal para maramdaman yung sinseridad at matanggal yung pag-aagam-agam ng mga tsuper sa transport sector. Habang naitanong din kay Jose Castro ang impormasyon na si former House Speaker Lord Alan Velasco wala na sa bansa, kung dapat daw bang ipangamba ito. Sabi ni Jose Castro, nakarating sa kanilang impormasyon ng ibang bansa si Velasco after nung raid with a search warrant na ginawa sa bahay nila. Ngayon kung natakot daw ba si Velasco o nagbakasyon lamang ito, hindi na rin ito masasabi ng palasyo. Pero kung nabanggit o nadadawit na anya yung pangalan ni Velasco doon sa umano'y malay-malaytang pera na dinala kay VP Sara, mas magandaan niya na magpaliwanag na lamang si Velasco. Dapat linisin niya yung kanyang pangalan, humarap sa mga investigasyon at hindi na kailangang lumayo o mangibang bansa. Habang ibinalita rin ni Jose Castro, yung magiging aktibidad ni Pangulong Marcos maya-maya lamang, kaugnay pa rin ito sa Teachers Week, kung saan gaganapin dito sa lungsod ng Maynila yung PEC Teachers Award, yung kauna-unahan niya para pa sa pagkilala sa ating mga guro at yung mga hakbang pa ng pamahalaan para sa pagsusulong ng career growth ng mga guro. Ito na muna yung pinakuhuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas. Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito ng bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. 25 coconut farmers sa Bulinaw, Pangasinan, hinasa sa pagbuon ng negosyong nakabatay sa niyog. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan.
3: 25 ran dumaralos na niyog, yan ang lapod Bulinaw, Pangasinan, Sunanggawa, na sa reproposal, yan negosyo, yabase, niyog, bilang sakay akurang, pian napalaknab, so anapanda, manlalapod pa nagtanam. Sa inisiyatiba at kabiyangan na 20 agaw, ya programa, na Farm Business School, ya ginawa, ya Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, o ang ATI-RTC 1, dyan pangkakasakay, ya Philippine Coconut Authority, o PCA Northern Luzon, sa Modern Skills Technical Training and Assessment Center. Nang umpisa so panagpasal nun Hulyo 23, sa Remibibiyang at Binangatan, Jad Market Survey, Hands-on Activities, Tanfield Activities, pian naamtaan no panon so panamaalagay na sari negosyo. Jad samay samput ya aktibidad in presenta ya sari dumaralos so panukalang negosyo ran manlalapod niyog at sari representante ya sari partner agencies ng lokal a gobyerno. Sa kaya opisyal ya lokal a gobyerno so ang ibalika na suporta tan insipan sutulong at pamaaligwas tan pangipaaksab na saray panukalang negosyo. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc. Gross domestic product ng Mountain Province tumaas ng 4.6% ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
4: Ninmato ti gross domestic product amounting province iti 4.6%. Base iti 17.18 billion nga gross domestic product iti mountain province para iti taong na 2025. Komparamat iti na ito'y 16.2 billion pesos nga gross domestic product para iti 2024. Dahito itin baka mo ni Mr. Jerry Santos, iti Chief Statistics Specialist iti Mountain Province nga iti tawen nga 2024 ka 3.5% lang iti growth rate. Kabayatan iti dahito'y Philippine Statistics Authority Dissemination Forum nga naangay Sajay Mernas Hall, Samuki Bontoc Mountain Province, September 29, 2026. Nagaputi growth rate iti wholesale ken retail trade, repair dagiti motor vehicles ken motorcycles, agrikultura, forestry ken paragkalap ken karaman pa iti public administration, defense ken compulsory security. Dumakdakkel met iti industriya ti edukasyon, human health ken social work activities. Sigun met iti provincial planning and development officer, babaan ken ni Madam Lorna Islao, ti turismo, ti tutok da, nga da ti tagline na nga Feel Mountain Province. Para iti World Service, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Bontok.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontok. Tunguhin naman natin ang Tabuk City Veterinarian Dr. Carmen Juanas ng LGU Tabuk na nawagan patungkol sa maagang pag-uulat sa mga kaso ng African Swine Fever o ASF. Narito si Renzi Joaquin para sa report.
5: Dinawat ti City Veterinary Office ti LGU Tabuk ti dagos nga panag-report no da kaso iti ASF when African Swine Fever dito isyudad iti Tabuk. Inbaga ni City Veterinarian Dr. Carmen Juanas ti City Veterinary Services Office nga address da ito'y kadagiti barangay officials, hog raisers, manalon ken miyembro iti komunidad. Kuna na nga dan iti sanga pulo kat walo nga barangay dito isyudad iti Tabuk nga nag-report kat ada iti surveillance ken validation. Dagito iti barangay Agbanawag, Nambaran, Malalaw, Bulo, Bulanaw, Kalanan, New Tanglag, Gugob, Masablang, San Juan, Kasigayan, Dilag, Laya West, Apas, Kudal, Kandaduma, nga apektado a lugar. Sigun pa'y kiniwanas, agarupli magasut, 80 dagiti baboy ang nadalapos ti sakit nga ASF. Nun nasapa iti panag-report, sigun kenkwana, katdagos damat lang ipatungpal iti field investigation, rapid testing, kan blood sampling. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Punta naman natin ang Lucena. Bagong pasilidad sa Imus City, Cavite, inaasahang maghahatid ng Standardized Practical Driving Examination ayon yan sa Land Transportation Office Region 4A. Ang detalye na balita ihahatid naman sa atin ni Carmi Isles.
6: Inaasahang maghahatid ng Standardized Examination ng bagong Practical Driving Examination Center o PDEC sa Imus, Cavite ayon sa LTO Calabarzon. Ang naturang pasilidad ay pinatatakbo ng ABC Center OPC at tinukoy bilang PDEC Imus na magsisilbing pasilidad para sa Practical Driving Examination ng mga aplikante ng driver's license. Isinailalim ang PDEC Imus sa 90-day pilot testing period na nagsimula noong September 21. Sa pamamagitan nito, susuriin ang kahandaan ng pasilidad at ang kakayahan nitong magsagawa ng practical driving examinations alinsunod sa mga itinakdang pamantayan ng LTO. Bilang bahagi ng pilot implementation ng practical driving examinations na dating isinasagawa sa LTO Imus District Office ay isasagawa na sa PDEC Imus alinsunod sa scheduling at examination procedures. Patuloy namang magsasagawa ang LTO Calabarzon ng monitoring, inspection, validation at evaluation upang matiyak na maayos ang operasyon ng pasilidad na susunod ang mga kinakailangang pamantayan at ang pananatili ang kaligtasan at integridad ng practical driving examination. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles mula sa Lucena. Dadakoy naman natin ang Palawan, mangrove planting at gift-giving activities sa Nara, Palawan, pinangunahan ng mga kawanin ng Philippine Coast Guard. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil.
7: Agkataneri mangrove planting activity, igpapantawi ang mga regalo sa Barangay Aramaywan, Nara, Palawan, ang mga tawuan ni ang Coast Guard District Palawan, paagi sa Civil Relations Group Palawan at Coast Guard Substation Nara, kabangkya ang Philippine Coast Guard Auxiliary 410th ig 403rd Auxiliary Squadron. Igbuwat dia balang parte ang mga aktibidad para sa anibersaryo ang Philippine Coast Guard, igpagsilibra ang ikatlong anibersaryo e ang pagkapundari ang 410th Auxiliary. Katabit sa mga pasakip sa aktibidad ng Philippine Coast Guard, mga sinakipan ni ang PCGA, mga opisyal ang barangay, mga lokal nga manigpangisda, mga voluntad sa komunidad, ig-iba pang mga sektor, mga kabangkiya para isulong ang pag-asikaso ating mga palibot, ig-tamang pagtratar sa mga baybayin paagi sa pagtaranimen ang mga bakaw. Tingitigi ay akaresibira mga regalo ang magsobra magkurang sa sangka gatos ka mga aga-aradal na kindergarten, ig-elementarya, ig-ang Aramaywan Elementary School. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dia si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Tunguhin naman natin ang Kalbayog at ang rehiyon ng Kabisayaan. Samar State University top 1 sa Eastern Visayas sa UI Green Metric Ranking. Narito si Suzette Pretensio para sa report.
8: Nakuha sa Summer State University o SSU ang unang puwesto sa Eastern Visayas sa 2026 edition sa UI Green Metric Sustainable University Rankings. Nagranggo liwat ang SSU ngay kalima sa Pilipinas, ika-150 sa Asia, ngay ika-270 sa Bugos ng kalibutan. Mas itaas ini kumpara sa ranggo sa Universidad sa tuntuig 2025, kundiin ikaduha ang SSU sa Eastern Visayas, ikawalo sa Pilipinas, ika-202 sa Asia, ngay ika-361 sa World Ranking. Sumala sa SSU, nagpapakita ang pagkilala san padayon nga mga inisyatibo san universidad para sa sustainability ngan pagproteher san kalibungan. Ang UI Green Metric Sustainable University Rankings nagkikilala liwat san mga higher education institution base sa era mga programa ngan practice nga may kalabutan sa environmental sustainability ngan sustainable development. Para sa SSU, nagpapakita ang mas itaas nga ranggo sini nga tuig san padayon nga paningkamot nga mapauswag ang mga programa para sa mas sustainable nga campus ngan komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Bureau of Fire Protection o BFP Tandag City Fire Station, muling nagpaalala sa publiko na maging maingat upang maiwasan ang sunog. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Raymond Aplaya.
9: Nagpalayon sa pagpahinumdom ang Bureau of Fire Protection o BFP Tandag City Fire Station ngadto sa publiko nga mag mabinantayon kanunay aron malikayan ang sunog Kini human na itala na usab ang usa ka sunog dinhi sa dakbayan ni adtong Setyembre 27 sa puro ka JDN Barangay Mabua. Sumala kang Senior Fire Officer 3 Eric Masangkay, ang Chief Operation sa Tandag City Fire Station, nga nadawat nila ang fire call bandang alauna 45 antak na sa hapon din ang nasunog nga establishmento nagabaligya og LPG. Tungod niini, daling giisa ang first alarm og nahimong igmat sa pagpalong sa kalayo. Sa pagkakaroon, nagparayon pang ilang imbisigasyon aron mahibal-an ang hinungdan sa sunog nga gibanabanang mukabat sa 200,000 pesos ang gibanabanang danyos. Subay niini, subling nagpahinumdom si SFO3 Masangkay sa publiko nga sigurohon nga naka-off o nakatangtang sa saksakan ang mga appliances sa una mibiya sa ilang balay o ka sa opisina tungod kay ang electrical failure usa sa mga hinungdan sa sunog. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Puntahan naman natin ang hulo, National Peace Consciousness Month, itinampok sa 2026 Service Caravan sa Indanan, Sulu. Ang kabuuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
10: Lamud habi ang 2026 Service Caravan ha Indanan di harupa sugin pagsabuhan National Peace Consciousness Month. Amun maksud pa ko sa hunin ingat panghati man pang lamuriha mga kauman iban pagpasong sin kahanungan eh. Piyaon ni pakarajaan na municipal grounds sin Indanan amin piyaguhanan sin Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ito OPAPRO. Lamud na yung Government of the Philippines ito GPH iban Moro National Liberation Front ito MNLF Peace Implementing Committees. Yagdirante sa binis in mga wajil ng hana marinta, local government units, security forces sa MNLF, iban kayo ng peace partners. Labiling kapag takitaki sin halkahanungan, naghatuday sa in participating agencies sin mga pagsangsa, iban tabang ha mga rayat bilang bahagi sin caravan. Piyaon na inidura iban sin pagsabo ay kakatluan anniversary sin pagsign ang 1996 Final Peace Agreement. Deng ha-RP Holo, Nolida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po muli ang inyong lingkod Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Narito na naman po ang palatuntunang Warm Heart, ang programang handog ng Radyo Pilipinas Magazine 1278 kHz at ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po yung programang nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong makakasama sa palatuntunan. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente.
0: At ngayong araw po, sa episode ng Warm Heart ay pag-uusapan po natin ang isang paksa tungkol sa o may kinalaman sa Love Month. Ano,
2: yes.
0: Steph? Mga pagmamahal, obsession, o ano kaya itong maituturing malalaman natin sa ating makakausap at ipapakilala po sa atin yan ni Steph.
1: Ayun, so ang ating pag-uusapan para sa edisyong ito ng Warm Heart ay pictophilia. Ayan, pictophilia.
0: Challenging i-pronounce.
1: Oo, kasi ano eh, pictophilia, ayan, para sa ating mga tagapakinig. So, para magkaroon tayo ng ano, malalimang usapin, no, o diskusyon patungkol sa pictophilia ay makakasama natin mula sa CogniCare Psychological Center, walang iba kundi si Sir Kurt Christian Arcangel. Sir Kurt, welcome po sa Warm Heart.
3: Hello Bea, hello Steph. Welcome din sa akin. Kamusta kayo?
0: Salamat po Sir Kurt. At pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. Pumayag po kayong makapanayam para sa interesting topic na ito. So hindi ko na patatagalin dahil sigurado ako ang aming mga ka-Warm Heart ay interesadong malaman. Ano nga ba itong pictophilia, no? Hirap na hirap kami ibig kasi hindi namin madalas tong ginagamit. So, ano, Sir Kurt, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ang ibig sabihin ng pictophilia, sir?
3: Alright, sige. So, basically, no, doon muna tayo sa word na pictophilia, no? Ibig sabihin ng picto, which is fictional, no? Mga fictional characters, alright? And then yung philia naman, which is love, no? So, which means basically, it's love for fictional character, alright? Pero kung pag-uusapan natin in terms of, let's say, psychological or mental health, no? It is someone, no, na nakakaranas ng romantic feelings or minsan intense cravings, no, or even sexual attraction for a fictional character or figure.
0: Okay.
3: Ayan yung basic meaning, no, ng pictophilia.
0: Cravings, para pagkain lang, ano, or sexual attraction. Ayan. So, meron palang ganoon, ano, Steph?
1: Ay, oo. Kasi, syempre, aminin naman natin, no? Kahit ako, kasi ako, syempre, nanonood ako ng anime.
0: Ay, oo, tama.
1: Naglalaro ako ng video games. And I find some characters na visually pleasing.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, nagagwapuhan lang.
0: Oo.
1: Pero, eto na tayo sa tanong mismo natin, no? Kay Sir Kurt, sakit po ba itong pictophilia?
0: Ayan.
3: Alright. Basically, no, yung pictophilia, kung pag-uusapan natin siya, alright, it belongs to a group of phenomena known as, let's say, paraphilias. Alright. According to American Psychological Association, it represents yung tinatawag nating atypical sexual interest or hindi normal, no, or typical na sexual interest. Okay? So, sabi ng ano, APA or American Psychological Association, meron tayong tinatawag na paraphilias and paraphilic disorders, no? So, sabihin ng paraphilia, ito yung, or let's say, when we talk about paraphilic disorder, ito yung mga disorder, no? Na nagre-require nung, or nakakategorize because of specific symptoms, no? So, such as, let's say, yung experience natin na pang-araw-araw, no, na impairment, alright, sa functioning natin. Kung sa pang-araw-araw naapektuhan nung, let's say, pictophilia, no, yung activities mo, trabaho mo, o yung pag-aral mo, no, that means possible maging disorder siya, alright? Aside from that, no, yung tinatawag natin na, ano, na experience, no, na distress, alright? So, if you feel na parang na-stress ka, alright? Or you feel stress whenever you have, let's say, mga, yung sinasabi natin kanina, no? yung cravings, ganyan, or sexual interest, no, or attractions towards, let's say, a fictional character, no, that can be categorized, no. However, right now kasi, hindi siya tinatawag na, or hindi siya pasok, no, sa tinatawag na diagnostic manual of mental health disorder. So, in short, hindi siya nagpo-fall, no, as a mental illness or mental health disorder. Okay? Yung kanino sinasabi natin, okay, yung fictophilia as a mental health disorder, possible siyang pumasok if nakuha niya yung criteria, no, nung experience ng distress, impairment sa functioning sa araw-araw, or even yung desire, no, na mag-act sa ibang sa mga hindi let's say hindi mag-act sila, no, ng desire nila towards dun sa mga characters, no, na idolo nila. Ayun.
0: Okay. So, basically, hindi siya maituturing na sakit o mental health disorder. Papasok lang siya bilang mental health disorder kung yung sintomas o ano ba, signs?
1: Kumbaga may sexual cravings na talaga.
0: Ay, pasok. Yun yung pasok, ano, Steph? Tama ba?
1: Oo, ayun. So, yung mga katulad ko lang na, kunwari, kasi di ba may mga 3D na characters. Kasi ano eh, may likeliness ng tao eh.
0: Oo.
1: O, kumari, nagwapuhan lang ako. Normal naman po yun.
0: Oo. Hindi yes. Ba naman siya fictophilia? Oo. At saka, Sir Kurt, naalala ko, actually, nakwento ko na to kay Steph off the air. Pero, nung panahong nauuso talaga yung Twilight Saga, yung series na ano, naalala ko nung college kami, yung mga housemates ko sa dorm, nung nag-aaral pa ako sa Baguio, gustong-gusto nila si Edward Cullen. May ganon, no? Pero hindi pa naman siya fictophilia, pero makukonsider mong parang iniidolo or gusto nila yung character na yon. At yung character na yon ay hindi siya tunay na tao. Ano siya? Fiction siya, no? Fictional character. Ayun. Naipasok natin ang Twilight Saga.
1: Pero, syempre, totoong tao ang gumaganap. Si Robert Pattinson.
0: Ano, doon tayo na medyo complicated. Paano yon? Pero, ang ina-admire are yung
1: character lang.
0: Yung Edward Cullen, hindi yung Robert Pattinson. Paano yon, Sir Kurt?
3: Ay, yes. So, basically, no, may mga tao talaga na ang ina-admire nila, not just, ano, not just yung sa, let's say, mga series, no, or sa mga movies, no, yung character, no? For example, as you mentioned, yung Twilight, di ba? May mga tao na na-attach doon sa character.
0: Yes.
3: No? To the point na nag-invest na sila ng, let's say, financial nila, bumibili mga poster.
0: Yes, apo, may mga ganun eh.
3: Pero, hindi kasi siya natin mako-consider as, ano, as mental health disorder if hindi nga siya pumapasok doon sa or hindi nagkakaroon ng impairment, no, o na daily functioning yung isang tao. More likely, ano siya, infatuation or let's say paghanga, no, in our term.
0: Ayun. So speaking of, dahil meron talaga tayong kumbaga defining moment tuloy, ano, pero parang sinasabi ni Sir na meron talaga mga sintomas. So, ngayon, ang tanong natin, Sir Kurt, ano-ano po ba yung mga sintomas ng fictophilia or para makonsider mo na ang isang tao ay meron nito, Sir?
3: Yes. Actually, hindi siya, ano, matatawag na symptoms. Eh, no? Maybe mga signs.
0: Signs. No? Alright. Okay.
3: Nakaka-experience ng tinatawag nating fictophilia. No, una, yung mga tao na nakakaranas ng tinatawag na fictophilia paradox, no? Yung alam mong hindi totoo yung character na nagugustuhan mo, right? Pero malalim pa rin yung nararamdaman mo para sa kanya. Such as yung kanina, no? Nasabi mo about yung sa Twilight, right? Kahit hindi niya, let's say, kahit hindi alam ng isang tao na kayang suklian yung nararamdaman mo, no? Makakaranas ka minsan ng lungkot, ganyan, pangungulila, correct? Or for example, yung character sa isang movie or series, let's say namatay siya, no? During that doon sa movie na 'yon or sa series na 'yon, naapektuhan ka. No? Ang ganung point, no? So yung tinatawag natin na pictophilia paradox, no? Na may investment ka na ng emotions mo or attachment mo towards to that character.
0: Bukod sa pictophilia paradox, meron pa po bang ibang signs?
3: Yeah. Another sign, no, yung parang deeply engaged ka na doon sa character or sa fictional character. Yung gagawin mo lahat para malaman yung bawat details, no, tungkol sa character. Minsan, nag-Google ka na, alright? Minsan, hinahanap mo yung, let's say, saan ba nang galing tong story na to? Possible pala, mayroon palang libro. Diba?
0: So,
3: nagbabasa ka na din ng libro, right? And even doon sa mga maliliit na details, minsan nako-compare mo yung book and yung, let's say, series or movie, di ba? That's nangyayari yan, no? So, even yung, let's say, pananamit nung character mo, right? So, that's another ano, sign na, ano ka, nagkakaroon ka ng tinatawag na pictophilia.
1: Pananamit ng character? Kasi, di ba, ang naalala ko dyan, yung mga cosplayer, eh. Kasi, di ba,
0: ginagaya nila.
1: Oo, ginagaya nila yung mga characters. Pero matanong ko lang, Sir Kurt, same lang din po ba, kumbaga may similarities po ba yung pictophilia doon sa, kumbaga, yung excessive love, o tatawagin ko ng excessive love, kasi syempre, iba-iba ang levels ng love no? Sa mga celebrity po.
3: Alright. Well, ang celebrity kasi totoong tao yan, no? Kung tignan natin ito.
0: Yes.
3: Pictophilia kasi, tinitignan nila yung character ng isang tao, let's say sa movie nga, no? Or let's say sa series, no? Mga series, ganyan. As yung character na yun. So, fictional siya. Alright? Bakit nagkakaroon ng ganong, let's say, paghanga or infatuation to that person, no? Or to that character, rather. Kasi meron silang nakikita, no, ng mga characteristics na wala, let's say, sa real world or kulang sa kanila or possible hinahanap nila sa isang tao.
0: Okay.
3: So, yun yung parang magiging difference niya, no?
1: Pero both unreachable, no? Oh. Ng ordinaryong tao. Ay.
0: Pero malay mo, di ba may mga kwento yung parang yung Princess and the Pauper, yung ordinary person na in love sa... Yung ganon, celebrity or princess, ganon. May mga ano na story or narrative na ganon, ano? So, pwede siyang maging real.
1: yun, pwede maging real yun.
0: Okay, so, pictophilia paradox, tapos deep connection sa fictional character. What else po, Sir Kurt? Meron pa po ba tayong ibang signs?
3: But, I have a last sign, no, na nakikita when it comes to pictophilia. Yung akit tayo sa fictional character because madalas nga, no, nakikita natin sila as perfect. No?
0: Yung mga katulong. Oo nga.
1: Totoo po yan.
0: Totoo.
3: Lalo na yung physical ano nila, features. Right?
1: Ayun. Parang pala yung nabanggit ko kanina. Oo. Kasi meron naman talagang iba na, para sa art style, no? Siguro sinuwerte lang talaga yung mga, kumbaga, yung mga series, yung mga video games and anime na magkaroon sila ng animators na talagang, ano, kumbaga, ginagawang visually pleasing talaga yung mga characters. Pero fortunately naman eh, sa totoong tao pa rin naman talaga ako. Normal pa rin po ako.
0: Maalala ko sa anime, nung bata ako, gustong-gusto ko rin yung si Inuyasha. Di ba anime yun? Fictional character. Yung tao siya na half, ano ba siya?
1: Parang half demon.
0: Yun.
1: Half-human.
0: Yung mga paboritong pinapanood ng mga bata, no? Pag galing sa school, ganyan. So, di mo talaga maiiwasan na, nakakatuwa naman to. Kasi, wala siguro at that age, entertaining siya, no? Parang,
3: yeah.
0: At saka yun yung parang panahon na nag-ano tayo, eh. Parang ini-enhance yung imagination, nagde-develop pa yung natin.
1: Mm-mm.
0: So, parang gusto-gusto natin yung mga ganoon. Tapos, mga instances na ginagaya naman natin yung ating mga iniidolo. Yeah. Pwede ba yun? May ganun po ba? Sign po ba yun? Kasi, di ba usually kapag kabata ka, ginagaya mo minsan na ng mga Power Rangers, o oh, di ba?
1: Saka
0: kunyari ka Sea Ranger, Pink Ranger, ganun.
1: Saka yung parang sa cosplay nga, di ba? Yung ine-embody na mismo yung character. Although, syempre, magdedepende yan dun sa reason behind kung bakit yung character na yun yung kinosplay. Kasi yun nga, baka mag-borderline dun sa fictophilia.
0: Sa mga instances po, Sir Kurt, na talagang mas piniprefer na nung tao yung characteristic nung fictional character compared doon sa real person, paano yun?
3: Kaya nga, no, Bea, as I mentioned kanina, pag ang tao is invested na doon sa fictional character and naapektuhan nito yung daily functioning niya, no? Apektado yung trabaho, papasok sa trabaho, nakapang-cosplay, no? Or, you know, minsan yung patungkulay ng buhok, di ba? Kahit bawal naman, right? So, that means, no, pumapasok na siya doon sa, ano, doon sa phenomena of fictophilia, no? And possible kung, let's say, yung buong buhay niya, no, or yung pang-araw-araw niya ginagawa is affected na rin, alright? Possible pumasok siya dun sa tinatawag natin kasi sa ano, diagnostic manual, no, ng mental health disorder na other specified, no, para philic disorder.
0: Okay.
1: Other specified para philic disorder.
0: Meron pala ganung ka-technical, ano? Akala mo, eh, interesting yung topic natin, ano, Steph? Meron ka pa bang katanungan kay Sir Kurt?
1: Kasi na, nabanggit na ni Sir Kurt yung, kumbaga, kung kailan nagiging unhealthy, no, sa well-being ng tao, yung pagkakaroon ng fictophilia. So, meron pa po bang, kumbaga, ibang situations pa po, no, kung sa unhealthy na po, kumbaga toxic na, no, sa
0: alarming ganun
1: sa buhay ng isang tao ang sobra-sobrang pagmamahal sa isang fictional character.
0: Yes.
3: Well, when it comes to ano, say, yung nakaka-alarma, no, or unhealthy na, nagiging problematic 'yan, no. All right.
0: Delulo ka na pag ganun, ano, yung sinasabi nila, expression delulo.
3: Yes, no, pero inherently yung pagiging, let's say, pagkagusto sa mga fictional character, hindi siya ganun na unhealthy. Kasi normal sa atin ang manga, di ba? Nasa nature natin yung bilang tao. Even yung mga cartoons, anime, hinahanga natin sila. Alright? But as I mentioned, no, if nag-invest ka ng time, energy, no, and even yung mental space mo, no, dito sa, let's say, relationship or paghanga mo, alright, nagiging unhealthy siya. Hindi siya nakakabuti sa well-being natin. Maari ka din mawalan, let's say, ng totoong ano, pagkakataon na makahanap, no, ng totoong relasyon, di ba, sa real world. Because nakapokus ka na doon sa paghanga mo or pagmamahal mo doon sa fictional character na nakikita mo.
1: Baka ginawa ng standard, kumbaga, no, yung fictional character. Kaya,
0: yun ang alarming, ano?
1: Mm-mm.
0: Ito naman, meron lang ako napanood sa Netflix. Sabi nga po, mga ka-warm heart, itong mga adik-adik mag-Netflix, eh. Meron ako napanood, ano ba yung title, no? Nakakalimutan ko na. Pero, ang pinaka-essence nung idea, meron siyang pinagdaanan na mahirap, tapos dala-dala niya lagi isang mannequin. Dala-dala niya mannequin, tapos naniniwala siya na yung mannequin eh yun yung partner niya sa buhay, no? Makakonsider po ba doon sa representation or media representation na ganito? Ganoon po ba yung pinaka alarming version or level ng fictophilia, Sir Kurt?
3: We could say, you know, in a situation na, let's say, araw-araw dala-dala mo, no, yung fictional character.
0: Dala-dala niya yung mannequin. Pinangalanan niya nga eh.
3: Okay, yun, may investment ka na, no, emotion. Tapos, nagkakaroon na siya ng, let's say, impairment, no, yung tao because of that behavior na ginagawa niya, no, that can consider as ano, as a disorder, no.
0: Okay, so in the meantime, magkakaroon muna tayo ng paalala, magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ating mga commercial break.
2: Madalas inaareya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan.
4: Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka.
5: Noong pinatupad namin ang Pricers and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days.
2: Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark.
2: Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa Human Resources, Infrastructure, Tech and Innovation, Investments at Sound Financial Management.
4: It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence and as a seal of great workmanship.
2: Sama-sama, gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy.
8: This is a public service announcement Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas.
11: Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isusulong ang mga proyektong mangangalaga ng ating kalikasan bilang isa sa mga prioridad sa pagtatatag ng bagong Pilipinas.
12: We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint.
13: Our overall target is to be carbon neutral by 2040, but we have a milestone, what we call 30 by 30, 30% reduction by 2030. Considering that this is a Freeport zone, dito mo matatagpuan yung concentration ng mga manufacturing, mga pabrika, mga service industry. Yung program ng ating Pangulo is not impossible. It is doable. And we are very determined to show that to the entire nation.
11: Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit ang carbon neutrality by 2040 ay lalong naging posible kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
9: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas.
11: Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap.
14: Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families.
15: Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat.
11: Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
9: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
16: Good news! Isa nang ganap na batas, ang Republic Act No. 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Matapos itong lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim nito, ang lahat ng estudyante na may unpaid school fees ay papayagan ng makakuha ng periodic at final exams. Sakop nito ang lahat ng public at private basic institutions o K-12, Higher Educational Institutions o HEIs at Technical Vocational Institutions o TVIs. Naninindigan ang ating pamahalaan sa karapatan ng bawat batang Pilipino na magkaroon ng maayos na edukasyon at hindi ito dapat mahadlangan dahil sa mga hindi mabayarang school fees.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
16: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
18: Matagumpay na isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Law.
19: Through the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities.
18: Sa bagong Pilipinas, palalakasin ang lokal na produksyon ng military equipment upang matiyak ang ating seguridad at disaster resilience.
20: Warm heart.
21: Warm heart.
20: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
22: Alamin ang ilang mga self-help tips.
20: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
21: Warm Heart.
1: At tayo nagbabalik sa ating programang Warm Heart. Tampok pa rin ang paksang fictophilia. Kasama pa rin natin sa ating diskusyon si Sir Kurt Christian Arcangel ng CogniCare Psychological Center. So ito naman po ang aming katanungan sa inyo, Sir Kurt. Ano ba ang epekto ng fictophilia sa taong mayroon nito bukod sa mga nabanggit nyo kanina?
3: Alright. So, isa sa mga epekto no of fictophilia, it provides no somehow emotional fulfillment, no? Ipinapakita kasi ng isang research actually na nabasa ko no, according to this research, mayroong pagkakaugnay no yung mga character doon sa mismong tao na humahanga sa kanila. All right? Because of that, nagkakaroon ng napufulfill yung, let's say, pangangailangan such as yung minsan, di ba, napifeel lang isang tao yung lungkot. Kaya naman yung ang feeling of loneliness or solitude, no? Or aside from that, natutulungan din ng paghanga natin, no? Sa mga fictional character, yung pagiging creative natin, right? And aside from that, yung self-discovery na tinatawag.
0: Ano po ulit yon, Sir Kurt?
3: Self-discovery. Yeah.
0: Ah, discovery. Self-discovery. Okay. Yes. Okay. So yon, mga epekto ng fictophilia sa taong mayroon nito, emotional fulfillment. So, natutulungan tayo siguro coping mechanism yes. sa ating mga kalungkutan. At ginagawa tayong mas nagiging creative.
1: Mm-mm.
0: Pati tinutulungan din tayo kapag inaaral pa natin ang ating mga sarili, no? Self-discovery.
1: Mm-mm. Kumbaga, syempre, di ba? Pagka may mga gaps, no? Siguro lalo-lalo yung mga single dyan. Kung hindi talaga nila mahanap sa totoong tao,
0: uh-oh.
1: Yung hinahanap nila, ayun, baka kaya sila nagre-resort sa mga fictional characters, no? Although, syempre, yun nga, may positive impact naman pala sa atin.
0: Mm-hmm. Actually, pa sinabi ni Sir, ano siya eh, verging to positive effect naman siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung tinutulungan ka makikope sa sadness or loneliness, tapos creativity mo na i-enhance, self-discovery mo na fa-facilitate, no? So, parang kapag kayo nang pinakikinggan mo sa ating mga ka-warm heart, ano, wala naman palang masama.
1: Mm-hmm. Wala naman palang
0: masama, no? Yun. So, meron pa po bang ibang effect? Since ito po ay mga positive, doon naman tayo sa negative, Sir Kurt.
3: Actually, dagdagan ko lang yun sa positive, no? Aside from that, as I mentioned, positive note naman yung sinasabi natin dito in terms of let's say, paghanga sa mga fictional character, no?
0: Mm-hmm.
3: Yung, nagkakaroon tayo ng self-reflection, no?
0: Mm-hmm. Okay, yes po.
3: Mga

0: can emotional distress din, no?
1: Mm,
0: isang
1: okay.
0: Let's say mga panganib, no, na maaring maharap na isang tao na nakaka-experience ng pictophilia is that yung emotional distress minsan or madalas dahil fictional or katahang isip, no, mm-hmm. yung character attached sila doon, let's say nawalan, natapos yung series, 'di ba, natapos yung movie, no, andun pa rin yung isip nila and they feel lonely, sad kasi hindi na nila nakikita, walang update,
1: okay.
0: 'di ba, doon sa character, right? So doon nagkakaroon ng emotional distress na tinatawag.
1: Okay.
0: And then, yeah, lastly, dun sa negative, no, na epekto, because of, it can also lead to social isolations.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ang mo na, no, right now is, or mag-invest doon sa mismong character, no, manood ka, basahin mo yung libro, or let's say, even manga, di ba? Ngayon, or pagbili ng mga poster, notebooks, no, ngayon, hindi ka na nagkakaroon ng interaction sa real world.
2: Hmm. Okay. Actually, parang may naalala akong anime dyan eh. Oo, oh, na ganun. Parang
1: share,
2: ganun.
1: Share away, Steph.
2: Oo, oh, na parang ganun yung tema. Kasi yung girl na main character doon, sobrang obsessed siya dun sa mga, sa anime din. Mm-hmm. And then, namatay yung kanyang favorite character. Para siyang napa-crash diet kasi nagkulong siya sa kwarto. Hindi siya pumasok sa school ng ilang araw.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun nga lang. Tapos paglabas niya, biglang payat siya. Oh, pero wag natin gagawin yun, ha?
1: Oo nga.
2: Wag natin gagawin yun.
1: Pero actually, in ordinary, ano lang din, Steph, di ba, pagka masyadong, kunyari, nanood ka ng masyadong, masyado ka nagandahan ng movie, tapos magtatapos na siya, or series, magtatapos na siya, parang malulungkot ka, di ba? Parang ganun din to, eh. Parang ganyan din yung ibig niya sabihin doon sa emotional distress. Although di ibang level yung naramdaman mo yung emotional distress tas mag-social isolate ka, no?
2: Okay.
1: Iiwalay mo yung sarili mo sa mga tao or hindi ka na makikipag-socialize. Pero yung ganon, pag nanood ka ng movie, pelikula o serye, tapos masyado ka nagandahan, pagka magtatapos na siya, malulungkot ka, no?
2: Oo, normal. Yun naman, it's a normal, ano na, thing.
1: Occurrence.
2: Oo. Oo. Kasi syempre, ano, nasubaybayan mo na yung buhay ni ganito.
1: Oo nga.
2: Actually,
1: no? Kasi diba, sa mga movie or serye, minsan pinapakita doon pag nag-grow yung character. Diba?
2: Oo.
1: May character development na tinatawag.
2: Oo.
1: So, pag na-attach ka doon, parang, nakakalungkot naman. Yun na yun. Tapos na.
2: Siguro parang best example dyan yung Harry Potter. Kasi ang babata pa ni na
1: parang Daniel Radcliffe. Sa series na yun. Ano?
2: Oo. Nakita natin silang lumaki.
1: True. Sa isang ano lang. Totoo yun. Napanood ko rin yung sa Young Sheldon. Hanggang lumaki na yung si Young Sheldon. Di na siya young. Parang, di ba, na-attach ka rin doon sa pagka, ano niya, sa growth niya doon sa pelikula o serye.
2: Mm-mm, mm-mm.
1: Okay. So, Sir Kurt, ito naman, ano po yung dahilan bakit may ganito, yung fictophilia? Kayo, nagkakaganito.
0: Sige, maraming possible causes, no, of fictophilia.
1: Mm-hmm.
0: Una doon, tinatawag nating pagtakas, no, or escapism, and fantasy fulfillment, right? Isa sa mga pangunahing dahilan yung ng pictophilia, as I mentioned, yung pagnanais natin na makatakas, no, sa realidad ng buhay, no? Matinda sa mga fictional character yung nagiging natin, focus natin, no? Doon natin hinahanap yung mga qualities na wala sa real person, no? And minsan, itong mga, ano, or madalas, itong mga fictional character na ito, nagbibigay sa atin ng peace, no? Safety, security, no? And because, pag stress tayo, doon tayo pumunta, yun yung nagiging ano natin, as you mentioned kanina, no? Coping, or tinatawag natin maladaptive coping mechanism.
1: Ayun, so escapism para sa mga taong hindi happy sa kanilang real life.
2: Oo.
1: Nag-escape para sa mga fictional characters. Ganon. At saka, totoo yung sabi ni

0: Sir Kurt, na syempre kapag may mga magagandang qualities or ideals yung fictional character na yon na hindi mo siya nakikita sa totoong tao, na iniidolo mo talaga siya, parang bakit ganun, walang embodiment ng ganitong ideal sa real life, ba't ganun?
1: Totoo.
0: So yun, parang escape and fantasy fulfillment, tama, Steph.
1: Oo. Kumbaga nga, talagang wala na sa realidad. Ang nasa isip, no? Pero, yun nga, minsan, kailangan natin ng breather. Diba? No, kaya, okay lang naman na medyo mag-daydream-daydream tayo. wala sa ano. Pero sabi nga ni Sir Kurt, parang as long as hindi ito makakaapekto dun sa ating daily routine talaga. Sa ating pag-aaral, pagtatrabaho, as long as nagagawa pa rin natin yung mga dapat natin gawin. Pwede namang tumakas kahit saglit lang.
0: Oo naman. Bahagi ng buhay.
1: Oo.
0: Na magkaroon ka ng break sa iyong routine, ano? Okay. Ang next naman po, Sir Kurt, ito po bang fictophilia ay nawawala ba? Paano po ba ito? Kunyari, naging self-aware ka na, ay, parang nache-check na yung mga checklist dyan sa senyales na ako ay may fictophilia. Parang ganun. Paano ko po ba ito, ano ba ang tawag doon? Yung pangangasiwaan. Nawawala po ba ito, in short?
1: Namamanage ba?
2: Yes. As I mentioned kanina, no, yung fictophilia, hindi siya part of diagnostic manual for mental health disorder. Officially, no, recognized as standalone or distinct psychological disorder in practice. Pero, nawawala ba siya? Or natitreat ba siya? No? Mag-solve ka na? Yes, no? Tulad ng ibang mga mental health disorder, yung fictophilia, kung nakikita mo na parang paunti-unti, nakaka-apekto na siya sa buhay mo, no? Pwede ka mag-undergo ng tinatawag natin psychotherapy or even counseling, no?
0: Okay.
2: That process ng tinatawag natin treatment or psychotherapy, no? Doon natin naayusin yung, let's say, daily functioning mo, no? Bakit ka ba nagkakaroon ng social isolation? Pag-uusapan din yun. And syempre, yung mga unrealistic expectations na nangyayari sa'yo because of that parasocial relationship na meron ka dun sa character na yon, dun din inaayos, no? Para at least adjust natin or ma-modify natin, no? Yung pagtingin mo dun sa fictional character or fictional world versus dun sa real world na tinatawag, no? And aside from that, syempre, doon papasok yung mga ano natin, mga recommendations natin para ma-improve din yung well-being, no? Let's say practicing gratitude, taking care of your physical health, no? Connecting with other people, right? Yung mga bonding mo with family, friends, no? And aside from that, yung pagde-develop ng healthy coping mechanism or skills, no, na tinatawag. And lastly, yung mga mindfulness techniques, meditations, relaxation exercise, and grounding techniques, no?
1: Matanong ko lang po, Sir Kurt, no, para na rin sa kaalaman ng ating mga tagapakinig po, no? Ano po ba yung mga examples ng healthy coping mechanisms po?
2: Sige. Ayun, as I mentioned kanina, no, yung let's say pagpapractice ng gratitude, it's an example of healthy coping mechanism. Pag-exercise, no? For example, you feel stressed, di ba? Hindi mo alam kung saan mo ibubuhos yung tension na nararamdaman mo, no? You can, kung ano ka, let's say you want to try to be physical, so pwede mong, pwede ka mag-exercise, pwede kang mag-weightlifting, hiking, no? Or let's say, even swimming, no? Minsan kasi yung mga tao gusto ng water, di ba? Yung mga ano, mga beach, di ba? Pupunta sila dyan. Tapos, naglalakad lang, or let's say, swimming, no? It's an example of healthy coping mechanism, no? Aside from that, yung mga typical na, ano, na coping, journaling, no? Or minsan, even doing puzzles, it can help you, no? Increase yung, let's say, concentration mo or focus, no? So, yun yung mga, ano, sample of healthy coping.
0: Ayun. Ba, bago tayo pumunta doon sa ano, last message ni Sir Kurt, may mga singit lang kaming tanong. Meron ka pa bang gustong itanong kay Sir Kurt, Steph?
1: Mm-mm. Kayo muna.
0: Oh, sige, ako muna. Ito muna, out of the ano, kasi habang nagkakaroon tayo ng diskusyon dito, napapaisip ako kasi madalas parang ang comparison nila sa fictophilia, yung real tsaka real, parang ganon. Mm. Based on observation lang to, sa akin lang to, wala naman akong basis na pag-aaral or ano, pero based on observation, Sir Kurt, marami po sa ating mga Hollywood actors na yung nagkakatrabaho sa isang pelikula, eventually mai-in love. Di natin alam kung ano ba yung kina-inlovean nung isang na-fall, no? Na-fall in love. Yung bang character niya doon sa pelikulang ginagawa nila? Or yung totoong pagkatao niya, di natin alam yan. Kasi sila lang naman nakakaalam nun yung nandun sa relationship na yon. Ngayon, ang tanong ko po, hindi ko po alam kung pasok to doon sa fictophilia na ano natin, na category, or parang ano. Pero paano po natin ipapaliwanag yun? Kasi eventually, tama kayang magbigay ako ng halimbawa, Ste. Magpapangalan ako ng mga based on observation. Hindi ko po sinasabing ganito ang kanilang kumbaga they fall under fictophilia, pero ang sinasabi ko is parang mga artists po sila, Hollywood actors na yun nga nagkatrabaho para mag-produce ng isang movie, tapos eventually na in love sila, like si Zendaya at saka si
1: Tom Holland.
0: Tapos si ano ba ang tawag dito? Si Maleficent, sino na nga to?
1: Angelina
0: Jolie and Brad Pitt. Diba dati sila magkatrabaho sa movie na nagkatuluyan sila? At marami pang iba. Yung isa, parang ikakasal sila, no? Hindi pa natin alam ang magiging ano ng kwento nila. Pero Angelina and Brad Pitt, diba nag-divorce sila? Ganon. Paano nyo po ipapaliwanag yung parang nag-case-to-case basis tayo? Kasi ano, sabi nyo, unrealistic expectation. So, pwedeng ang interpretasyon ko, ito akin lang to. Ay, sinasabing ganyan talaga yung nangyayari sa buhay nila, no? Para sa akin lang to, observation ko lang na hindi kaya ganon dahil hindi maganda ang naging ending ng love life, kunyari, ni Angelina Jolie tsaka ni Brad Pitt, kasi na-inlove sila doon sa character nung pinaportray nila doon sa pelikula, and then eventually the true marriage hindi nag-succeed. Ano sa tingin nyo, Sir Kurt? Bilang professional, ako ay ano lang dito. Kumbaga, taga-udyok ng mga talakayan. Pero kayo po ang expert. So, Sir Kurt, go ahead po.
2: Okay, thank you for that, Bea. No? Actually, yung fictophilia, it's very limited kasi yung researches about that. One thing na nakikita ko na I think we need to improve in terms of, let's say, research practice, no? Para at least mas maintindihan natin yung phenomena na nangyayari. But answering your question, maybe that's one of the factor bakit nangyari yun, yung real relationship nila. Alright? Pero mahirap din kasi sabihin, no? Lalo na itong mga taong ito, nasa showbiz sila.
0: Yes,
2: right?
0: Totoo.
2: Minsan, may mga ano, 'di ba? May mga sinasabi yung mga netizens or mga taong na nanonood, nakikinig na kaya lang naging ano 'yan, naging magka-relationship because of the media, no? Exposure.
0: Oo.
2: Yes, 'di ba? So, yun yung mga kailangan nating tignan when it comes to the ano, to the relationship of fictophilia and the relationship na pinapakita nung let's say parehong couple or let's say nung parehong artist, no? Medyo ano yun, eh. Yun yung mga kailangan nating pag-aralan pa, no? Kasi minsan baka meron tayong mga judgment, no, when it comes to that na baka may fictophilia to kasi naging sila in the real world, no? Pero yun, as you mentioned kanina, parang ang hirap sabihin, no?
0: Uh-huh.
2: Na meron sila nito fictophilia because nang galing sila sa isang project and then naging sila in the real
0: story.
2: So yun, medyo controversial na pag-usapan, no? Pero maganda siya maging ano conversation.
0: Itisis niyo na yan, mga kawarm. Kasi yung mahilig sa mga psychology eme dyan.
2: Yan.
1: Ito naman, Sir Kurt, no? Kasi, siyempre, bilang ako ay, kumbaga, very, ano, medyo sinusubaybayan ko yung mga, kumbaga, yung mga pop culture na anime and video games. Kasi may nakita ako sa TikTok, ayan, sinabi ko na yung platform. Normal pa ba na magiging, ano, possessive sa isang fictional character? Kasi meron akong nakitang video ni ano certain video character tapos sasabihin na asawa ko yan, akin yan.
0: Ay, ganon. Oo nga, relatable yung tanong ni Steph. Tama, Sir Kurt. Sagutin
1: normal
0: niya
1: pa ba yun?
2: Okay. Minsan kasi yung mga tao, no, when it comes to, let's say, yung paghanga doon sa mga fictional character, nababerbalize nila, no, through social medias. No, doon tayo pumapasok sa sinasabi natin madalas, no, that minsan you need to think before you click, no, you need to be mindful before you comment, di ba? Minsan anin bugso ng emosyon, right? Pero if you will analyze yung pagkatao niya, yung buhay niya, no, hindi naman pala nakaka-apekto yung pag-express niya ng emotions doon sa buhay niya, no. So, hindi siya papasok doon sa phenomena na tinatawag, no? Pero, yun nga, as I mentioned, minsan bugso ng damdamin, ng emosyon mo, kaya mo nasasabi yun, no? Nasawa mo yan, right?
0: Opo. Okay, so anything else, Steph, sa ating mga ka-warm hearts dyan? Meron po ba tayong mga tanong na tingin mo interesado silang malaman?
1: Ayun, yun na lang ang sa akin.
0: Okay. So, ito na, Sir Kurt, final message nyo po patungkol sa mental health awareness and education, itong fictophilia na bagamat hindi natin maiko-consider na mental health disorder ay meron siyang epekto sa atin, lalo na kung yun nga, unrealistic expectations. So, your final message na lang po tungkol dito and also in relation to Love Month na lang.
2: Sige, maraming salamat Bea and Steph, no, for inviting me dito sa programa nyo. Sa mga nakikinig, maraming salamat din for giving time na makinig for this program, no. Siguro final message ko for those individual, let's say nasa Pilipinas ka man, OFW, no, na nakakaranas ng mental health problem, challenge, no. There's always mga ways, no, para makakuha ka ng help, no. Nandiyan yung mga government services natin such as yung National Center for Mental Health Crisis Hotline, no. We also offer sa CogniCare Psychological Center yung mga online services if you really want to engage sa mga professional when it comes to mental health, no. Nandito kami para sa inyo and huwag tayong matakot na humingi ng tulong kasi it's part of our growth, no, bilang tao na humihingi tayo ng tulong na mag-develop pa yung pag-iisip natin, 'di ba? Mag-develop pa yung personality natin. And syempre, mas makakatulong 'yun sa iyo as a person or sa atin as a person dahil nakakagain tayo ng mas maraming paalaman. Yun lamang, FNB. Maraming salamat again.
0: Ayan. Yes. And also, bago tayo tuloy ang magpaalam, Sir Kurt, nabanggit nyo na po ang CogniCare para po sa ating mga ka-warm heart o tagapakinig, taga-subaybay ng palatuntunan na gusto pong magsumangguni sa inyo, makipag-ugnayan, or yung gustong humingi ng inyong assistance. Saan po mahahanap ang CogniCare o saan po tayo mako-contact, Sir Kurt?
2: You can search sa Facebook namin, no, sa Facebook account ng CogniCare Psychological Center. Just send us a message para ma-assist kayo ng mga staff natin or mga admin natin, no, to book the appointment or pag may mga questions tayo or inquiries. Ayan.
0: And also, I think may number po sila. Kung tama po ito, nasa kanilang Facebook page sa ating mga ka-Walmart. Search nyo lamang po. Meron silang number doon, 0962-288-1207. Ulitin ko lang po, 0962-288-1207 para po sa mga gustong kumontak ng CogniCare Psychological Center. Ayun. Thank you, Sir Kurt. Nako, maraming salamat. At pumayag po talaga kayong pag-usapan ng napaka-interesting topic na ito, tamang-tama sa ating love month. Thank you, Sir Kurt.
2: Bea. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: At yan po ang naging panayam kay Sir Kurt Christian Arcangel, Masters in Psychology, Registered Psychologist at Registered Psychometrician ng CogniCare Psychological Center.
1: Ayan, so magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa produksyon. Syempre, maraming salamat sa naging in charge sa ating sound design kay Sir Anthony Pimentel. Maraming salamat sa wika ng ating theme song. Syempre, walang iba kundi si Miss Angela Peñalosa. Maraming salamat din sa ating mga kaibigan, no, na talagang sumusuporta sa atin, no, ating mga supporter, no. Syempre mula sa RP World Service kay Win Peñano, sa Radyo Magazine, syempre kina Hazel Joy Morada, Mary Rose Rosero at Chuck Cristobal. At syempre maraming salamat sa ating big technical side, no, yes, kina Milo Jonella at Susan Aison. Sa technical side naman, sa Radyo Magazine, kina Sir Julius Ungab, kay Sam Reyes, at kay Mary Shol Malimban. At syempre, huwag natin kakalimutan ang ating station managers. Ayan, mula sa RP World Service, kay Sir Ray Sampang, at sa Radyo Magazine naman, kay Ma'am Marinela Texon.
0: Ayan, at maraming salamat din sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng palatuntunang Warm Heart. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang
0: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines.

0: na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Oras natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. Isang minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang umaga sa mga headliners po natin. Mga kinukulang ahensya ng pamahalaan, puspusan ng ginagawang paganda para sa pagtama ng Super El Nino.
4: Headlines.
7: Halos 23 milyong pisong tulong na ilaan sa El Nino response ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
7: Department of Energy. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil sa pag-aproba ng suspension excise tax at sa LPG at kerosene.
4: Headlines.
7: House Prosecution. Ikinalugod ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon sa impeachment voting threshold.
4: Headlines.
7: Pangulong Marcos, nanawagan ng sama-samang aksyon ng mga grupo mag-aral tungo sa isang bagong Pilipinas.
4: Headlines.
7: At sa balitang sports, big silver medalist Carlo Paalam at tennis sensation Alex Ayala, tuloy ang paglaban para makamit ang gintong medalya sa Asian Games.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
7: Ang mga detalye ng balita, mga kinukulang ahensya ng pamahalaan, puspusan ang ginagawang paganda sa pagtama ng Super El Nino. Power interruptions, water shortage at mga health monitoring sa mga vulnerable sectors, ilan sa mga focus ng pagtutok ayon sa Palasyo ng Malacanang. Wala Malacanang. At ang ulat po naman ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kanya-kanya ng paghahanda ang mga concerned government agencies kaugnay ng pagtama ng Super El Nino na inaasahang ganap ng mararamdaman ngayong Oktubre hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naririyan niya ang DENR, ganun din ang National Irrigation Administration. Ang Department of Agriculture, sabi ni Castro, ay nagkakaroon na ng irrigation system assessment at pinag-aaralan ng drought-resistant crops habang tinitingnan din ang adjustments sa planting schedules. Kasama din ni Castro ang Energy Department na naghahanda gayong maaaring magkaroon ng mga power interruptions. Dagdag ni Castro na pati ang Health Department ay kasama din sa nagsasagawa ng preparasyon gaya ng ikakasang mga health monitoring and assistance para sa mga vulnerable residents gaya ng mga bata, matatanda, ganun din sa mga may health vulnerabilities. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions at pati po sa health monitoring and assistance for vulnerable residents.
10: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
7: Alos 23 milyong pisong tulong na ilaan sa El Niño Response ng Department of Social Welfare and Development. Report po dyan si Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
13: Report. Umakyat na sa 22.78 milyong piso ang kabuang humanitarian assistance na ipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Niño. Ayon sa DSWD, bukod pa ito sa nasa higit 1 milyon na rin na ipamahaging tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa assistance sa DSWD ang mga family food packs pati ng emergency cash assistance sa ilang apektadong komunidad. Samantala, nasa 1.48 bilyon pa ang nakahandang quick response fund ng DSWD, habang may karagdagang 45 million na standby funds sa ilang DSWD field offices na maaaring gamitin para sa relief operations. Meron ding mahigit sa 3.8 milyong family food packs ang nakaproposisyon sa mga disaster resource center ng DSWD. Sa kasalukuyan naman ay nasa 73,000 pamilya ang naitalan DSWD na apektuhan ng El Niño sa Regions 2, Nimaropa at Bicol Region. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
7: Hindi nagkaroon ng water interruption sa bansa sa kabila ng naranasan na pinabababang elevation o antas po ng tubig sa Angat Dam. Umabot na sa 150.57 meters itong July dahil po naman sa El Niño. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon, ito'y dahil naging epektibo ang pagdaragdag nila ng water sources. Niya, inaasahan nila ang matatapos ngayong taon ang konstruksyon ng 6 sa mga bagong plantang itinayo o itinatayo po ng MWSS. 3 sa mga itong nasa lalawigan ng Cavite, isang nasa Pasay City, isa sa Antipolo City at isa pa sa Laguna Lake sa Pakil, Laguna.
14: So kabuuan po no ay meron po tayong inaasahan na around 452 million liters per day po na dagdag na tubig na manggagaling po sa mga additional water sources po no. So itong mga bagong planta po na to ay magiging ready na po no. Actually nag-ooperate na po ito para tuloy-tuloy po yung ating po magiging servisyo po no na pag-supply po ng tubig sa ating po mga customer ngayong El Niño.
7: MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon. Sa ngayon, unsad na rin ang mga pag-uulan. Itong mga nakarang buwan ay abot na po sa 208.72 meters ang tubig sa Angat Dam. Ito'y malapit na po sa normal high water level na 210 to 212 meters. Samantala, good news para sa ating sektor ng transportasyon na gumagamit po ng diesel dahil inaasahan muling bababa ito sa susunod na linggo. Atay sa pinakahuling trading sa world market, posibleng bumaba ng nasa 1 peso and 51 centavos kada litro po ng diesel. Nasa 18 centavos naman ang posibleng ibaba sa kada litro po ng kerosene. Samantala, inasang tatas po naman ng nasa 20 centavos ang kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Aring madagdagan at mabawasan pa mga nasabi mga presyo dahil po naman sa Biyernes ang opisyal na pagsasara ng trading sa world market.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
7: Nagpasalamat ang Department of Energy kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aproba ng suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ito sa ating mga kababayan sa gitna ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dagdag pa ng kalihim, mahalaga ang bawat hakbang na makatutulong sa mga pamilya, maliit na gandiyosyo at mga komunidad na umasa po naman sa LPG at kerosene asa kanilang pang araw-araw na pangangailangan. Siniguro naman ng DOE na patuloy nilang gumagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan sa gitna po naman ng krisis.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
7: Department of Labor and Employment naglatag ho ng tulong para sa mga negosyating apektado ng wage increase. Report naman dyan si Lorenz Sanjoco.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas Report.
15: Inilunsan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pangunan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Sagip Trabaho Program para matulungan ang mga kwalipikadong small and medium enterprises na apektado ng pagtaas ng minimum wage. Dahil ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong negosyo ng wage subsidy para sa hanggang 35 rehistradong manggagawa sa loob ng hanggang 90 araw. Sasagutin ng subsidy ang halaga ng ipinatupad na wage increase gaya ng 60 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Kailangan patuloy na bayaran ng mga employer ang kontribusyon sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig at ECC at tiyaking mananatili sa trabaho ang mga manggagawa. Kabilang sa requirements ang job preservation and business continuity plan, kasunduan ng employer, dole at mga manggagawa at iba pang dokumentong isusumite sa dole regional o field office. Ang sagip trabaho ay bahagi ng 2026 TUPAD Program Development Plan na layong mapanatili ang trabaho at maiwasan ang pagsasara ng maliliit na negosyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Buong minuto na makalipas ay kanin po ng umaga. Samantala, ruling ng impeachment court sa voting threshold baseline, constitutionally bulletproof. At tapos, i-dismiss ng Korte Suprema ang mga petisyon. Wala sa Senado, narutong ulit po naman ni Ninfo Asuncion.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Dinidi sa Senate Impeachment Court at spokesperson Attorney Reginald Tunggol na nagpapatunay sa pagiging constitutionally bulletproof ng mga interpretasyon at naging proseso ng impeachment court ang mabilis na pagbasura ng Supreme Court sa mga petisyong kumikwestiyon sa September 23 ruling nito tungkol sa pagtukoy ng baseline sa two-third vote requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Tunggol na kinikilala ng impeachment court ang naging aksyon ng Supreme Court en banc sa mga petisyong inihain laban sa desisyon. Anya, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon dahil sa kawalan ng standing at pagiging premature ng mga ito. Dahil dito, sinabi ni Tunggol na nananatiling buo ang September 23 ruling ng impeachment court at patuloy nitong gagampanan ang mandatong dinggin at resolbahin ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Giniitin ng tagapagsalita na nagsisilbing proteksyon sa independence sa Senado bilang impeachment court ang desisyon ng SC at hindi dapat maantala ang paglilitis dahil sa mga kasong isinasampa sa labas ng impeachment proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfo Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Samantala, House Prosecution Team, iginalugod ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon sa impeachment voting threshold. May report naman dyan si Kathleen Forbes.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Kinalugon ng House Prosecution Panel ang desisyon ng Supreme Court na ibasura yung mga petisyon kumikwestiyon sa voting threshold na kailangan para sa conviction sa impeachment case. Ayon kay House Prosecutor Lena De Lima, malino na walang legal standing ang mga petitioner at premature ang kanilang mga inihain. Sinabi ni De Lima na hindi sa bilang ng boto ang nakatuon ng prosecution, kundi sa paglalahad ng matitibay na ebidensya upang manaig ang katotohanan. Ayon naman kay House Prosecutor Chel Jocno, welcome development na desisyon dahil hindi pa umano justiciable ang usapin. Anya, mas mainam kung hintayin muna ang pinal na desisyon ng impeachment court bago muling tumulong sa Supreme Court. Samantala, sinabi naman ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Borbers, makatutulong ang naturang ruling para magpatuloy ang paglilitis at makumpleto ng prosekusyon na presentasyon ng kanilang ebidensya. Diin ni Borbers, natututok sila sa pagsusuri sa mga testigo at pagpapatunay sa mga alegasyon sa Articles of Impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Mandala prosecution, handang isumite ang mga bank records si Vice President Sara Duterte lang paisa-isa kung katanggihan ng depensa ang mga mungkahing stipulations. Report si Melanie Valdos Reyes.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Nakahanda ang House Prosecution Panel na dumaan sa mahabang proseso ng paglalahad ng mga bank records ni Vice President Sara Duterte sakaling tanggihan ng depensa ang kanilang mungkahing stipulations. Sinabi ni House Prosecutor Terry Lidon, handa silang ipresenta ang bank records ng paisa-isa at kada bangko. Ayon pa kay Lidon, bukod sa direktang paglalahad ng mga dokumento, hindi rin nila isinasara ang posibilidad na ipatawag sa witness stand ang mga opisyal mula sa mga nasabing bangko. Layunin ng presentasyon na patunayan ang kredibilidad at authenticity ng mga dokumento, pati na rin ang mga halaga ng bank accounts. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
20: Well, at the moment, syempre, inantay po namin yung pagpapasya dito po sa admissions nito pong kabilang partido dito po sa mga bank records. So, we are deciding kung we will ask for stipulations, but in the event that we do not or they will reject stipulations, then we will have to present the bank records piece by piece, bank by bank. No? But I think with a focus on the most important accounts and the most important bank.
19: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Mantala, patuloy na magiging maigpit ang pagsusuri ng Senado sa budget ng Department of Public Works and Highways dahil sa patuloy na pagkakaroon ng mga proyektong mga red flags. Kaya gito ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagdinig sa panukalang budget ng DPWH para po naman sa susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, pagamat may mga reformang ipinatubad na sa kagawaran, marami pa rin proyektong nakakalusot sa pagsusuri. Aniya, sa pagsusuri ng kanyang tanggapan, 7,107 sa 11,395 infrastructure projects na nakapalupo naman sa 2027 National Expenditure Program ang ay hindi bababa sa isang red flag. Abot naman sa 455 billion pesos ang kabuang alokasyon para sa mga naturang proyekto. At bilang sa mga natukoy na red flag ang mga proyektong walang station number o coordinates, duplicate projects, ang proyektong muling limitaw sa 2027 NEP matapos maisama sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Lamsam projects, overlapping at fragmented projects, hindi tukoy na scope of work, magkakaibang uri ng trabaho na nakalista para sa isang proyekto.
16: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
7: Samantala, nakabalik na sa Milan, Italy. 27 Pilipinong pasahero po naman nasangkot sa bus accident sa Bavaria, Germany. Ayon kay Overseas Workers and Welfare Administration Chief Patricia Yvonne Kaunan, itong Pilipinong tinulungan na pamahalaan sa pagbalik po naman sa Milan. Aniha, dalawang iba pang nakapagbalik na sa Milan sa tulong po ng kanilang mga pamilya. Ito pang Pilipino na nanatiling naka-confined sa ospital sa Bavaria, abang isa sa na-discharge na, natulungan naman ang pamahalaan para makabalik po sa Milan. Samantala, naasikaso na ng mga otoridad ang pagpapawi po naman ng mga 12 Pilipinong nasabi sa aksidente. Nanatili naman sa Germany si Kaunan at sinabi niyang bibisitahin niya ang mga ospital upang mamonitor ang kalagayan ng mga Pilipinong patuloy na nagpapagamot. Niyak po ng DMW at ng OWA na naikipag-ugnayan sila para sa makapagbigay po ng legal assistance ng mga pasahero at kani-kanilang mga pamilya.
16: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
7: 16 na minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. At mulang mahalagang paalala.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 17 minuto na makalipas sa 6 po ng umaga. Balik tayo sa ating balitaan. Report tayo sa Malacanang. Sama-samang aksyon ng mga guro at mag-aral tungo sa isang bagong Pilipinas. Nawagan po ni Pangulong Marcos sa Palasyo ng Malacanang. At tungulat ni Raquel Bayan.
16: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
16: Report.
25: Tuloy ang Marcos Administration sa pagsusulong ng mga programa at mga oportunidad na magpapaigting sa career growth at kaalaman ng mga guro. Ito ayon sa Pangulo ay bilang supli sa laki ng demand na hinihingi ng buong bansa sa mga ito. Sa selebrasyon ng National Teachers Month, kinilala ni Pangulo Marcos ang sakripisyo at papel ng mga guro na hindi lamang anya natatapos sa silid-aralan. Binanggit rin ni Pangulo Marcos ang inilunsad ng MyTech na layong magbukas ng mas maraming oportunidad para sa karera ng mga guro. Kasabay nito, ang patuloy na pagbibigay parangal sa mga guro na nagpapamalas ng katangi-tanging dedikasyon at commitment sa kanilang professional growth. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulo Marcos sa lahat ng mga Pilipino na sama-samang itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan suportado ang mga guro at handa ang mga mag-aaral na mag-isa sa paghubog ng hinaharap ng Pilipinas.
26: As we move forward, let us continue championing the teaching profession. Give our teachers every opportunity to become better at the work that they do. So together, let us build a bagong Pilipinas where our teachers are supported to do their best work and our learners are prepared to help shape the country's future.
25: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
7: Ang titiyak sa kabakanan ng mga guro sa buong bansa, nananatiling prioridad ng Department of Education. Report si Jemal Dagala.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Puspusan ang ginagawang hakbang ng Department of Education para tiyakin na susuportahan gayon din ay napangangalagaan ang kapakanan ng mga guro. Ito ang binigyan din ni Education Secretary Sonny Angara ng parangalan nito ang mga natatanging guro kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Binigyan din dito ang pangako ng pamahalaan na ibinibigay na kalidad na edukasyon sa mga guro na siya susi naman para sa pagpapataas ng antas ng pagkatuto ng mga estudyante. Ayon kay Angara, nagsisimula ang dekalidad ng edukasyon sa mga guro na may sapat na paghahanda, sinusuportahan at may kakayahan tumugon sa nagbabagong pangangailangan ng mga mag-aaral. Kahapon, pinarangalan ang binigay pagkilala mga guro dahil sa natatangin nilang ambag sa sektor ng edukasyon at sa pagtataguyod na may taas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral.
2: Pagdating sa edukasyon, number one priority yung pag-alaga sa ating mga teachers dahil inaalagaan ng mga teachers. Siyempre, nagiging dekalidad yung edukasyon dahil nakaka-focus sila sa education. So, ang daming intervention or action na talagang nakatutok sa ating mga guro, hindi lang sa kanilang trabaho, kundi pati sa kanilang pampersonal, sa kanilang pagkalusugan, sa kanilang mga benepisyo, among others. No?
0: Para sa Bagong Pilipinas, Jemar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Samantala, bibisitahin ng Department of Education ng mga pampublikong at pribadong paralan sa buong bansa. Nalumhog sa 2025 Program for International Student Assessment. Layo po nitong mapanatili ang tagumpay ng bansa at palakasin ang mga local support network ng mga mag-aaral sa 2025 PISA cycle. Inilalang Pilipinas bilang pinakamabilis na umunlad sa bansa sa buong mundo sa reading. Mas din ang marka ng bansa sa reading, science at mathematics kumpara po naman noong 2022. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kailangan ng pangmatagalang dedikasyon para mapanatili ang tagumpay nito. Hindi anya sapat ang isang programa, administrasyon o assessment cycle dahil kailangan ng pagtutulungan po ng lahat. Sa ngayon, nagsimula ng mag-iko sa iba't ibang rehiyon mga opisyal ng DepEd kasama ng monitoring team at testing coordinator. Nagamitin ng DepEd ang mga field visit na ito upang gawing permanente ang mga nakamit na tagumpay sa pamamagitan ng mga programa gaya ng Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL Program.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Ibang balita, pinalawing muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni Public Works and Highway Secretary Vince Dixon at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Inanunsyo ito ng Executive Secretary Ralph Rector sa panayam sa Senado matapos sumarap sa budget hearing ng Senate Subcommittee on Finance. Ayon kay Rector, matagdang panahon ay susumiti ni Pangulong Marcos sa Commission on Appointments ang appointment papers na Dixon at Lopez. Din, na iba pang miyembro ng gabinete na hindi pa nakukumpirma lang komisyon. Tinalaga si Dixon bilang DPW Secretary noong September 1, 2025 tapos ilipat po naman mula sa DOTR.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Nalita naman siya ni Lopez bilang Transportation Secretary noong September 2025. Matatandaan kinustyon ng ilang senador ang hindi pa pagsusumitin ng Pangulo sa CA ng appointment ng ilang miyembro ng gabinete. Bilang dito sina Recto, kailangan muling sumalang sa CA bilang Executive Secretary matapos siyang makumpirma noon bilang kalihimpo ng Department of Finance. Kod kina Recto, Dixon at Lopez, hindi pa rin sinusumiti sa Commission on Appointments ang appointment ng mga kalihim ng Justice, Environment, Health at Tourism, hindi ng ilang pang opisyal po naman ng ehekutibo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Inagkukomento ng Korte Suprema ang Office of the President, Commission on Elections at Kongreso kagnay na petisyong kumekwestiyon sa pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Inigyan ng Supreme Court ang mga respondent ng 5 araw para magsumitin ng kanilang komento. Kabilang ang hiling na temporary restraining order o TRO o status quo ante order. Inihain ang petisyon ni Attorney Election Lawyer Attorney Romulo Macalintal na kumekwestiyon sa constitutionality ng Republic Act 12326 sa lalim ng batas. Pinalangawig ang termino ng mga kasalukuyang opisyal at pinagpaliban ng Barangay Sangguniang Kabataang Eleksyon o BSKE sa Nobyembre 2028 mula sa nakadagdang Nobyembre sa hanggang ngayong taon. Ayon kay Macalintal, dapat ideklara ang unconstitutional ng Korte Suprema ang batas dahil ilalabag umano nito ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga opisyal.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Mel Sarmiento, panawagan ang mas malawak na partisipasyon ng mamamayan para po naman sa pangmatagalang kapayapaan sa pagkatapos po ng National Peace Consciousness Month. I did report po dyan si EJ Lazaro.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinanawagan ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang mas malawak na partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala upang makamit ang pangmatagalan at inklusibong kapayapaan sa bansa. Sa kanyang talumpati para sa pagtatapos sa National Peace Consciousness Month at Gawad Kapayapaan 2026, sinabi ni Sarmiento na hindi nagtatapos sa mga kasunduan ang pagsusulong ng kapayapaan. Dapat anyang maramdaman ito sa mga komunidad, pamilya at kabuhayan ng mga Pilipino. Hinimok din niya ang mga dating rebelde at kombatant na makilahok sa barangay, municipal, city, provincial at regional development councils upang maipahayag ang kanilang mga pangangailangan at makatulong sa monitoring ng mga proyekto ng pamahalaan.
4: Our people really do not have to take up arms. There's a platform for people to be able to articulate what their needs are. Participate in governance.
3: Binigyang diin din ng kalihim ang mahalagang wakasan, ang karahasan upang mas mailaan ang resources ng bansa sa pag-unlad. Ayon kay Sarmiento, mananatiling nakatuon ng OPAPRO sa whole of government at whole of society approach upang mapatatag ang peace gains at maisulong ang isang mas inklusibo, resilient at nagkakaisang Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Samantala, tiniyak ng Presidential Communications Office na hindi ipapasa sa publiko ang anumang dagdag sa printing cost ng passport. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, humihiling ang APO Production Unit sa Department of Foreign Affairs ng subsidy para masagot ng pagtas ng gasto sa paggawa ng pasaporte. Sinabi ni Gomez na hindi na nagbago ang kasalukuyang printing rate mula pa noong 2016. Sabi ito ni PCF Secretary matapos talakay po naman sa Senate Subcommittee on Finance ang panukalang pagtaas ng passport fee la 900 piso tungo po naman sa 1,500 piso. Sa budget hearing ng PCO, pinaliwanag naman ni APO Production Unit Head Attorney Hill Carlos Puyet na subsidy wala sa DFA ang inihiling nila dahil hindi sapat ang kasalukuyang presyo para matugunan tumataas sa production cost. Nagpaho ni Puyet, nakaka-apekto rin ito sa kanilang production cost sa paglawak ng validity ng passport mula 5 taon tungo sa 10 taon dahil bumaba ang volume ng napoproduce na passports. Ligyang diin naman ni Senate Canadian Finance Chairman Senator J.B. Ercito na kailangang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng passports lalo na para sa mga overseas Filipino workers. Sinabi ng Senador na kung kinakailangan ng subsidy ay itong pag-aralan at pagtulungan ng mga kinakukulang ahensya para hindi mahirapan ang publiko sa pagkuha po naman ng pasaporte.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Balita naman sa Bayong Dagat, United States Forces umalis na sa Iran. Iran back Malaysia at ilang Islamic State posibleng lumakas. Wala sa Radyo Pilipinas World Service, natin ulit po naman ni Jay Arevalo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umalis na sa Iraq ang mga natitirang puwersa ng Estados Unidos matapos ang mahigit 2 dekadang presensyang militar sa bansa. Ayon sa ilang mga Iraqi security official, nagdudulot ito ng pangamba na maaaring lumakas ang mga grupong milisyang suportado ng Iran at muling magkaroon ng pagkakataon ng Islamic State na makapag-organisa. Ang withdrawal ay bahagi ng kasunduang ginawa noong 2024 para wakasan ang misyon ng International Coalition laban sa Islamic State. Bago ang withdrawal, tumulong ang mga pwersang Amerikano sa intelligence, surveillance at operasyong kontraterorismo ng Iraqi Security Forces. Bagamat itinuturing ng ilang Iraqi ang pag-alis bilang hakbang tungo sa soberanya, may pangamba naman tungkol sa seguridad. Sa ngayon, nakatutok ang Baghdad sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang minomonitor ang mga grupong kaalyado ng Iran at aktibidad ng Islamic State. Susubukan rin ang Iraqi Forces na patunayan na kaya nilang protektahan ang bansa nang may mas kaunting tulong mula sa Estados Unidos. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
7: Ating balitang sports, Olympic silver medalist Carlo Paalam at tennis sensation Alex Ayala. Patuloy ang impresibong panalo para sa layunin na magwagi po naman ng gold medal sa Aichi Nagoya Asian Games. Jejudit Karingal ang Sports Radio 918 sa detalye.
6: Pumasok na sa gold medal match ang Olympic silver medalist na si Carlo Paalam matapos na daigin ang world champion na si Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan 3-2 split decision sa men's 55kg semifinals dito sa Nisho Stadium. Maagang nakuha ng pride ng Cagayan de Oro at bukid noon ang momentum nang hayaan na pumasok ang Kazakh at saka naman siya mag-counterpunch. Tangka ni Paalam na tapusin ang 16-year o gold medal drought ng bansa sa pagharap kay Japanese Rui Yamaguchi sa araw ng Biyernes. Samantala, umabante rin si Alex Iala sa semifinals ng tennis competition at nakasisiguro na muli ng bronze medal sa women's singles. Tinalo ni Iala si world number 147, Joanna Garland ng Taipei 7-5-6 love para pumasok sa semis laban kay Chinese Wang Ziyu. Hangad ni Alex na hindi lamang makuha ang gold medal ng Asian Games, kundi pati na ang Olympic qualification berth para sa 2028 Los Angeles Games. Patuloy ang paglahok ng mga Pilipinong atleta ngayong day number 12 na ng Asian Games, kung saan hangad na madagdagan pa ang kasalukuyang kartada na 3 gold medals, 3 silver at 12 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Karingal, Sports Radio, Aichi, Nagoya, Japan.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Itatlumpong minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga. Magbabalik po ang kalamang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Huwebes ng araw sa buwan ng Oktubre. Sandali po lamang, ilan mo lang mahalagang paalala.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
9: Pero, paano kung wala kang mask?
8: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 34 minuto na makalipas, ay kanin po ng umaga, dako pa rin tayo sa ating mga balitaan. Ibu naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ay natin ang Tugigaraw, Department of Agriculture at Provincial Government po ng Cagayan, ilulunsad ng kauna-unahang corn post-harvest facilities sa probinsya. May detalye sa April Radio ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inaasahang matutugunan na ang suliranin ng mga magsasaka ng bais sa probinsya ng Cagayan sa pagpapatuyo sa kanilang mga ani. Makaraang maisagawa ang pagpipirma sa Memorandum of Agreement at Tripartite Use of Rect Agreement para sa pagtatayo ng kauna-unahang corn post-harvest facility sa lalawigan. Pinangunahan

0: Tapan pa ang mga magsasaka sa probinsya makaraang masaksihan ang pagbibilad ng palay sa mga lansangan. Nabatid na nais pa nilang palawakin ito at makapagtatag din sa iba pang bahagi ng Cagayan upang makatulong sa mas marami pang corn farmers na maibsan ang problema sa post-harvest losses. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, lalawigan po ng Pangasinan, nakapagdala ng 4.3% economic growth nitong 2025. Poverty rate bumaba naman sa 8.6%. Ay detalye si Berna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nagtala ng 4.3% tapaglago ang ekonomiya ng Pangasinan noong 2025 kasabay ng pagbaba sa 8.6% ng poverty incidence sa lalawigan. Iniulat ni Engineer Rowena Ignacio, Provincial Planning and Development Coordinator ng Pangasinan Provincial Planning and Development Office, ang mga datos sa Provincial Product Accounts Dissemination Forum ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa ulat, umabot sa 408.45 billion ang economic output ng Pangasinan noong nakarang taon. Mas mataas ang 16.83 billion kumpara sa 391.62 billion noong 2024. Dahil dito, nananatiling pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ng Ilocos Region ang lalawigan ng Pangasinan na kumakatawan sa 53.1% ng regional output. Mas malaki rin ang economic output ng lalawigan kaysa sa pinagsamang output ng La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nagambag ang Pangasinan ng 2.30 percentage points sa 4.5% na kabuang economic growth ng Region 1 noong 2025. Samantala, bumaba sa 8.6% ang poverty incidence sa lalawigan mula sa 16.1% noong 2023. Mas mamaba ito sa 9.7% na additional poverty rate. Katumbas nito ang pagbaba ng tinatayang bilang ng mga taong nasa kahirapan mula 512,692 nga sa 277,340 o 235,350 na mas kaunti kumpara sa nakaraang poverty estimate. Sa mga pangunang industriya, nanguna ang trade, kasunod ang agriculture, forestry and fishing, construction at manufacturing. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ikayat ng mga mamamayag sa lalawigan po naman ng Laguna na maging katuwang mga programang pangkapayapaan. Ay detalye sa may formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Hinikayat ni Director Noli Mapili, head ng CPP-NPA-NDF Peace Process Office, ang tulong ng mga mamamahayag sa lalawigan ng Laguna upang maipaabot ang programa ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at paglaban sa problema ng insurreksyon sa bansa. Sa isinagawang media briefing para sa localized peace engagement and its transformation program, sinabi niya na mas malawak ang naaabot ng mga mamamahayag bilang instrumento sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa programa ng pamahalaan para sa friends rescued o dating former rebels sa kanilang pamilya at sa komunidad. Sa ilalim ng transformation program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, ibinibigay sa lahat ng friends rescued ang security component, confidence and building measure component, socio-economic, healing at ang reconciliation component. Bukod sa mga programa ng OPAPRU, tinitiyak nito na mapasama sa local investment plan ang plano para sa FR upang magpatuloy ito sa loob ng 3 taon na may kaakulang pondo na ilalaan ng isang lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, may 53,000 surrenderies na ang nagmula sa CPP-NPA-NDF habang may nasa 50,000 naman ang nag-apply para sa amnestia. Hindi pa rito kabilang ang iba pang extremist groups tulad ng MILF, Abu Sayyaf at iba pa. Patuloy rin ang OPAPRU sa pagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga Peace Development Center o PDC sa bawat rehiyon na nabigyan ng estadong SIPSO Stable Internal Peace and Security. Noong June 2026 ay dinaklara na bilang insurgency free ang buong Calabar Zone, kung saan nakasama ang Quezon sa Batch 3 na nagkaroon naman ng PDC simula noong 2025. Inaasahan ng OPA Pro na sa taong 2027, magkakaroon na rin ng PDC ang lalawigin ng Batangas at ang Rizal. Ang PDC ay isang collaborative hub at isang operational mechanism na itinatag ng OPA Pro katuwang ang LGUs para suportahan ang peace building, reconciliation at socio-economic transformation ng FR. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaral, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Samantala, mahigit naman sa 100 mall at store managers, security officers, ay lalo po naman sa security summit ng Albay PNP. May detalye si Jem Walante, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sumailalim ng 100 dalawang mall at store managers kasama ang mga security personnel mula sa iba't ibang business establishments sa lalawigan ng Albay para sa isinagawang Albay Security Summit na inorganisa ng Albay Police Provincial Office sa 3rd floor SM City Legazpi Activities Center. Ayon kay Albay Police Provincial Office Director, Police Colonel Noel Donato Nunez, layunin ng aktibidad na ito na magkaroon ng maagang intervensyon laban sa mga krimen tulad ng shoplifting at salisi, lalo na't pumapasok na Amber Mans kung kailan inasang tataas ang insidente ng pagnanakaw. Binigyang din ni Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na ituturing na opisyal na force multiplier sa mga security officers sa loob ng mga establishmento habang nakatutok naman ang mga pulis sa labas at dapat ding agad na gamitin ang mga hinihinging koordinasyon tulad ng pagtawag sa 911 hotline kapag may nagaganap na illegal na gawain. Bukod sa mga protocol sa paghawak ng mga menor de edad, kababaihan at pagkilala sa mga bahagi ng baril o improvised explosive devices, inanunsyo rin ang pagsulong ng Smart Albay Initiative, isang zero-cost project sa pagkikipagtulungan ng mga barangay captain upang mag-mirror ng mga CCTV feeds sa mga crime-prone areas at national highways papunta sa Police Command Center. Ayon pa sa datos ng Police Regional Office 5, bukod sa pagpapalakas ng Oplan Bandilio at paggamit ng mga placards at body-worn cameras, nagtala rin ng record high arrest ang kanilang ginawang wanted day nitong huling bahagi ng September na umabot sa mahigit 500 wanted persons habang nakatakda rin magkasa ng simultaneous anti-criminality operations at paghahain ng mga search warrants laban sa mga drug personalities at nagmamayari ng loose firearms bago magtapos ang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: 42 minuto na makalipas. Ikanin po naman ang maga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Mulang mahalagang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balik po tayo sa ating balitaan. Bago tayo ng Radyo Pilipinas, kalbayog. 2.35 milyong pisong halaga para po naman sa Child Development Center. Ay turnover na po sa pagsanhan. Ay detalye si Jermaine Perito ng Radyo Pilipinas, kalbayog.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
11: In-turn over ang bagong multipurpose building o Child Development Center sa Barangay Bangon, Pagsanghan, Samar. Layunin ng bagong pasilidad na magbigay ng dedikadong lugar para sa early childhood education, pangangalaga at development activities ng mga bata sa komunidad. Pinondohan ang proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, Fiscal Year 2025 na may 3 million peso national subsidy at 350,000 peso counterpart mula sa LGU Pagsanghan. Sa turnover, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na learning environment para sa mga bata bilang suporta sa kanilang pagkatuto, paghubog ng mabuting asal at paghahanda sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Bavas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Mandala, DSWD na mahagi po naman ang social pension sa mahigit sa 700 senior citizens bilang karagdagang beneficiaryo Apo naman dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Lagan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Karagdagang 704 indigent na senior citizens mula sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu ang nakatanggap ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 3,000 piso para sa unang quarter mula sa social pension program ng DSWD. Sa nasabing programa, bawat kwalipikadong indigent senior citizen ay makakatanggap ng 1,000 pisong buwanang social pension mula sa pamahalaan. Ang payout ay ginanap sa Basketball Court 1 sa Barangay Poblasyon sa Lapu-Lapu sa tulong ng City Social Welfare and Development Office at Office for the Senior Citizens Affairs. Bilang bahagi ng kaganapan, tinuruan at ipinaliwanag ng Globe Telecom sa senior citizens ang tungkol sa kaligtasan sa online at kung paano makakaiwas sa online scams. Sa session, nagbigay ng practical na tips ang Globe upang matulungan ang senior citizens na protektahan ang kanilang sarili mula sa online scams at iba pang mga banta sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Maliban dito, patuloy na pinapatupad ng Food Terminal Incorporated, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu, ang pagbebenta ng 20 pesos bawat kilo ng bigas, kung saan ang mga benepisyaryo ay makakabili ng hanggang 10 kilo ng nasabing bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lang, ilan mo lang palala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balik po tayo sa ating balitaan. Dako tayo ng Radyo Pilipinas Iligan. Arada de San Miguel, matagumpay na itinaspo bilang bahagi ng D&D Festival 2026 Iligan City. Ay detalye si Almidad Bashir, Radyo Pilipinas Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagkaisa ang iba't ibang sektor sa Iligan City para sa dakilang parada ni San Miguel bilang bahagi ng pagdiriwang ng D&D Festival 2026. Pinuno ng iba't ibang contingent ang mga lansangan mula sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng pambansang pamahalaan hanggang sa mga non-government organization, private sector, mga barangay at mga lokal na establishmento. Ipinakita ng bawat grupo ang kanilang talento, pagkamalikain, sigla at pagmamalaki na nagbigay ng mas makulay at masiglang atmosfera sa buong parada. Hindi lamang ito pagmamartsa, ito ay isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga Iligano, isang pagbupugay sa lokal na kultura at tradisyon, sa diwa ng komunidad at sa debosyon kay Senior San Miguel. Para sa Bagong Pilipinas, Alvida Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Samantala, joint meeting para sa proteksyon ng mga kababaihan at mga kabataan sinagawa sa Provincial Government ng Lanao del Sur. Ay detalye si Malik Bambuhay, Radyo Pilipinas, Marawi.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa ng ikatlong joint meeting ang Lanao del Sur Provincial Council for the Protection of Children o PCPC at Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o PCAT Bausi. Ay sinagawang pagpupulong sa social hall ng Provincial Capital sa Marawi City kung saan tinalakay ang mga isyong may kaugnayan sa proteksyon ng mga bata at paglaban sa trafficking at karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Binigyan din ni Board Member Daungan Amir Bitor, Chairperson ng Sangguniang Panlalayugan Committee on Women, Children, Elders and Family Affairs ang kahalagan ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahinsya upang matugunan ang mga problema ang kinakaharap ng kababaihan at mga bata. Inilahad din sa pulong ang mga update sa mga kaso ng violence against women and their children o VAWSI mula sa iba't ibang service areas, kabilang ang mga ulat mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD Lanao del Sur Areas A and B. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
2: Mahigit po naman sa 100 kilo ng meat products na samsam ng City Veterinary sa Cagayan de Oro. Ay detalye si Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
0: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
16: Report. Humigit kumulang 681 kilos ng iba't ibang uri ng karne at produktong karne, kabilang ang lokal at imported na manok, karne ng kambing at mga processed meat ang kinumpiska ng City Veterinary Office dahil sa hindi wastong paghawak at pag-iimbak sa mga ito. Isinagawa ang pagkumpiska sa isang pinagsamang inspeksyon kamakailan ng mga tauhan mula sa City Veterinary Office, National Meat Inspection Service at ang City Economic Enterprises and Business Development Administration sa mga palengkin ng Cogon, Carmen at Puerto. Ayon kay City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong, ang Department Manager ng CVO, ang hindi wastong paghawak at pag-iimbak sa karne ay paglabag sa RA 9296 at DA Administrative Orders Number 5 and 6. Ang inspeksyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na ipatupad ang safety standards, pagsunod sa mga regulasyon at pangalagaan ng kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
2: Ay sumin niyo po ang kabuhan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong araw nito ng Lunes, araw sa buwan ng Oktubre. Pangalan pa rin po naman ni Alan Alyamike, unyo na kasama, Hero Ilustre Robrigado. Maray pong salamat, magandang umaga, bayang sinila.
0: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
14: News Nationwide.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
20: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
19: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
19: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
23: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
7: Balitang pambansa.
8: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawang na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
10: Magkaisa.
11: Magtulungan.
10: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
11: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
8: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
11: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
8: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
17: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
22: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
22: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
24: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang palatuntunang boses na papakinggan nyo pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, kami po ay napapanood at napapakinggan sa ating mga social media pages at kami po ay pansamantalang napapakinggan naman sa ating himpapawid sa Capital 104.3 FM. Bago po ang ating panayam mula po sa ating mga kasamahan, Lasa Owa. Kapin muna natin ang ulat mula sa ating kasamahang si Marian Bastasa. Tatlong araw na transport strike sa Quezon City mapayapang nagtapos ayon sa Quezon City Police District. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Naging ligtas at maayos ang tatlong araw na transport strike ng piston at malibela sa Quezon City mula September 28 hanggang 30. Ayon sa QCPD, walang naitalang anumang major untoward incident sa lungsod sa buong panahon ng pagtitipon. Bukod sa pagtitiyak ng seguridad, nag-deploy ng mga tauhan ng QCPD sa mga pangunahing lansangan, transport hubs at convergence points para tumulong din sa traffic management at magbigay ng libreng sakay na nakatulong sa halos 200 pasahero sa panahon ng transport strike. Pinuri naman ni Acting District Director Police Brigadier General Christopher Olazo ang mga QCPD personnel sa kanilang pagiging mahinahon at profesional sa pagtugon sa aktibidad. Patuloy rin naman ang igagalang ng QCPD ang karapatan sa mapayapang pagtitipon ng lahat at susundin ang prinsipyo ng maximum tolerance sa pagtugon sa mga katulad na aktibidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
24: Maraming salamat sa ating kasamahang si Marian Bastasa. Oras po natin mga kababayan, 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga habang inaantabayanan po natin ang ating panayam kasama po ang ating butihing administrator ng OWA, Admin PY Kaunan. Ilang mga paalala muna mula po sa aming himpilan.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
0: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
9: King of the Road.
7: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
26: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
30: Boses. Kasama si Alan Alanige.
24: 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa lamang, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Po sa ating mga kababayan na nababiyahe patungo po sa kanilang mga lugar ng kanilang trabaho o di kaya naman ipapasok sa kanilang eskwelahan. Di kaya naman may pupuntahan lamang. Sabi natin ang pinakahuling lagay ng ating pong trapiko dito sa Metro Manila. Kasama po natin mula sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa MMDA Metro Base, Ginoong Jojo Diendo.
27: Radyo Pilipinas Traffic!
24: Hi Sir Jojo, good morning.
31: Morning po Sir Al.
24: Yes, Sir Jojo, anong lagay ng ating pong panahon ngayong umagang ito ng Thursday?
31: Apo. Maganda umaga po sa inyo, sa mga nakikinig po ng Radyo Pilipinas at sa iyo rin po Sir Al. Unahin po natin ang tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound. Manggagaling po dito sa monumento hanggang 8th Street. Heavy traffic po tayo. At paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy ang dami ng traffic. Subalit pagdating po dito sa Cloverleaf ay muling babagal ng bahagya hanggang dito po sa Old Samson Road at Kaingin Road. Pagdating naman po dito sa Roosevelt Avenue hanggang dito po sa West Avenue, may makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At dito po sa Benitez ang service road hanggang intersection ng Quezon Avenue ay makakaranas tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. Paglagpas po niya ay tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko, subalit pagdating po dito sa New York Avenue, Cubao, hanggang dito na po yan sa Shaw Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Guadalupe hanggang dito po sa Buendia, ay makakaranas tayo ng moderate to heavy traffic. Paglagpas po niyan, ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Balit pagdating po dito sa Barangay 144 sa Evangelista, Pasay, hanggang dito po sa intersection ng Top Avenue ay Mabigat na daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Tuloy-tuloy na daloy ng trapiko ang mararanasan natin hanggang Jokno Boulevard. Punta naman po tayo sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa Park Avenue hanggang dito sa intersection ng Top Avenue ay makakaranas tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. Paglagpas niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Subalit pagdating po dito sa Magallanes Station hanggang dito po sa Wenja Kalayaan ay mabigat na daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Bonnie Reliance hanggang dito po sa Guadix, mabigat na daloy ng trapiko po ang ating mararanasan. Tuloy-tuloy na daloy ng trapiko paglagpas po niyan. At pagdating naman po muli dito sa Camp Aguinaldo, Gate 3 hanggang dito po sa Bonnie Serrano ay mabigat na daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Pagdating po dito sa Araneta Center hanggang Aurora Boulevard ay bahagyang bigat po ng daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Paglagpas mo niya, ituloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang sa makarating po tayo dito sa Monumento Le. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 7 and 8. Bawal kayo bumiyay simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMD Hotline 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras na to mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Jendo, ang bida ng kalsada. Magandang umaga po sa inyo.
24: Magandang umaga po, Ginoong Jojo Jendo, ang bida ng kalsada mula po sa ating mga kasama sa MMDA Metro Base.
30: Boses, kasama si Alan Alanige.
24: Tapos ang ating update mula po sa ating mga kasamahan sa MMDA Metro Bay. Susunod naman po nating tatalakayin, mga kababayan, ang matagumpay pong deployment ng ating mga kasamahan from the Office of the Civil Defense National Capital Region. Kanilang matagumpay na deployment para po sa mga ASEAN-related activities for this month of September. Siyempre, alam natin na Oktubre na ngayon, ikakamustahin natin. Kamusta ang kanilang mga naging hakbang itong nakalipas na buwan sa pagsasaayos po ng mga ASEAN-related activities. Nakasama po natin ngayong umagang ito ang ating pong butihing Regional Director mula sa OCD-NCR, Director George F. Kaiser. Director George, sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Al, sa ating pong mga nakikinig.
24: Po, sir, una po sa lahat, gusto namin kayong i-congratulate para sa matagumpay na deployment ng OCD-NCR para po sa mga ASEAN-related activities natin. Sa atin pong pagtataya, sir, kamusta po ang naging overall na paghahanda natin for the September ASEAN-related activities?
3: Unang-una po, no? Hindi lang po OCDN, sir, itong ang gumagawa po dito. Ito po ay combined efforts po ng member agencies ng MMDRMC, lalong-lalo na po yung mga suporta ng local government units at pati na rin po mga private entities, no? Ito po ay natawag natin na sama-samang pagtutulong. Tayo lang po ang naatasang mamuno para sa itong paghahanda tungkol sa ASEAN. Gusto ko lang po liwanagin, no? Nagsimula po yung aming deployment noong February pa, no? Nagsimula ang ASEAN.
24: Opo.
3: At nahinto lang po ito nung Middle East crisis nung mga almost end of March hanggang April, at nag-resume po ito nung July, no? At simula ng July 16, tuloy-tuloy na po ang deployment natin, no? At ito pong October, halos buong buwan naka-deploy po kami. Ito pong paghahanda natin, ang activities po ng ASEAN ay tuloy-tuloy po, no? Mga ministerial, at ito involve po rito ang iba-ibang government agencies, at ito po ay ang paghahanda po natin ay hanggang sa summit po sa November.
24: Opo. At dito sa paghahanda po natin for the summit until November or na babanggit nga po natin, ano po yung sa palagay natin nakuha natin o napulot nating mga siguro preparations or mga tips nitong mga nakalipas na pagkakataon kung saan tayo po namuno sa paghahanda ng ASEAN-related activities dito sa ating bansa na maaari po natin gamitin para sa mga susunod pang pagkakataon?
3: Alam niyo ang aming sistema po kasi standardized, no? Incident Command System. So ito po ay karamihan po sa atin na susunod po itong tactical to. So hindi ito yung chamba-chamba lang na sistema, no? May sistema po talaga. Ang ating pong pinapractice at ma-perfect dito, siyempre nag-iibay-ibay mga tao, yung chemistry po, no? Ng mga tao. Ito naman po, matagal na po natin ginagawa to. Ang nagbabago lang yung mga tao kasi minsan may baguhan, may mga datihan. Pero kahit nakikita namin maganda at perfecto, naghanap pa rin po kami ng gaps, no? Para mas ma-improve pa po namin yung aming mga relasyon, lalo kasi intergovernment agents po ito, no? Iba-ibang government agencies at yung connection din po namin sa security, peace and order. Kami po kasi emergency preparedness and response po kami, consequence management po kami. So yung kombinasyon po nito, yung MACC tsaka yung site task group ng IPER po namin, yan po yung ating lagi pong ini-improve, no?
24: Opo. Yes, go ahead po, Director Kaiser, sir.
3: Opo, yun po, no? Ini-improve po natin yan. At ang pag-ito po ay during the ASEAN meets, no? Araw-araw po, bukod po sa 24 hours sa paghahanda po natin, ay araw-araw po ang ating face-to-face meeting doon sa multi-agency coordinating center po na tinatag po ng PNP.
24: Po, without delving too much siguro, ano, doon sa mga operational matters natin, naiintindihan natin na yung ilan sa mga preparasyon natin, ano, is kailangan medyo pinaghahandaan po natin at hindi natin na-divulge yung ilang mga security information. But may mga pagkakataon po ba na nagkaroon ng disruption o kahit maliit po ng mga siguro hiccups dun sa ating mga ipinatutupad po ng mga paghahanda? How were your good office able to siguro address itong mga nararanasan po natin, ano, na mga maliliit na incidents or mga maliliit po na mga hiccups during the preparation?
3: Sa ngayon po, no, wala tayong nakikita pang problema o mga maituturing natin na pangyayari na pwede natin ikabahala. No? Maganda po yung koordinasyon. Mga minor lang, no? Mga minor lang, like yung biglang yung kasada, biglang ginawa, yung mga ganun ba, nagkakos bigla ng konting traffic. Mga ganun bagay lang, tapos mga konting sakit sa tiyan, mga ganun lang po. Wala po pa tayong nakikita ng sabihin natin na major problem na kailangan ikabahala natin. So sa ngayon, pwede natin sabihin maganda po ang takbo at ang coordination po ng ating combination ng security, peace and order at emergency preparedness and response.
24: Opo, and Director, nabanggit nyo nga kanina, ano po, hindi lamang ang OCD ang namamahala rito sa paghahanda ng ito. Tayo po ay katuwang na rin natin ang ilan sa mga concerned government agencies as well. Sa ilalim po ng DILG, yung mga local government units natin, may bahagi po ba yung ating mga local chief executives sa pagsasaayos sa mga gagawin pa nating mga paghahanda in the future? We understand na may mga tuloy-tuloy pa rin tayo mga ASEAN-related activities until next month.
3: Malaki po ang participation at responsibilidad po ng ating mga LGUs dito sapagkat kung meron po tayong event, no? Meron po tayong event doon sa kanilang nakatukupan, automatic po 'yan, no? Naka-red alert din sila, no? In fact, pag medyo mga buwan, mga araw na hindi tayo activity, pahinga, naka-turn over po sa kanila yung responsibilidad ng pamamahala niya, no? So lahat po ng ating mga LGUs ay naka-red alert po yan at automatic po, sumasangguni po tayo sa kanila at automatic din po na sila po ay nagpa-participate po.
24: Opo. And Director, meron po ba tayong specific na event, ano? Kung inyo pong mamarapatin, sa palagay po ninyo, ano yung pinakamalaking ginanap na aktibidad na may kinalaman po sa ASEAN itong nakalipas na buwan, Setyembre, na talagang puspusan ang paghahanda po ng OCD-NCR? At kung kung inyo pong papayagan, eh may mga dapat po ba tayong abangan pa na mga malalaki pang mga aktibidad for the upcoming months na may kaugnayan pa rin sa ASEAN-related activities?
3: Basta po high-level mga ministers meeting, sigurado po yan. No? Mas naka-alerto po tayo. Pero ang talagang pinaghahandaan po natin yung summit po sa November na nakita na po natin, suspinda po natin yung suspindin po yung mga work November 16, 17, 18. Yan po yung pinakamalaki po. No? Pero bukod po dyan, itong mga nakaraang buwan, yung mga ministers meeting, mga high-level officials, yan po, no? Nakatutok tayo dyan. No? Hindi naman ibig sabihin na hindi natin tutukan yung mga workshop. Tala po yan, no? Talagang binabantayan po natin, no? Sinisigurado natin ang kaligtasan ng participants, delegates, at including yung mga local participants po.
24: Opo. Gusto ko lamang rin pong maintindihan at para po sa kabakinabangan ng ating mga kababayan, naintindihan po natin, no, ng mga high profile

0: sa matapos yan, no? Pero ang responsible po kasi dalawa po nahati po yan, no? Sa security peace and order at doon naman sa emergency preparedness and response. Yung aming Office of Civil Defense po, mas nakafocus po kami doon sa emergency preparedness and response. Yung kung tatawag natin consequence management. Ang Committee on Security, ang Peace and Order, Security Peace and Order naman, more on PNP, National Police naman po ito. So, doon po, no, nanahati kung ano po yung sa police at ano po yung sa amin. Pero inuulit ko po, no, sabi lang po yung namamahala. Pero ito po ay efforts ng iba-iba pong government agencies at local government units.
1: Po. At gusto ko lamang rin pong maintindihan at malaman, Director George, sir, may mga siguro, mga kasamahan po ba tayo from non-government organizations na itinatap natin o di kaya naman, eh, sila mismo nag-offer ng kanilang tulong para po sa napaka-importante pong mga aktibidad na ginagawa natin. Lalong-lalo na yayaman din lamang na tayo ang chairman for the ASEAN meetings, lalong-lalo na po dito sa ating bansa. May mga ganun po bang pagkakataon or ito po ay strictly governmental lamang po ang mga hakbang na ginagawa natin?
0: Hindi po, no? Whole of nation approach po ito. So, ang private sector, tinatap po natin. Lalong-lalo na, no? Detail ICS po ang ginagamit natin dito, no? So, yung mga cadre, kung tawagin, yung mga maalam na sa mga incident command system, yan po tinatap natin. At yung mga private sector, na gusto naman pong tumulong, no? Nakikita nating mga sana at veterano na sa ganitong event, tinatap po natin yan. In fact, sa aming incident management team, no, meron kaming kasama ng mga ilang mga private sectors po.
1: Po. At sa mga susunod pang pagkakataon na tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga aktibidad kaugnay po ng ASEAN Summit, eh ano po ang mensahe naman natin at pagtitiyak sa ating mga kababayan, especially po ano dito sa kahandaan at sa mga seguridad na ipinatutupad po natin na may kinalaman sa mga aktibidad sa ASEAN Summit. Nasa inyo pong pagkakataon, Director George, sir, please go ahead po.
0: Unang-una po, no, isa pong karangalan ng ating bansa ang mag-host at maging chair ng ASEAN. Ito po ay makakatulong po sa ating development ng ating bansa at pinopromote natin yung kakayahan ng ating bansa. Kaya dapat po ito ay suportahan natin, no? Sa isang normal na mamayan, as simple lang naman po, no, suportahan natin at sundin natin, no, yung mga tagubilin ng ating mga authorities, yung mga otoridad na namamahala po, no? At makikita mo natin, no, hindi naman masyadong nararamdaman, no, yung ating ginagawa na sa pag hindi naman po natin makaabala sa private sector. Pero kami po, no, lahat po ng involved dito sa ASEAN, hindi po kami natutulog. 24 hours po kami nakatutok po dito. Game activities ang mawala hanggang sa matapos po yung ating pag-host ng ASEAN.
1: Opo. Director George, I have to give props ano po sa inyo at sa ating mga kasamahan from the OCD. Dahil kapansin-pansin po na kahit marami pong mga related activities ang ASEAN dito sa ating bansa, hindi po ito nakakaabala, no, sa ating mga kababayan. And of course, ito po ay nagagawa at naisa sa katuparan ng matagumpay na with all the member states involved ng ligtas, ano, at syempre this brings honor dito po sa ating bansa. Mabuhay po kayo, Director George.
0: Tama, sir, po kayo.
1: At ang ating mga kasamahan from the OCD-NCR.
0: Maraming pong salamat din po sa inyo, Sir Al.
1: Maraming salamat po. God bless you, sir, at magandang umaga po.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: Apat na pong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, yan po ang ating panayaan mula sa ating butihing regional director mula sa OCD-NCR, Director George F. Kaiser. Napansin nyo ba, napakarami kaya nung nasa calendar ng mga ASEAN-related activities. Pero ako, wala akong napapansin, wala akong nakikita nagre-reklamo na na-traffic dahil sa mga pagsasaayos, mga security operations. Kaya naman mga protocols na ipinatutupad ng OCD at ng PNP, ugnay po nito. This has all been going smoothly, ano, sa mga nakalipas po ng mga pagkakataon. Good job para sa ating mga kasamahan from the OCD and of course, ating mga kasamahan from the PNP. Oras po natin, 41 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.

0: Voces dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
8: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
7: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
8: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
7: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
8: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
9: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
10: Miss Philippines!
8: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
7: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
8: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
7: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Boses kasama si Alan Alanige.
12: 4:04 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong panatuntunang boses dito lamang sa Radyo Pilipinas. Sa punto pong ito, makikipag-ugnayan naman po tayo mula sa ating butihing tagapagsalita for the West Philippine Sea mula sa Philippine Coast Guard. May kinalaman po no, dito sa mga Chinese research vessel na natagpuan sa may bahagi po ng Batanes. Pakalat-kalat doon. Joining us this morning, Rear Admiral Jay Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral Jay, sir, magandang umaga po.
13: Magandang umaga po sa inyo. Umaga din po sa inyong mga taga-subaybay.
12: Opo. Ito pong Rear Admiral, sir, magandang umaga po at maraming salamat ano, sa pagpapaunlak sa amin. But ito pong research vessel na ito po, at this point in time, gano'n na po karami ito? Ito ba'y isa lamang o ito'y marami?
13: Well, ngayon, ang minomonitor natin is yung Chinese research vessel na nasa Itbayat, no? Northern province ng Pilipinas. Ito ay may layo na 37 to 38 nautical miles from Itbayat. As we speak right now, no, ang Philippine Coast Guard ay nag-deploy ng ating Coast Guard vessel, BRP Teresa Magbanwa, to disrupt the illegal MSR and to challenge and drive away itong JKH-7, no, na ilang araw na nagloloiter or nakatambay dito sa karagatan ng Batanes, and it's important, no, na i-challenge natin ito so that they cannot normalize itong mga maling gawain nila dito sa ating karagatan.
12: Opo, and definitely, Rear Admiral Sir. At patapos po itong radio challenge na inissue mula po sa ating mga kasamahan from the PCG, eh ano pong sabi na itong Chinese research vessel na ito?
13: Well, hindi sila sumasagot, no? This Chinese research vessel never responded to any of our radio challenge na ginawa ng ating aircraft. And this morning, even our vessel, no, they are ignoring our radio challenges.
12: At this point in time po, ano nang pwedeng gawin ng PCG from this from our side, eh ano po bang paraan natin para sila ay maitaboy at mapaalis? We understand na ito ay hindi na lamang basta issue, ano, napapasok sila do sa ating exclusive economic zone, but they are dangerously close mismo sa atin pong national territory.
13: Yes, dahil na sinabi ko, no? Ang 9701, umalis ito kahapon, at ngayon malapit na sila. As we speak, siguro by 8:30, they can come as close na dito sa Chinese research vessel. Since this Chinese research vessel is categorized as a private Chinese research vessel, ibig sabihin, hindi ito matatawag na public vessel, no? So we have all the reason to board this Chinese research vessel. So that is our intention, no? For the Philippine Coast Guard personnel to board this Chinese research vessel and ask them their authority, what are they doing here, and also to advise them, no, na illegal na magkandak ng ganitong research sa ating karagatan. At we're going to escort them out from our exclusive economic zone.
12: And were we able to get a comment from our Chinese counterparts? Gaya nga po ng inyong paliwanag, this is a private vessel. This is a private research vessel from China. But were we able to get any comment from our Chinese counterparts? Anong ginagawa ng research vessel na ito? Upon whose authority kayo pumapasok dito po sa aming teritoryo?
13: Alam mo, sir, we don't engage our counterpart anymore, no, the China Coast Guard. Dahil we have a lot of issues, no, especially for the Philippine Coast Guard. So we don't see any reason to talk to them diplomatically, but it's the job of the Department of Foreign Affairs to diplomatically engage the Ministry of Foreign Affairs. So as of this time, we never had any additional information about the real intent of this at kung sanction ito ng Chinese government. However, what is worth noting, no, is the other day, kung maalala mo, naglabas ng statement ng Chinese embassy na they have jurisdiction sa mga karagatan daw na ito, and what the Chinese research vessel is doing is valid and legitimate, no? So parang sinasabi ng China na ang karagatan ng Batanes ay meron din daw silang jurisdiction at legal naman daw ang ginagawa ng kanilang Chinese research vessel.
12: Well, masasabi natin siya, hell no. Pero, well, I'm sorry, ah, pero the audacity, sabi nga.
13: Yes. So that is the reason why we sent our vessel. Our real intention right now is to board it, inspect the vessel, and tell the Chinese crew there that they have to leave our exclusive economic zone.
12: Actually, naitanong ko yung kanina, no, Rear Admiral Sir, kung meron ba tayong coordination, but rather at least a comment man lang. Pero gaya nga po na sabi nyo, wala, no, at it would be futile to engage in further comments from the Chinese counterparts. Naitanong ko kasi, maybe maging president ito. O di sasabihin na lang lagi na, ah hindi, private research vessel yan. So wala kaming kinalaman dyan. They can wash hands kung sakaling... Yes, go ahead po.
13: That is the irony, no? Kasi kung private Chinese research vessel yan, then dapat ang embassy hindi umeepal na nagsasabing... this Chinese research vessel has jurisdiction. So parang inano nila eh, parang inaangkin nila na this Chinese research vessel also has a jurisdiction, although alam naman natin na embassy do not say those kind of things if it's a private entity, di ba? So parang ino-own pa rin nila. That's why ako, ang argument ko dyan, we don't believe na itong Chinese research vessel na to is a private entity na doing these things on their own. Definitely, this is sanctioned by the Chinese government. Alam naman natin na ang authoritarian na communist state katulad ng China, wala namang freedom ang mga tao dyan. You know? So they are dictated by their own single party to do whatever is illegal, especially advancing their interests kahit dito sa West Philippine Sea.
12: Especially yung kanilang political party, yan ang parang dinudyos ng mga taong yan. But yes. Rear Admiral Jay, sir, naiintindihan namin, ano, and I for one, very frustrated dito sa mga nangyayaring ito. But ano po ang pagtitiyak naman natin sa ating mga kababayan, kaugnay po ng pagprotekta pa rin ng ating Philippine Coast Guard sa ating mga karagatan and of course our national sovereignty na. Sa inyo pong pagkakataon, sir, please go ahead po.
13: Thank you for this opportunity, no? Ako, para sa akin, the only thing that I can tell our kababayan is to express our commitment, no? Na despite of all this illegal and consistent na pangbababoy na ng ating karapatan ng China dito sa ating karagatan, ang ating pong iilan, subalit not enough, no? Na Coast Guard vessels will still patrol and fly our flag in our waters. Hindi po tayo pasisiil, hindi po natin isusuko kung anong mayroon tayo dahil ito po ay utang natin sa ating mga bayani at obligasyon natin sa susunod na salinglahin ng Pilipino. Kaya po dyan, magtatapos po ako para sabihin ang laban po natin sa West Philippine Sea ay hindi lamang po laban ng Coast Guard o laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay laban natin lahat bilang Pilipino.
12: Opo, at maraming salamat po ano sa mga sakripisyo at paglilingkod na ginagawa niyo para sa ating bayan. Rear Admiral Jay Tariela, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the Philippine Coast Guard.
13: Maraming salamat.
12: Maraming salamat, sir, at magandang umaga po.
0: Kasama si Alan Alanige.
12: Mga kababayan, yan po ang ating panayam mula kay Rear Admiral Jay Tariela mula po sa West PCG. Ang spokesperson for the West Philippine Sea. Samantala, tanggapin pa natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan, kampanya laban sa mga nagpapanggap na delivery rider pinaigting ng PNP habang papalapit ang holiday season. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Al pinaigting pa nga ng Philippine National Police sa mga hakbang laban sa mga individual na gumagamit ng uniforme ng mga rider at gamit sa motorcycle delivery bilang panakip para sa mga illegal gawain. Ito ayon sa PNP ay kasabay na rin ang inaasahang pagdami ng mga tao at pagkalaw ng publiko ngayong holiday season. Ayon kay PNP Chief Police General Luzon Merencio Nartates Jr., bahagi ito ng pinaigting na alerto ng PNP laban sa mga krimen sa lansangan. Karaniwang tumataas sa maliliit na krimen habang maraming tao ang pumupunta sa mga shopping center, terminal ng transportasyon, pamilihan at iba pa malasaong lugar na sa buwang papalapit na ang Pasko. Dahil dito ay natasan ni Nartates sa mga commander na nagdagan ng presensya ng mga pinis sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng krimen, particular na sa matataong lugar na inaasahan daragsain ng publiko ngayong panahong ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, very unhealthy na kalidad ng hangin muling naitala sa ilang lungsod sa Southern Metro Manila. Ang publiko pinayuhan na magsuot ng face mask. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, kinakapatid na yan, muling naitala nga ang hindi magandang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Southern Metro Manila. Sa datos mula sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, as of 6 PM kahapon, ang Air Quality Index o AQ ay nasa bahagi ng Parañaque ay umaabot sa 157 at sa Las Piñas City ay umaabot sa 153 na kapwa may tuturing na very unhealthy. Habang ang air quality naman sa ilang pambahagi ng Southern na NCR ay kabilang ang Muntinlupa, Taguig at Pasay ay naitala ang 114 hanggang 128 na nasa kategoryang unhealthy for sensitive groups. Kaugnay nga nito, pinayuhan ng publiko na pansamantalang magsuot ng respiratory protection katulad ng face mask kung lalabas ng bahay, lalo na kung nasa vulnerable sector tulad ng matatanda, bata, buntis at merong karamdaman. Paliwanag ng DENR, ang Metro Manila ay maaaring nakakaranas ng thermal inversion kung saan mainit na hangin ay nasa ibabaw ng malamig na hangin at nagsisilbing takip na humaharang sa pag-akyat ng polusyon. Kina kapatid na yan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam ngayong umagang ito. Director George F. Kaiser, ang Regional Director ng OCDNCR, Rear Admiral J. Tariela mula po sa PCG. And of course, maraming salamat sa ating mga kasamahan mula sa technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial, Boss Mark Boqueron at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga nakasama na Executive Producer, Miss Paula Antolin at Miss Glorife Bagon. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
0: Boses, kasama si Alan Alyanige.
15: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.